re se bra gore tsho ka tlhemtsana re se bra mano gore viketa go loba ka fa msana ka tlhana Brian Barika ba re mzara ba ikoti li ketse go khesha au se wa tae so ke jo MC Zero jibeni ni hala hala tlhana ba go se ba tsare lo a unyo tha vhilega shimboko tana yanga a tusisi go teketela bzara nyike tana ba nonyana aba kha vhachina na bona vha kha vha hala wa vha ya hala vha ya hala vha ya am sure tara mixer edza right day boss am sure tara mixer ba mandla be reska kono kela enko konko kono mixer kono mina ni tle bro the jam of rover mr pat ele kono fika no plan plan plan plan ngere mo ashi ninga gongo tsang nere ka misho sa rusha mina na bona mixer ka tekso ra warte naru eh ramtlana mo tla endla ku rantsa edza Friday boss of Friday was zamana mlele asibe kana kama kombe rino kutabira tai birong tsela wa rally ya na orchestra tsene kama na manda nga steka nka rwa yena a hlawula stitch ya shi rantswa nje jisar fm ka shows 106.0 bugs fm kishona le kama na manda kuma ka kahle audio streaming at www.jisarfm.co.za ba materelo mangwana na mutlame ngisa robele ku kuma kumena tsamela tai bila wa rally ya na ri langa tsaba kare bula bula kona ra tsungwe na kare mdzela ku ya ka misho sa mutla embonisa swungule sono na meri ku ithelo ra ko am sure tsara mixa ram sai the 2 October elember magide ber makume ber ntse buka mike skona swinga humelela esikulo rifana kana mutla kumbe leswi swi tlangeriwa ka ka sikura ra mutla ka sike am sure tsara mixa ra ila ngutinyana leswi nga kona swi tlangela ka sikura ra mutla ku tlangeriwa sikura mutla ra msaba ra matiko ya msaba ne loku nga nga vangiki na mazongolonga tlangela tisiku ra matiko ya msaba ra ku nga vi na mazolonga tlakusa ku rhula ku tiyisela na ku twisisana hi ku tirhisa dyondzo na ku lemukisana ntsena hayi ku nga ri ku lwa ni ka sike ya ku tlhekuba kosiku i holiday ya tiko ra ka holiday ya kahle ngopfu le tikweni ra le India karhi ku tsundzuka kahle Mahatma Gandhi tsundzuka mixer Mahatma Gandhi u velekiwe hi le siku leri fanaka na ri namuntlha siku leri fanaka na namuntlha a va karhi tlangela birthday yakwe u velekiwe kahle hi lembe ra 1869 hi October i va ta hundza misaveni hi lembe ra 1948 ti-30 ta January a ri gqweta ra le India mutivi wa rixaka loyi a lwisana kahle na vukoloni mutivi wa mahanyelo ya tipolitiki xikan'we loyi a tirhisaka ku lwisana loku nga riki na madzolonga leswaku a rhangela tsima leri humeleleke ro lava ntshunxeko wa India eka vulawuri bya Britain ta tsutsumiseri India Airlines ka vulawuri bya Britain leswi endzhaku swi nga hetelela swihlohlotela mihlangano ya timfanelo ta vaaki na ntshunxeko ndlela yo yoleyo kasike am sure tara mikisa ra me vuya ta na laha Afrika-Dzonga ku ta hi 2014 swi sungula ku xiximiwa swinene siku leri fanaka ta rira namuntlha sweswi ri siku leri tekeriwaku misava swinene enhlokweni hi misava hinkwayo am sure tara mikisa enlandela ri kongwana ka nambara 060 8 7 5 9 futhi longa ri mina ni yime kulunga i mani langa u botanga ku dyeni ka swivongo swa kunona eka mixo wa siku ri namuntlha sweswo hinkwaswo swi endla ka nambara 060 8 7 5 9 ka WhatsApp number leyi fanaka i 060 8 7 5 9 4 2 kasike lava na vela ku tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ni kuma kahle at GCR Space FM.

0: i vaxumi na mixo lowunene mani heyi ka mina swi le ku fambeni mani ni ri no huma ni ya xiyindlwanini no rheta la xitupini hi maseko ya ka makhelwani ma nga vanga matoto hambi swi ri tano ni khwita ni kha ni nghena ka yena la loko a nga ta ta susa matoto ya yena na mina ni endla leswi maseko ya yena ma nga endla swona ka yena a lowa makhelwani ma tiva ni twisisi ku hi hanyisana njhani hambi swi ri tano ni mataleni mani ni ri kwala Venda la tanje hi DJ wa mina
1: loko muku leswi nga endla hi mavarini hi maseko a mbula ku endla mara mataleni ti ni tlhaveri la
2: DJ Tlemi
1: ahe papa
2: tama bulubulu laha swikoko ntsondo na muho laha ka makoxa la xikwembu a yi dza hi mbangi DJ Tlemi
1: a namuhla xi ta ze xi ringeta
2: i Friday namuntlha DJ Tlemi
1: so boa xi lava plaka ni kese swi ni endlahisekani
2: danki
1: danki papa xikwembuyidzahimbangisikolantautaka makoxa rani kesa swinene xam na hava mandla ri vuyelela na le ka mandlamandlanga oxa xandle ku tirhisa xiyenge ku ambalambala ka swoho swa ku endla ku va mina na wena kumbe swiyenge hinkwaswo swa ku va swi hi hlanganisa njhe ku nga va riqingho ku nga va WhatsApp kumbe Facebook
3: namuntlha ndzeni dya swivungu swo nona swo dya swivungu ni karhela masiku hinkwayo namuntlha ni ri nikongomale a ka maswanganyi ka mhama ri ya maswanganyi kha ni ku yetiyetiyetiyetiyeti mhama maswanganyi ulani mana mina ulani ka ni kha ni ku ha kokwani gaveni kokwani wa ku hlula mani rivombo ka gym mani makhuvere ka ndhambi ni ra hiyeni kongomale ka maswanganyi le ha veri leswi nga ta swi ri ka maswanganyi swa chavisa ni ra hiyeni ka maswanganyi namuntlha i mama albi kwala ka xikukwani i nkomu
1: ti ni tlhavelela mingiselo mo rhandzeka
4: ni pfukile
1: hi hlayisekile minjhani n'wina
4: a hi pfukile ma hayi dya swivungu swo nona ri kwala ka gongongo laha
1: la ka gongongo la
4: i mhaka ni ya finesi mayimele mi nga byeli munhu
1: hi xihundla ni to byela tsola ni nga ta byela munhu leswi
4: danki
1: bava
2: DJ Tlemini hina hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka khakhala amugangeni wa ka makhahlele Duncan Balo hi mina danko
5: ahe minjhani ka Tlemi hi dya swivungu swa ku nona mara namuntlha a hi dyi swivungu swa ku nona hi dya khekhe ra ku hlula mahuri kwala ka mapuve kwala ka mapuve ku hlula
6: DJ Tlemi namuntlha a ni dyi swivungu la ka swikhunyani laha moya mi byela ku ya kwini kambe ya bhati ni le ka holeni wa maxangu le ka manani a mutile lowa ka maswanganyi a ri ngoma leyi mi kumaku ni le ka holeni wa maxangu le ka manani a ntshaveni le ya ka maswanganyeni Sion way, huwa, huwa, Sion way, haxi hundla, ima lembe ya vona lama vanganika haxi kwimbu lava. Hayi mani maswanganyi namuntlha hina n'wina kwalani hi ta ku dyeni ka tihove. I mani dlawula ku teka va ri kwala ka swikhunyani i nkumu a hi hlayisekini mani.
7: Rexile ma yi Tlemi i ku yingisela ku antswa. Namuntlha hi dyi swivungu swo nona hi ya dya khekhe le ka Mhanjhajani le ntukulu wa Mhanjhajani wa birthday ya Mavelas Jajani ka Mchipisi i tavhele ya kona.

0: تعملي ده؟
1: عم بيصير الثاني انك تيجي جايب الرونجو الا 60 منات يعني كان دي سبزان 75 جيبا
0: ايش
1: يعني كان دي جيت لي ميبا نبجو
0: كيف سنين جارم جندر الثاني سكان
1: طبعا جابا ما بريجي موس
0: كيف سنين تاتي يبويا باباني تانكو eso es okay I'm sure that mixer tu tu me la chica con la otra manga sala con la ka WhatsApp ra ba kuraba tsari ba ku tsi tsaba le tsaba no tsaba mina and bunti sala ma ma bungura mo no na ndir kwala mganga no drive from camera ka ngobra hello bazar wana on poster kesu ne bazar wana man poster kusuka ka ngobra ba ngona manga tsara kunene e ma face mlanzo ba ku ndoku ngiselen ka hlener kwala Alexander station e ku section 9 and kesela e ba kuraba ngona batsari na ba botlemi e itola ka hle graph mner kwala ansa royal time ka ta say baloi ba physical science kesu na ka ta say baloi e ba ngona manga tsara kunene ba ku ma show mina njane mina mi karimi ngisela kwatsa and rapid ora sana side mi sure ko na longwana monikana lo rain la kanjaka njaka amandela ile kaya ni kesela ne le kanwela e bangona batsare ba kone kungisela ka ntswa ne re no desmong sono na ne re kwala e nda ku ntele ka shosana mgangeni wo kusana manjos vene me na kesela manjos sent longwana e kusuka la mgangeni wo kusana la ka shosana la ba kone bangona batsare la bona bangwana ba kone famara bona tlemro DJ Jesus wanti manyana e kusuka la nda ule ta ka skunya ba kone bangatsara na kamera e ba kone jaru mening sir ka tlhano noko e ne re kwala ka ndambi ba makubela ka botere tshila ka ndambi la ba kone bangatsara na bona e ikokwana ku bona kala ba kore tshila DJ Clement desmong sono na ne re kwala ka mapume mana basilar semana hlolane me nan kesa hlolane mana e mana basilar semana hlolane ko kwe bibe bokore ba ngana mana man mahlangana go hleka ba go swingwe ne re kola gana section a fone kesa hlolane ba go mina no wena tatle ya tsangara ita tle amba na ya awara le ya yantse bongwe ba ngatsara go nena na kambela ba go rusela DJ tle me re go ngisa re kwa am tsane re kola gana a section a itendela go kongome le ka maswanganye le ka mana maria maswanganye e ba kula na munthla iko kona go hlolana gana section a and kesa hlolane she mba kona ba ngwana ho ma ngwana go ngatsara go nena ba go a he ni mingisa re ka tlendela ka ngobe man mabunda e mina e la ka ngobe la ba bangatsala na bona ba go ba shume DJ Tleme a ne go ngisela kwa ntswa ne re kwa na Flora Park okay la ba ibe bolobala la tsungwe la ke se tsena e ka mana mana mixer ba langa o sha shantle e ka ngona go go tirisa e shenge sha mabulisha WhatsApp ka sekase na nwe na mnga kona la tsungwe la ka sekase tsena rona mixer e vera hi namba ba tshitse ma gear itu tumela la
2: tsitsa bana ro ba ka nyi fun kumba misho tsene ka tsa FM rito
0: mishanga maitele a kona huma olovini mingiselo kuvanhu landzeka nambara i 060 8 75 942 tu tavanharhu ntsena eka nkarhi lowu i nga kona ko ndzi fikele ka makumenharhu timinete ibile hundzela wara liya ya mune tsi mo sungula ku va dzudzala
3: ya munhu va dzudza vanharhu
0: thank you baba
3: wo sungula nda pfuxa birthday girl ku nga mhani mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala wa vumbirhi loko a yi pfuki bra mina bot foster stole ka mbindani wo hetisela ni ta pfuxa makhelwani wa mina kwala ka mudhawu loku nga masenza pfukani a va pfuxa makota ka mukhomi hlayisekani oza friday oza malamulela
0: oza friday wo endla ya ku rhandza
3: a mafara zuzu
0: daki mafara wewe
3: awe
0: ti ni tlhavile la
4: ni ku ti ni ku mo ni statan ndhuma ya van'wanati ya vanga xivongo la ka huma 14A yi kona SS Imaluleke mun'wanati pfukani lexini mpfundhisi hi ya la 14B ku na design class Imaluleke i mfweti pfuka lexini guxa ni suka ni ya le ka Malamulele ni ta vizita mahlohlwani bayeti hi leyi ndhuma ya van'wanyati khandiyani ya ka maswanganyi bya yini bomba i ri hampa ndhuma ya van'wanati ya ka
0: maswanganyihluphekile
4: tange
0: ti ni tlhavelela
1: a va pfukusa ndzima ka milaa ka ndhambi va pfuka swila vuyela byila kasa mihlongo kwalaya kwalaya ka ndhambi u pfuka dloria kasa lambu tabuni a ku ri papari mo dlaa ka mijazini ka loko muchini bomba mijazi ko ku dije tini
0: muchini bomba medzi
1: i ambala xikotloko xa mina
0: danki ya lewa papa
1: vulavula swa tikoki
0: a tikoki ti ni tlhavele me
1: ni tlhave aka ndengeza aka mabhelo tlhavele mavona
0: ni mutwa ku nandzika ngopfu la ka ndengeza la
1: ni va teka
0: a yi va teke
1: ateka kokwana wa cincani Elias Mange laha ka mukhomi mabulandlela swimatani chisa maxali laha tama kala xaka W Manganyi aka gongongo i nkatani wa Khazamula nori ya mavundza kwala ka ndengeza
0: nkeza swinene nkatani wa Khazamulou
1: swona papa
0: tlhavelela
1: puka fanele magoda kwala ka mkhome bra ya mina
0: ya
1: pukani mali ntsakani le ka yitlhelani le hasi ka power ni hetelela mani Josephine ka xihosana ma sendze ka mutala pesimetile kha tsama xona
0: kha tsa kezesinere kese yamzi ri tarisi sivekela ka munhu toti vira tibilonzela wa ralia ya munhu ya mahlweni kha ri va dzodza pfuxa vanharhu eka nambara 060875942 ti ntlhavelela
5: ndawe
0: ahe general
5: uyi va teke
0: ahi va teke
5: ni ta teka kokwana wa the junior ximutana xa kokwana mutileni a va pfuki ni tsutsuma ni ku lowa mukon'wana emfana wa guxa le ka mapfuki a va pfuki
0: ya
5: ni pfuxa na n'wamakhotla nhlavela muti wa ri nengeni i n'wamuchavi leyiwani i rhula nchavalala na vona a va pfuki mina ni general a tikwani ra ka ntshuxi laha ni tshamaka kona baya
0: khesa swi ta ni hlayisa kahle
5: danki
0: danko tlhavelela
6: mona ku na a va pfuki hi xikaxi le ndleleni laha ka mahlapi pfukani ivi ni ku va kona i xilahla Richard Dambukeri laha sadana londzi a ka hele ka nhlavulana mugangeni wa tana kahle a va pfuki na vona ivi ku va na Kheni Hlungwani leyi aka ZZ2 ve ri hi vona jaha ri bomba hi xikanyakanya pfukani na n'wina zinjivha vanhu lavawani hinkwavo la vona u pfuxa hi mhana anaka yini koko wa ntsumi ku huma nceka wa makasana
0: huku pelu hiluwa ti ntlhavelela ku na munhu la ti ntlhavelela
7: leyi my DJ
0: yebo ma'am
7: i pfunise swi malembe pfunkwe loko a huma lovo le ka huma a ni nghena
0: kahle nje
7: hambi swiritani na mina a voni tela ku ta va hungusa ni ta nghena laha ka xikukwani laha ni ya kuma malume wa mina i Masenyani Daniel Mashava ni ku ringesani ku pfuka i kata n'wamagulasava loko a pfuki va xewa ta ndhuna ya xibakitani va kala n'wina ivi ni ku jikijiki ni ya le ka mahlapi ni ya kuma malume wa mina i xikaya xa le ndleleni xikhweni ta va hundzi lexi a xikukhweni ni ku swensi ringesani ku pfuka loyala ranga hi wo vatengi va timhaka ta xalati laha ha hetelela hi tshika mutshava va ri laha amuketi laya ve ri i Kheni Hlungwani bya ro bombe xikanyakanya ni ku zinjiva twakalani aka Grand 4 va pfuxiwa hi xalati Hlungwani le ka makoxo atikweni ni kata mun'wana a timina hi ku tekiwa a lava va ntlhoho wo pima mani va heta va ku swi leva nhlandla ni TikTok ya radio ma ni chumayela n'wama loko tswantswa rhandze makala na ku fa i mbhana lowo ka nga xheri lowutsongo na munhu un'wanyana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mhani lava i nchumu wun'we mona ku hi leswo
0: kesa swinene hlayisekale tlhavelela yebo baba
8: hey
0: mameni hey, babu hey, thank you, Baba. See, Tabilila.
9: I'm give you a good boy, I'm sorry. I'm not going to make a minute. I'm not going to make a minute. I'm not going to make a minute. I'm not going to make
0: a minute. I'm not going to
9: ai
0: chegar na mãe. Que essas nenas não pumba langa, chumei papá.
9: Ai.
0: Sim, tabelila.
10: Yeah.
0: Yes.
10: Me dem straka menel es me ferinden.
0: Ya.
10: Ma shoshwan es me koneng.
0: Yes.
10: Menel ngoveza es me opa. Baya danki, tot sins.
0: Hayır, kesesin en sayısı kal.
10: Matat sinsi, ah, bayağı dakil.
0: Bayağı dakil, kesin, ah. Kasi wa emla kunjani sa enkata joni so yini kasira ti nthavirila
11: a ku pfukisa dam la Florida Park
0: ya
11: ku pfuka bo December la ka mavalana ni etela se thavile ya kumbe la ka mapapi mapuxa ndlovu ka siku lovo zomokera la yini
0: a yini ti nthavirila
12: mikele
0: vatekeni vanlava
12: Any
0: cases there with Shoko Shoko information? Swayo.
12: Angezi.
0: Ranzangu pitwele shema na ranza tiso kase. Esu bekala ka kumera tote mera thinga yi belo nzela wara elia yamone tsi thabile. Masenja
13: ava poki ni matim.
0: Eh.
13: Kokwan mahandi ka mkhome ava poki. Manari ama ganda ndi kumbani ava poki.
0: Ya.
13: Vanda ava poki wa manam kata kwa kwa la ka kela kwa la aska pa obrani na.
0: Braya kono.
13: Niso seso.
0: Akuna sungwani pela.
13: Oti na seso ku hava ahi.
0: Tango. Ti, tabirila.
14: Baka ndambi la mga kukunga mlinga nkuku, kuna kukwa ni wangezimani, kukwa masingita, hawa poki. Na rukwa la yaani, kuna manuma kubele, nkata buti kishina wana, hawa poki.
0: Ya.
14: Baka ndambi la mga nguwa mbazima la, eskolo shanyumba, ndi, shamjuzwa, ndi, kuna ba nora, malilege, ba manatlamenta, hawa poki. Mana ba nkwa fucha yi aslabu wene, ibila kwa mga kwa la kandambi la. Ndi nguwa mbazima wazumere, kusuni eskolo shanyumba, tanki itlawa nkla.
0: Aziku furi ni kesu na nsaisaka.
14: Tanki papa.
0: Danki. Tabelela
15: Como no tsuwa la gentsen e avapoko. Manna tsilaga dzengizengla na wana la avapoko. Tetela man burusa laga mapaya no manda ba nkola ara bakanya sine swai mela ko tsaka ka ya tetela ka gomo no nda deru mo no mo aswa ni.
0: E shi wonda zero mo no swetso.
16: Thank you.
0: E danko. Ti tabelela
17: Kuna beti bomba msayoni maluleke kusuka la blokini akapukini suba ukola mwaya wa. Umama. Mkachani kiti wakari kiti kusuka kona la blokini akapukini. Ish. Sababa. Ambisunga babi. Kama kachani kusuka kona la blokini akapukini suba wudin ba. Abamna kama mfuma. Nani kiti chio kupai kusuka la tiko yin rakam swani. Tinta buu kama chie gobini gobele kwe kawan kawan wana bawa ya swamba nukwe ite to wana bawa.
0: Ite to.
17: Ala haki matara kisi saa.
0: Hiba la wakwala.
17: Maswani.
0: And thank you baba. Ti, kawan boja.
16: Kawan boja.
0: Nguenta le ikulu.
16: Ui balo kari na muki. Woi sungurusa kwale River Plus. Ida sungurusa ema shudu gracious wakam pepunu apuki.
0: Ya.
16: Ewe se irele la manjini enfela kambokota la elo kubaskilo tse mkanketa an madoma kurima irele wawo kutsomoka. Taku magizuro jasin kanyani loko apuki.
0: Ya.
16: Awe ni teka ireta manjini gena ala sangan RDP taku maa anuwan davista leo kikoro kucho. Ekwa ba lawa na ba zuzwe botmasi ala kama jus ka gondora ara 5 7 8.
0: Kesa zinere botmasi.
16: Havan bosh na nta ya petrol da so ijika ibi balo kali. Ah ya ka jima ngwende ka hlangeta masocha wena.
0: Ti ndavini mi.
18: Leria.
0: E Leria.
18: Moni ele a vele kuya pika tarend. Kuna ponyoka makhulu ni ringeta ku pfuka mi vona ku yini ka makhuva ka vakaya ku makati yani ni yele a wu heti le u nga botiliki ngoveni i va se govile yi govela ren vukati mi vona ku yini hi yini ivi ni hetelela hi laha kokwana wa ku hlula la ti ala i mhama n'wa tsakisa loko va tsakini loko wo za va tiva ku hi vona n'wa tsakisa a va tsaki ku hindza siku leri ni ta kaka va ri vo hetelela ya se hela ku teka 1,000 ta wini loko va ku hi mutwanisa kokwa mpileni va ku hwi hei a swa ha sasekaka a tlhelela ka sina lo jikijela loyi ni na tindoda timbirhi loko a nga vuli wena wa kelema mfana loyi hei
0: hawuxe
18: i la ku kasiwa na yena se va nga ni kavanisa na yena loko va kokwa mpileni va ku hwi va nga ku kasi
0: kesa swina ni ta va lemukisa
18: hayi va kha va fida va fida kani se swi ni va hlaya Dei yimani va ta ukadza.
0: Ne mchiwi.
18: A swi ri tsara ri ku itisela ku endla ri ku ala tikwendo ra swi vera tikra va hlengwe le ri ka karo swi swi ri kwa mu ba jo vo ri ka. Mo ti ne ku itisela ne ku ti wa ko kwa mbile. Di tele ri se ku twa ka kwa mbile na di tele ri kwa mo ndi ala ji spekete. Di se se na se sa he ya.
0: E wena.
18: E ke na ndavela le si tikara ri se re donan we.
0: Ntlavile la.
19: Ni kombela ku pfuxa sisiti ya Ndlozi la ka Tomi la ka Nkuri a pfuki sister. Ivi ni yela ka sikhunyalaniwani ku na mhani Maluleke i mhani Dlawula ku tsaka sikhuza xa mina pfukani na n'winaku mani. Ni yale ka Mswana leyi ku na Brian mi ni boti wa mina i boti gift Joe Kubai la ka Mswana a yi pfuki n'wana baba.
0: Ya.
19: Hinkwenu ka n'wina mpfuxa hi mfana wa koxa ka mapfuki n'wana baba tlhava n'wana n'wana baba.
0: Vone va tlhava ri ku tsi.
19: Akali.
0: Thank you baba. Ti tlhaveli me.
20: Ya mngana wa masilo.
0: Mngana mngedlo wa chopa mngana wami.
20: Kuni va sungula mngana wa mina.
0: Thank you baba.
20: Kuna mngana wa mina lonkulu. Engane ka hi xikwembu. Ba gumba gumba Elias novela pfukani baba. La ka mavalani lana. Kuna nduma hlungwane. Kuka mngani wa mina u endla mighingiriko ya siku leyi u tirhaka yona. Wo ni hetelela hi makhandakhandani u khanda ni jomela li petlukile i to byi hlungwani emfundhisi wo lunghisa swifani swa tithekisi pfuka mngani wa mina. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa hi masilo a ri laka mavalani mugwetlo wa chopa lowukulukumba wa South Africa ri nga ta ku hlayiseka mngani wa mina.
0: Khesa swinene mugwetlo wa chopa hlayiseka na n'wini.
20: Thank you.
0: Thank you, baba. Ti, tabilela.
21: Kurula Clemi.
0: Akutale.
21: Hayi, na ina ihlayisekile. Akupuki mhani rikhoto kanjaka njaka Mandela.
0: Eh.
21: Kupuka Misho rikhoto a Pitori a Sunnyside, apuki na yena. Ni hetsela hi mhani Rose Hodjana ka Nkuzana, apuki mhani. Va pfuxa hi mahlekani va manyunyu ri kwala zone poka papazela hlayisekani ka tlhei
0: kesa swinene nan'we hlayisekana ka papazela la
21: danki
0: ti ntlhavele la
22: maxi mi fika nyamazi ndlela leyi ntukulo wa makazi mbazima moni va zuza
0: vizeni mbazima
22: a lava ni va zuzaka sweswi laha ni nga tswariwana vona ta tsutsuma ni ya kwalaha ka mahatlana ribyeni ku na sesi wa mina a yivi va pfuki va vona swa ndyangu wa vona ni tlhela ni tsutsuma ni hala ka switandzi leswintshwa kwale anyamati ku na boti wa mina Robert a va pfuki va vona swa ndyangu wa vona. Ta hetelela hi boti wa mina loyi ni n'wi landzaka ku nga mixaka ni ri na yena a pfuki a vona swa ndyangu wa yena vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi ntukulo wa ka makatsa i mbazima kwala ka mahatla na aribyeni anyamati ni ri ku titambu hi teto.
0: Viteto!
22: Amen!
0: Hey, thank you, baba! Ti, tabiri me!
23: Manu wa mina, manu wa mgezi, kwa la da kumani. Ngeri ava puku wa mwona fendi yangu. Manu wa mila wa nga wa tsemba. Nisi dorongula na manu anakai, kwa la blok futin ii. Ngeri ava puku wa tiratura fendi yangu. Ngeri tele la hii. Mama Kisi kwa la Singa View wamakhubela ngiphisini imfundisi lonkulu SS Maluleke danko
0: kheza sinene nabafundisi ehlayisekani
23: danko
0: danko si thabile me
1: si botleni mfukini
0: epokele benjani mama
1: kapisha no vana nga mama ra nwa James a hlangana ni township nipisa masa wa mina mana nhluke aka ngove jamela 2 nta hetelela hi kokwana swa boha va ri ka makoxa a va pfuxa hi mangele mathevula ka maxangani inkomu
0: mangeleni khesi yile hlayiseka
1: inkomu
0: ti ntlhavelela
2: ba bama nzayoni kukani bami kajani ri gidi pfukani
0: Kesa sidere ngwa muwan la dimele ni mamu.
2: Ah, hai va tsang va manu va ni tsiba va le tsika tsi va tsi le ki.
0: Au shem. Ti thabelela.
3: La ka ma hlohlwa.
0: La ka ma hlohlwana.
3: Alright, kuna mana mina ka tsata tsi ma hlohlwa. Kwa la ka ma hlohlwa kwa. Mana ne rovele sa tsika kwa la ka mangena. Isela hi pomba mbe maluleke i putwa mina lo hi a kube ka khoma ni ginis i mathwa
0: kesi na mathwa hla isekan
3: a pre kru
0: a dagi wasi amen ti thabile la
4: se ev de thabe he se aba puki man buri sa ka mapayeni aba puki se tsara bo ke ni hlungwani le a barka zeze tempeli aba kukuna bona aba kutshu mana elisa kana ka mhlanu ke nam gabu aka mpeni tshela so ka ne
0: mana elisa ni kesi ri hlaisa kana ngwe
4: so
0: a danke ti thabile me
4: ke nda tshwa nice le ma khulela ama wa update nine ke ni tshwa e se ti a jene a ka ngone a jamela 2
0: ya
4: ni hi tshela hi ndi bazi ta le ka mahata hi kwa vana vona vana ko kwani mangi ko kwani khuku a hi khomaneni hi hala ivo
0: a hi khomaneni nga vanhu ka a danko ti thabile me
3: a va poko de general person ko tala ka tsaka kambato Kapoka kwa kutoa kwa na la shawe na blog 23. Kapoka mofa ya matoto la kama vuzi. Aba pesa ya matoto ya rona kumalala kwa mama kwa kana kesi ndiyo kwenye.
0: Kesa mene papa sahi sekan.
3: Thank you.
0: Thank you. Isa soka mixer ya masheri karana nongono kwa mone mpeze karika shiange sa mberi ka wara mberi ya nongono kwa kasi ya msirota na suwe kwa kwa mberi mberi temana tebele unzela wara liya ya mono kwa mwena arto mena tebele kwa chichama kia na kapeke msirota na ya masheri. Si, tabini mi.
24: Ngimuzama malamulela no manga manga why me
0: why minya why rega
24: ay kia nomte bla bla mhm should go do chamon the very stand up was at go ko shipanzela muila aba anhlane ka basana aba pokerishini
0: mhm
24: we sane jay makamuleka ka ndambile na bona ne ra aba pokerishini
0: mhm
24: asilave wena asilave benye ba shibongo bila ka ndza mhlongo na bona ba kwele ka ndambe ama progression me pushwa hi ponyoka makuva aka ya shavala block 7 at katare munhu munhu na bona bala nika se guru guru magaria
0: magaria thank you ti thabelela
25: thanda
0: ntlabe ku thaba
25: awu pogo goma goma mbiwati pheso swa tsana awu pogo kokona wa shungwana ku suka lati ku ena ka swa tsana nta etela hi tshala tino gawa poko se swa mina ku suka la tukena ka makoxa vanhu vala va pfuxiwa papa hlongwana makhelo na tavena ka nombela
0: e papa hlongwana khesi swinene ka nombela la hlayiseka swinene makhelo na tavena
25: dangi
0: a dango e bueno six salo
26: papa dam shwanga ya ba poko la ka zethu ti a hi tekela tiya na hi tanwa le pfuxa ti ngaza la ka xikwane la ndi pfuka mngana wa mina ni pusha mana a hlolo na hlolo phona ka xikukwana ava kushwa hi socha leri kulu na kaga thank you my DJ.
0: Salut salut socha King Gaza kusukela dawuda ka xikukwana la socha leri kulu
5: hi rekhodo le robeni ka xihoko ni ku body hayi makwena wona wa mdzudza kwalani ni tsutsuma ni vuyela ka xikhunyana ni ku ha dayina ntikulu wa hosi ehanhu wa mina ka wo tshuka u fanele kanja ra le xikandzeni xi ni ku hahani u ka yinkwala ku yini hi yini kwalani na ha ri kwala tiko ra ka xikhunyana ku na sesi luya wo fana na mina nyana wo hambana hi ku yena wa ntimanyana ni ku sesi wa ntimanyana pfuka n'wana mhani i vona ku yini hi yini le ntirhweni wa wena n'wana mhani a va pfuxahi ntombi liya yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela nuna wa yona a vurhongo satan DJ Clem daki
0: mina ni ku fire ti tlhavile la
6: jankari sweswo i kona mfane wa kuyena ivin wa ka cuma kusukala ka ntintani na ku vona le va ri dankel balo kusukala ka makhahlele kasi va kota malala kanya lava yi nkata bisinesele sena na vukupuka laha 14 laha hinkwao ka vona va nan'wana va yitelele ku va buta xirhandzi wa vulami sesile tlhava ntlhava
0: khensa mina buta xirhandzi wa ri khensa swinene na n'we hlayisa ka ri papa si ntlhavile la
7: a mina lonkulu omukuleka mavala mbeti ma xoka papa xin'wana makhwa vela ka ndombelana vana lava
0: pulumukun
7: ni ku vaseza na ka mudyavela machayana vona laha

0: mina Kenny Hlungwane eba kona given ka Jimmy Sin Kensin le ka Rodzano welcome name lo the Peters Mathonsi namkhatjani Eric Mathebula ba ba yankobe la banga tirisa xenge xambori xa Facebook ba vona komba ntsena ku loko famba ri kun'we swi vekela ka ku ta ri timela ta yibele hundzele awara liya ya mune ni khensa swinene ka mani na mani la nga fika a reacta kumbe ku like kunene laya aso sa tsumele ska onkala ba kankor ba ngafika ba tsara kunene kumbe ku comment kunene la ka Facebook la ya na women sir loko na bela ko shashandle ku tirisa xenge xambori xa Facebook akusiba late in land of course chanta ro GCR space fm ni kona ni yo papa la ya ka Facebook page ya ina ya stitch GCR space fm the capital letters no mara tola makulu eta ba kare yensa so ke hamzer tar mixer tsumela ku tar ba kankor ba tsara kunene la ka Facebook la ikor mala linda bonde ke khotsa ba gore chile my lovely top dj kaze ku hota ka show and ku bela ku pusha bana bana ka lcc lcc bana ka makoshela en pushana sise dlo rumalo leke la ka khakala la na mani kheila la ka mapayela o pusha kahle mama linda mama mhlori linda ka malo leke la robin ka shock inkomo khaze esadam sadam ba go shungwe dje tlembe ne ko la plk ne bo ko man man mari ya khotola ba go shume tlembe ro dje ne ko ba pusha ko ne de khasha na mhla kongla e baba mhlori sise ka tshadir khotola robin ka shock la nta itela la e bo dgian ba go skala ba itela ba pusha kahle man mari ya khotso skala ka magema location ngona ka ko ne mana itela la mar khotso ba go shile tlembe ro dje ne ko ba ku pusha ba ba ndzala ka ne ko ba ku pusha okay ba go rekomela go pusha bana ba ntsela ka DJ ni komela go pusha ba re ba pusha manla na spaks ya swi swa ko swi endla njani kasi ba go rekomela go pusha man Joseph Hlungwane ka show sanda FM ya ke hlankele gan baloi ene go tsena jema ka mla ka ndamla go pusha ka tlhaiti sala la borkhotso go sukala nya gela ka show go ngwa aka kone Dennis Mkansi ba go swi ngwana ri kwala mohlele ndoliwa nga manda ti ke le buile ti bokona ndi bora mdzulu bako hi swinwe ndiri kola 46 section 19 richard bis bokona ndamona bako bashume the gentleman komela kusha bana bana slow poison naki emakubele la ka nkora fa songe la papa mthuru sizeka richard ko tsala robert ka shock and title la fm ya nyagela ni papa triple n choose like mhlongo lo uta for la midrendela abo pujoka hle richard bis la lo ka matiko shikaya bokona mona mthaba ka kamera all time court bokona sila tlem road jeno komela kusha bana zaraka and komela pusha richard matela to tokola block 20 folks wana tsaba ngwe nanta landzela hi nyage fm nyagelani e papa triple and like him mhlongo I love to follow me trend and tiro lanta etela la ema lungari e papa mhlurisi ze ka cha dir kho tso kusuka la robert ka shoka pucha ka hle walter mkhwati kusuka la nyagelana ka shoka thanks mlamza e bo kona mona mhlaba ka mbela lo dikuma lo like ba kuba shumi mlamza kunyala and kuba kuba bona manzara manso phela ka mapela ala ka mapapla the frigent ro gena sesi e imama mhlurini ndi kuma lo like la robert ka shoka na sesi e glory malo like ka khakala pucha ka hle mpam fm ka mpambo lo dweke malo like and kesa zwina fm ka mpambo ngwana ngithaba ka kamera e road ma jos ro chando ri bangama that given oka Jimmy is bago shingwana ri kula kongo mito abako ri manda sizekari cha the cause bag bomb dia kaze and kesune ne kaze abako ri manda ngitabaka ka bela it cha point no menyer ma table abako ri chile and ko bela ku pusha bana bana zara ko bela ku pusha no men nonga swa ya la bazana ka hlanekela no men maleza la bazana ka hlanekela and taitela hi nwana nga advice ma table la ka ding ding la from point no menyer ma table abako ri konso bo abako mixer konso ndir kula ka makosha ku konso bo mina khatsa ka ske khomisa na mkurumbi bako ri chile tle mro dien fa bona wena ndir kula ka hlanekela and ko bela ku pusha man mari ya maso nganyani kwala ka maswanga nyi kwala tsikari filomela ka nkura zamani na swala nga mabasa la ka bodra inga suku tsamisa sweso khomisa na mkurumbi ka hlanika khegela ngube mina na ta sweso eka ske ba korbana tsikani filomela ka nkura zamani ba ku shere dzimela dijen ko ba ku sha Thomas Ndunga dzi tshipambu ku sukara ka mswanda Thembi Vonosaka ku sukara ka mapubela na mkate ko mathibula ka swikona uti ara ba fushaka tsikani filomela ka nkura zamani ba ko Thembi Thembi ba ku shela machin ko ba ku sha bana bana ndzara ka ko ba ku sha kona mikhenso na xibono la ka mapubela ni pushana tatu wa mina i mani magoda va tiritirini ele ka mapubela nta pushana gyan bale ku sukara ba yeti line ko ba khelbole ke bebe dei aka hope ndlovela ka mapubela bana ba ku fushaka tsheno na broka Thembi Vonosaka ku sukara ka mapube danki mo shwa me uranze ka kisuna na mixero me uranze ka swinani ko nomu ngitaba kana kamera hi mana nsuku na stembele ba kurisela ni kombela ku pusha ni kombela ku pusha masembe mana rbasile hlula na risima na kama pubela ai man hleka ba maria makamo la ka papazela la na sisi o mina e maria masonganyi novela kwala e kokona ntoto ex kana kama pubela ni kombela ku ke bibe dei all right go sana cha dra 14 si iso na e ba pusha ka tlhano na ba re ka hleko kwa no wa kensi wa mana nsuku na stembele ex ka la ka ba pubela pompon kensa zwina ne mana nsuku na stembele na nkateko e ngwana nga kone mana ni ngutlhabaka e mafosi foster shirinda aba korisile tlembro DJ ni kombela ku pusha vanhu lava rizalaka n'wana matala ni kombela ku pusha kokwani vonani nkuna laka homo 14a kokwani mjaji n'wa maxenyule kusuka laka homo 14a na mani leyi na ngoveni nkata premier kwala ka homo 14a nkombela va pusha ka tlhema fosta xirende kusuka laka homo 14a ka skeva ku ri vanhu vulani mulori manganyi va ku apuxeni muhaxi ni kombela ku pusha luxiya ngoveni laka khakhalalani pusha na mulweri manganyi laka khakhalalani ta hetelela hi thabo balo yi kusuka laka khakhala va pusha kahle hi vulani manganyi kusuka laka khakhalalani khese swinene n'wamagodo en'wana ku tlhavakaka kamela emazambana la green farm lava ku ri xela tlhemi ro dijeni kombela ku pusha vana vana zalaka thalibiri malulekela ka mulamulala luxiya cawukelaka mphaka titangeni ni ta hetela hi vani khulumani laka miringanisa block tira va pusha kahle papa angulo na anakanyo a green farm khe swinene mazambana la green farm la eka skema na nsuku okay mana nsuku la sitembile va komisela vhele kumbe loko fambeni ku nga lali pompo laka mapuvela va kona mani la ifeli jones machaba ka fema zinga village vetale popo province ni kombela ku pusha vana vana zalaka ni kombela ku pusha mazambana la green farm vhele machaya na maxonelo machaya n'wana ka khona layi mana ndzala na ndzala mavaku minjhani DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rangelaka nkuri ka tomi laha ni pfuxa na kokwani makapulelaka xikokwani la ta hetelela eri ku tarimeni la bolweni la a pfuxa kahle hi mama ndzalo na ndzala mana khesitweni mama ndzalo na ndzala ma engeta baloyi va kona na vona va ku nwa na wena hi tlembe ro DJ ni kani ri kwala Giana section F ka skema timba irols maxela va ku tlembe ro DJ tlhava ni tlhava tsi ni kombela ni pfuxa na vanhu va ndzala kokwani makapulelaka xikokwani la ni pfuxa na mani mukhari mama albi laka xikokwani la mugangeni wa mindzitlani ni ta hetelela hi sesi mukatsi ko mathevula n'wa jack kwala ka xikokwani o tr va pfuxa kahle matimba maxele kwala ka xikokwani mugangeni wa ka xibenani danki va kona mani kokwani ntoto kurisile jemro dijon ko bala kupusha bana ndzala ka ko bala kupusha mana makhomela vudimo kusuka ra section F mana suku na stembela na kateko ra kamapuvela Thomas Mdungwa zwivambu kusuka la kamswanda ko bala tlhuri ke pepe deka ho bundlovu kusuka la kamapuve e bo pusha ka tlhono na avelo ra kahle hi mana lo ngari mana novela ko kono ntoto kusuka ra kamapuve ali pompo ba ku thank you muhashi ke zwina na e bo kono mana soza isaya nkura ba kurisile jemro dijon ko bala kupusha bana ndzala ka veli yebe yebe la kamkansi la ka dzingi dzingi la tembi vorosaka la kamapuvela na suri mahongo xitwayimbi kusuka la ya ka xoko la bo pusha ka tlhe isaya enkuna kusuka la xandi makaya kuri la ka dzingi dzingi khesa swinene ne ba kuri banu tabakana kamala chadi beti madola ke ba kuri shina jemro jen ko ba kusha wala wala kama sabala la green farm la ko kwana mangi la kam khomela e khensa nji bamula kam ramula lan ko betlo ke bebe de ka usandi chadi la 14c a pusha kahle i chadi beti madola ke kusuka kam ramula lan khesa swinene enkuna nga kona lorenz pfufuno ba ko men jan tlemro jen ko ba kusha wala wala zala ka manli zima jog e la kam ngana sa block 3 mana ba sina la kam pobela e mana shilombe e la ma ba sala 14a ya pusha kahle pfufuno kwala block 2 kam ngana si ene ke na laka block 2 kamene ngene se kona manu thaba kana kabela e Thomas Mdungwa zwivambu vha kurisela mavula vha lawo kona kwa pusha kona kwa etsika ni fulama laka nkura zamani la mafisi mlanzo la benain la kokwa no ntoto laka mapuve a pusha kathe Thomas Mdungwa zwivambu kusuka na kamswane bzi ri say Brahmin epi men ku bzi ri bo ka sike kona mana makongo krisimana mapope vha kurisela mashu wa best ke swinene mingi zoro me uranze ka vha kona kwa pusha kona pusha usa njema kamera kanda mira els miranda kama kosha rama na suku na stembele la kama pupela a pusha kathe makongo krisimana mapope la kanda ben ke swinene kanda mira e mabele kudumela vha kona good morning good morning. Morning. We are together now. Happy Friday morning. Mr. Mabele Kudumela Pulukwane and Kansas Nanakala Pulukwane La Corman Kabakaba Chaka, Evacuated Temple of the General Showman, Kobakusha Branzaka Kobakusha, and Mansarsa Chaka, Koraka Gaura, Gravity, and Pukamanamina, and Pushaman Grace Mahur, Lakamapuanska Sports Center, Pukamanamina, and the Telegentman of Shavala, Larsing of you, Pukanamina, Putuamina, Evan Labuko Pushaka, Pushia, Chaka, and Koraka Gaura, Gravity, and thank you, DJ Tlemiwe. Va hi tsarise sweswi va tlhe va hetela va vekela na wihi va kona vana e DJ ya ntomu la va ku ri xile tlemi ra DJ na wena ni ra ka mudavula tlangelani kombela ku pfuxha talibeti va luleke mana ndzima na ka mulamula laha na mazambala la green farm lani khesa swinani n'wana nga kona deris longwana sivasonge va ku ri xile mahaxini kombela ku pfuxha vulavula ndzi ra ka kenneth khambani la ka mbato lama na suku na switembele ka mapuve thandi beti maluleke ra ka mulamula la va pfuxha kahle denis longwana kusuka la sifasonke n'wana nga kona hi teka nhlantsweko va ku ri xile tlemi ra DJ kombela ku va pfuxha ni kombela ku pfuxha mana bomba lostinyiko ekusuka la ka homo 14b sikoni mani maxiyembye ku kona ku hlula kusuka la ka ti-a laha na sikoni mani mari ya bilanku lukusuka la ndhawu leyi ta ka mlengesa block top xaka tlhei tekani rose machimbye la ka mapaye sadam sadam va khona na vona va kurixela tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka ni kombela ku pfuxa mafesi mlamibya laha tembisa la wise man so chala ya pfala nomola na biki ndlovu kusuka la mozambique laha lowo duma hi risimu ra ni lombi fowuni va pfuxa kahle hi sadam ngoveni kusuka la pulukwani la ni khe swinene sadam kusuka la pulukwani la un'wana nga kona f masindi madzivandila va ri koma ntsena ku ri ku fambeni kun'we va ku ni na wena ni ri kwala chakhuma magubuni ndoli va nga mandla thiko na miyanga mana kennedy va kona va ku rixile aka morning beds mwashi wa quality ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka n'wana madala a ku pfuki mani makhuvele n'wazita la gandlana ni kakhani la kokwana wa mikhenso na xivono la ka mapuvela kwala tlhelo ka mina va ku kona muyivi wa mbilu yanga exipfuka dali va ku ni kombe tlhelwanoke birthday ka osan rexhata la 14 cgokgone maria maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala emmanuel cosa la ka ntlhane ikelam kangeno kampenyese na mosambiza la ka ngobela entsake sechaka kusukela ka mlengelesi la bapuso ka tlhelo na bereka tlhe emantsongwando na brawen la ka sianda la bela boketa mdyondzisi wa physical science na metse kwala high school kwala ni khensa swinene emana kennedy va kuri ma ni n'wi tlhavakela kambela i evukenexi nangani va kuruxila tlemira dijeni kombela ku xavela vrendzela ka tlhava ni tlhava tse emacheke khensana la ka mlamuna jampa road emazamalela green farm la loxiya chau ke ka mphakathi vupfuxo kahle hi amukela xinangani le la gandzanani ka mavambe ni khe swinene la gandzanani ka mavambe va kona va talonga van tigoi va kurixile muhaxi wa mehe wu rhandzeko ni kombela ku xava na ritsene bra mina ni kombela ku december maximbyela ka mavalani la johnson tobias la ka mavalani la na mdrive ya chopa la ka mavalani va pfuxo kahle tholapi kwala ka mavalani la brian me lo duma ti tlhava ni tlhava bra fan ege sweswo ka sike ya kona ma ni n'wi tlhavakana kambela i like mhlongo va ku ri morning bra fan ege muhaxi wa mehe wa matimba ni kombela ku pfuxa vapa mihlorisize ka richadi rikhoto la robin ke xihoko laha kokona mahangela ka mikhomela ma ni burisela ka mapa yena va pfuxa kahle hi like mhlongo na waterfall mi drand hi ntirho ni khe swinene mingiselo mehe wu rhandzeko tinyiko hulele va ku swin'we ni ri kula ka ngobe jamela tune kesilela va ku ri ma ni n'wi tlhavakana kambela i like mxengwi given mxengwi va ku ri xilena va ku rula tlilembe rodijeni kombela ku pfuxa tshikani fulo malaka nkwera zamani la xero nhlahla la ka nkwera sifaswonke ekholeni xuma la ka mdavula salani va pfuxa kahle hi mani lowu nga ri nandza hosi chavalala la ka nombelani la ni khe swinene hi like nandza hosi chavalala la ka nombelani la un'wana nga kona ni n'wi tlhava ka mingiselo mehe i mani loku nga ri amafesimu lamibya va ku ri xile tlilembe rodijeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa thomas mdyin'wana swivambu kusukela ka miswani la mhani sungulani exihlevisani xa mina la b9 la na friday ngobeni la b9 la a pfuxa kahle hi mafesimu lamibya ni ri kwala alexander section 9 va ku ri mani n'wi tlhavakana kambela i mana ri basile va ku ri xile tlilembe rodijeni kombela ku pfuxa mana advice la ka n'wakhuwani la mana mahuri la ka mapfuvelana mana magoda driver taritere la ka mapfuvelana kombe tlhelo bebe aka mani maria maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala vanhu lava pfuxa kahle no navela ri kahle mana ri basile risima la tlhulani hi lava kokona wa ku vonakala la ka mapfuvela khesa swinene ku kona ku vonakala la ka mapfuvela enkwana mani n'wi tlhavaka matseke khesani va ku ri xile ana va xiume tlhelo rodijeni kombela ku pfuxa ndzima maluleke la ka mulavula la kokwana mahangela ka mikhomela amukela xinangani la gandzanani la va pfuxa kahle hi mana ndzima ekwala ka mikilamula a jampa road va kona mala exikaya xirendleleni lava ku si tlhava ni tlhava ni tlhaveni mina radio yi on and yi hot ni kombela ku pfuxa likingobeni lava yehle la kokwana makapuleka xikokwani guyu mfana wa goxa ekusuka la ka mapfuvela kombe tlhelo ku happy birthday ka valava nandzelaka ni kombela vula ku happy birthday eka emmanuel cosa la ka nhlane kilantsakiso chaka la ka mlengelesi laha na kusani richard la 14 c musambiza la ka ngobela va pfuxa kahle no navela kahle exikaya xirendleleni la ka mahlathi va heta va ku let's go ka sike ya kona mani la kokona makapuleka xikokwana va ku ni kombela ku pfuxa mana ndzalo na ndzala mama albi ka xikokwani mani neyli laha ka xikokwani laya ni kombe tlhelo ri ka bibedeka mani maria maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala kusani richard la 14 c manuel cosa kusukela ka nhlanekila na ku hlula mahuri la ka mapuvela va pfuxa kahle no navaro kahle kokona makapule ni ri la ka xikokwani timela tindzimbiri ti nga sala mingiso rome va kona duncan baloyi va ku va xume tlemirodijeni kombela ku pfuxa derik xivambu la ka ngobela sisi dlori maluleke la ka khakala la tembo maxakazi la xawula block 23 va pfuxa kahle duncan baloyi va hita va ku danko ni khe swinene duncan baloyi en'wana nga kona la yile ni ngonomela va vavasa ku morning tlhavani tlhavani kombela ku va tlhava mi ni kombela ku tlhava sisitavele ya kombela ka mapapila laha mikhaya wa mikholani xuma la ka mdyavula la na mlongutima mavundza la ka mihlava vhele mlava pfuxa kahle yeleni ngonomeni mavasa kusuka la plk ni khe swinene kusuka la plk la n'wana nga kona mala i mani mahlangana ku hleka va ku master dj tlemi muhaxi wa hina loyi ni kombela ku pfuxa vulavulandzela ka mani gaveni laha ka va koxa laya na kokwani mani maximbye laha section a kokona ku hlula lava na mana rito agnes ntokwani i mama rito na mponisi laha ka makoxa b9 ni kombela kuhlelo ka bibethay aka mani maswanganyi la ka maswanganyi laha na le ka nomhle mbiza la ka ngove laha vanuka va pfuxa kahle navelerwa kahle na ku pfuxiwa i mani n'wazita xitarata marolo drive danke muhaxi wa hina and khesa swinene xi yambe hlayiseka ri kwala mi nga ko hambiswi ri tana mingiseri i kona khona ni xuma lava ku ri xele tlemero dj brafan eka ni ngonoko morning bas 3-6 ni kombela ku pfuxa bra ya mina i laki chavalala la ka nombelani la tshikani fulama la ka nkura zamani na fanele magoda la ka mikhomi lava pfuxa kahle khona ni xuma kusuka la ka mdavula asalani ke friday bos un'wana nga kona mala ekwena liya khaxana va ku ri xile tlhemo ra dijeni kombela ku pfuxa vana vanandzelakani kombela ku pfuxa tshikani fulama la ka nkura zamani emanrozobyani la ka nkuzana la sisines nkuna la ka dzingidzingelani kombe tlhelo ri ka bebe day ka kineyilwe charity eshosese va pfuxiwa kahle na ku naveleriwa kahle dlori ya khaxana la mihlakongo ni khesa swinene la mihlakongo la ekona rodzani wa ri khamene mlodi va ku swin'we ni ri kona thengo parama ni kombela ku pfuxa vo maxiami ya vatshidzana mani tabela na miyanewo wa wesadiki ni khesa swinene mani rodzani wa ri khamene mlodi un'wana nga kona la i mani makhomele vudumba va ku ri xile dj tlhemo ni kombela ku pfuxa vana vanandzela ka dj tiantomi la ka mdavula la na tadibet maluleke la ka mlavula la mana ri basile la ka mapuvela ni kombe tlhelo ri ka bibedeka mani maswanganyi laha ka maswanganyi la na mihluri mahuri la ka mapuvela vukahle kahle ku ba ehlangana na RDP na le ka uzandri tsandla futhi nsila hope ndlovu eka mapuve cha mandu vapfuxa kahle no ndlovu kahle hi mani makhubela bodimo kusukela giana section F mgangeni wa riboni ingo enwana nga kona ta bo tsela itselala ngo ikongoma le ka wara le antana ba kwa manla i mukhari julia ba kurishile botlemeni kombela ku pfuxa mandla vana ndzela kombela ku pfuxa masebo wa mina mana fresh ala ka dzingitsingela mana na maria basonganyela ka masonganyela ba sarungona mun phosa ka kombela vapfuxa kahle hi mana advice la ka nwa khuana mswiri tana mixer enka rume unbeka la ka awara ya ntano enhle ka nhloko la ka Facebook la entertain vuya hi nkarhi lowu nga hetrike mbilu a hi pfumeli mingiso ra me a leswaku na khensa swinene ka vana malanga tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook va karhi hoxa xanhle ka nongonoko na le ka mixo siku rin sweswi hi cince magiya mina na wona mixer hi tsutsumela le ka WhatsApp nambara i 060 3875 950 loko wana vela ku hoxa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook ni kuma kahle ku faka GCR space FM le ka Facebook le ka skelo ku na vela ku hoxa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp tirhisa ntsena nambara i 060 3875 950 vo sungula sungula lava nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp hila
1: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mangi ka mukhomi boti wa mina papa remote Richard Maluleke lama wa block 9 boti wa mina Masenyane Ronald Maluleke lama wa block 9 a va pfuxa hahanu wa swihlangi swa vona mani Flora Makhuvela ma wa block 9
2: Richile DJ Tlemi ni kombela ku va dzudza hi ndlela leyi ni va petaka bush khani ku huza Friday huza malamulela ta sungula hi mhana lowu wa jaha mhana xikhongelo kwala ka sikhunyana a va pfuki ni ku kuna xigodo xa mondo xo tsandza vavasati ku pandzela xi kotiwa hi swa namuntlha ntsena kwala ka hlaniki a va pfuki hi ta hetelela hi khalanga tukulu wa ka siweya kwala ka Mninginisi block 2 vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Mninginisi block 2 ni ku danku Mr. DJ
3: awuxeni ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa estambombe ka gawina ku pfuxa human fisher grounding ni hetelela hi kokwana u tshovele 14 a pfuxa mhana wa xitichi xa GCR
4: sei ka vula vala ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwani kahle kahle enkwinika izitha leyi aka Mninginisi a block 3 eka ta kokwani na mayela n'watlhela a pfukani pfukani ni twa kokwahala ka vachaki vona khekhe a hi ta fika ivi hi mina luya ni nghena la aka bon'wani la ni pfuxa guyi wa malenga tibudunkwa mi hlambula n'wamavona a nga sali a pfuke hi ya le ka mavona ka khosa a ka nhlaneki a pfukani ka jimu ngalalume ku na maseve wa nkava emancawuki babu va tswala hi ri ntswala nomsa pfukani va maseve hi famba hi mametela makhekhe hinkwakonkwaku lomu ma nga kona mi pfuxa hi kokwani gaveni ni kwala ka makoxa vulavula ni ku hlanisa hi rirhandzana na vomfana wa mina hayi va tanku
5: Rixila tlhavantlhava ni kombela ku va tlhava a va pfuki potcolen xuma ka mitaola ni pfuxa manese nkuna a xitomanini a dzingidzingi ni hetelela hi leni n'wana wa mina ni kwala PLK va pfuxiwa hi milungu tima kusuka ka mihlawa wa vheni
6: inkomu khazetana we my name gajeni Richard Mate etotokwa va kumele hansi ka ntshava pfukana mana mina mangeli mativula lava vele ka maswangani hey man Josephine hlungwane dlaka xihosani muganga iwa wisani misalele yini mina ni papa mhlori sizeka Richard Rikhoto ni la Arantis Park emidrand xikarhi ka Pitori na Johannesburg kaya ku ri Robin ka xihoko 7 dilani inkomu khaze
7: mwashi lexiwani xigoto xa mundo mu lapakani ka tlhaniki ni kombela ku va teka muhaxi ni ta sungula hi general lavaka tshuxi la i chavalala lavawani xivongo leri a va pfuki loko bakani ya Phineas Mayimele la ka gongongo pfukani and then ni tsutsuma na ku xikwembu a xi dzahi mbangi la ka ndhuna mungoni ka makoxa pfukani a ku ri xigoto xa mundu muyila ni ri kona la basana ka tlhaniki bye bye
8: rixini muhoxi wa mina lowunene ni kombela ku va teka vanharhu ni laha xivulani laha ndzi ka nkwangwangwaku ni ri kakari bava entindhambi a va pfuki La kama koshi la kuna kukwani gaveni na wana mapuku. Kumbele kuya telele mana kukwani talo wangala hawa kusikwa laika thomu na wana mapuku. Mala vingwa wale mapushwa yeri bale kusikwa la shulani. Mganga ya wanda veta tumahasi. Danku.
4: Manma kumele kata buti richi kanda ambifukane ani. Manma shinji kukwani wakusula gian section A. Fukan manzongo wabana. Excellent, and Gavini, Fukan and Watumbeva. Managon, Mandaraka, Pelagulkan Sport 2. Thank you.
9: Jarum Janova show me digitally me, and Combelacova Pusha. Tapusha, Brahmin, and a link in Govin Skala, we ate Avapoki. Nipusha, Masem Zakskala, come Dowla Maches, no one Avapok. Nipusha, na man, Makuvel, got a boat rich Skala, come Ganganaga, Mamilakan Kokula, and Dambina, one Avapok. Lalava Pamplana of Mapusha, with San Jemakams Galak and Dabem Ganganaka Broman, and Saint Duna Emashav, I train Tavantan.
3: Option, Clement DJ, Mr. Party, Mavla, Valam Krina, Mapusha, Kukokotakawanar, and Pusha, with San Jemakams Gandambi, Abapuki, Kasikuna Aslam, when Bila Kandam Shangan, Ekmagandambi, and I try Pusha, Pusha. Empty dambi, scash blan, like one of Guramal, Bangwang, Abapuki, when Labayunqua push a trash from some of the cook ones of box or come across and can look for quite a double boy. I mean, I really now cuts a
10: Rishile, Sakaramina, same big five matabula Sukalaga Bode, Mina Nepusha, Mana Tempekil and Elijah Matabula Laga Bode Nepusha, Sesishala Tisungwan, Lavakata Muanati, La Ea Tama. Ne telela hi mana anakanya la khale ka le bananeni a 14A kokwani wa ntsumi vapfuxa hi same big five matebula kusukela ka bode ni khensile xeka ra mina inkomu
11: Betlemi ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana Mapheto Daniel Mabunda le ka ndengeza le ni ritanani kokwani wa Samuele va bedeya kokwani wa Maria wa Samuele hakunene ni wa Samuele babo tanani ka na ntukulu wa mina na bedeya ni suka ni yale ka xikokwani ku mama Albe masebe wanga hi n'wina ni nga yimele n'wina ku mi ta decorator ka ni yimele n'wina pfukani ivi ni suka ni yale a gian section A ni ku kona mani maxinzi kokwani wa ku hlula masebe ni la mi ta amukela vayeni n'wana mani tanani ka vana va mhani pfukani hayi ni yime hi n'wina ka vana lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi ka laha mina le hansi ka vihosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso tanku
12: rixile DJ vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka va kona ses Glory Maluleke le ka khakhala a va pfuki ivi ni jika ni ya le 14A kuna kokwani wo bebeza hi mhani kumalo hi maseve pfukani ta hetelela hi ku pfuxa kokwani wo gwevani le ka thomo va pfuxa Gezan Class Maluleke ka homa 14B thank you vulava
13: mu ta pfuxa valandzelaku wo sungula ebomzeweni a pfuki ku pfuka mama Gezi Arsene View kupuka mwema wana kasi andane ni hili lai hili san kuna laka antaneki awa nipoto msha parita mwela bongo sati bye bye
14: maivula vala master party akupuki queen of lipopo ka uma ngombe krali kupuka manes kuna ka zingi zingi le shtomane ni nyameni kupuka Mansa kan mama nyunyu ka papazela vapfushwa hi tavele ya kumbe ni rikwala ka papile thank you my claiming
15: DJ Claimi akupfuke phandle ka makhova ayipfuki hi batikatara ayipfuki akupfuki manjajani pfukani na n'wina kuya pfuka a gift joke by ka mswana a va pfuki hinkwavo va pfuxiwa hi ri ka karo bava ri bava na maranga ni emthiwa ka ndhambi la gongwakwa na xivulana la kona kukura mali loko no kota nsorhonsorhonsorhi ya chana tanka
16: Tlemi no wa DJ
6: kuna swivara Maria Masonganyi laha ka Masonganyi laha swivara ni le ku teni hi ta dya keke swin'we kwalano namuntlha. Kuna swivara Maria va ka hayi sweswo laha ka Nhlaniki laha na swivara Maria Maximbi laha ka Nhlaniki a ka N'wadekeni laya hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi me ni tshama tiko ra le ka Gongo ni khensile tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy.
16: Tlhavantlhava ni ta ka Mukhaya Ivy Ncuma la ka Ndindana yena Pfuki, ni ta ka Fanuel Magoda ka Mukhomi na yena Pfuki, ta hetela hi sesitinyiku Maluleka ka Ngova Jamela 2, hinkwavo vanhu lava pfuxa hi 4 Star Store ka Ndindana. Danke.
17: Ni pfuxa manana Maria Maswanganyi va ku kwala ka Maswanganyi kwala ku ri siku ra vo ro velekiwa namuntlha. Ni ya pfuxa mhani Mavundza hi mina ka Ngove. Ni pfuxa na Magoda ka Mukhomi, vanhu lava pfuxa hi mhani Julia Rimbambi ra ka Magesa.
18: DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa birthday girl mhani Maswanganyi ka Maswanganyi. Ni pfuxa Botlinki Ngoveni a Vihehle. Ni pfuxa DJ Absa. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani Xihluketi ni kombeleka la ka Ngove a Jamela Tsonkomu.
19: Njhani mi haxina hi Pfukini mhani hulu ka Mikisa Block 3. Pfuxa mhani Lizzy Majoko. Pfuxa mhani Maria Maswanganyi Baby's Day. Na Ntsakelo tukulu wa mhani Chaki ka Mninginisi namuntlha wa birthday na mhani Chaki. Inkomu Khesini
17: kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va Pfuki papa Richard Mate a Thotlhoko kusuhi na Ntshava N'wina, a va Pfuki papa Gift Joke by ka Miswani, a ku Pfuki na papa Gumbagumba kwale ka Xihosani. Mi pfuxiwa hi Mancauke babu ka Jimu. Inkomu
20: Kurula DJ Tleme ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka kwala ka Sikhunyani mhani Dayina ntukulu wa Hosi. A hi fambeni miharhiva wa mina ya le ka va mhani Maswanganyi leyi. Ni tlhela ni ku mhani Gili Mathevuya kwale ka Maswanganyi a hi le ku teni hi ta famba swin'we mi ya hi komba le ka mhani Maria Maswanganyi. Ni tlhela ni ku aka mani na ni ku aka kokwani wa Bebeza le 14A leyi ni ku a va Pfuki na vona va hundza va hi teka hi ya kwale ka Maswanganyi leyi ya dya cheche ra Ntswati va ri va na malembe ya 66 years. A hi yeni ya cinela Ntswati nkuloni va mhani hi tiphina hi siku ra vona lera ku velekiwa leri. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani Dlawula ku taka Maluleka kusukela kwala ka Sikhunyani. Tanku
21: ahe botileme ni njhani ahi na hi Pfukini hi kombela ku va dzudza vanharhu ni kombela ku dzudza mhani Mahuri Pfukani n'wana mhani Pfukani mi yima yima kwala xindyangwana hi xa n'wina. Ni ta ni ta pfuxa mhani Makhuvele ka ta boti Richa ka Ndhambi. Pfukani mhani Makhuvele. Ni ta ni ta pfuxa mhani wa James Pfukani mhani wa James hi dya makeke ya swihlangu swa hina switukulwani hi kahle na ku hlula. Hi lava ku ta madya swinene hi mhani Mahuri kwala ka Mapuka kwa dya u nona ku hlula dangu.
22: Pfuxani mhaxi ni kombela ku va pfuxa. Pfuxa kokwani Mahanga ka Mukhomi. Ni pfuxa n'wana wa mina kwala Gombani Makongo Priscilla Xirinda. Ni pfuxa malume Given Nhlangomo kwala ka Mulamula. Va pfuxiwa hi mhani TV Xirinda kwala ka Mulamula dangu.
23: DJ Tlemi wa mixelo wa nena bera wa mina kombela ku pfuxa vanharhu ntsena. Ku sungula ta pfuxa i kokwani wa Xingwavile vona va kumeka le ka Xihosani na vona a va Pfuki. Ta ni ta pfuxa i mhani Makhuvele ka ta boti Rich vona va kumeka le ka Ndhambi le na vona hawa a va Pfuki. Ta ni ta hetelela wa mbile na moya vona Musa wa Hosi vona va kumeka le ka Nsawulwani Block 25 le muganga wa Tana kahle a va pfuki na vona va vona ta ndyangu. Vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa hi xilahla Richard Zamukeni ni ri laha Sadana Lounge ntirho laha a ka ku ri ka Sawulani Block 25 le muganga wa Tana kahle tsi tlhavantlhava bra mina mi ya mahlweni. Dankie.
24: Rixile DJ Tlemi mi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa Ximumundiya kokwani wa The Junior celebrity ele de longo lolo ava puki ne pusha mangili mathebula le emasewa mana xihluke ava puki ne pusha mana xihluke masewa mangili wa thawula aka ngobe a jamela tswa ava puki va pushi liki ngobe na vhili.
0: Rixile ni kha ni ku ni kombela ku ya pfuxa manimari ya maswanganyi la ka maswanganyi la ni kha ni ku yuu pfukani xam ku ri siku ra n'wina namuntlha ivi ni ya ni ya pfuxa mani loko ku nga ri kokwani wa ku hlula la gear section A la ni ku pfuka nhani wa mina mi lungheka hi ya le ka mhamari ya maswanganyi ma swi tiva ku ku ndleka yini namuntlha ivi ni ya hetelela hi mani loko ku nga ri matimba maxele la ka xikukwani la mugangeni wa ka xibenani i papa Phefi lava ni kha ni ku a pfukani papa Maphefani loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu.
1: Rixi ni muhoxi ni kombela ku teka vanharhu laya ka mapuve ku na driver a teretere mani magoda a va pfuki aka gym ku na manchauke bavo a va pfuki kwala ka gym ku na mandri vombo n'wa mavona a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana la ka siyandhani baye.

0: ka ntukulu wa mhani Maria.
1: Mm.
0: A xikulu mhani xi ya mahlweni hi lava madokodela hi dyondza na xikolo. Laha ka Maswanganyi va kona mhani Maria ka Maswanganyi kwala vakulu na vona.
1: Oh, shame. I va tsemeli laha ni nga tivi hambi a va nga ri na tam tam wihi kumbe ku va netiweke njhe hambi swi ri tana ya mahlweni tse mary gratis commander
0: granty for the doggers ya nkarhi sweswo man i kona ntlakuto thaki laha block 3 ka bridges kasi na n'wana ku tiva ngoveni kumeka laha ka block 3 ka bridges ka yena kasi ku na charity va ri kumeka laya a susweswo laya kasi ku na kahle na ku hlula va ka mahori va kumeka laya ka mapfumi kasi na n'wana manuele khosa i n'wana mpfuniki khosa laya ka mhlaneti i kona wisane richard yena kumeka laya 14c na n'wana laya ka i homu ndlovu i kumeka ka mapfuve a ni misin'wi na mhani wa samuele maria Maswanganyi kumaka kukwala ka Maswanganyi mi heti birthday ya ka n'wina mi nwa tiye ya mihavulo hinkwenu ka n'wina a mi laveriwa hi manyunyu loko va ku tiva swi hanyakanya va vula mina kesile tshava ntlhanga
1: khensa mina papa ni hlayisekani va ku swi dya nkarhi sweswo hi ya mahlweni karhi i va navelela va tlhela kusirara kweli kwa va kona van'wana va kaniselela ka WhatsApp a hi ti kwa ri
2: Happy birthday ka ku hlula mahori ka mapfuve ku kahle ku be u bayi a hlangana na RDP mhani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi kwala na hinkwalo ya birthday ya ku eka siku ra namuntlha va navelela hi mhani a Khavisa ka Ngove inkomu.
3: Inkomu khaze makeke makeke eka mhani Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi la. Hey, wisani Richard kushota xivongo la birthday a yimisasekela ka huma 14c ni hetelela hi mani va ri ntaka chaka ka mininginisi na hinkwavo lava birthdayaka ni vone va ku ku na hope ndlovu ka mapuva hinkwavo a va ri na papa mhlorisize ka Richard Rikhotso na Robin ka xioko 7 delani inkomu khase
4: avuxeni avuxeni mihaxi tlhava ntlhava mo hi va navelela Merry gratis for Feather Zadogen. Aka sesi wa mina, sesi Maria Maswanganyi le ka Maswanganyi kwale. Tate hi le ku teni ta dya khekhe n'wana mhani. Kulani mi hlayisa switukulwana mi ya mahlweni na vana. Ni tlhela ni ku happy birthday aka Manuel Khosa kwala mugangu wa Kampenyisi n'wana boti loyi. Ni tlhela ni ku happy birthday aka Vukahle ku bayi. Ntukulu wa sesi Maria n'wa James kwale ka Msandi wa le ka Majosi ni tlhela ni ku happy birthday aka ku hlula ntukulu wa mhani mahori ka mapfuve na hinkwavo lava birthday ya ku siku ra namuntlha a ni siya munhu mikateko ya tilo a yi vaneli ku navela ka vona va va na ku humelela happy happy happy happy happy ya va navelela hi mhani Maria va ka hi sweswo kwala ka nhlaneki kona mugangu wa ka n'wa hi sindzela tlhelo ka pavement danke
1: ti mary gladys commander
5: tlhava ntlhava
1: tlhave ku tlhava sweswo
5: e tlhava ntlhava
1: ni tlhavile
5: ei a nga ni bangu wa ku hopu ndlovu loko no tsandza ku ta vula hi xi Easyland ku gratis for is the for the garden
1: e mi ri xini
5: xi Easyland na mhani Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala va nga ni bangi ngopfu lo no tsandzeka ku vula hi xi Israel no ku gratis for forth is a garden a va ku na siku ra kahle na n'wana va kokwani mpfundhisi va Khosa laha ka nhlaniki lani a va na gratis for first forth is a garden a va navelela hi n'wana wa boto wa vhixi ndlovu a nga masilo a ri la ka mavalana fa va hlayiseka mungani wa mina
1: ikese swinene nhlayisekani mugwendlo chopa Ey, wujwa chopa na bona mana hayi kona bane.
6: Botle mi, nikombe kuna wala birthday. Niko hi birthday ka Nomsa Mbiza, aka Ngove. Niko hi birthday ka mhani wa hina. Mhani Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala. Kulani mhani mukulisa sweswo mukha mi hlamba mi basa mi ku paa. Kumbela una mi nga cinci n'wana mhani. I mhani le ka xikukwani danke.
1: Kesinene mhani leyi laka xikukwani laha a hi la ku tala va nga kona laha va kona van'wani va lava ku ni tlhavelela.

0: Con la sí, sabirme. My church, my church, my Thanksgiving. Yes.
1: Gracious for further is the dog.
0: Ah.
1: Gracious. Iman susa for fair. Gracious. Gracious. Dog. As a fan, Iman meta uma ba tangi na bangwana ni boy. Eh, ne ku dame valas. Chau ke jajan akam chipis. Entukulu wa man jajan na Mr. Jajan. Wa kula na monta entukulu wa e. Na ne. Kuna taku so chavi le akam ingenisi. Abla ku tere. Kuna lungwan na mbwa lula makwana ya kwe chima. Wa kango vini kuna le blo ku tere. Wa kula na ye. Kuna entukulu wa Maria ma James. Wa kula na monta. Mbatini kusula kama hori. Wa kula na monta. Mavona Khosen Emmanuel mwana kokwani khosa kokwani gaveni vele kutini va ka mama a tsamapela hi le ni yima ni yima kula kula na wena mavona khoseni vati kuna manamhla aka ngove na wena na n'wina ku halani kulani ni ku crash crash crash e doke aka maseve wa mino hi nga bebuliwa swin'we hi tlhela hi khomba swin'we namuntlha mali yi tlhela yi tloka swin'we a hi yo ya hi ya ngetela malembe hi yo yi kulela kulani masevenveni hi ndza kwalaho 10 wa vafana va hi langutini n'wana mani na nhwanyani wun'we gracious for fair aka maseve wa mina na lava nga tswariwa namuntlha exi ni kombela ku loyi ni nga n'wi rivalaka swihiswihi na mbilu ya mina a ni khomeli hinkwavo gracious for fair landzwa mina famba koka moya n'wananga hambi swi nga kokeki swi tele leswi swi nga kona vhiki leri swi nga hi tlhava mimoya mara Jehovha u kona hinkwakokwako wa kha va landzelerisa
0: khesa swi na hlayiseka
1: Danke.
0: Eso es okay. Am sertar mixar. Sibe que la ga comer a todo temenet. E inga se ba awara lia. Yan se bloque gara nse bensle gosho kumeno. Wemingsa taba kari yambara nchela le. Ba taba kari balanza la macha. Eka nungono ko BBZ. Jara balanza. Taba kari famsana kashana Mr. X. Eno men jiki jela.
2: Neri dwara mabebo aka vonova lava landzelaku ku hlula xitukulwani xa mina ku hlula ku hlulo kula n'wana wa n'wananga kula kwala ka mapuku kwala ka mahuri kwala ku na Manuel ntukulu wa mina n'wana wa mihariva hi ntirho a ri pulukwani kwale ka hlaniko kwale Manuel Khosa kula n'wana wa mihariva ku na Mani Maria kwala ka maswanganyi kwalaha ah, ngungu wa mina ngungu wa hani. Ana ngwana kulani ka 66 a ntanga ha munhu vo tala a va yi kumangi. Ku na vukahle ku bayi hlanganani RDP. Ku na Nomhla Ndiza aka Ngove. Mevalasi Jajani aka Mapapila. Hopi Ndlovu. Kwala ka mapuku kwala hansi ka xikolo xa Chamando na vele le mani mahuri ka mapuve ahansi ka sport center inkomu
0: khesa swinene hansi ka sport center laha va khona van'wana riqinghweni laha jesu ri va mi tlhaveli mi
3: lava swona ku tlhaveliwa tlemi maibj
0: yebo mam
3: a namuthi khalendara hinkwayo yi bede ya ku kakwani siku ra munhu ra ku velekiwa ri ta kan'we lembeni voni ku heti happy birthday ka manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala wala hansi ka vukosi bya ka honolo wa maxangu wa pasi hi xikaya xa le ndleleni xikhweni ta ku va hundzi n'wina xikukhwenu mukokwani wa mina ringesani ku kula siku ra n'wina a ri mi sasekeli nakati wa ku bomba wa ku hlova kula hi mukokwani ivile ku happy birthday ka Nomhle i Nomhle Ndiza yena yi kumeka laha ka ngovelani ku siku a ri saseki ivile ku kuna ku hlula i mahori yena yi kumeka ka mapuzila hi siku ra yena ku va na ntlaku xithaki ka miminginingi a ni tivi nga ri bede ya na vo mhani thaki ni tlaku sechaki ni ku a va kuli kokwalaha ka miminginisi ivi ku va na mihloti zitha a gandlanani ku va na risima mthombeni laya ka mapayeni laya ku laya ka homu 14c ivi ku va na Emmanuel Khosa ka nhlaniki ivi ku va na vikahle khubayi sikulu wa mhani Maria Mazinsini ivi ku va na Hopi Ndlovu na hi siku ra hi ri a velekiwaku hi rora namuntlha ivi ku va na mavelasi ni nga ri mavelasi vutla njhani laha ka mukhipisi laha ni ku a siku ra vo a ri saseki i khalendara hinkwayo ya namuntlha tileyi ma hi DJ hlayiseka n'wana swivara
0: khensa swinene hlayisekani mema sweswo ke ni khensa swinene xem na karhi ni khensa swinene eka manamba la nga hoxa xandla
4: my tlemi tlemi gratis for fair there's a dog and come on maswanganyi kwele ka maswanganyi ka mavela sijajani tukulu wa manjajani makhelwani wa mayini ku dyiwa khekhe namuntlha le ka muchipisi ku tlula mahori ka mapfuvi nomuhle mbiza ka ngove hope ndlopfu ka mapfuvi n'wana says virgin ndlopfu emmanuel cos emugangeni wa ka penyisi na le ka manchaki le ka muninginisi na says johana machimpsi ka bode na mhani n'wa james a hlangana ni rdp va naveleriwa itavhele ya kumbe ni ri kwala ka hampapila thank you my clemi
2: loko brenda u da endoge
0: ya
2: ni ku happy birthday
0: meri yene
2: loko brenda u da endoge
0: ni
2: ku happy birthday kwala ka nhlaneki n'wana wa kokwani khosa ntlhela ni ku happy birthday ka mhani maria maswanganyi kwala ka maswanganyi na hinkwavo lava birthday yaku na wona loko brad wo do and doge ni ku suka ri ve kahle ni ku hepi lava mi navelelaku ti birthday i mhani magoda driver a teretere kwala ka mapuvi daku
0: mara lava siku leri vite yini kwe
2: loko brad wo do and doge
0: Brato do and do get it. Sí, mir gratis comanda.
5: Gratis comanda, pero do que me caga en la bandera. Kuna bukahle kuba yisuka lahla nemani RDP na Manuel Khosa kusuka la ka nhlanu ka mugangeni wa ka Penyeni. Mana na Maria Masangani. Kala ka Masangani kwala. Kusula mahori kusuka la ka mapuve na hope no ndlovu kusuka la ka mapuve. Kunamazela ke jachani kusuka la ka mchipisi na usani Richard kusuka la 46. Na hinkwavo lava pesi yaku na vanhu lava vanika swipelana vuta xikwembu xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va ta hi xipela TV ta mama na tlhelo a vona ngoma kupuma mina ni khethi kicho kupa kusuka laha tikweni ra ka muswani ti ta puka mase govini govela vurene tlhava ni tlhava n'wana va va hi famba ni ku hi teto n'wana va
0: hi teto
5: ava aki matereki hi famba hi dya khekhe ka vumana na mali ya maswangani
0: hi vana vakwala
5: Mashu.
0: Oh, thank you baba.
4: Gratis for feather sedoge ka vikahle tukulu wa Man Maria wa James kwa le hlangana na RDP. Gratis for feather sedoge ka Man Maria maswanganyi kwa le ka maswanganyi kwa le. Gratis for feather sedoge ka mwana boti wa mina. Mwana boti wa mina uri kotera man. Ri voningo mthombene. Kwala ka mapayeni happy nele ka hinkwavo lava best yaku na vona i manikhela kwala ka mapayeni dango
0: si mu hetelela ku vanavelelala ku na munhu kwala a ku na munhu la endla va vo hetelela la ku va va vanavelela hi ta kota ku va i kha hi huma hela ndzi ta ku va hetelela riqinghweni la si mu hetelela ku vanavelelala
6: mana na mavi ya masangani ka masangani kahle ka hlangana ni RDP na ku hlula mahori ka mapuve na hope na ntukulu wa mhanjajani na ku heti mangoveni kwa ka mininisi ni ku heti ka ntukulu wa mino tlakuso chake adiphini namuntlha hi siku ra yenu ka hinkwavo lava beza yaku na vona a va navelela hi mhanjaki kuwa ka mininisa blueri
0: va byeleni gratis prophet derisadoge ni twa
6: Gratis
0: for feather sedoge.
6: Kesa
0: sna hlaisa ka. Eso. Danko, eso so gaming sorome ora ntseka. Kesa sna ne kamana manda inga ba shinwe ko viki le ri hinkwa ri namhla ra mhla ri mix sorome hlam famba ni hlaisa mi hlaisa ka. Kesa sna weekend im khoma kusa seka. Lokar mina ene mranza ra love ni mranza ra zoro bena ba shinwe ko ba jisa fa mara hi ra baby. Etle mro DJ so huma ila. Loko se sora zela shinga shandla eka misho wa siku ra mhla ta bona ko mina no tle hlangana eka viki le ri landzela ka ka ngoro ko fana ka morning beds tona gondi boy. Efa mo ka tsena sha makombo ba ko so weekend. Wa mhla ri yenisa sweswi. Famba le mina mwa.

0: With just a 5 minute TO dot Z A Alimpopo and Pumalang and a first accounting province Lami Kumanga Mikora Bing Sedam Kela, Egamisho Sukalam, Tijarabalam Jan, Tikulam Komodo Melan Tangaman, Kama Fusakai, when a Kazamola Scotch, Kukan Balati, Famba Shimwe, Namista X, do a ton of our way, Bamba wait.
1: Mara akufakunga butisi wena ani washitaka unga riko
0: ni twe tolo vaku awuri mahamba wedwa ni mahamba wedwa mi ai fanela mina muta enga se vulavula ni nghena ni ku yime mahamba wedwa kano vanga sho ingenele
1: ya vhege fhamsa sho vele ka rokona 0622 so vhulatsela zwo gare ba kume mbere mbere tsana timela tsebe ka riso kahle awara ya ntsebe bile BBZ a hoza Friday hoza malamulele vele ba ka so kusay sweso kusuka la ka awara le one ya ntsebu ku fika kahle awara ya nkaye eka mishe wa tsikurana muthlakara kurira vuthandra kahle ndo kutsembo leswa kuri meta va khamba khoma khoma kahle ba kokwane loko langusani kuma ku va fola fold line inga ku namuthla nwana tsanwisi hayi wa huma ni ntala tirweni lani kuma ku tilayini ku sukusela ka chocolate kulukumba ni kuma ku eka siku endleka yini loko ni langusani kuma ku hayi va khegulu tsena ni ku hayi wa huma n'wana
0: wa huma n'wana ntsan'wisi na muntlho ya vadyuhari ku lata komba ku mali ya himpela yi va yi ri na nkoka swinene ngopfu hi mfumo ekumani na vakokwana lava swi twisaka vakokwana lava va fanele va hatlele ne mali leyi na nkoka swinene ngopfu I can imagine va ku mudenda wa ha ri kona Mr X ku na vadyuhari va ku tala swinene ngopfu va hlayisa minti hi mali leyi ya Mr X
1: loko va mudenda wa ha ri kona vo se va lava kusuka nyimpi South Africa
0: Yeah.
1: Because hi toloverile because na vana hi toloverile ku va kuma mali kahle mali kona man South Africa man
0: yeah mali switele swinene ngopfu u vona gavenga lebyi nga ku humeleleni kwala tikweni ra Afrika-Dzonga i ndlela leti mani londari leti nga ku humeleleni kwala wani mani hambi swo tani Afrika-Dzonga khesa swinene ngopfu kusuka kahle ka atlemile wa DJ laha kana ku na kuwa kwa morning base 326 ku twile kahle mingiseri kha ku pfuxa kahle vanharhu khana navekana ta birthday ndlela ka mixo wa sukela namuntlha mingiseri loko rivele ku swilo leri fanaka yi ri happy birthday ka wena tiphini sukela vona ku velekiwa yi khesa swinene mfo remembe ngobeni ku va yi nyikete kahle mahungu laha ka warantsevu swo vula ntsela leswaku tlhanga mhaka ta tricom laha ka fitness kuphile kahle warantsevu amagondre ya ku hambanahambana u le ka R578 le ka R81 le ka R529 le ka R36 challenge kahle vukhethe vuronwane boha mabandi ya hlayiseka swi ta endla ku fika lomu akona a hlayiseka swinene nene Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya hi sweswo vhele ku veka hi fambisa xisweswo vhele ko sala tsena 91 wa masiku leswaku lembe leri ri va kha ri fika kahle emakumu kasi mina vito i Norman Jikijela ni khomisa sweswo na eka Facebook kumbe ku Norman Jikijela kumbe xana ku GCR ku Space FM hi veka ri hlangana kona kwalaha ka mi byela kahle ku ri xana hi kun'wini lami ka kona ri va ri xise ku yini ku vhele a ndzhaku ka tipfula ta ku leha lehanyana na ku titimela mi hi byela ku kwalamu ka kona ri xise ku yini ke hi veka hi fambisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo ka mi tiphinaphina kahle hikuva ko ku lama kona huza Friday huza malamulele mani mi tihlayisa
0: saseka swinene ngopfu namuntlha mingiswiri laha ka awara yin'we ku ya fika le ka awara nharhu hi ta va yi ri na ntirho wo tsundzuka maforce tribe by force eka tindhawu leti ya tiveka swinene ngopfu tanihile Xilumani Hotel laha ntirho wa kona wu hostiwa kahle hi GCR FM xikan'we na Vision FM mingiswiri wa mina a yi kona mani vaseketeri na varhandzi va tribe by force na vaxaka hinkwenu marhambiwa eka ntirho luwa wo ta tsundzuka xifumo ta tsundzuka ka suku ra tolo leti ndlwi letiya ta SABC ta vuhaxi le holweni leyi a ku na ntirho wa ku n'wi tsundzuka so na koho kwala gani twa fanerile tani ku tirha swinene ngopfu tani ku vaseketeri va yena va ku tala swinene Mr X ta tsundzuka hi lava nga koho kokwala tindhawu leti ya tale gear so eka siku ra namuntlha eka nhlangano wa siku ra namuntlha laha ka awara ya n'we ku ya fika le ka awara nharhu hi ta va hi ri na ntirho wa ku n'wi tsundzuka lowu nga ta va khomile kahle le Xilumani Hotel laha wu nga hostiwa kahle i va GCR FM xikan'we na Vision FM so ramba vanhu hinkwavo namuntlha ku va va tale ka ntirho luwa wa ku tsundzuka maforce try by force leti ndhawu leti ta tale ka Xilumani Hotel i ndlela leyi mingiseri kambe ke ntirho wu ta sungula laha ka awara ya n'we u nga ta khomiwa kahle awara ya n'we ku ya fika le ka awara liya ya nharhu siku ra namuntlha ku nga ti-2 ta October 2026
1: ya hi swoswo sweswo evarhambini hinkwavo ku ri va tshinelela va ta va ta lela ka ra ku hetelelahetelela kambe ku ze ku fika kahle ra ku hetelelahetelelo ka viko kahle ndlwini ya yena makumu kambe a hi teni hi ta hi ta n'wi tsundzuka mahanyelo ma yena sweswo a hi hanyisa swona na yena na swin'wana na swin'wanyana namuntlha marhambu wa swinene hikwenu
0: alright swi vekela ka 25 after 6 ra mitlhana ku saseka namuntlha mani i nga ku ri nga nyika vanhu lava nga na mikosi mani mpfula leyiwani mani va ta hi nga ku yo swi vona vanhu van'wani kuma ku va humelele mikosi Mr X ku hava na tiyindlu emutini kuma ku heyi swa tika Mr X se loko ri so mani a ri tlhavi dyambu leri wa kota ku va kha ku tirheka mani hi ndlela leyo vanhu va kota ku va na xipesi xa kahle xa kota ku tirha swi va vanga kuma ku timpfula ti le kunene mi kuma ku hala tlhela mi hlangana na timhaka to biha mi kuma ku loko swi ta ka timhaka ta vuwiselo i problem yi kulukumba swinene
1: a hi fa fambe mfo.
0: Alright, Africa Dzonga ba ikha ifamisa swoswo mena we eka misho wa sukura na munthla eka na wona kwa the big breakfast te ra vunthlano na munthla ba du hari ko kwala drop ra hina ra gear a hlayiseke swi tene ngopfu lo me at bankini man ngavoni munhu amba le suit

0: Right, mara but my first can sing, ne?
1: Yeah, I'm better. Let me tell you what.
0: Yeah,
1: if we say na ita move. Yeah, na logo. I been an gastigel slogo ina ko. Yeah, na kasi slogo. Yeah, na minte win. Yeah, ne. Ah, so melel.
0: Yo, yeah, basa melel. Ibo basa melel ko la. Amen, amen.
1: Ay,
0: I call over. Mo yongwe na but my force. Try by force. Awuse kurula jara mhlengwe indlalo le simsuka kahle ka Dr. Joshua Mana bana bandodo kusangele kahle psychology ikona Mr. Post ikona amona ukufana na ama force try by force jara mhlengwe mingsir indlalo le eka misho wa sikula namuntla eka shona sha 106.0 MHz FM indlalo le kambe ke tatsunzuka leswaku eka sikula namuntla mingsir itaba hina memorial service leti ndawu leti ya tele Shilomani Hotel la unga hostwa kahle ntirilwa e bajisa ra FM kamona Vision FM kambe ke ntirwa kwako ta vakhomele kahle le ndawu leta tele Shilomani Hotel nga ta kha hitsunzuka ma force try by force ku ta ku na memorial service la ka wara yengwe ku ya fika le ka wara ya naru eka nhlekani wa sokana so ba yingisela xitalo na basekete ba ma force try by force marambu wa ku ba meri kona le ndawu leta tele ka Shilomani Hotel ta vulavula hi nena ya mhlengwe ka mitirho ya yena le inene anga va kha itira ta tsuka basekete ba yena ba ku tala ku kumba loyi ba kokwa la dropeni ra hina ra giyani yo maka na munhla ku hlawule ndawu ta ku no kwala giyani twa swi fanerile ku ri no i va hi nga kha hi hosta a memorial service
1: ya hi swo sweswo vhele va tele vhele vaseketeri va yena loko vekhela ku sekahlela dorobeni ra giyani kumbe swi tiva ku ri ti-radio leti a ti tirha vhele yin'wana ya kona yi kwahala a giyani na kwahala tindhawini ta kwahala ya ka liya yin'wanyana kambe swi kahle leswaku ri hi va hi kha hi attenda ka a hi tshineleleni mani le Shilomani Hotel ya ya n'wi xixima ra ku hetelela hetelela mara ni tsuni twisisa ku kan'we ntsena munhu ya ya xixima munhu kan'we ntsena mani la u nga ta pfuka u nga n'wi xiximangi futhi evuton'wini bya wena se a hi tshineleleni kwahala a Shilomani Hotel
0: alright kha sahlokomhaka kusuka kahle ka mitirikulona remember ngobeni ku na mahungu i xitalo le ka wena nkomo ku ninga kahle ti-wed update exifundzeni kulo xa Limpopo ri xe njhani good morning
1: ya muti va kha ni nghena kahle langutisa timinimum na ti-maximum temperatures eka mixo wa siku ra namuntlha ku ri ri yimise ku yini hi ke loko mi tiva ku mi ta va kha mi kongoma kahle la Shilomani Hotel mi swi tiva leswaku ri fanele va mi karhi mi mbalisa ku yini swi kutaniya ka ngheneni kahle la giyani la swi vula tseni leswaku ri 12 to 23 ni nghena kahle ka malamulele 13 to 22 ni tsutsuma kahle ni nghena old days 11 to 21 ni nghena kahle bilabila 10 to 21 ni nghena kahle le phalale 10 to 23 ni tsutsuma kahle ni nghena kahle le alivu bule 10 to 19 tsutsuma kahle le makhadolo 08 to 18 ni nghena kahle mokopani 10 to 20 ni nghena musina 12 to 20 ni nghena kahle phalaburwa 13 to 22 ni vuya kahle la pulukwani 08 to 19 ni nghena kahle tabazimbi 11 to 23 toyando 11 to 20 ni tela kahle le tsaleni 08 to 19 la a ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka makabyiro u ya ta maxelo
0: rixisa sweswo yi fundzeni kulu xani popo ku ya vahubi ya pfumba vukorhokeri bya ta maxelo swi yi veka laha ka comerat minese mikisera ku tshemba kahle warai ya nkombo kambe ke hi ku nyika kahle ti-top stories making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha ka sikelo ku hi khale langutisa Mr. X mahungu lama va ka marhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha i timhaka tetiya ti kombisa ntsena leswaku yi khona mani ma force try by force lava nga ta vekiwa koho va ta vekiwa endlwini ya vona ya ku hetelela Mr. X loko hi khale langutisa eka siku ra mindzoko i ndlolo leyi kambe ke mhakankulu i timhaka ta leswaku ka siku ra namuntlha ka nhlekani wa siku ra namuntlha laha ka wara n'weku ya fika le ka wara nari ku ta ku ri na ntirho wa ku n'wi tsundzuka lowu nga ta ku khomeriwa kahle a tindhawu leti a ta le Shilomani Hotel
1: ya kasi loko vekha ri langutisa kahle nkarhi wa kona 0652 Afrika-Dzonga vekha ri khesa swinene mani vekha yi nghena kahle langutisa ku ri lama karhaka emahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha yi nga va hi mikhomele yini mahlo ma kongoma kahle ekhoto ya majistrata ya Polokwane ku angula 2026 laha nandzu wa khumekaka Peter Gagashi nonyana na nsati wa yena Charles Timbane makwavo lontsongo wa Charlotte Rirandu Ntimbane na Jabulani Neftali wa Kamaluleke wu ta va wu karhi wu kungela ehubyeni khampani ya risima Jed kumbexani Jed Trading Enterprise na yona vo hi yona yi katsiwaka eka nandzu lowani kasi nandzu lowu fambelanaka na swihehlo swa vuxisi vukhamba na vuhlatswa timali eka tindhawu ta vanhu lava hundzeke emisaveni laha hi nga ta va hi karhi hi vona ku ri xana ki milandzu leyiwani eka siku ra namuntlha yi ta fambisa ku yini
0: khoto ya xifundza ya Skukuna kokwala Limpopo gwebile wanuna vutomi byakwe ekhotsweni ku dlaya xinhwanyatana kumbe xa xifanyatana xa 15 wa malembe muaki we le Ethiopia Gizacho Elemo Eremo Akau u hoxile xifanyatana hi nsimbi leyi nga fika hi xiba enhlokweni emugangeni wa Xuxamela hi mahuri lembe ra 2022 kasi ekhoto ya le henhla edorobeni ra Gugompo yi pfumelerile Premier wa Eastern Cape Oscar Mabuyane ku endla xikombelo xo ntlhontlha xiboho a khoto nkulu yo hlela swiboho swa tikhoto mayelana na nanzu wo ona xindudi enhleni ka kamarito lawa ya nga vuriwa hi murhangeri wa EFF Julius Malema mayelana na tidyondzo ta mabuyana ta master's degree university of ya Fort Hare.
1: Kasuloko ba khari langutise ka sukulera ra tolo vele general Shadrack Sibiya abar ekhoto labangetselwa loko mesha labanga hundiselwa eka sukulera na mutla vele labanga taya mahlweni ba khavala ngusa na mlandu ya bona ku engeteleriwele na ndu nwana wa matikhomelo ya xibhamu hindlela yoka ingari ena wini eka melandu ya yena ya kupfinya na sexual grooming kasi na mutla khoto itaba khari yingisela kahle melandu ya yena mesha ni marungula lama ba mabulabula kahle na chinoitani lesha sha malembe ya 16 eka WhatsApp.
0: Kasi mulavulelo wa ndyangu wa ka Chauke Mata Madumelane u kombisile ku cancer nseketelo lowu va nga wu kuma ekusukisela rifu ra Foster Try by Force Chauke ri humelerile. Kasi mufambisi wa matirhelo wa SABC exifundzeni xa Limpopo Thabo Maake u rhumerile marungula yo khoma xikatla ndyangu wa mufi muhaxi tlhela muhumelerisi eka Munghana Lonene FM Foster Chauke loyi a vulavula hi nkarhi wa ntirho wo n'wi tsundzuka ePolokwane. Maake u vula leswaku rifu ra Chauke ri siyile vangwa eka nhlangano wa vuhaxi wa tiko mbexana wa South Africa Broadcasting Commission.
1: 06:54 6 minutes before 7 o'clock laka GSRFM ka langusa kahle mongu la makaranga kahle emahlweni eka misho wa siku ra namuhla kasi khoto ya le hehla yelo dorobeni ra ku Gompo yibe ka ripfumelela premier wa Eastern Cape Oscar Mabuyane ku endla kasi xikombelo xo tlotla xiboho xa khoto nkulu yo hlela swiboho swa tikhoto mayelana na nandzu wo onha nhundzu ehehleni ka marito lawa ya nga vuriwa hi murhangeri wa vandla ra EFF Julius Malema mayelana na tidyondzo ta Mabuyane master degree eUniversity ya Fort Hare.
0: Khoto ya xifundza ya Makhado a Limpopo yi gwevile wanuna malembe ya 30 ekhotsweni mayelana no dlawa ka mhlekisani wa yena mubohiwa Ernest Ramarimela ehenhla emuhlekisani wa yena eku tsipelana tihlo na un'wana munhu wa xihoko hi ndlela leyi. Kasi fokisi eka nandzu ehenhleni ka xandla xa khomixinara wa maphorisa loyi a nga yimisiwanyana entirhweni xa Shadrack Sibiya ri byerile khoto ya majistrata ya Randburg leswaku a nga fanelanga a tshunxiwa hi bail tanihileswi a nga ha vavisaka vamangari eka nandzu lowu.
1: Kasoko ya mahlweni kahle langusa xiviko xa mixa ku hetele lexi ni nga khomela xona eka mixa wa siku ra namuntlha tibuku ta vana va xikolo kumbe vadyondzi va le Northwest ti kumiwile xavisiwile exiphazeni eUnit 9 eMahikeng loko va karhi langutisa switirhisiwa swo tsalela swi kumiwile hi ravunharhu loko va karhi langutisa hi swa Community Police Forum CPF leswi a swi veka tihlo eka ndhawu leyiwani. Maphorisa na vatirhi va ndzawulo ya dyondzo ya Northwest va vitaniwile hi xitalo ku ta hlela ku ri ku nga va ku endleke yini kahlekahle lawani ke loyi a faneleke a byariwa vutihlamuleri ta va kumekini u fane a ta amahlweni ka huvo yo tshinya a ta tihlamulela kahlekahle tibuku leti a ti xavisiwa loko swi sukusela kwihi. Ya va xavisa tibuku ta xikolo u nge swi twisisi ku vala ku vana va hina va fane va dyondza yini.
0: Alright, yeah. Afrika Dzonga hi swo swin'wana vhele leswi hi va ka hi mukhomele swona vayingiseri va hina va ku saseka eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyo kambe ke sweswi hi tsutsumela kahle eka le ka awara ya manna ya awara ya kobo na mutirikuloni rimemba ngobeni eka mixo wa siku ra namuntlha ta va yi kha mingiseri hi va yi kha yi teka kahle le ka awara ya nkombo open line hi va yi kha hi vulavula na wena mingiseri ku va yi kha yi kombisa hungu ra ku hetelela loko hi karhi hi vulavula maforce try by force ta va na nkarhi wa kahle swinene ngopfu mingiseri wo va yi kha yi burisana na wena na le ka mixo wa siku ra namuntlha marito ma wena lama nga ma vulaka tanihileswi swi tivaka ku ri nom eka madyambu ya siku ra namuntlha masalelo ya kwa leyi nga ta va kha ya vuya kambe ka eka siku ra mundzuku lava nga ta kha vekiwa kahle endlwini ya ku hetelela so hi ta va yi kha yi burisana na wena mingiseri va khomisa va kha yi kombisa timhaka ta ku hetelela loko hi kha hi langutisa eka vutomi bya mafosi ta va kha ku tlangela na vunanga lebyi byi nga humelerisiwa hi yena nkulukumba loyi mafosi hi ndlela leyo mingiseri kambe ke kona vhela swisimu kusuka kahle eka sasekisa va ku ndiya hi tin'wana ta tinsimu leti ti nga chayiwa mafosi try by force FM.

0: board ma force mara na ha itu na ingana kona mara na ya board ma force man msiya vanga ri kulukumba swinene ngopfu man eka e vona ka bya Xitsonga Mr. X yo
1: ya
0: xinangane Mr. Post va fambisana ka na psychology na ma force try by force kona ndzeni ka risimo mixere hi la ku bula kahle ma force try by force eka mixo wa siku ra namuntlha hi lani ka open line ka 060 8875942 eka mixo wa siku ra namuntlha baby said good morning
2: ahe minjhani njhani va lantswa
0: evukile minjhani
2: hayi pfukini
0: enkom
2: Yevela na bona vaka chauke mativa leswi nga endleka na. Ei. Vaka chauke. Ava ri vana ngisi ohosini. Xikombo xa swikiva. Mala nwa na loyi leswi nomtsindoka ku swona. Ei a xango ka GVR mativa na. Ene ni le ka mgana lonene loko azha ku timitsi ta Xitsonga ba ti simulate yana ni amkati na mnga halavi na chumu. Hey, itshoveki ngopfu mativa hina va yingiseli va GCR leri moya wa vona a wu tlele hi ku rhula exi ma ta swa vave ejara valandza ku va kona mi nge swi tiki mi ta swi endlisa ku yini hi vila na vona va ka cauke
0: moya twa van'wana makota
2: hi swona daki
0: hela ka open line 060 8875942 mixero angula kwini rhumela kahle voice note ya wena ka nambara 060 8875942 i nga vulavula kwini ma force try by force eka nhlekani wa siku ra namuntlha 060 8875942 mixero hi le ka open line eka nkarhi wa sweswiwa alright ni vona mixer la
1: ahe
0: bbz
3: ahe
0: ni pfukile
3: e pfukile mpa
0: Ina e pfuka nge hlupa xiyani moya xa nwiina mativa.
3: Ya xiyani moya leswi wani wena ni vula ku wa tisisa ku loko no valhandi ni ka yindi ku humelela yini.
0: Masuka loko ku yirila phone ma xitima ive then mi vulavula mi vuya mi ta xilayita.
3: Ani sweswi wa tika ku ni sukile.
0: Koka ni mi nga swi twisisi leswi hi swi twaka loko ku twa ku tala radio laha tindleveni ta hina.
3: Mina ni vula ku ri to va ngoma ya tela ya ku ri i va ti sekile ene va ta chauke va nga swi teki.

0: kuri sitwa hi vona ntsena na hina hi lahlekeriwile. Swi fana na loko i xave movha, mavito movha ma wena na ku hakela, mara movha wa hina hinkwenu kwala kusuhani na wehe hi tshamaku kona. Hi ku loko n'wana a vabya hi tata wena, loko hi lava ku ya ku hi tata wena, se hi va hi karhi hi pfuneka. Se munhu luya i pfune ngopfu vanhu vo tala, enela a ta hi kona loko mi kha mi kuma mi tshamile. A mi fanele se mi sungula ku dzuluka hi ku teka na mibita leyi va kahle a nyikiwile. Se ko va ku leswi hi nga ta xi vula, Xikwembu xi va xi swi tiva ku xo xi endlela yini mhaka yikulu. I ku vanhu lava vo lulama lama a va hlweli ku hambana na hina vo tata hala nkoveni, hi mhaka yo a nge se joyina moya lowo wo biha, xi hata xi n'wi hambanisa na hina. Hi ngo va ka Chauke hi rila na n'wina inkomu.
1: Yebo.
2: 0608875942 mi kha mi nghena kahle ka mi vulavula kahle hi mafosi swin'wana na swin'wana leswi mi tsundzukaka hi try by force ndlela na ti-voice note mi ta va mi karhi hi ti cheka hi vona ku ri tikonaki mo ni teka lavawani ka
1: ya
2: mi loko
3: hipfukile mukhulukumba yaloyo a nga hi fambela mani swa tika nyana swo lava ku ri va ka Chauke hi mpela va khongela swi hlangana na mikhongelo ya hina hinkwenu va GCR leswaku swilo swi ta swi lunga hinkwaswo a ti fambela kahle n'wana wa Xikwembu. Hi leswi hi ve kombelaku swona ku ri va ka Chauke va ti khova hi khomela na hina ku ri hi va hi ri kona kwala hambileswi hi nga kuli.
1: Inkomu papa. Inkomu.
3: Maxava la Kambokota.
1: Kesa swinene kokwana Maxava la Kambokota. Ile ka 060 8875942. But mafose eka suku ra mundzuku va yisiwa endlwini ya vona ku ya telela heleketa masalelo ya vona eka suku ra mundzuku. 060 8875942.
4: Ahi. Va swi va mina mpfukini.
2: Ikona njhani?
4: Mpfukini. Ina hawa. Hina ri lana va ka Chauke ku va ka Chauke a va titwi va nga ri na nandzu ende a vulo dyoha ku va swi humelele ndlela leyiwani ko va ku Xikwembu xi tshembise ku a xi tshembisanga vutomi byo olova xilo xi tala na hina bya swa vona ko talatala ku humelela swi swo vava ehenhleni ka vanhu lava nga lulama hi mhaka ku Xikwembu xi ri xi hatla xi teka lava nga lulama ku va hatla va khaluta vukarhi bya xona. Se na vona va ka Chauke a va hi va nga titwi nandzu swinene ngopfu va veka murhandzu wa vona hi ku Xikwembu xi le kusuhi na lava va nga vaviseka swinene ngopfu xi le kusuhani na vona ende xirilo xa vona xi swi twini ku ngo va ku nhlamulo hi nge vi kona hi ta tivutisa swivutiso ku why swi ve ndlela liya mara Xikwembu xi kha xi swi tiva ku a xi va susa kun'wanyana xi va yisa kun'wanyana tanihi ku i ndlela ya munhu un'wana na un'wanyana swo vava ende vahaxi mi va toloverini swinene ngopfu na hina vayingiseri a hi va toloverini swinene ngopfu ni nga ku moya wa vona a wu hetele hi ku rhula va ka Chauke tiyiselani timbilu ta n'wina ti nga vaviseki ku hindza mpimo rilani mi languse ehosini
1: inkomu.
4: Se mina ni nga ku vahaxi va mina fambani mi ya va tirhela leswi a va mi tirhisa swona va vonela brenda mi ra mikwala ka rivala inkomu.
1: 060 8875942 nga ku yini marito ma wena eka siku ra namuntlha ta tsundzuka ku hi ta va hi ri na memorial service a hi fambeni leti ndhawu leyi ti ata leke Xilumani hotel leyi a yi humeni xitalo vaseketeri va try by force na varhandzi va xitixiya gian community radio ku ta va ku ri na ntirho wo tsundzuka a mafosa try by force le Xilumani hotel Mr X ya nga huma hi xitalo ntolo lowu humelerisiwe kahle hi Jisara FM na Vision FM kambe ku ta khomeliwa le Xilumani hotel rixile.
5: Vanhu
1: vambela mpukeni. Epukeni
2: njhani?
5: Epukeni.
1: Wa famba nkulu wa munhu ka suku ra mundzuku mirhi yini n'we ka yena?
5: Mina a ni ta ku ka but ma force Xikwembu a xi amukele moya wa vona hi ku ka va ka Hlungwani na va ka Chauke Xikwembu a xi va pfuni ku ya mahlweni va hetisa ntirho lowuwani ka siku ra mundzuku ni ku ka sesiwini Xikwembu a xi va tiyisi va kota ku sala va kurisa vana hambiloko va ri voxe va pfunana na va ndyangu wa ka Chauke inkomu kokwana dakaka
1: komi swinene ngopfu khesa na ku komisa ka n'wina.
5: Thank you.
1: Straight to the point. 060 8875942 tukuna mingiseri la mirhi yini n'we
2: ahe
6: mixerowunene
1: na le ka n'wina
6: ya a amk amukeleni xiyimo swi humelerile a hi swi amukeleni hikuva a hi nga swi koti ku swi cinca a yi teka
1: inkomu khensa swinene
2: ya
1: ya kuna kuna mikandziyiso la ka 060 8 7 5 9 4 2 na swo swi na nkoka swinene ngopfu hi va hi kha hi teka kahle na voice note
7: hi vaxi ni ta ku a ka va cawuke na van'wacawuke na team ya GSR hi ku angarhela xan'we na vayingiseri ei a yi rilela nisosini ani ala a xi olovi xiyimo lexi futhi wa ku fana na mission olwile mhaka ku ri a hi vitana na mizana malume khandla kambirhi ni laha ni nga kona sweswi hi mhaka yona kulukumba luya mitivi swo tala hi yena ani ala loko hi hlangana a yi ri ka mhaka xitori na swin'wana na swin'wana mara ni tivi swo tala ni dyondzi swo tala hi vona cawuke ei ai a ni kahle a ni kahle seriously
1: right ke i le ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ming siri o hi twalaka ku va rini vona mi rini n'we
2: ahe
8: ndaweni
1: ahe minjhani
8: minjhani ku pfuka
1: epfukeni hi ku komisa marito ma n'wina mi nga ku yini ka maforce try by force na va ka ndyangu ku komisa swinene
8: munhu va thovanyana xi vhaxani xitsongo xa visa isa 57 xi ri vanhu lavo lulama va fa kambe ku hava munhu loyi anakanyaka ta rifu ra kona lavo tshembeka va swoswiwa la misaveni kambe a ku na munhu loyi a twisisaka leswaku loko va swoswiwa la misaveni va ya nghena hi kurhula lava yaka kona va wisa hi kurhula loko va fili inkomu i general ka ntshuxi
1: inkomu khensa swinene
8: thank you
9: i jara wa lambya ni nge zini leyisa eka buka Ezekiel yi ri ni ta ku teka leswi i swi rhandzaka ematihlweni ya wena leswi hi swi rhandzaka hi tele hi tekeriwe swona hi Xikwembu a hi nge pumbi munhu ni ta ku va ka cawuke vahlengwe hinkwavo tiko hinkwaro lomu a va tiveka kona hi tekeriwe swo a hi swi rhandza hi swi langute hi matihlo Yehovha i tekile ku vula buku ya Ezekiel rinanga kwala ka bota inkomu
1: inkomu khensa swi tele ngopfu PPZ ri mamukerile
2: ahe
1: ava kona lava 060 8 7 5 9 4 2 alright ke niteka nkandziyiso la ku na nkandziyiso la 060 8 7 5 9 4 2
10: malume wa skimi na vumbiwa munhu wo rhandza ku hleka munhu wo rhandza munhu un'wana na un'wana munhu wo ka a nga ri na xihlawuhlawu a ni ta ku eka vandyangu a hi rileni hi langute ehosini hi ta tshama hi va tsundzuka hi masiku hinkwawo etlelani hi kurhula malume wa skimi na vumbiwa na hina hi lahlekeriwile mhana skimi na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirhatirheni va malume wa vana a hi yini danku
1: enkomu khensa swinene hi le ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 a mi fanelanga mi ze mi lehisa u nga ze mi senda voice note ya ku leha mani
11: xile va haxi vambirhi mina na ntsono ka bot ma force loko va ka va prankapranka vanhu ni hleketa na jokes ya vona leya ku va ku kokwani yin'wana yi ku a hi kona AIDS laha hi mhaka ya ku vakhanselara va phaka na AIDS hi xivona va phaka maxaka ya vontsena hina va hi niki AIDS a swo tala swa ti-jokes ni swi tsundzukaka hi vona kokwani jente kwala ka tsendandanga
1: 060 8 7 5 9 4 2
12: ta ku va ka cawuki n'wina va buti wa buti ma foster na wena ndzisani ya buti ma foster mi ri majaha laha ndyangwini loko ni swi languta a ni vona muti wa ka Blaine vatukulu va ka Jonapi ni ku wu ta kula hi ku loko munhu a kha a kuma xitandi a ya hala wun'wana a ya hala a ni vona swi olova ku mi nga tshamangi ndhawu yin'we mi khe mi holova ndhawu yin'we mara loko mi ri le na le ma kota ku pfuxelana mi fambisana mi endla swilo hinkwaswo hina hi langutele ku himpela mi ya ku lovoleni bot ma force a hi langutela ku leswi mi nga xa xipandzamananga i xa n'wina mi ta tirha hi xona leswi mi fambaku mi DJ ka swona tikhamera ta n'wina ey mhaka leyi yi ni khumbe ngopfu mina ni nga ri ku ni nga yimeli ku va ntiva bot ma force hi mhaka ya muhaxi ni va tiva hi mhaka ya n'wana we le kaya kwala ka njhaka njhaka kwala ni nga kona mina kwala hlangana ni thawe njeti kwala ni ngolo va languta ni ngolo va nwi moya wa n'wina a wu etleli ku rhula mi ya ringula va papa va tatana va manana kwele ni nga kona inkomu ma James hi mina.
13: Rixile vaxi. Eish, ma eva nkosi a wu se tshama wu saseka. Hambiloko swo yini a wu se tshama swi vuliwa ku kosiwa ka swin'wanimani a wu sasekile a wu ri kahle. Nkosi a wu se tshama wu va kahle. Kambe ni nga vula ntsena ku moya wa mafosi a wu etlele ku rhula. Hi ta va tsundzuka hi mitirho ya vona vhele a ku ri munhu wa mugingiriko swinene. Swi tele hi va tsundzukaka hi swona ngopfungopfu hala ka vuyimbeleri hala. Moya wa vona ingaku u nga etlela hi ku rhula. Yemeri na n'wana mhanuthisa la ka bona.
14: Avuxeni muhaxi, avuxeni. Ma ni ta ku moya wa boti mafosa wu etlele ku rhula xemu. Ta va tsundzuka hi masiku hinkwawo. Mana Bright ma cheka kwala 14 se.
15: Ndi matshelo ni ya vuti. Hleketa hi April loko va sungula ku nghena ka GCR hi 2014 n'hweti ya mina. Ni nghena ni tsaka loko va kha va si hi ku mafosi leswi hi swin'wana swo tala swo tarisa swin'wana swa kahle. Na loko va famba va ya ka Vision FM hi va landzelerile hi ku rhandza vuhaxi bya vona. Ni kha ni ku ni tive boti mafosi hi GCR FM. Ni kha ni ku moya wa vona a wu etlele hi ku rhula. Eka hinkwaswo va nga swi tirha swi lulamile hi hosi. Ni kha ni ku eka ndhavuko wa vona Xikwembu a xi va nyiki matimba xi va tiyisa va tirha ntirho lowu hi ku hetiseka. Ndi Chilidzi Mama Nkheso ndi khomba ya Khelo Mjojo Mabata hafa Malunga Sunset.
16: Rixile buti ni mpfukela na hi pfukela. Ku famba ka buti Masifosi yena a swi hi khomanga kahle swa hi vavisa swinene. A ku lahlekeriwa ntsena va ka Cawuke na hina hi lahlekeriwile. Ingaku moya wa buti Mafosi wu etlela hi ku rhula. Munhu wa misawu, munhu wa rirhandzu, munhu loyi a nga yi ku yingiwa a kota ku rhandza munhu un'wana na un'wana. Etlela hi ku rhula buti na hina hi ta ku tsundzuka hinkwawo masiku na hina hi ta ku landzela.
1: Mi ri yini n'wini hi ti second ya
17: mangwini?
1: Hi pfukile minjhani?
17: Hi pfukile. Na ku ri mafosi ya etlele ka khoto. Ndzi n'wi amukelele bilu ma ya wona.
1: Okay.
17: U va fara tsaka ya le meta yawe. U bona ku tsona na mo ADC RR. Mali ya mbana na. Ira wa ke ni bona to phone ya ga ina camera. Ari ya we no camera. I bona to le ya do mo mulomu. Ya le muri mu. Mo u tsetsi le tsatso ya wa ona tsaya ba u luki le u luki.
1: Thank you. Thank you. Ya ga maonge a wara ya nongo na mtrikulo remember ngobe. Shila remember Michelle one.
18: Yuktisela wona andle ka ribungo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCR FM na Remember Ngobeni.
19: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi xipano xa BBZ Mahungu ya awara ya nhungu ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri rixile ku langutseka ungungule ka wara leyi. Si ni nga ku Shadrack Sibiya hi loyi a languteriweke ku tlhela humelela emahlweni ka khoti ya madlanga eka siku ra namuntlha etindhawini ta Sandton endzhaku ka loko ku vikiwa leswaku hi loyi a va ri karhi endla xikombelo xa beyili eka siku ra tolo. Leswi swi te endzhaka loko Shadrack a va ri karhi a langutane na milandzu pfinya etindhawini ta hotela ya Sandton. Kasi leswi landzela ku va ku vikiwa leswaku hi loyi a nga va ri karhi a vikiwa ku va ri karhi a pfinyile va vana vo hlaya swinene etindhawini ta tihotela to hambana ta Sandton.
20: Was on the call with the girls arranging
19: ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya nhungu ka GCR FM. Tsakani Nesta Msithi wa malembe ya 18 na Fortunate Misilele wa malembe ya 19 khale va humelerile mahlweni ka khoti ya majistrate ya Boksburg eka siku ra tolo

R50. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika R4,000. Plan B R4,500. Plan C R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claim-a handle ka swipimelo.

0: Prince Rangane Shiwitsi va fambisana kahle na Dr. Joe Sherman emakumembeni wa timinete sebingisele ku phila kahle wa Raya Nongo ka Jesus Fire the voice of the nation last hour the big breakfast on Kaiser Station go from 3 ku lorimba mangobeni ku va ngenise kahle ka wara ku hetelela ni fumbelela mingisele ku happy happy birthday ka man Maria Maswanganye laka Maswanganye kwala happy happy birthday ka n'wina man Mario mbana siku ra kahle swinene ri makeke ka n'wembana siku ra n'wina ra kahle swinene ngopfu a na n'wembi birthday kahle namuntlha n'wana ntsan'wesi wa huma keke mi ta ti xavela
1: Vandende
0: siku ra mudende misecho
1: va ti xavela hi voxe
0: a ni namuntlha va dende no
1: va nga hi karhati
0: alright ka Afrika-Dzonga va kha yi fambisa sweswo vhele ka mixo wa siku namuntlha makumbe mbirhi n'we wa timinete ku bile kahle wa Raya Nongo celebrate gossip entertainment stories
1: ya loko longisa nkarhi wa kona vhele 0822 swi vula tsena leswaku ri makumembirhimbirhi timinete va karhisiwa kahle wa Raya Nongo yi bile awara kahle awara ya ku hetelela ka hela ku nghena kahle va karhi yi langutisa ku leswi ba ku huwa kumbexana swo kuhlevahleva ka ti-celebrity ku va ku ri karhi ku endleka yiniki kambe mahungu lamo ka ma nga ri kahle vhele hi malama ya ma ku ku na ntlambi leyi nga hetelela va yi karhi yi hundza emisaveni eka siku ra namuntlha exiximixiwini South Africa mourning the passing of music veteran Babsi Mlangeni who died today a ri na 83 wa malembe. Mlangeni was one of the South African celebrity music veteran with a career spanning more than 5 decades in. He was for song including Bua Nete, Sala Ema, Botsotso, Lonely Man. Hi tin'wani ta tinsimu leti a nga hetelela va karhi a titlambo leyiwani ka la nga velekiwa kahle endhawini letiya ta Soweto hi lembe leri ra 1943. He attended the Athlone School in the blind Cape Town where he learned to play the guitar before building remarkable career of his singer. Mr. Luan kahle ingaku u veka ra hindza misaveni ene a nyikiwile swinene na yena loko veka ri i langutisa career ta yena.
0: Alright, loko hi karhi langutisa Mr. X loko a vulavula hi timhaka ta xiyimbeleri ne ta tsutsuka swiviko ni hlamale ngopfu swiviko swikombisa timhaka ta ku papa rulani ekhomiwe.
1: Ya na mina swi nga swi fikisi leswi swi nga fikisa swona ne le ka wena ku tlhela ku vona timhaka ta ku ve u dlayiwa hi xirhami wun'wani a yimiso a n'wi nyika jesi ivi nhle ni hlamala loko se u khomiwe rini se manje.
0: Ekhomiweni papa rulani a nga ku tshovele nsimu ya vanhu a nga ri na mpfumelelo wa
1: hawu seriously
0: suka ka n'winyi wa nsimu swi loko swi kombisa sweswo
1: e
0: hleka yini ri a wu tshama i twa sejeni kha yi vika swiviko la
1: u tshovele laa nga rimangi kona
2: i nghena a tshovela swi nga ri na wini tshovela nga rimanga
0: i tshovele laa ka nga rimangi kona hi ndlela leyi so i rhosele hi tinsimu misa loko swiviko swi kombisa swona ku a yi khona nga ku nghenisi ensin'wini ya vanhu a fika a tilondla.
1: And the loko ntsutuka kahle na Afrika-Dzonga masiku lamawani leswi anga swihendza swona nga ku a swa ha ri na bail a swa ha ri na chumu a swa ha ri na fine la loko ri ku vumbhoni byi ri kona ku impelapela swi endlini wo vheta u gweviwa
2: and the swin'wana swa swiviko swi kombisa ku a nga swi endli ro sungula
0: leswoswo a nga hanyamalala
1: a
0: ri na comeback ya kahle a khale ngopfu papa rona sungula ku bukiwa
1: tigigi
0: ya le a khare ku tira kahle sweswi a khale ngopfu vanhu va kha ku sungula ku n'wi buka se a sungula ku vuyela na le studio mani wa nkarhi lowu hi nga ku nkarhi wun'wani mara ne honestly speaking ne nkarhi wun'wani a ku va timhaka ta kuma munhu a nghena sin'wini a tshovela ku na leswo mi kuma ku matwanani ve ndeni ntwanana wa n'wina wu nga hitseki kahle
1: swi nga fambi kahle
0: that's why mi kuma ku masiku lama ne rape ya masiku lama Mr. X a yi lavisisiwa hi ndlelanyana yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu ku na sweswo swa ku ri no munhu a fika a jika mitwanana ku mi ta nyika na 200 ne ive then after the activities ta n'wini leti mi nga twanana hi tona a jika ku se yi lava 1000
1: kumbe loko a ku u lava 1000 loko a langutisa kuma ku u na mali yo hindza 1000 yo tala yena a hleketa ku la ta gonyisa
0: so hina vavanuna vafowethu ne va ri loko xi nga se ku zwatha weo cancer house
1: ha vhele swi swin'wana na swin'wana swi hlambanyiwa mara minkarhi leyi hi nga le ka yo sweswiwani a hi yona minkarhi liya yo landzelela vanhu u nga va tivi sweswiwani ku na ti-layby ku yoka makhisimusi ku na tipahlapahla ta vana ku na yini na yini va ta mi khomisa he
0: kahlekahle honestly speaking ne
1: ya
0: timhaka ta le byaleni to ti nga na nkingha swinene timhaka to hlangana kwalomuya a lomu ku phuza kona se mi kokakokana mi yisa na ndlwini hi swo swi hetelelaka loko se ri xini Mr. X ku va na vuyimayima byikulukumba swinene ngopfu loko va va kambisisa vhele va cheka va kumba ku hayi impela ku i
1: nghenini wa famba
0: as long yena swi ripo so va swi lavisisa ku kahlekahle yi fike njhani rape leyiwa ku na ku phela hi kha hi xavela na cause na hina vavanuna nkarhi wun'wani ku hina advantage ya ku loko kha hi xavela munhu byala swi komba ku i famba na yena
1: ene nga vula vulangi chumuna yeye
0: nga vula vulangi chumuna
1: yeye mabona ene asukati zifana leswi
0: na na hambi vulavulini loko fika nkarhi wa jika hi anga swi lavi mi vulavurini
1: eh pfumela huma ka yena
0: mara wa swi tawe kuva eh hi heli ni fika pfumela eh vai sala nkarhi ngwana ya basola ya basola sona vatsi
2: hey
0: hello Africa dzoka hey bo hi 25 after 8 ko va ku no fashion wait ne
1: ya vele ko ku engwe ku ti ku bona swele mahlweni leswi hataka ku live swi ta famba sona sona so that's why xingwana xingwana loko xi sungula hi twanga ku hi xona ibi ku famba ka karhi xi fika xi jikela
0: asika makamana vajuba sisters no fashion wait

0: Alright, so kahle ka Mr. Stila stand of famsa kana crazy boy magara but some record tsa leswa kwa tswa noye e comment line what minutes being said kongo makahle leka wa ra yankaya Friday boss of Friday malamulele ra mthlana ku sasa ka Mr. X.
1: Yeah, ira botlhano vele eka sikurana motlha loko ba kare ilang tisa ka ro kona vele hello wungo khume mbiri tsena 10 minutes kumbe tsena 15 minutes kongo makahle a wa ra yankaya inga say ba hello ba ka ingena hi bona kuri topic ya sikurana motlha yona yiba yemese ku yeneke xana wa pfumela ku vanwana wa wena a hu wa kumbe ku tlanga ka makhelwani wa wena minga hlamulani ke ani kuna leswa swo kuma ku wena na makhelwani am hlamulani ebe swi tlulela ne le ka vana wa pfumela ku nwana ya pfumela ka makhelwani loyi minga kumani ku ke
0: ya wa pfumela ku nwana wa wena aya angena kumbe xana aya tlanga ka makhelwani ke nkarhi lowu kuma ku wena makhelwani wa wena am hlamulani man
1: wa bona se switlulela ne le ka vana se hi rata tivela ka nomboro 060-8875942 mi byela ku ri xana hakimi swi endlisa ku yini loko se wena na makhelwani mi nga kumani vana va kha va kumana
0: mi kuma ku loko u vuya kwalaha e kuma ku heyi a xi le ku huweni mani xi
1: tsakini
0: a xi ngheni yaleyo
1: wena na makhelwani ma kha ma
0: swondzoxixurivaku xi ku ndyelaha ka makhelwani
1: u nyanya ku tala so
0: ku na ku vana va tivi nchumu mara heyi
1: swin'wanyani
0: e tata va Excel
1: ya
0: rixile
2: Ae,
0: ya nna mbiri. Ekuma ku loko xi ku hlanganisa wa ta xa xipe na vuswa.
1: Bya ka makhelwani.
0: Xi dyela hi guxa wa ta liyo ndundundunduri.
2: Ah, nanda probleme va haxi madawu hayi. E mageni ya ku n'wana a nga divi chumu. Na kwala ka mina loko a nghena na manene kha nga hlamulani. A ndzi nge n'wi 3D bed hi ku mina mhana ya hi hlamulani hayi kho n'wana a nga tivi nchumu leswi mina mhana ya hula swo swi nga ndzi kuma ku a nga swi tivi so ko va na vana lava ya vo va va byeriwa kusuka hansi ku laya mi nga ngheni ku na ma a ni ngheni se loko yena mhana yena a nga n'wi lavi loko a n'wi vitana ni nge swi twi swi ri nandza ni n'wana wa ye mara loko n'wana tini loko ni nyika vana mbe swakudya na yena a swi lava na n'wi nyiketa loko yena o ixurhina na problem a ni ta lovula se ni nge tshiki ku va na vambe va nga timhaka ku hi a nga lava swakudya ama ni voni ku biha ka swona
0: mara n'wa swi mi chavisi ku nyika n'wana mi kuma ku n'wana wa ka makhelwani ta ka n'wina a mi hlamulani mi n'wi nyikata swakudya a swi mi chavisi mara mi kuma ku i dya swin'wana kun'wana a fika dya kwalano i smart swi vangela problem mara wa yi ta mhaka leyo
2: na yi tiva mara mina loko ni n'wi nyika ambilini ya mina xo sungula ni hava xiloyiloyi xi lexi xi sungula ku hleketo ya mina me ni teke swakudya xi ri clean ni nyika n'wana loko ku ri n'wana ku na leswi a nga dya swona a ni poti matheme ya vulavuli
0: loko ri suka chelo ro banana yi na n'wi mi fika mi n'wi nyika tibanana ke

0: Loko ni hunduka noyi n'wana mhanixaka ni hunduka noyi mara metiso ndzi ni kha ni wu tiva.
1: Inkomu 0608745942 na mikandziyiso hi ta va hi karhi hi langutisa hi la ta twa ku ri mi chamisani njhani na vamakhelwani.
2: Ya, wa pfumela leswaku n'wana wa wena a huwa ka makhelwani, a nghena ka makhelwani, a dya ka makhelwani, kuma ku wena makhelwani wa wena mani a mi dzahisani kahle. Rixile
3: pfukile.
2: Okay.
3: Mngani ka n'wana luya ni swakudya i vuya a humelela hi swin'wana
1: ya
3: i vuya i ya dudubela mahala nkarhi n'wana a va ku hisa va ku jela ka makhelwani loko swi vula swa swi huma koswilisa i vuya u tshwautshwela mahala
2: ende hi ku ha mi hlamulana va ku vhe va ku va n'wi nyike swakudya hi ku a va hlamulana
3: hi ku a va hlamulana ene tiko ri pfumela ri ku i mpeliso u vuya u tshwautshwela mahala kasi ku na swin'wana loko vanhu va kona va ri vakulukumba i vuya va na ku nombelana phela swilo hami lombelana na yina swi kona kula kusuhi a hi lombelana wo swi tshika swikula swin'we tshamisa sweswiya wo n'wi tshika loko a tata lomba na n'wi teka ni n'wi nyika loko vatswari va kona va nga ri kona a sa teka a ya teka leswi va nga n'wi rhuma swona
2: mo yi twa van'wani papa
3: so vuya a vuyisa xilo xa vona
1: hi khese swinene
3: man'wana a nga tivi nchumu ku va a tiva nchumu
2: hi khense swinene mo yi twa van'wani papa
3: no danke i a mi ku vulavula na koko wa vana kwala ka RDP ya ku n'wamatatani
2: okay se swinene ngo vula ka RDP ka n'wamatatani
3: danke
1: allright a ku na mikandziyiso nyana
2: ya hi kona mikandziyiso vhela ka 0608745942 mo yi twa ku lava rini
4: minjhani milandzu wa Mr X n'wana wa mina a ni n'wi pfumeleli na vo n'wana wa vo hala a ni n'wi lava haleni hi mhaka ku n'wana wa mina loko u ya le ku huweni ivi a vuya a khohlola se ni ta na vutisa ku i dye yini laha u ye kona se ni ta va na rivengo ra ku swi ri leswi a khohlolaka hi leyi a huwa kona hi mhaka ku se hi ta va hi ri na rizondomi na vo vamakhelana
2: a
4: ni n'wi pfumeli ku loko ni teka swin'wana na swin'wana ni nga hatliseni swi languta hi tihlo loko a ri nga ri kahle i mhaka ni ta lala ka Tom Dan
2: xiloyi loyi n'wana kokwana
1: talking from experience
5: hi vanhu vambirhi mina loko munhu a nga ni hlamuli na vana va mina a va ngheni a ni nge pfumeli ku va nghena va yena a va ngheni loko va swi kota mara vuswa ni nge va nyiki muti wa mina mamilandza mamindlovu hi mina ka jim tango
2: i khensile ka jim rixile
6: ndhawini
2: ahe mi ri yini n'wi heta general
6: hayi mina mhaka leyiwani yi olovile olova ka yona ni yi vonisa leswi mina
2: okay
6: a hi khale un'wana a nga dyisa n'wana xikwitsi n'wana wa xikwembu alowo okay it's fine n'wana wa makhelwani loko mina na makhelwani wa mina hi twanani a wu niki swakudya hi ku a nga programiwa hi van'wani vanhu va endlela ku wena va kota ku tota pende leyi nga ri ku na yona van'wani va fika va n'wi chela va tlhe ku vula vona va ku hi n'wi vonile general i n'wi nikile swakudya ivi ya swi ya ku tsala va ku hi ku wena na makhelwani wa wena a mi twanani a mi hlamulani maholova swi tise ku yini ku ze n'wi nyika swakudya ivi va ku faka thayiri etshwa yi tshwala mahala se i nga n'wi niki loko ku ri ku wena na makhelwani a mi twanani n'wana wa makhelwani
2: na mi twile
6: thank you
2: enkomu kandziyiso
7: rixile va buti wa mina na vaxumi kwala xitincini na nhlokomhaka ya n'wina a kha hi twa mina na pfumela hi mhaka ku n'wana a nga tivi nchumu leswi mina na makhelwani hi nga holovela swona n'wana a nga swi tivi ende loko no byeletela n'wana ni ku laha i nga yi i ya huwa n'wana wa laha i nga huwi na yena loko se hi ya hlamulana na makhelwani swi ya siya n'wana wa mina ka problem a nga ha ri kahle mina na loko ni nga kumani na makhelwani a ni tshembi ni nga byetela n'wana wa mina ku laha u nga yi laha u nga va hlamuli ni nge endli sweswo se i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
2: khesa swinene ngopfu la ka xikukwani
1: ahe
8: ndzikibyela na valandzi va mpfukile
2: ipfukilenjani
8: ipfukile
2: va ri yini manana kanye
8: waye a ku huwe mara swakudya a nga dyi
1: loko u dya mi nga n'wi voni
8: emirini
1: loko u dya mi nga n'wi voni
8: a yi fani n'wana yi fane a twa
1: ya
8: hambi mo a mi khe mi hlamulani va na swi tiva ku swakudya swa le mintini a dyiwa senene ka sweswo loko kuri mu kuma ku na makhelani a hi kumana ni ninge n'winiti n'wana wa vona swakudya ya khe yi nga kumani a vi a dya a vi a lumalumiwa kumbe na va hayile ku hlamulana neni hayi a swi ndliwi a huhwi mara swakudya loko ku fika nkarhi wa kudya ni to vula ni ku xiluka famba kaya i ya ku dyeni n'wananga mantwisisa eyi i ta vuyi ta huhwa ni i la ku dya ntsumi famba ku huheni n'wananga famba kaya i ya ku dyeni n'wana wa mina ni eyi ni vurisa sweswo ni nge n'winiti swakudya swi nghozi ngopfu leswiya a hi mhaka ya xiloyiloyi mo ni mi byela ku siku rin'wana mi ta tenga ku ri timhaka a ti khumbi n'wini mara ti ta mi tota
2: mi twile
8: hi swo sweswo
2: inkomu ku na nkandziyiso miseko
9: macheloni ya vudi va xivanga hapa malonga sunset loko ni nga hlamulani na makheloni wa mina na vana va mina a va ngheni na vana va yena a va ngheni ka mina swi ta
10: ahe minjhani muhaxi ya hina a hi pfukile topic ya hi twa muhaxi loko ku ve ni mina na vamakhelwani a hi twanani ku fana na loko ni kha ni nga twanani na mhana yena loko n'wana ni ze ni kumeka ni nga twanani na makhelwani wa yena a nga ze ya kumeka a nghena mutini wa mina na yena hi mhaka ku a ni mina mhana ye a hi twanani hi mhaka ku loko u humelela swin'wana hi siku ra munduku ivi ni a kha huwa kwalaya ka mina ku ta va na nyipi ngopfu loko mona wo yaze a nga nhlamuli swi komba ku na swa mina andyangwini a nga lavi nchumu hi swona nghenisile muhaxi a ku ri mavonelo ya manops kwala ka mudavula mboko ro sala xumaxumani muhaxi
2: inkomu mirhi yeni ku komisa n'wini a famba
11: le tekisini kumbe ni tomi dlaya tindleve
1: hayi vulavulani
2: ma hlwerisa n'wini
11: a ni mi hlwerisi a nga niki wun'wana wa makhelwani swakudya hi ku i ti aku huhweni loko i mu nika ku ve mazondana na makhelwani i probleme valandza wona ngo malenga a swi kahle hi ta tshama mi kha mi kombakombana hi titiwu loko a heta laya a ya ya hlanda a va nga dyangi swin'wana a dina van'wana
2: thank you one gabi
12: loko mina na makhelwani nga hlamulani na vana va mina va nga ngheni ka makhelwani na vana va ka makhelwani va nga ti la ku na switandzhaku swin'wana swo tala ngopfu ka vana mi nga ka mi nga hlamulani munhu a ku trepa ka vana ndlala yikulu a ku a ni veki 1000 la n'wana wa wena i tekile mi swi vona ku a xi fiti na ku yiva 1000 yi hlangi xexo a ku yisa ni le tikhorweni a fika a tlhela a ku vutisa a ku leswi mina na wena hi nga hlamulaniki wa yi nga tshinya n'wana wa wena a nga ngheni ka hina tindleve pari wa tshinyiwa n'wana to vuwa na ndleve ku laya u nga yi swi tele ngopfu swi leswi swi nga endlekaka va nga ku dlayela na n'wana eyi swi ya hi ku na ku milandzu ya kona ya ku mi nga hlamulani ncini ku na ku munhu yaloyo wa chelela kumbe wa loya emakhelwani se vana va hini la kaya na vana va valoyi i valoyi se na n'wana wa mina a nga yi laya swi bihe
2: ngopfuvana
12: va lava ku tshinyiwa masiku lama matiko ma bihini ma taleni mina ni ri kwala venda vanya
2: Mr. X izaya wa ka makhelwani number one loko me ni nga hlamulani na makhelwani wa mina na n'wana wa mangaya la
1: me ni tala ku vula ku loko
2: na n'wana wa vona loko ni ta wa jika
1: ni tala ku vula ku loko u zonda mhana mina na mina na ku zonda
2: loko nga hlamulani na mhana mina
1: obvious
2: xikwembu xa mi u nga xi hlamuli nga twanana na xona
1: straightforward swi ve swi tihlamula hi swoswo loko u zonda mina u zonda na mhana mina simple obvious ni nge hi ka makhelwani ya simple Moyena ba kare from sa shesho mina na ngwena ya hlangana kahle mntuku ka Saturday breakfast from 6 to 9 entabani rina ngwena mntuku le rishaka kusuka sweswiwani ba hlangana kona ya ku himi nga hi vutisi bye bye
2: right mingser ku dya ku engeta hi uma ilenga ngena hi kona na Mr. X ka misho wa sukura na muntla hi khasa swilo ngopfu na ngwami kuma kahle se lerare audio streaming ya www.gistrafam.co.za laka wara ngwe ku fika leka wara nati hlangana kahle xilumani hotel ka memorial service ya ma force tribe by force u humeriswe kahle hi gistrafam na vision of fam ta kha tu vuya switwene ngopfu ta va kha hi tsundzuka kahle khale ka mitiriki lowuni ma force tribe by force le xilumani hotel a wara ngwe ku fika leka wara nati ku dya ku engeta psycho psychology german my love vika sausage bo bo

0: tsa technology swi ku tsineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
1: Mahungu lawa hi ku tisela wona andzi ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimemba riveni.
2: Ni khensile ku seriwa nkarhi mi yingisele mahungu iya awara ya kaya ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka hungunkulu eka wara leyi. Mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Major General James Kripas hi Mugqivela u languteriwa ku rhangela nkhuvoni ka maphorisa eka swiyimo swa le henhla ka maphorisa lama tlakusiweke. Swirho leswi hi leswi tekiweke ka tindhawu ta maphorisa, ti-detective ku nga na ti-supporting services ku va va ri karhi va kuma ximfumo swiyimo swa vona. Ntirho lowu nga tlhela wu tiyisisa agenda ya maphorisa ku va va ri karhi va kandziyisa ndhawu ya vurhangeri ku ngwe no va va ri karhi va yisa emahlweni no vona leswaku vatirhela vaaki ku hetiseka. Muvulavulero wa maphorisa Brigadier Hlan Mashaba wa hlamusela.
3: Mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Jan Skeppers u ta nyika ximfumo tirhenke eka maphorisa lama nga tlakusiwa exikolweni xa le Capricorn High School ePolokwane. Ntirho lowu wu ta endleriwa ePolokwane kusukela hi 9 o'clock namixo hi ti 3 October 2026. Maphorisa lawa ya suka eka visible policing, eka ti detectives ni le ka ti support services. Maphorisa lawa ya fanele ku va ya tirha hi kinky na ku tiyimisela ku endlela leswaku vukorhokeri byi ya evanhwini na ku va va lwisana na vugevenga etindhawini hinkwato ta le Limpopo.
2: Ku yitse mahlweni na mahungu ya awara ya kaya ka GCR FM xa Drex BIA loyi a nga va ri karhi a humelela emahlweni ka court ya majistrata ku va va ri karhi va yise mahlweni na xikombelo xa bail eka siku ra namuntlha xa Drex hi loyi a langutaneke na milandzu pfinya leyi nga va ri karhi humelela ku hlaya swinene laha ku vekiweke leswaku nandzu wun'wana lowu nga va ri karhi wu kumeka wu humelela etindhawini ta Sandington ehodela ya Sandington.

kuva ku Joy London sine oka nga swi tivi ku a nga acceptisa ku yini mara wa swi tiva ku masingita leswi va n'wi henhla ku hi swona the chances the possibilities ta ku u swi endlile ti le henhla mara hi mhaka ku hi yehe Joy London hayi only nga ku a nga swi tivi ku masingita a nga va a swi endlile na munhu un'wana na un'wana wa swi tiva ku munhu wa yehe i capable ku va a endla yini na loko vanhu va n'wi henhlahenhla a ngo kaneta vhele loko se a ri vanhwini mara deep down wa swi tiva ku ixi mara a nga ha swi endlile loyi ayayaya mara otherwise ke it's only 14:09 vayingiseri va mina va ku rhandzeka na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemi ningisela mi ri kona ningene ku mid money leya ku fika tisiwa ka n'wina Jesus FM the voice of the nation a hansi ka vuhumelerisi bya the real Miss KSA the queen of airwaves hi kenisa swinene sa swikhensa insurance ncawo ke ku va mi humelerise kahle ngunoko wo xongaxongasi ngwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ta mukhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindzi vito u rhandza loyi yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ye 060875942 hi ta va ke hi famba kahle hi yona number that's for special number vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi nga ke ni rhandza ku tata ku khensa swinene ka vatirhikuloni ku nga yena jaro wa lantshwa ikhensa swinene ngunoko xongaxongasi nongonoko bibiza ti sungule kahle ka wara leya ntsevo ta gimeta kahle ka wara nkaye laha mi ni nga fika ni teka koho tintambu kasi ke department of news ta va ke famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina maku hi joyina mi endle swona khensa swinene ku va mi hi joyinile ka mpoyinti wa siku ra namuntlha ku ri friday ya kahle swinene i mafara wewe i mafara zozu ku hlaya kahle eka mhani wa James leyi a hlangana ni RDP leyi khensa swinene vayingiseri bya n'wina kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi nga ta va mi khe mi yingisela mi ri kona lexi mina ni mi tshembisaka xona i xilo xin'we ntsena i ku Marilyn wa ka xirindza mahlahla ta pfuka a nga mi disangi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni hi va hi khe hi languta ku ri mi hi kombisa ku yini eka ti-socials na le ka ti-platform hinkwato n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 mina n'wita va khe hi fambisa sweswo hi khe hi ya hi ya tiphina swinene hi nongonoko xo sungula a hi languteni ku ri nongonoko wa hina wu tshwamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a wu ri yo sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle hikuva hi khe hi kuma xiphemu lexiya xa ku va ya hi ya kuma leti baka huwa leti baka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi tsutsumisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xin'wanyana lexiya xa ku hi ya kuma nhlokomhaka laha ka quarter past 10 hi vuyisa sweswo laha ka 10-11 hi mina na n'wina na tinsimu letiya tembere ta siku hi to kumanyana tinsimu to tlhamutlhamunyana because what se hi nghene kahle eka weekend ya hi loko se hi khe hi ku qingi kahlekahle ku lo nghena kahle ni nge wun'wini ku swelo lowun'wana ku ri ku tamu ku nghena even that hi va hi khe hi nghenisa sweswo ka weekend n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi tsumisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi kuma kahle our life coach le ka awara ya ku hetelela half past 11:22-12 laya hi ta va khe hi kuma kahle ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka otherwise ke 060875942 i nambara leyi mina n'wi hi nga ta va hi khe hi famba kahle hi yo hashtag eka mana mani ya nga le ku fambeni kahle na mina ka mpundu wa siku ra namuntlha ni khe ni ku hi khensa swinene ku va mi khe mi yingisela eka GCRFM the voice of the nation n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 060 ndzi tsuma kahle ni ya languta ku ri ni famba kahle na vo mani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mihi va ku rhandzeka sesilsimilana mbona kwalani ka makoxa message judgment avanyisi a ri singa view mani Christine amanyike ka makoxa na mbona na ku tshama na ku pfumela ku siku ra n'wi hi ri sasekini laha B9 laya mva na siku ra kahle oledi ni murhandzarhandzi kasi ke ni vona kahle kokwani makapuli hashtag kokwani makapuli laha ka xikokwani mva na siku ra kahle Dr Xivambu na mbona laha ka bungeni ka Xivambu hopi ku ri siku ra n'wi ri le ku fambeni khwatsi Mani Julio na mbona kwala rimbambira ka mageza like ya section F la ya apulani wa mulweri manganyi ya swi famba khwatsi swilo ba ku hi swin'we hi ri laka khakhala i vulani wa mulweri se mi swi tiva ku i wa mulweri leswi va nga tsarisa swona laha ka Facebook laya rungulani cawuke mana blessing va ku hi swin'we ni ri na wena ri laka siyandani a xikontereni
and kamela ku nghena na vanhu lava landzelaka ni khe ni kongoma kahle ka weekend ni khe so swinene e mama blessing va ku nyele ticauke Abraham Fisher phase 1 Google 2 Buthelezi Abraham Fisher phase 1 blessing Ndokwane I Johnny Afal Fontaine kasike siyabonga Buthelezi Abraham Fisher phase 1 vanhu lava hinkwavo nghenisiwa kahle hi Rungulani Chauke ka Siyandani na Ngwazi Matlou ka Siyandani ke so swinene kasike kwena di Gashani na mbona kwala a Bolobedu mme vana siku ra kahle Malati Gokana na mbona kwala Magoba Sloof sisi Daphne Ramiyada a Ilem Ampeni mme vana siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni tisimanela ngita kahle ku ri ka ma WhatsApp ku na vomani WhatsApp ya station n'wina vayingiseri va mina va ku randeka idasive va ku ri xile ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri la ka sikhwinyani ni khe so swinene va ku ndi macheron ya budi mama baby kay weekend a ri jene navo mani mariya maswanganyi ka maswanganyi mfundhisi khoza ka nhlaniki vanhu lava wani hinkwavo va nghenisiwa kahle hi churidzi mama mican so le a tindhawini letiya tele a Sunset Villa i khamba liya ya khila majaja mabata hi khe se swinene va ku tintswalo na mirando mi hlayiseka muhaxi wanga mativavito leriwani ne hayi kona otherwise va ku ri xile emuhaxi wa mina ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wini ni ri la ka xikokwani i mama albi inkomi khensa swinene hi mama albi siku a ri sasekile ka xikokwani 0608875942 va yingiseri va mina va ku randeka hashtag ka van'wa ximahusa siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbelo ta n'wina a ku hi ka humelela dyambu ri xe kahle na dyambu ri tlhavini kasi ke ni ba mandla ni vuyelela eka lava va tirhaka kahle ti-brick yard xikan'we na ti-brick layers ti-buildera ta hina na ku tshama na ku pfumeleku loko mbona maxelo ma ri so dyambu ri kheri xungeta ri kheri hlometela mkulungwana mubela mindeni mi ku ha xikwembu ya ku cancer otherwise taxi associations we love you we appreciate you hi vona kahle hi vutleketsi bya ti-drivers ta hina hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi hinika ku byona ti-driver ta hina hi khensa ku va mi khe mi yileyisela timbilu kasi ke hi khensa swinene ka switina xikan'we na ti-q marshals suka ri saseki lava tirhaka ku va khe va ri busy na ku tlilinatlina na ti-complex xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'we a ku ki ya humelela lava tirhaka ku ti-saloon na le ti-restaurant na le maxopeni siku ra n'wina a ri saseki profit ya namuntlha a yi ndlandlamuki va mi tipatipa vanhu valava kasi ke maboza ya hina lava tirhaka kahle ka ti-filling station siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'we a ku yi ki ya humelela vamhana yina vapapa yina vasesiwana lava nge le ku yingiseleni makaya siku ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ki ya humelela ti-truck katekisa xa mani na mani siku a ri saseki ku ya mahlweni lava nge le ku chayeleni magondzweni siku ra n'wina a ri saseki hi murhandzarhandzi lava nge le ntirhweni xikomba ximpfuni xi mi katekisa ti-departments xikomba ximpfuni xi mi katekisa hinkwakonkwa ku lamba ko mi ri kona kasi ke hi nga rivali varindzi va hina hayi xikomba ximpfuni xi mi katekisa siku ra namuntlha ni ri taka ni ri yisa kahle ka department of health ni fika ni ku tinese ta hina lava ya va nga nghena minkarhi liya ya apartheid liya kumbexani before ku va na timhaka ta ku va ku vhotavhothiwa hayi mani siku ra n'wina ri saseki timbilu ta n'wina ayi khona mani we really appreciate you guys because what mi hi lelisela timbilu n'wina mi khe mi ku hayi mani tshika sweswo mani tshika sweswo mani a xigulana lexiwani kahlekahle kasika sesi swi lo yini ya those ones ne va oledi lavaya i nge va kumba khe va cincacincana na patient hi marito because what va twisisa ku muvabyi kahlekahle nkarhi wun'wana hikuva timhaka ta ku va ku vabyeni i na tayela mara you guys ne we love you we appreciate you siku a ri saseki ku ya mahlweni va ku hi mi yingisele ku antswa hi ri na n'wi ri lava sikhwinyani laniwani loyi ni nga ni yingisela i samate lexo tonga xitongela xona ntsena xitongela na nuno wa xona he smart mi va na siku ra kahle le ka sikhwinyani leyi and then va ku hayi khona ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri la ka xikokani

0: ndleve lead nithi nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: Vahehliwa va mune va langutela ku humelela emahlweni ka khoti ya majistireti ya Polokwane eka siku ra namuntlha. Mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu Lieutenant General James Kripas u languteriwela ku nyika tirhenke eka vaofisara vantshwa lava nga ku thoriwa ku mahungu xitalo le ka ORA ya Khumerixini.

0: Shana, anzi taba nziri kwini loko akungari baba Chief Gasela na t-shirt boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648
1: IKEA ra mina ndzi Tshegofatso Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wa yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi belele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani a ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1,000,000 leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu kun'we na ku va vana va mina va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti short boys.
0: Xana u na swiphiqo swo swa timali ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Tso Mashele kusuka eLiwahomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelangi ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va tshemba kumbe u nga tshembi. Nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofa Tso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi loyi a nga hlamusela leswi.

0: kota ku nkwama wakwe wa nhlanhla u kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki ku sukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Eku sunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma naswona u endle tihakelo ehandle ka ku va konanisiwa hi bangi sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka u na yindlu ya yena movha bindzu kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648
1: na opile ku bayi kusuka Lostrishad nomboro ya mina hi leyi landzelaka 078-421-7407 a ni ri muchudeni wa college eliphalale laha ndzi nga sindziseka ku tshika hikuva ndzi bile emirini la ku yisa mahlweni tidyondzo swi tsandzeke eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna loko ndzi bile emirini siku rin'wanyana loko ndzi tshamile ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball ndzi bele riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba ndzi kombela leswaku ti-short boys ti ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.
0: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali? Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka Baba Chief Gasela

0: lowu a wu endlaka u amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela, naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali, u nga bela riqingho eka Baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648.
1: Ikhiya ra ku humelela. Mina ndzi Tshegofatso Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya la ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona ndzi twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlweni ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys.
0: Xana u na swiphiqo swo swa timali? Ku va u hanya vuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana.

0: hlasela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu ya awara ya khume ka Jesus FM. Rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka ungungule ka wara leyi. Pita Gagash nonyani kun'we na nsati wa yena wa gqweta Charlotte vanhu va languteriwile ku tlhelela emahlweni ka khoto ya majistrata eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va ya emahlweni no va va ri karhi va endla vulavisisi bya vona eka xikimi xo yiviwa timali leswi katsaka timali ta vafi. Va ehleketeleriwa van'wani vambirhi Rirhandzu Tibane kun'we na Jabulani Maluleke va languteriwile ku endla xikombelo xa beyili emahlweni ka khoto ya majistrata ya Polokwane laha wa vunharhu va nga va ri karhi va endla xikombelo xa beyili. Ku ya hi swiviko Rirhandzu Tibane emakwavo Charlotte Tibane kasi Maluleke loyi a ehliwaka leswaku munghana wa Pita no ni nga ku wa Pita Gaga xinonyana. Mfumo wu ehla leswaku mali ya stand ya vafi yi hundziseriwile swi nga ri ki enawini no tlhela yi tirhisiwa hi tindlela to biha laha ku ehliwaka leswaku mali leyi yi tirhisiwile ku seketela vutomi bya xiyimo xa le henhla. Nonyani kun'we na Charlotte Tibane lava ehliwaka hi nomboro yo ni nga ku lava ku nga va ehliwa va nomboro yo sungula na ya vumbirhi hi lava va nga endla xikombelo xa vona xa beyili lexi nga va xikarhi xi ariwa. Mfumo wu tlhele wu kombisa leswaku ku nga ha engeteriwa swin'wana swa swihehlo eka milandzu ya vona. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya khume ka Jesus FM, mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Jan Petrus Skripas hi mugqivela hi siku ra vunharhu eka n'hweti leyi languteriwela ku rhangela nkhuvo yo nyika maphorisa swiyimo swa le henhla kun'we na tirhenke. Leswi swi te endzhaka loko va ta va va ri karhi va langutisile ka tin'wana ya maphorisa ya visible policing detective na support service ku va va ri karhi va kuma ximfumo swiyimo swa vona. Ntirho lowu hleriweke ku va kona eka tindhawu ta xifundzantsongo xa Polokwane ku va va ri karhi va yisa emahlweni kun'we no vona leswaku va nyika va ni nga ku va nyika maphorisa lama faneleke tirhenge ta vona.
2: Mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Jan Skeppers u ta nyika ximfumo tirhenge eka maphorisa lama nga tlakusiwa exikolweni xa le Capricorn High School a Polokwane. Ntirho lowu wu ta endleriwa ePolokwane kusukela hi 9 o'clock namixo hi ti 3 October 2026. Maphorisa lawa ya suka eka visible policing, eka ti-detectives ni le ka ti-support services. Maphorisa lawa ya fanele ku va ya tirha hi kinki na ku tiyimisela ku endlela leswaku vukorhokeri byi ya evanhwini na ku va va lwisana na vugevenga etindhawini hinkwato ta le Limpopo.
1: Ku yise mahlweni kumbe ku languteka ungurogimete eka mahungu ya awara ya khume. Tsakani Nesta Msitho wa malembe ya 38 vukhale kun'we na Fortunate Mselelo wa malembe ya 39 va humelerile emahlweni ka khoto ya majistrata ya Boksburg eka siku ra tolo laha va ehliwa va languteneke na nandzu wo dlaya Jabulile Ntiva hi vomu kun'we no ku va va ri karhi va vika leswaku hi lava nga va ri karhi va n'wi dlaya va ri na xikongomelo. Ku tengiwa ka nandzu ku hundziseriwile emahlweni ku ya eka siku ra 12 eka n'hweti leyi ku va va ri karhi va langutisisana na gqweta ra yena. Maselela ehenhla leswaku maphorisa ya n'wi xanisile na tlhela va n'wi sindzisa ku va ri karhi a vika vumbhoni lebyi a nga byi tiveki. Xikombelo xa vona hi lexi nga tlhela xikamberiwa emahlweni ka khoto. Ntimba hi loyi a vikiweke ku va ri ka lomu ka makumbe vukhale naswona mpatso ni nga ku naswona ntsumbu wa yena wu kumerile wu phutseriwile hi xipheperele eVilla Lidze kusuhi na Down Park hi siku ra 17 eka n'hweti leyi hundzeke. Naswona u vikiwa leswaku i wansati wa vutsevu loyi a nga va ri karhi a kumaweka a lovile etindhawini ta ekurhuleni kusuka kela loko ku ta va ku vikiwa leswaku vaxisati lava nga le ku loveni tindhawini ta Joni. Ungu leri fikise makumu na mahungu ya awara ya khume ku vuyelela nakambe eka ungu leri rhangeke mahlweni. Muofisara wa le magondzweni Pita Gaga xinonyani kun'we na nsati wa yena wa gqweta Charlotte vanhu va languteriwile ku tlhelela emahlweni ka khoto ya majistrata eka siku ra namuntlha ya Polokwane. Gimeta mahungu ya awara ya khume yan'wani ya kona ka awara ya 10:30 ku bela awara ya 10 tinhlokomhaka nongonoko Mid Morning Life ntswalo yin'we rixi.
0: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
3: vaseketeri va mafosi try by force GSR FM, Vision FM na Shiluman Hotel va mi rhamba eka memorial service ku ta tsundzuka nhenha siku i the 2 October 2026 kasi nkarhi wa ku sungula i 1 o'clock ku ya fika 3 o'clock leswi hinkwaswo swi ta va swi khomeliwe eShiluman Hotel a Giyani tanihi GSR FM, Vision FM na Shiluman Hotel mi ri moya wa mafosi a wu etlhelo ko rhula
4: hi n'wana Samson Thombelo wa Nhlambi musi Mthombeni kombela mbyela lava traka pa pfava yimenyana. Hey yimani nyana mta la tshana ri kokona Mthombeni. Kambe mtshama kwini kokona Mthombeni?
5: Ai, yinga yima yira nga hi vuta ni vutisana na ni valavula na vana.
4: Mi valavula na mani?
5: Ni ranga ni valavula na vana mutini ku swa humelela na.
4: Ha aka ha valavula na vana kokona Mthombeni mveta mveta hi ri light ser light win, leri ra n'wina, ri light win. Hara va space la, la ku mvema tibenga ro kwala kaya.
3: Mhlengwe. Mfosi try by force
0: rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko join a ri marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona

0: Mia mi ya tshama na baba lava le xitandi xa n'wina vana va n'wina xana ke kumbe xani mi sungula muti wuntshwa ki mi aka muti wuntshwa hi ndlela yaleyo 0608875942 mi tlhe mi hi byela ku why hi ta kota ku va hi khe hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana vito ra risimu i mavholovholo kusuka kahle le ka Dr. Thomas Chauke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ximatsatsa number 26 060-887-5942 miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina Jesus FM hallo
1: ahee minjhani
0: hi pfukile minjhani sesi maxudu a vanhu balekini loko hi ku a mi ni twa a riqingweni mina mi twa se loko mi nga ri ku ni tweni hayi mo vulavula mi nghena ka nhlokomhaka mi ni le ku mi tweni site ra mina 060-875-942 miyingiseri wa mina mi le moyeni ahee
2: mi pfukile
0: hi pfukile minjhani
2: hi kona sasei loko hi hlanganile a ri na muti wa yena hi muti wa mina hi muti wa hina vana va yena hi fanele hi twanana ku va na muti wa mina na yena hambiloko ku ri ku mina ni na muti na vana va mina ni fanele ni endla ku loko muti lowu wa mina na vana va mina a hi wa mina na yena i wa vana va mina na mina
0: ni mi kuma kahle
2: ni fanele ni endla ku loko mina na yena hi va na muti wa hina hi ri two ku na mindzuku loko to tshuka ni va ni fambile mina va ta n'wi hlongola ku vava ngopfu la mutini
0: ni mi kuma kahle
2: kumbe loko yena u tshuka a fambile vana va ta ku mhani loyi a wu tshamele yena a nga nsati wa wena a nga ha ri kona yina wena hu vufana hi leswi ni vonaka swona mina na ka mapfuvi sesi ya hi xumaxumini
0: ni khese swinene mfana goxo
2: a ku tale sister
0: mi xeweta ngamba vhini
2: na wa xeweta mhani
0: 060-875-942 mina na n'wina ya va hi khe hisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ximbindimbindi vito ra risimu leri ni nga mi nyiketa rona otherwise ke a yeneni ya dyondza yi dyondzisana hi twa ku n'wi miri yini miyingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni wini
1: ahee
0: sesi maxudo
1: ni
0: veta ni mi nghena hi ku arriver network ya ari
1: loko ku ri ni na ntekani ni ri na muti wa mina ivi ni kuma munhu a ri na muti wa yena a ni hi mi ya tshama a mutini wa yena kumbe hina a tata tshama a mutini wa mina swi na problem hi mhaka yo loko ni na loya kwele ni fika kumbexani ni ri na vana ivi mina ni fika ni hundza misaveni vana va mina va ta va va ri hava kaya ka vona mina ni siya vana va mina kaya ka vona na siya vana va yena kaya ka yena ivi hi ya endla ximutani xa hina hi tshama kona vana va sala makaya va ta va layita timboni kaya va sapota hi swakuti swi na problem mutuku ka siku swi lava hi swi xiya xin'we eswo hi rhwala na vana hi ya hi famba na vona hi ya hi tshama emitini loko xikwembu xo ku hleketa hayi hi ta va na problem a vona lava ma xiku grade ya vutepi ni ri kwala ri koplasaya ya ta ku ka yi tazi ku kumelino
0: khense swinene is it 0808742 mina n'wina yi va hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya tiphina hi nhlokomhaka loko n'wina mo tshuka mi hlangane na mhani mi swi vona ku lava wa hi vona lava ni la ta ku gondzo leriwa ra vutomi hi nga fambisana rona na vona ivi then mi kuma ku mhani va na muti na vana le muti wa vona mara ku ha nhloko ya muti mi swi endlisa ku yini miya va nhloko kwala handle ka muti kumbe mi aka xan'we hi xitandi ivi mi sungurisa hi vuntshwa na mhani lava wa loko hi kumi munhu wa xisati mi kume na bava loyi yehe a pfumalaku mhani leyi a muti wa yehe mara ku ri na vana mi swi endlisa ku yini mi ya tshama kwele ivi mi sungurisa kumbe mi sungurisa hi vuntshwa mi sungula miraga wuntshwa xana ke 0608875942 mina n'wina a hi jikeni la loko ni vuya hi yisa sweswo mahlweni
3: Master Build Hardware va khomele material ya quality leyi u nga tikumela ku Suffix Twin xikan'we na app ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yi endla 975 black pipe class 6 yi endla 560 Afritank 2500 liter yi endla 1999 fridge compressor 1/5 HP yi endla 700 120. Kasi hina swilo hinkwaswo swa plumbing, swa ti-fridge, swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale. General hardware, tools, swa tibohori naswona swa kumeka. Va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road. Loko u lava quotation wa fonela 075-390-9616
0: 070-875-9416 Okay, ban balekin 060-875-942. Mina ngwe ba kaisa so so mahlweni ngwe na ba ngise ba me ba kurandeka e ba ikhe itwa ngwe e kuri ngwe na meri me yo misa ku yini e mon kuma kahle nkandi yiso lanwa
4: Rishil Merlin na ba shume na nhloko mhaka ya wena kha ha ku twa hi ku yingiserini e loko ni kumana na munhu ari na munti muntu loyi a nga na wona i muti wa yena na vana va yena na mina loko ni ri na muti i muti wa mina na vana va mina se hi fanele hi vona ku ya hi ya sungula muti wuntshwa vana va sala na miti liya mhaka ya ku antswa i ku va i vana va xaveriwa swakudya hi yo mhaka ya kahle ku vana va xaveriwa swakudya hina hi kumeka hi ri mutini wa hina i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu

0: Hello. Okay, right, Monkumala.
1: Sesi mashirinani mashirindotwana hi ku byela hina hi swilo swin'wana swi twisisaka ku kumisa nhlokomhaka leyi. Loko u kuma ni wansati a ri na a nga ri na nuna mi xirhana mipfumelelana mi twanana, se a muti wa yena i nga yi i ri n'wanuna i ya hloma. Loyi a yi taka a ta hloma i n'wansati a tshama emutini wa mina. Loko ku ri ku ni na muti ni na vana va mina lava nga siyiwa hi mhani wa vona or ku endleke swin'wana, ni fanele ni akela mhantsongo muti wa yena ni n'wi ni ya tshama na yena le muti ni ya tota ku ni hlayisa. Hi nga endli ku hi paka vana hi teka n'wansati hi ta n'wi veka emutini wa mhani wa vana lava ku va ha ri kona. A hi tekeni vana lava a hi tekeni n'wansati hi ya hi ya n'wi veka le hi n'wi langavula xigodo a kota ku ni hlayisa kwala xitani ku a ni tshama kona. Ni nga yi ni ya tshama le aka vona hi ku loko ni ya tshama le swi kombaka se ni hlomini inkomu phirima ni nga laka bodo leswi swi vonisaka swo mavonelo ya mingiseni mavonelo ya mingiseni.
0: 0608075942 himpela Jesus FM hina xiave mina n'wina hi sasa swo mahlweni 0608075942 loko sweswo dzika swiendlise sweswo ke mi swi endlisa ku yini n'wina miya tshama kwale mutini kumbe mi sungula hansi na ko hikokwalaho ka yini mi chava koho ku pholisa mavholovholo xana ke 0608075942 mo ni kuma kahle la hi twa ku va hi khomele yini
2: rixile sesinerile twa nhlokomhaka ya twala loko ni n'wi kumeni mihlayisani mina so swi ni ngete tani hi fanele hi twanana na muhlayisani wa mina kumbe muhlekisani wa mina ku hi fanele hi maka muti lowu nga ta ba xifuva xa hina vambirhi hi nga ta ti lawula ka wona. Hi nga yi ha ti lawula ka muti wa ka van'wansati kumbe ka wa ka van'wanuna hi ku n'wana luya i va a ri na vana na mina ni nga n'wansati ni na vana va mina, se swi kahle ku hi ya ti endlela ndhawu ya hina vambirhi laha hi nga ta tshama kona hi ku ku na mintuku sesi Marilyn Dlorimaleke i yi vonisa sweswo na ri leka khakhala dangi
0: 0608075942 mina n'wi vake ya yisa sweswo mahlweni mo ni baleka hi ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu loko ni vuya hi ta vake yisa kahle mahlweni na nhlokomhaka leyiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwa loko n'wina matshuka mi kombe mihlekisana ivi then mi kuma ku mihlekisani wa n'wi loyiwa i na muti mi swi endlisa ku yini mi ya mi ya tshama na hi kwale mutini kumbe mi sungurisa hansi na mi sungula swa n'wihi a tlhelo n'wina mihlekisani wa n'wihi loko hi kumi munhu wa xisati still mi swi endlisa ku yini i ta ta tshama kwala ka n'wihi na vana va n'wihi kumbe mi ya sungurisa hansi xana ke 0608075942.

Xana u na swiphiqo swo swa timali ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Tso Mashele kusuka eLiwahomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi, ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelangi ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio la ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofa Tso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahitelo xikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma, kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma, naswona u endle tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanya hi yena, na ku va vana va yena va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela. N'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena, naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-688. Loko u vula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena, hleketa nakambe. Omphile Khubayi kusuka Los Richard hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Liphalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe. U ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe hi tingana, hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali, naswona u hlekete leswaku

0: ekaya un'wana na un'wana a khomole hi tingana hikokwalaho a fane ku va a kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hleketele swo tala leswi nga swi endlaka ku kuma mali loko a languteka ku va tata wa n'wana a ta va a n'wi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bile mirini siku rin'wana u te a tshamile a twa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali eka tiakhawunti ta vona van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo na leswaku van'wana va na nhlanhla ya lotto na powerball u bile riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke u bele riqingho eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-short boys ti n'wi nghenisela 2 million rand endlwini ya yena leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni u nga pfumeli leswaku mali ku va xirhalanganyi eka vutomi bya wena bela riqingho eka Baba Chief Gasela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 u katekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu
1: ra mina ndzi Tshegofatso Mashele kusuka eLebowakgomo endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto powerball nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wa yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani a ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu kun'we na ku va vana va mina va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys.
0: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va herisa vutomi byakwe.

0: na ndangu wa yena la vanga sindziseka kwa vacinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundhankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-Short Boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu van'wana va boxe leswaku va khome lotto na Powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana u vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka bava Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-Short Boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka u amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena u kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondzaka swikolo swa mavayivayi ePitori u khense matimba ya wanuna loyi na ti-Short Boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka bava Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela xana
1: loko ni ri na yena a kha a tirha loko a ni booster mali liyani ni yi dyi ni ri nexe ni dya na vana loko va ku ri 500 a 300 yi ya ka vana mhe ni ta sala na 2 kumbe 400 yi ya ka vana a ni na swi tiva ku laha ni nga kona hi le mugodini loko wo landzelela n'wansati wo ka a nga tirhi i tlhela i ya huma muti na yena a vo nyeketa hi ku nyeketa tiburuku a ta ha khomi xisutini vavanuna lava hi timbitsi ku siye vana sayitini hala u ya hlayisa swigangu na vana va swona hambi wo huma muti swigangu leswi ya swa ha lava swakudya swi languseli ka wena na mhana swona ya loyi wena u nga n'wi teka se heyi mina lomu ni fambaka kona ka swigangu swa mina swa swi tiva swo tala ni lava mali a ndzi ni huma xitandi na yena ni lava ku famba ni rhwala timbitsi to tala mataleni mina kwala Venda muhaxi a hi xumenzi zimerini
2: Merlin Siri, Merlin Siri, da solo io, Merlin.
3: Varrandzani vaseketeri va mafosi Try by Force, GSR FM, Vision FM, National Luman Hotel, va mi ramba eka memorial service ku ta tsundzuka nena. Siku i 2 October 2026. Kasi nkarhi wa ku sungula i 1 o'clock ku ya fika 3 o'clock. Leswi hinkwaswo swi ta va swi khomeliwe eXin Luman Hotel a Giyani. Tanihi GSR FM, Vision FM, National Luman Hotel, mi ri moya wa mafosi a wu etlhelo ko rhula.
4: Hi n'wana Samson Mthombeni wa Nhlambi musa? Mthombeni kombela mi byela lava tirhaka va pfa yimenyana. Yimanyana mi ta laya tshana ri kokwana Mthombeni kambe mi tshama kwini kokwana Mthombeni?
5: Ayi hi nga yima hi rhanga hi vuta ni vutisana na ni vulavula na vana ma
4: mi vulavula na mani
5: ni rhanga ni vulavula na vana mutini ku swa humelela na
4: a ka ha vulavuri na vana kokwana Mthombeni mi veta hi ri layicha se ri layichiwini leri ra n'wina ri layichiwini ha ri hava xipesi laha hi la ku mi vhema tivengelaro kwala kaya
3: nhlengwe mafosi
4: tribe

Tell them so, honey.

0: 6 kasi nkarhi wa ku sungula i 1 o'clock ku ya fika 3 o'clock leswi hinkwaswo swi ta va swi khomeliwe eXilumani Hotel a Giyani tanihi GCR FM, Vision FM na Xilumani Hotel hi ri moya wa mufosi a wu etlele ku rhula
1: hi n'wana Samson Thombelo wa ntambi musa Mthombeni kombela mi byela lava tirhaka papa wa yimenyana yimani nyana mi ta laya tshana ri kokwana Mthombeni kambe mi tshama kwini kokwana Mthombeni
2: hi nga yima hi rhanga hi vuta ni vutisana na mi vulavula na vana ma
1: mi vulavula na mani
2: ni rhanga ni vulavula na vana mutini ku swa humelela na
1: a ka ha vulavuri na vana kokwana Mthombeni mi veta hi ri layicha se ri layichiwini leri ra n'wina ri layichiwini ha ri hava xipesi laha hi la ku mi vhe
2: mitipekaokwalakaya
0: nhlengwe mufosi try by force
3: Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi Mahungu eka GCR FM na Remember Riveni
4: ni khensile ku siyeriwa nkarhi ntswalo yin'we mahungu i ya awara ya 11 ka GCR FM rito ra rixaka vangiseri ri xile ku languteka ungunguleka wara leyi mutlangi kumbe muyimbeleri wa ndhuma swinene laha tikweni ra Afrika-Dzonga Babes Mhlangeni u hundzile emisaveni a ri na malembe ya 83 endzhaku vabya swa nkarhinyana Mhlangeni u lovile ra vumune ni vusiku hi siku ro sunguleka n'hweti leyi naswona u herisile ntirho wo hlamarisa wa vuyimbeleri lowu teke kona kwalomu ka 60 wa malembe hi vukhale naswona u tiveka ngopfu eka tinsimu leti katsaka sala ema botinete kun'we na lonely man na a nga tlhela xiximiwa hi sagwadi ra sama lifetime achievement award eka ku hoxa xandla eka yena lokukulu kun'we eka mabengu ya awara ya 11 ka GCR FM muofisara wa le magondzweni Peter Gagash nhonyani kun'we na nsati wa yena wa gqweta Charlotte vanhu va langutele ku va va ri karhi va humelela emahlweni ka court ya majistrata ya pulukani eka siku ra namuntlha tanihileswi va languteneke na vukungundzwana kun'we na vukanganyisi eka mali ya vafi va ehleketeleri va van'wana vambirhi Rhandu Tivani na Jabulani Maluleke lava a va languteriwa ku va va endla xikombelo xa bail emahlweni ka court ya majistrata ya pulukani ya Limpopo hi ravunharhu lava va nga humelela emahlweni ka court ya pulukani ku va va ri karhi va endla xikombelo xa bail ku ya viko Rhandu Tivani makwavo wa Charlotte Tivani kasi Maluleke lwa yehliwaka munghana wa Peter Gagash nhonyani mfumo wu hehla leswaku mali ya switandi swa vafi hi leyi nga hundziseriwa swi nga ri ki enawini kun'we no dyiwa swi nga fanelanga nhonyani na Charlotte Tivani lava hehliwaka ku nga va hehliwa va nomboro yo sungula na vumbirhi naswona khale va endlile xikombelo xa vona xa bail laha va nga va ri karhi va aleriwa hi khoti ya le henhle ya pulukwani sweswi vamangaleriwa va langutana na swihehlo swo tlula dzana ku katsa vuxisi ku yiviwa ka timali kun'we na vukungundzwana vuchichisi byi tlhele byi kombisa leswaku mindyangu yi engeterile yi tile emahlweni na swivilelo leswi sisi maendlelo sweswi ya hlweni no endla vona swa tibeyili ku yisa emahlweni kumbe ku languteka ungurisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General James Kripas emugqivela hi siku ra vunharhu eka n'hweti leyi languteriwela ku va ri karhi rhangela nkhuvo wu va va ri karhi va nyika tirhenki eka maphorisa ya le henhle swinene swirho leswi hi leswi tekiweke etindhawini ta Visible Policing Detective na Support Service naswona swi nga ha kuma swimfumo swilo swa vona leswintshwa eka nkarhi wa nkhuvo xiendlekalo lexi tlhele xi tiyisisiwa swinene eka ajenda ya maphorisa hi ku kandziyisa ndhawu ya vurhangeri na ku va va ri karhi va tiyisisa swiletelo swa vuleteri kun'we na ku va va ri karhi va yise emahlweni naswona ntirho wu languteriwile ku va wu khomiwile etindhawini ta xifundzantsongo xa Capricorn ePolokwane
5: Visible Policing mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Jan Skeppers u ta nyika ximfumo tirhenke eka maphorisa lama nga tlakusiwa exikolweni xa le Capricorn High School ePolokwane ntirho lowu wu ta endleriwa ePolokwane kusukela hi 9 o'clock namixo hi ti 3 October 2026 maphorisa lawa ya suka eka Visible Policing eka ti-detectives ni le ka ti-support services maphorisa lawa ya fanele ku va ya tirha hi kinki na ku tiyimisela ku endlela leswaku vukorhokeri byi ya
4: xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya 11 ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni eka awara leyi muyimbeleri wa ndhuma swinene Babes hi loyi a vikiweke ku va hundzile emisaveni eka siku ra tolo hi gimeta mahungu ya awara ya 11 ya n'wana ya kona ka awara ya 12 hafu ku bela awara ya 11 etinhlokomhaka nongonoko GCR ni nga kumi

R50. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4000, plan B R4500, plan C R5000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena.

0: twana na rona ekusuka kahle ka Mr. Josh Reman na bangoni bandawu baku mahlebe zulu 0608075942 mina nwe na ba KI sasweswa mahlweni nwe na ba ngisire ba me ba kurandeka loko ku nwe na mako ni joiner mina nwe na ta ba KI sasweswa mahlweni ya kuma kahle HPM lesha sha ku ya kuma kahle rito kumbe xani nhlohlotelo luwa ni nga mthembisa wona kusuka kahle ka wa life coach kungabo se Samantha Baloyi ka mpondo wa sukura na mohla nwe na ba ngisire ba me ba kurandeka ayene ni yato kuva hi khomele yini eka sukura namuntlha 0608075942 inambara ya riqingho leyi mina n'we yi nga ta va yi khe yi famba kahle hi yo ku ya mahlweni mo mina ni yi khoma lanuwa
1: mina man coach Amanda Baloyi namuntlha hi lava loko mundzuku mo ka mi nga ha tirhi ku nga ha ri na muholo yi nghenaku ku nga ha ri na mali ya grant yi nghenaku mali ya n'wina leyi nga tshama yi nghena yi ta va ya ha kota ku mi tirhela na ndlela yin'wanyana loko sweswi timali hinkwato to yima ku nghena leyi mi yi tirhaku siku na siku yo ka yi nga ha ngheni ma ta swi kota ku hanya na ma ta swi kota ku hakela leswi hakeleriwaka ku xava swakudya loko ku ri namuntlha i siku ro hetelela ro mi kuma mali mi ta survivor for how long n'wana u ta ku hayi mina ni nga pfuxa 3 months hi leyi ni nga yi veka mina hayi nga ku 2 weeks swi ta swi herile hi mina n'wana ku hayi 3 years sweswo swi ya hi ku ku na mali leyi yi nga kona yi mi tirhelaku na swi na nkoka ku va n'wina mi kha mi endla mali swi na nkoka ku mali yi manejiwa mara ku na lexi ya vunharhu lexi ka MMM model leyi hi hlamuselaku make money manage money and multiply money leya vunharhu i ku yi multiplya hi ku ka nkarhi wo karhi kumbe ni moni ku nkarhi wu ta fika laha hi lavaku leswaku mali leyi hi endlaku hi manejaku na yona yi sungula ku hi tirhela ku nga ha ri n'wina mi tirhaku mali ku nga mali ya n'wina

kota ku vekisa ku bindurisa. A hi vulavuli ngopfu hi swilo swo swa ti get rich quick, hikuva unfortunately vanhu vo tala va tekeriwe advantage swinene hi ku ka va nga tivi kumbe hi ku va na vona va navela ku vona swilo swi hatlisa swi endleka, ivi a ta munhu a ta mi tshembisa ku loko mo ni nyika mali yo tani mi ta vhiki leri taka yi ta va yi multiplyini, mi ta kuma loko mi ni nyika 1,000 sweswi loko n'hweti leyi ya hela mi ta kuma yi ri 5,000, ivi himpela mi n'wi nyika 1,000 n'hweti loko yi hela mi yi kuma 5,000, mara loko munhu a yi kumini 5,000 yaleyo wa hleketa ku xe se loko no yi chela yi ri 5,000 ke awa loko yi chela yi ri 5,000 yi ta vuya yi ri 40,000, ivi mi yi chela 5,000 yi vuya a sweswi va swi fambisi sweswo. A ni loko mi kha mi endla leswi mi pfa mi hlevela van'wani mi pfa mi byela van'wanyana mi kuma ka hasi mali ya n'wina yi fambile, kumbexana mi tlhe mi n'wi chelela yi ri 10,000 mi landza ni tlhe mi ya lomba ku yi ta bindzula yi tele. Se i swilo leswi vanhu va nga tekeriwa advantage hi swona hi ku ringeta ku yini ku bindzurisa mali kumbe ku multiply mali, mara ti kona tindlela ta safe ta legal ti nge le nawini ti mi endlaku kumbe ti mi kotisaku ku na loko mo tshuka n'wina mi nga ha ri ku tirheni mali ya n'wina yi sala ya ha mi tirhela, mali ya n'wina yi sala ya ha endla swo karhi yi kota ku nghenisa mali. Se ku na tindlela to hambanahambana leti munhu a nga ti tirhisaku ku bindzurisa mali hi ndlela ya kahle, ende ku bindzurisa mali loko a swi vuli ku ku na ti-guarantee ta ku loko mi yi vekisi lexi yi ta vuyisa leswi, swin'wana swa swona swi endleka yi vuyisa swona, swi endleka yi vuya yi ri henhla, swi endleka yi vuya yi ri hansi. I swinawanawani swa kona, i swinawanawani swa ku bindzurisa mali, i swinawanawani swa ti-investments. Se xo sungula, mali ya vekisiwa kumbe ya multiply-iwa ya bindzurisiwa ka leswi hi swi vitanaka ti-shares. Ti-shares hi loko mi ku na tikhampani leti ti nga listiwa, we call it being listed on the JSE, tikhampani letiwani. Swi vula ku munhu un'wana na un'wanyana wo fana na mina na n'wina a swi kota ku hi xava xiphemunyana xa khampani liya. Tikhampani leti tikulu ta pfumeleriwa ku na hambi va mi ri na 100 rand na hambi mi ri na 200 rand ma swi kota ku xava xiphemunyana xa khampani liya, na n'wina va mi vona khampani yaliya yi kulu mi n'wina mina na yi owner nyana. Ku owner khampani liya swi vula yini? Na swi vula ku loko khampani liya yi kula yi endla mali yi endla ti-profit, profit liya loko yi tele na n'wina va mi xerela yona i ku bindzurisa mali yaleyo. Ka 100 rand yaleyo mi nga ta mi xave yona 200 rand yaleyo loko mi yi vekisi nkarhinyana yi va yi kha yi bindzula ka yi bindzula makuma ka ndzhaku ka lembe mambirhi manharhu se ku na double ya mali liya 100 rand se liya yi tswali yin'wanyana se ku na 200 i ku investa in ti-shares sweswo, lero mi investa ka ti-assets leti ti kulaku in value. Namuntlha loko xi xo karhi xi ri nxavo wo karhi i 5,000 namuntlha, loko xi tshaminyana nkarhi wo leha se i 7,000 hi lero xi bindzurisini. Loko se mi xi xavisa n'wina mbuyeriwa hi 7,000 instead of 5,000 liya mi nga yi veka. I ti-assets leti munhu a kotaku ku bindzuwani ya tona ku nga yini ku nga ti-shares. Nkarhi wun'wanyani na ndhawu misava loko swi pfumela ka tindhawu leti ti pfumela ku mixava misava mi ri na yona nyana ya xaviwa misava, misava loko ku va na ti-development around the area ya gonya in value. Mi kuma misava liya loko n'wina mixava xitandi mi xava hi 15,000 andzhaku ka malembe nyana hi vanhu va le ku xi laveni xitandi lexiya va nga ma hakela na 40,000 hi lero mi kota ku bindzurisa. Mara naswona langutani ku hi switandi leswi nga nawini mi kota ku swi hlayisa mi swi biyelela mi nga biwi mali. Se swi lava munhu a va hlutekini munhu a va kha langutisa ku hi swi pfumelaku hi swi nga pfumeliku ku mali ya n'wina na yi kota ku hlayiseka. Se ka ku multiply kumbe ka ku bindzurisa mali leyi ma langutana tindlela to fana na ti-property i swin'wana leswi hi va ku hi kha hi advise vanhu ngopfu hi swona ku ri loko swi pfumela property nyana yaliya yintsongo ya ku rentisa ya ma yi veka mali ka swona sweswiya ka ti-property to hambanahambana ku ri mali ya n'wina liya mi nga yi veka layiya yi sungula ku mi tirhela. Property loko mi investa ka yona ku na tindlela to hambanahambana ende tindlela to talo to investa ka ti-property. Xo sungula ku na misava yaliya ni yi vula kumbe mi a

0: Variety Wings with Shoko Shoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance. Merlin Siri, Merlin Siri, da solo io, Merlin.
1: Hello.
2: Ae, mi Gianni.
1: Ipuki, mi Gianni.
2: Ipuki, ma tu mamma è fuori da sé a pala.
1: Sì? Merlin, da man.
2: Ano che sei a pala?
1: Pupala, ini.
2: Ari hi n'wina mi nga yimisa ka mhani mi ku hi nga se pfala mi la tata mi ta vona xidumbu xa n'wina ro hetelela
1: hi mi ku mi ndzeni tata ta vona xidumbu ro hetelela a ni loveriwangi mhani I mean ah mhani ni nge mi tivi
2: n'wina mhani Gladys
1: hi mi mhani Gladys mara mhani lovelangi hi munhu kulu nga zeni ku tata ta vona xidumbu ro hetelela
2: hi mi vulavula va nga ni nyikati nambara ta n'wina vona endla xihoxo na
1: mi vona nghozi ka n'wana mhani se ni fanele ni ku mi loveriwi ni nga loveriwangi Panani musharwa
2: wina. Chava ku xivonela la a musharini wa yena. Hi ta xitisa kwala kaya.
1: Hm? Mi tisa yoyi. Mi tisa ni dumbu kaya. Maru kona na. Olora, tama ni kumene. Kume na tiko rata tarisa hlalela dumbu xa mi xiteka mi ta xiveka ka hina rivaleni ni nga xiti.
2: Ni vula njhani ku alora. Mara a hi swona swin'wanyana a hi swona vana mana.
1: Swa yini? Hello.
2: Come on, ladies. Come on, show you one. What's going on, Mara?
1: You? When you soon walk in the food.
2: Mara,
1: come on. Mara,
2: man. Mara, man. Me and over one. Mara, hi. Mara, I'm going to go. Mara, I'm going to go. I'm going
1: to go.
2: I'm going to go to the house.
1: Loko ri mo

0: yini mdoko ni nga kala ti kana ka tshompo maset
1: mara a isona
0: petro petro se tshompo mara ran ka se ke mo no ela mo solo kwa dhangu ba ku ho sa hiri petro se tshompo mara ran a ti
1: mara ka se tshompo nda se botsa
0: mane ni le petro se tshompo mara ran a ma minga ya na se tshompo kwa la mushara fura ha mane ka ku wo bo tsona uno ene no no tsho ka tsaka ni papa ana ka yo wa go fola loka na fo ena nga eto mpumbeshana e kwa ni lo kova kwa hala ka venge rwa ni tshitumbu venge rwa ni bana a mina ba ba ninge se tiki mire ke no tsho no uno
1: mara tshitumbu ya tsho tshitumbu ya tsho botsa njalo eto ma
0: mana ri kona nir loko ntani tikini ta mfanele ti mamsweso nwana ku a ku benge a kuweni man fok va fanele vale loko ri xidumbu mo ami ya hisa loko mi nga ku lo xilanga ni nga lan'wana xidumbu ku xidumbu no penga
1: hi swona
0: o hi xanani
1: mangenise
0: hayi kon
1: hi me but ma fosika
0: mi ri yini
1: hi me but ma fosi
0: tuweni ka n'wana mhani kunene kunene kunene
2: varhandzani vaseketeri va mafosi try by force GSR FM, Vision FM na Shiluman Hotel va mi rhamba eka memorial service ku ta tsundzuka nhenha siku i ti 2 October 2026 kasi nkarhi wa ku sungula i 1 o'clock ku ya fika Thuman Hotel a Giyani tanihi GSR FM, Vision FM Hotel mi ri moya wa mafosi a wu etlhelo ko rhula
3: hi n'wana Samson Mthombelo wa ntlambi musa Mthombeni kombela mi byela lava tirhaka va va yimenyana heyi yimanyana mi ta laya chanari kokwana Mthombeni kambe mi tshama kwini kokwana Mthombeni
4: ayi hi nga yima yirhanga hi vuta ni vutisana na mi vulavula na vana ma
3: mi vulavula na mani
4: ni rhanga ni vulavula na vana mutini ku swa humelela na
3: a ka ha vulavula na vana kokwana Mthombeni mi veta hi ri layicha se ri layichiwini leri ra n'wina ri layichiwini ha ri a va xipesi laya la ku mi vhemi tivekela ro kwala kaya
2: nhlengwe

0: 那我不清楚，我不知道国家他这边是干嘛部门，下面是干啥干起电视？那为啥呢？人家对这个那个我们说电视，那人家不那个对家子那嘛那个嘛人家嘛说人家是对那个没他，习惯到这个你怎么搞这个？习惯你看那嘛的把他下面那给提他嘛，啊不那个嘛不嘛，你那个给提交过来，是吧？那这个那个啥的。Se não vou acertar minha papa no coelho,
1: É, toma na baba. Nikan Sushnen.
0: Chumai, chumai, não vai na baba.
1: Dengue. 060875942. Minha mãe vai que isso. Eu sou uma chena. Minha mãe que serve a minha bacuranteca. E vai mandar ter aquela caixa. Escreve muito melhor. Para o birthday. E que a mãe não vai. 060. Mãe, para a mãe. James, para a Rinla.
2: Epi! Akamanana Maria Maswanganyikwala. Vukahle ku bayi ntukulu wa mina nuna wa mina a ri yexe ntsena xikarhi ka titombi tinharhu epi eka hlulani mahori ka mapuve na ri suna mphombeni le ka mapayeni mani mihloti mbiza a gandlanani ka khaya Emmanuel Khosa le ka hlaniki mugangeni wa ka Mpenyezi kula malume wa mina kula cousin wa mina kula mavono epi famba wisa Merlin oza Friday yo ka yi nga ri kahle
1: 060875942
3: epi epi ka mani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi Mavela sijajani ka mchipisi ukahle ku bayi hlanganani RDP ku hlula mahori ka mapuve na lava nwana hinkwa vana velela hi man grace makamu ka ngobe happy
2: birthday ka nomsambiza niku happy birthday ka kahle ku bayi a hlanganani township ikula ikula ntukulwana wa ja ikula ihlayiseka Iva n'wana wo twa n'wana wo humelela vuton'wini Jehovha a endli ku navela ka vatswari va wena na wena a ku endle leswi swi navelaku ta ku happy birthday ka mhani Maria Maswanganyi 66 kulani mi kula tiko ra ka Maswanganyi ha tinyungubyisa mi mhani wo hi yimela mi mhani wo yimela tiko ra n'wina mi mhani eka hina mi va mhani wa vutihlamuleri kulani mi kula mikhaya kulani mkha wa mina mi hlayiseka Jehovha a mi endleli tintswalo mi nga pfumeli xilo na xin'we xi mi khunguvanyisa ka siku ra namuntlha laha mi navela hi mani gei ma tevulaka Maswanganyi i nkomu
1: 060-887-5942 i nomboro leyi mina n'wi nga ta va khe ya mahlweni hi yona that's our special number n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060-887-5942 monteka kahle mi yingiseri laniwani 060 mingiseri mele moyeni right 060 mingiseri wa mina
4: tata ni ba halo le ya tolo halo
1: le ya halo that good
4: tsona ngoba ngwe pe ka ntanga ya mina mani mari ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kulani maseve mbiseni vuyini le tseni le kaya happy birthday mwana mani kulani xikwembu xi mi endla hi tintswalo mi hlayisa vatukulu va hina ni happy birthday mani Maria ni ku happy birthday ka Manuel Khosa le aka Mpenyisi eka nhlani ka mugangeni wa ka Mpenyisi kulani va ri ku na mevhalasi Chauki le aka Mchipisi ntukulu wa Manjajani va ri ku na ntukulu wa n'wana wa tati le a hlanganani a ri DP mavito malama ya sweswo na le ka mapuve i vambirhi hepi hepi ka ntombi ya ka mihlahlandlela ntombi ya ka mbeva sesi Johana a kaya ka hina ka bode kulani n'wana bava xikwembu xi mi endla hi tintswalo u humelela ka n'wina timbeva hi humelele yini kwenu na lava bede ya ku namuntlha mi ni xewetela mukhalabya wa mina makunga mi veke avuxeni hambi voto ni bakwa ku adaka
1: ni kenzo swinene
4: vaya
1: thank you 060875942 mina na n'wina i va khesa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka i va mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha mi yingiseri wa mina ni pfukini minjhani ne
5: ma ku hepi

0: mhanyi ya masangano. Mhanyi ya masangano vo sanga hakafulokisi namuntlha. Ya vona va nga sanga mahlweni. Ka hinkwavo lava bebelaka siku ra namuntlha. A ndzi va endle hi tintswalo. Ku va hi nga va hlayangi hi mavito, va nga ti va vilela. Hi va navelela hinkwavo loko va yingisile radio un'wana na un'wana laha bebelaka namuntlha. A teki a ri kahle, siku ra yena ra kahle. Va hlayiseka, Xikwembu xi ta va na vona hi masiku hinkwawo. Ta va naveleriwa hi mhana mukhatiwa kwalaha ka xitlhelani kwalaha xi ka phawa kwala. Tsali ya mina.
1: Ahiyani. Ni khensa swinene. Danke. 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina n'wi yo fane yi hambana. Nkarhi wa mina wu vhike makumu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 060-875-942 a heneni ya kuma kahle. Alright, ku na swin'wana la. Okay, right. Mina na n'wina a heneni ya kuma kahle vanhu lava yi nga fambetela kahle na vona. Eka mpundu wa siku ra namuntlha esite leriya ra Facebook page ya xitichi hi twa ku ti humesa yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi fambe kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha loko ku n'wina hi koho mi hi joyina mi endle swona unfortunately mina se no famba mara lexi ni mi tshembisaka xona i ku ri nongonoko un'wanyana wa matimba wu le ku teni jesu ra top yi ta va yi kha yi landzela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 hi va hi languta kahle ku ri i vo mani hi nga famba kahle na vona hi fambe kahle na vanhu lava landzelaka ba mandla ni vuyelela eka vanhu lava landzelaka ma right Hasani Choice and khensa swinene la Jim Jones a Jim Jones ka Mphogoro Bishop Rasipi na mbona kwalano vachanda vambirhi hashtag eka n'wina Southern Southern Mulapu lukwani laya a kha a ku happy birthday eka manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala vana veleriwa kahle hi Southern Ngoveni hi khensa swinene Soza Easy eka siyanda ni khensa swinene mana nhlayo na nhlayiso na mbona kwala ka bode Sesi Daphne Ramyad a ili hashtag eka n'wina na Spirit Chabalala suka ri saseki va va ku happy birthday eka boti wa vona Wisani Wijowan hashtag eka n'wina and happy birthday eka boti Tisani Maluleke ka nkora swifasonke hashtag eka n'wina Puriso Tenga le hlanganani ka Matsila suka ri saseki 060-875-942 mkateko vhuke ya malonga ni bamandla ni belela eka n'wina otherwise ke vayingiseri va mina mina n'wi yo fane yi hambana Jesus FM yi mi navela kahle tinjombo n'wina mi ke mi birthday ya kahle eka siku ra namuntlha siku ra n'wi a ri saseki ku ya mahlweni kambe ke tindlela hinkwato ti va ti kha ti kongoma kahle le a Xilumane Hotels n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fambeni hi ya ya supporta a hi fambeni hi ya tlangela vutomi bya mfowethu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi na vona buti a ri wun'wana wa hina eka man'wani malembe and then ke ku va yena a tikume a sukini a ku ri timhaka ta ku va a kume promotion hi ndlela yaleyo a tirhaka xin'wana swa station leswikulukumba kambe ke eka siku ra namuntlha ku ri ti 2 October a hi fambeni hi ya tlangela vutomi bya yena etindhawini letiya ta Xilumane Hotels n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha ku tsundzukiwaka kahle vutomi bya yena but mafosi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va hlamuseta timhaka ta ku ri nongonoko kumbe ntirho lowu wa memorial ya yena yi ta sungula kahle ka wara liya ya n'we until 3 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so moya wa vona a wu etleli hi kurhula Vision FM yi ta va yi ri kona Jesus FM yi ta va yi ri kona kwele a Xilumane Hotels n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina unfortunately risimu leriya mi nga ri langa a ni nge koti ku ri tlanga because ni fanele ni huma hi risimu ra kereke kumbe risimu ra gospel endzhaku ka advert leyiwa
2: varhandzani vaseketeri va mafosi try by force Jesus FM Vision FM na Xilumane Hotel va mi rhamba eka memorial service ku ta tsundzuka nhenha siku i ti 2 October 2026 kasi nkarhi wa ku sungula i 1 o'clock ku ya fika 3 o'clock leswi hinkwaswo swi ta va swi khomeliwe eXilumane Hotel a Giyani tanihi Jesus FM Vision FM na Xilumane Hotel hi ri moya wa mafosi a wu etlhele ku rhula
3: hi n'wana Samson Mthombeli wa Nhlambi musa Mthombeni ni kombela mi byela lava tirhaka va pfa va yimenyana yimaninyana mi ta laya chana ri kokwana Mthombeni kambe mi tshama kwini kokwana Mthombeni
4: yi nga yima yi rhanga hi vuta ni vutisana na ni vulavula na vana ma
3: mi vulavula na mani
4: Nirangani walawala na vana muti nikuswa umelela na.
3: Ha, aka walawala na vana kukwara mtombe ni mveta, mveta, eri laicha, seri laichu win, lerang win, eri laichu win. Hara wa space lai, lakum vema mtubengi na ukwala kaya.
2: Mshengwe, mafusi.

0: Yukthesela wena andle ka ribungo kumbe ku vuyamela eka rihlangu ti ri karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu i ya awara ya 12 ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri. Enhlikane ku languteka ungungu. Maphorisa ya xifundzankulu xa Lebombo eThohoyandou va pfurile nandzu wo dlaya endzhaku ka mhangu laha ku ehliwaka leswaku ntshungu lowu nga va ri karhi wu koxa vutomi bya vanhu emugangeni wa PPD eka xifundzantsongo xa Bembe ku ehliwa leswaku hi ra vunharhu hi siku ra 13 eka n'hweti leyi kwalomu ka awara ya kaya ni mixo ni nga ku vaaki lava va nga va ri karhi va kombisa ku vilela swinene ehenhleni ka maphorisa laha va nga teka nawu va wu veke emavokweni ya vona emugangeni wa PPD naswona hikuva atlisa maphorisa va tsutsumerile endhawini leyi loko maphorisa va fika va kume muhlaseriwa wa xinuna etlerile exikarhi ka gondzo naswona a nga ri na munhu loyi a ri ekusuhi na yena hi nkarhi wa mhangu. Muhlaseriwa a ambarile jazi ra mpfula ra wasi leri a ri ri tracksuit ya brown ehansi. Swirho swa vukorhokeri lava va nga vitaniwa endhawini ya mhangu laha va nga fika va tiyisisa leswaku muhlaseriwa u hundzile emisaveni. Loko ntsumbu yena wu kamberiwa maphorisa va kumile ku vaviseka ko hlaya swinene emirini naswona nhloko ya yena yi voniwile yi tsemiwile hi nchumu wo karhi ya swinene nakambe a ku ri na ku pfimba emirini wa yena leswi kombisaka leswaku muhlaseriwa u buwile. Mufi u na malembe ya 46 hi vukhale naswona u tiviwile kahle hi maxaka ya yena ya le kusuhi laha mhangu yi nga humelela kona. Nsusumeto wa mhangu leyi a wu se tiveka naswona ku fikela sweswaku se khomiwa munhu. Muvulavulero wa maphorisa Malisela Lidoba wa hlamusela.
2: Maikemisetso a tiragalo ya the motive for the incident is unknown at this stage and no arrests have been made. The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General John Skippers, has strongly condemned the brutal acts of mob justice as they constitute criminality and undermine the rule of law. He further assured that police will leave no stone unturned to ensure the apprehension of the perpetrators. Anyone with information may contact Sergeant Rembuluwani Nekavambe on the number 071-511-121 top number 0860-10111 or the nearest police or may share information on MySubs app.
1: Muyimbeleri wa vunanga laha ndzi vabyaka nkarhinyana mhlangeni u lovile hi ra vumunene vusiku hi siku ra vun'we eka n'hweti leyi laha ntirho wa yena wu nga va ri karhi wu hlamarisa swinene kun'we na vanhu va va ri karhi va kombisa ku hlamala swinene endzhaku ka mhangu leyi. Nakambe u tiviwile ngopfu hi tinsimu to katsa sala ema lonely man na ku tlhela a xiximiwa hi sagwadi ra Sama Lifetime Achievement Award. Ku languteka hungu ro gimeteka mahungu ya awara ya 12 mukhomishinara wa maphorisa xifundzankulu Lieutenant General Janice Skrippers hi mugqivela hi siku ra vunharhu a rhangerile nkhuvo wo nyika maphorisa ya xiyimo xa le henhla ka maphorisa lama tlakusiweke naswona u languteriwile ku va ri karhi a nyika maphorisa tirhenge tintshwa.
3: Mukhomishinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Janice Skrippers u ta nyika xifumo tirhenge eka maphorisa lama nga tlakusiwa exikolweni xa le Capricorn High School ePolokwane. Ntirho lowu wu ta endleriwa ePolokwane kusukela hi 9 o'clock namixo hi ti 3 October 2026. Maphorisa lawa ya suka eka visible policing, eka ti-detectives ni le ka ti-support services. Maphorisa lawa ya fanele ku va ya tirha hi kinki na ku tiyimisela ku endlela leswaku vukorhokeri byi ya evanhwini na ku va va lwisana na vugevenga etindhawini hinkwato ta le Limpopo.
1: Xiviko xi fikise makumu na mahungu ya awara ya 12 ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni. Maphorisa ya Thohoyandou ya le ku lavisiseni ka nandzu wo dlaya endzhaku ka loko ku kumekile ntsumbo wa xinuna lowu nga tivekeki. Gimeta mahungu ya awara ya 12 yan'wana ya kona ka awara ya 1:30 ku bela awara ya 12 etinhlokomhaka nongonoko GCR Talk Khalanga enhlikani.
0: Mahungu lawa yi ku tisela wena

0: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi the 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya liya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Hi timhaka hi famba mahlweni eka Jizerto.

0: All right, ba ngi se ba GCR FM ni ma amke ndawu hinkwa ta ku hamba na hamba na lamba umikari mi ni ngi sala Ameriko la hile ka GCR FM le hubzeni la timaka tlerwa ka kok selimele te nwentsene swa ku ya ka tlhoko makata mangula blablablaka e Don Mathebula Shono 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za Facebook page GCR FM na Facebook Don ka tle Mathebula WhatsApp na tinqingo le ka 0608875942 Namhla Friday ra munthlanu iti 2 October eka lembeleri ya ra 2026. Ni mamket ndawu hinkwa tlamba ku mikarhi mingi sala Amerika. Magonzo yena chalani kahle vukheta. E tsundzuka leswaku le a Shilumani Hotel hi na ntirho wa ku tsundzuka delayed my force our former presenter khale ka muhashi wa GCR FM na Vision FM na Mungana Lonene FM kungwe na ti artist inkwatetwa nga tira na to so mirambo wa kuva koho kusuka hi awara ya nwe ku fikela ka awara ya nharu kambe kwala ku fambeni ntirho wa vo wu ta va wu karhi wu tlanga kwala amoyeni swi ta va swi ri kwala moyeni va mi karhi mi twa swin'wana swa swoho nwe mi nga tsandzeka ku ya kasi a dorobeni madorobe hinkwawo ka hambanahambana loko za ku fika mudende ku hectic ka tika swinene a ndawu ya ku olova ndawu ya ku tlangela ka yona hi mhaka ku ku va ku ri na vungungundzwana lebyi nge le kuleni ne daily basis kumbe hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina leswi ya swa ku vanhu va sechiwa nkarhi wun'wana mi swi twi nkarhi wun'wana mi le tilayinini nkarhi wun'wana mi ri mi vhika movha hala kasi hala mi wela swigevengeni leswi fikaka swi mi secha swa ku a kokwani swi ndlangaka swa mi lunghisa va teka mali hi ndlela yaleyo swi lava ku hi hanya hi ri na vuxiyaxiya na vurhonwani swinene na ku loko swi nga bohi nkarhi wun'wana hi rhuma swo swintukulwana leswi hi swi tivaka swi tshembekile swi nge endleki mi ri na vantukulu va ntlhanu ku nga vi na wun'we wo tshembeka mi kuma ku hinkwavo va hombolokile kumbe va hambukile hinkwavo va endla leswi swi nga tshamisekangiki kumbe leswi nga biha swinene kambe hi na vuyeni lebyi hi nga na byo laha tindlwini ta hina ta vaxi ku languta kwala ka nkarhi a hi veteni xikan'wekan'we va hi karhi hi va amukela hi twa leswaku va hi khomele yini i nhlika hi amukerile tata mo tshuneka lexi vulavulela
1: mpfukilehi
0: na hi tshama hi pfukile hi tiviseni ku yin'we mani mi suka kwihi
1: mina hi mina Eric Makaringi kusuka ka Jim Ngala Ailum.
0: Oh hi le ka Jim Ngala Ailum. Se vanhu va ku Jim Ngala Loom.
1: Bo developanyana la ka Ayi.
0: Oh ro developing.
1: Mara kona Ayi Loom.
0: Alright, nkomo tatana kokwani nhlikani.
2: Ahe papa.
0: Meri njani?
2: Hi pfukile hi ngo vona khalanga.
0: Hina hi tshama hi pfukile.
2: Hi swona.
0: Oh mi ni tiva kahle ku hi khalanga.
2: Ah na mi tiva.
0: I murhobyi.
2: Ya.
0: Lwa kenza swinene. Bula na mani kusuka kwihi?
2: Oh mina hi mina Rosa Nelson Chabalala kwala ka Jim Ngala Loom.
0: Okay. Ti lera Rosa ra kala ka vanhu lavakulukumba.
2: Ya. Luya Rosa wa music. Eri kumala.
0: Oh iri kuma kwala. Mativana na yena.
2: Mina a ri ra bolo. Mina na n'wi tiva yanga va nga ni tivi ngopfu.
0: I know inkoma kenza. I ra bolo leri. Mi yi khomele yini nhlikani lowa namuntlha.
2: Okay. Hina tanihi vaakatiko va ka Jim Ngala Loom. Hina xirilo. Xirilo xa hina xi fikisana na masipala wa hina. Masipala wa hina a wu khensa swinene hikwalaho ka ku wu hi akele holo yo saseka tikweni ra ka hina.
0: Okay.
2: Mara aka holo liya va fikela va nga faka jojo yikulukumba va yi faka hala ndhaka xitop nonsense xa holo yi celeriwa ehansi. Loko yi celeriwe laha hansi laya loko vanhu va kha va tirha laya na vuyini byi ta loko va hlamba mavoko hi tikhemikhali ti-jiki ti-endi-endi swilo leswiya loko va flasha na soreji na mati lamaya swi ya laka jojo liya yi nga kona kwala ndzhaka xitop nonsense lexi a ni nga xi vula xa holo se mati lama yi tele jojo liya loko yi tele ya puta ya ya kwihi ya ndla khivi kwalaya ku nga na jojo liya laha hansi laha se ya hi travula mati lamaya swinene hi ku se ya onhe na patu ya cele na patu laya ya puta laha ya tsemakanyaka ku yo khomana na kahle va va ku ngopfu spala hayi kan'we hi ya kombela ku pfuniwa ku va na ti-promise ku va na ti-promise I remember na ti-date ta kona ni na tohani rangi tsama hansi khansele ila ku cheka ku ingayi huma njani ibe isuka hi ya ka vona tiva ti promise ntsena na namuntlha na sweswi mati lama yi le ku yi travel-eni ku swifuwo ku nga tihomu tidonki timbuti swi le ku nweni ka mati lamaya ene ni vulavula sweswi ni na list ya mindyangu leyi ku nga fa tihomu ene loko tihomu letiya tin'wana ti nga ha koti ku pfuka ti hetsiwa ti kumeka le phakati ti na maphokolo ho hleketa ku ti nga va ti ri ti jiki leti hikuva ti nwa mati lama hi ku swilo leswiya swi va swi ri tikhemikhali so xin'wana xi nga hi tsemanhlana ngopfu i ku kuma vana va ka va huhela laya ndzeni ka mati lamaya ene a ku fenseriwangi laha ku nga na mati lamaya hi ku va veke jojoliyani yi vula ku hala handle ka miako na xitop nonsense lexiya xa vona se vana lavaya loko hi mina ni nga va kuma vana lavaya va ri 3 loko va suka va tsutsuma ku sele le xitsinini va swi vona swi ta n'wi switsanana swa swona lomi swi languta a xi se va na vutihlamuleri xi ke mati hi xiphambatinyana xin'wani e sort like khampani xi khomini se ni chava ni ku loko n'wana loyi o nwa mati lama ku ya humelela.

0: angebazi yena lesikubazwa kunati homu kufa homu lo mona nguta homu xixi kulukumba ka munhu so na vatirhi va ni pfuna va masecurity va kwalaha kaya va ku hayikho vana lava va chavisa masiku yo tala a swi lava mi tiva vatswari va vona va ta kota ku va byeriwa ku va nga ha huweli laha n'wana i n'wana muhaxi hambi mo n'wi byela ku laha i nga yi laha mindzuku i to tlhelela hi ku i n'wana se swi le ku hi vaviseni ngopfu a hi le ku pfunekeni ka masipala wa yena ni na ti-date leti hi nga ya ka masipala hi ku hambanahambana ka hina kwala ni nga kona
1: mi ye rini na rini swi tikoma nga ku va mi tekela enhlokweni kumbexana a ve le ku mi tekela enhlokweni ka masipala
0: okay siku ro sungula ku ya a ku ri ti-2 ta July ku ri Thursday ku ye Nelson Chabalala ku nga mina na Nelson Chauke we le vukosini loyi hi ye aka ofisi ya tatana Hanyani ku yo va promise mini twakati ra vimbirhi khansele yi tshame hansi hi ti-20 ta August ku ri hey hi huma njhani na ivi hi ti-21 a ku ri Friday ta August lero Majutas Chauke Eric Maluleke va ya aka masipala ehelp desk va promisa leswaku va tata hi ti-26 ta August a va tangi a ku ri Wednesday ti-26 leti a vuya hi ya fika ka date ya ti-2 ta September a ku ri Wednesday laha ku nga Simon Maluleke na Eric Maluleke a help desk nakona we yo promisa a va tangi nakambe again Nelson Chabalala ku nga mina Simon Maluleke hi kongoma ofisini ya meyara ma ku meyara a va kona laha hi nga kuma mitirho wa xisati loyi a ri kona laha ivi hi tlha hi n'wi kombisa leswi a ni nge swi vula na swa vana lava swa ku huwa matini na ku tihomu ti le ku feni a hi kumi nhlamuli hi decide ku se hi tala ka meyara kumbe hi ta pfuneka a ku muni swi nota hansi then ni ta ndla ku ni fika ni va nyika hungu leriwani maybe mi ta pfuneka a hi pfunekangi sweswo a ku ri ti-16 ta September ku ri Wednesday se na namuntlha na sweswi loko tolo hi hlangana hi khansele hi twanane ku ku ta rhumiwa Eric Makaringi ku nga loyi ni nga na yena tatana Makaringi
1: okay
0: hi ta kwala ka GCR se lexi nga vuya xi hi hlamarisa i ku loko nampundzu mina na ha ri ku hlambeni sati i ti hi ku tsutsuma a ku ku fona Davy Davy hi loyi a khomelaka mukhanselara loko mukhanselara wa yena ka ward 30 a nga ri kona a ku ve ri va mi vitana a holweni ku nga me Nelson ni vuye ni fonela Eric a ku already Mason le Giyani tanihiloko ni tiva ku hi ya ka GCR ni fonela Rickson Maluleke ri Gias ni ku a ni nga yi ni ri nexa holweni tsutsuma u ta i vuya a teka movha a tsutsuma a ta hi ya a holweni loko hi fika holweni me ni ri ni ta twa va hi vitana ku hi nghenani haleni va hala ofisini va nghena va huma va nghena va huma va na timovhanyana hambi 2 or 3 ivi hi loko ku huma munhu loyi a ni tivaku ni tirhe aka khampani yin'wana ni tirhela a Shoprite kwala Giyani na yena a tirha khampani yin'wana hi hlangana kwalaha mara sweswi i le ka masipala a ni tivi mapfumela ku ni vula vito ra yena hi ya nga hi xeweta ku nga Bejani Sungwani we le ka N'wamangena ivi a ku i King Nelna King Nel i vito ra mina tanihiloko ni ri Nelson loko hi mina se va ta laha hi nga kona a ku hayi hi pfalini mati sweswi laha a ma nga ha humi ene a hi rhumele elori vhiki leri nga hela na TLB swi fika swi handzahandzanyana laya se mara leswi sweswi hi nga pfala a ma nga ha humi yo cheka tindhawu leti i nga ku mapfuta hi kona se mhe ni ku

0: problem i storage leyi pfutaka laha hi ya ku leyi yi famba hi tiphayipi se thangi leri ya ri tele why mi nga endli ku mi kuma lexa anisaka xita drainer thyaka leriyana a ku hi leswi hi lavaka ku endla swona se hi Monday loko se ni ya ku heteni hi ta mi vitana mi ta mi ta swi vona ku yi drainini and a ka ha ri na nchumu laya se hi na problem yikulukumba ngopfu ku masipala wa hina i le ku hi jikajikeni and a nga le ku ndleni ka swona and mati lamaya se ma cela na patu laya hi chavela vana ni na list ya tihomu leti nga fa laya ti nga ta xadrexlungwani ku fe 9 i vandlakene na laha holweni ku na Daniel Chauke ku fe 1 wa kwalaha mugangeni ku na George Makamu ku fe 1 wa kwalaha mugangeni ku na Nelson Chavalala ku nga mina ku fe 1 ni wa kwalaha mugangeni na mina ku na Victor Khumalo ku fe 2 wa kwalaha mugangeni ku na John Masingi ku fe 1 wa kwalaha mugangeni ku na Albert Khosa ku fe 3 wa kwalaha mugangeni sweswi ni vulavulaka ni makhelwani wa Makamu la ku nga fa 1 na Daniel Chauke
1: mere ku fe munhu
0: tihomu
1: okay ti dlayiwa hi yini ni hlamuseleni kahle mi ni teka mini
0: sfuo tihomu leti a ti niwa mati lama laha
1: mati lama na tikhemikhali
0: ya ma na tikhemikhali na loko ni nga hoxisi va xutini na va ri gias na tivhidiyo laya mati lama lomu ma vona a ma tsakisi hambi sweswi ku nga fika ku na mpfula yi na henhla ka wona na lama nga laha patwini loko ma vona ma swi vona ku ri ya ma green black like mi vona na khuvi ra storage so ni vulavula na sweswi ni vone homu laha xivaleni xa ka Makamu va makhelwani wa mina yi kukumukela chele ve ri chelechele lexi ma xi vona lexa laha yi pfimbe voko ya tlela ya ha koti ku pfuka na yin'wana ya ka Chauke ti tshama xibala xin'we a ni swi tivi kumbe sweswi ti ta va ti edenhlayi se a hi le ku pfunekeni ku kondza hi talaniwani
1: tatana a mi lava ku tatisa ka leswiya
2: ku tatisa ka mina va vulavurini ku tatisa ka mina hi laha swi nga fika swi karhata evuhosi loko se hi tshamini hi kha byi laseke vaakatiko va kha va lahlekeliwa hi ndlela leyi va vulavulaka hi yona se lava nga fika va karhata vo va ka masipala i ku fike nkarhi va ku vona va hava switirhi va hava movha va hava tibundzu va hava nchumu se swi vula ku loko se ku ri hava nchumu hi fanele hi endlisa ku yini hikuva va fanele va ta hi pfuna ene swi vekiwe hi vona se laha manjhe ni nga fika hikuva a redzi kahle hi ringeta matshalatshala man'wana ma ku hi ta kwalawani kama wun'wana loko hi telani ku nga va na wun'wanyana va nga va ku na maendlelo man'wana ku njhe hi loko loko ri ku ve le ku hi yingiseleni ku probleme i ncini leyi taka hi yona haleni kona ho chavela vana loko ku dlomuta n'wana a nga ha humi ke se ka hafa swifuwo kona ho chavela vana loko ku

0: Alright, Mr. Steven Mabunda, ni balavile ni vakuma a hinga ri ku twana neni sweswa ni nge ti na ha tshamisekisisa network ya mina vo lava nga koho va busy swinene kambe xinkarhana xitsongo xexi hi nga va kuma i nhlikani mamukerile tatani
1: inkomu don inkomu na vayingiseri ka GCR
0: ha khensa swinene ya hi mi briefini nyana xitori ku xi tshamisekini ku ndleka yini na ku kombisa ku ri va ku hi yini ka masipala mani ku ringana kambirhi ka nharhu va kha va nga ri ku hi hlamuleni hi timhaka ta pipe liya ya storage nga koho leyi va kombisaka leswaku ingaku a yi le ku attendiweni ene ku na swifuwo leswi fikaka nkarhi wun'wana swi hetelela swi nwa kwalaya ivi swi fa va hlamuseka ku fe tihomu to ringana vo ma 6 if not 7 ku ya ka 10 wa tihomu
1: inkomu muhaxi inkomu na le ka vayingiseri khensa na nkarhi lowuwani khombo ra koho munhu a nga kumangi a nga vangi na nkateko wa ku yingisela interview ya vona mara hi ta vulavula leswi hina hi tivaka swoho sweswi loko ku ri hi ku na swin'wanyana leswi va tivaku va nga va tivaku swoho swo hambana leswi hina hi swi tivaku va va ku tiva tihofisini hi laha va nga kombisa hi koho ku va tshame va ta tin'hwetinyana leti nga hundza hi te ku a ku ri na problem ya swiwa leyi a yi overflowa leyi a holweni ya hina ya vaaki ya le ka gym nga lalume leyi hi nga yi aka hina hi ku tiva ka hina kusuka ka swa vuthekiniki xivangelo a ku ri ku septic tank yi tele a ni ri ma swi tiva ku tisiwa tele switandini hi ti tirhisela ti-septic tank so loko ti tele ti-septic tank ti fane ti hi kuma lava ya va nga na tilori leti ta ti hanisaka va ya ti drain-a ina le ndzhaku loko yi za yi overflow so ku ve na delay ka ku kuma service yaleyo hi ku mi famba through tender system ene loko ho laha ku ta swi kombisa kahle hi hava titraka letiya hi mhaka ya ku ntirho wa swage a hi wa hina direct hi local municipality so mara holo i ya hina a hi boheka ku ndla swan'wanchumu hi haya rini weekend liya loko hi ya tlanga Mayor's Cup already a hi tiva ku titraka ti kumbe traka yini yi sakini yi tekini leswiya swa swi yi hungutini septic tank in fact a hi kuma na report ku vatirhi lava va nga ka site leri ya ku se yi empty septic tank a ka ha ri na overflow ya swage se swo biha loko va ku ku na pipe mara na swi tiva ku between mina na n'wina swa endleka hi nga swi twisisi ku why ku ri na overflow munhu a hleketaku ku buluke pipe a ku bulukangi pipe hi laha hi leswi hina hi tivaku swona loko ku ri ku va ri ku buluke pipe a va ti futhi va ri va ta hi komba ku buluke pipe yo a yi laha ku resolviwa kumbe ku tlhe yi repairiwa mara hina hi tiva ku i septic tank leyi nga tala yi pupuma ivi yi spill off so sweswi hi vulavulaka na n'we hayi tolo hayi vhiki leri nga hela Mayor's Cup yi helerini kambe se hina hi nga va hi ri na 2 weeks yi herini mara before na Mayor's Cup finally letiya hi nga tlanga hi rona se already a hi tiva ku yi attendiwini hi ku ya na hi vumbhoninyana lebyi ni nga ringeta kumi fowadela through marketing manager wa n'wina kwahalaa hi swoho leswi a ni lava ku kombisa ku loko ni cheke vanhu va hina tihofisini ni ku va ri ku na conversation leyi namuntlha na nhlikani mi tiva yini hi swihi leswi a ni swi tiva na mehe khale le ndzhaku mara hi mhaka ya ku vanhu lava a va complain-a a va vula va ku va va complain-a a swi fika haleni mara loko ku miyerini ku ku wi ni tive ku hi swi resolvini mhaka ku na vana na tiofisi ta hina va ti hi le ku hi kumeni traka ku nga ri khale ngopfu hi ta swi resolve and loko xilo hi nga ha xitwi me ni nga ha xikela tama yaleyo yaleyo ya sweswi ya namuntlha yi ni tlurini a yi tangi le ka me mara va ri va yini ka masipala va ta va vula tin'hweti tetiya ti nga hundza na before ya drainiwa se loko ku ri hi ku a hi swona sweswi hi vulavulaku ku na pipe leyi nga boxeka emuhaxi va nga chavi a va nge milenge mimbirhi va hi tivisa swoho mara hina vatirhi on site lava na sweswi va hi axuwaraku ku

0: septic tank are overflow.
1: Right, and tipi kumi, mihlamule ke ni mayitwi sami kahle.
2: No, anla. Ni nga ba thamula.
1: Ko ba ku ai mi niki nkarhi wa ku va mi debate na vona.
2: Liya ya shifting tank ba yi vulaka hi yona. Ntsene ku yo va laha hi nga hoxa ku ku na pipe liya ka shifting tank yi chela ku storage na mati lama ku hlambiwaka hi wona na hi na hi ti-jig. A hi pipe yi nga duvuka. Shifting tank leyi va yi vulaka vungu va ti va yi tele va tini. Ntiyiso yi tele na namuntlha sweswi hi vulavulaka.
1: Alright, ku swi olova mi nge se ya kule ne. Mr. Steven.
0: Aya, you don't.
1: Kambe office ya n'we i number mani ka masipala?
0: Office ya loko vo ta va lava mehe specifically va ta va ku hi lava munhu wa hi lava mavundla wa communication. Mara loko vo va nga ha ta again va lava office ya technical director ne. Loko ku ri ku va ha ri na swi va nge swi koho leswi swi nga va ku swi va tlurile ni ri technical director hi mhaka ku a ni ri mehe va ta fika va nga ni kumi ya va fike va lava office ya technical director
1: and lava ku ri
0: hambi ku nga ri na munhu ku ri namuntlha kumbexani mindzu
1: Monday
0: ya Monday a va ti loko ku na problem leyi nga koho ti-technician ta hina ti nga yi overlook vo ka va nga yi vonangi swa hi pfuneta loko ku ri ku voho va swi vonini hi ni vutivi bya ku hambanahambana hi ri ka tindhawu leti hi operataka hi ri ka toho hi minkarhi yo hambanahambana so hi nga swi kota ku hi pfunana loko ku ri ku na leswi va swi ku hlamuselaka na swi twa ni va twela kule va ri phayipi swi ku yiniyini leyi hi nwaka hi mati swi ku yini a va tshineli hi ta va hlanganisa na ti-technicians ta hina va tsutsuma va komba swihi swa koho leswi va nge hi swoho swi nga ku karhatini na khensa loko ku ri hikuva va pfumela ku septic tank yi pompiwini all along a hi tiva ku i septic tank leyi nga ku yi va nga ku overflow
1: Alright.
3: Mina vatwa a ni la davula leswiwani i overflow leyi va yi vulaka pfuka loko vekeliwa xihi lexiya leswiya swa ku va tshame va ta susa swin'wana va vekela xin'wana a ku tshama xi attendiwa xihi lexiya vongo va vona va feed-iwa swihi swa rhongo hi vanhu lava va ngo va tiva swa so na so a va rhongo na vatwa loko va vulavula a va kumi ntiyiso ka vanhu lava tirhaka na vona va va hembela a yo tshama hi kuma vukorhokeri byebyo pfuka loko kumakiwa xiholo liya xihi lexiya va xi veka laya i khale kha ku riliwa hi xona mahungu ya kahle
1: alright a hi comment swone mi ta ka masipala hi musumbunuku loko mi ya ka masipala mi fika laha reception mi ku hi kombela Mr. Mabunda Steven va communication ta mi tsalela hansi ku mi nga rivali even then mi kuma vona va communication mi fika mi va kombisa mbulava na vona hi moya wa kahle even then hi teka kusuka kwalano Mr. Mabunda vanhu lava ni nga tshama na vona i vanhu va kulukumba ni tshembi ku ta va na hansahansa i vanhu va kahle va ta fika va vulavula kahle na n'wina ivi mi kota ku va pfuna loko mi vona ku va kota ku pfuneka njhani
0: a swi lulamini don
1: hi khensa swinene inkomu tata ni hlayisekani va na siku lerinene
0: inkomu
1: right i Mr. Steven Mabunda lava a hi burisana na voho va mi vulavuleriwa lebyi hi nga na byohola atindlwini ta hina ta vuhaxi vuyeni lebyi ta ku byi suka eka gym gala lomu lava rilaka hi sowage leyi yi nga riki ku tekeriweni nhlokweni hi leswi va swi vurisaka xiswona kambe va kombisa ku va yini ka masipala va nga ri ku kumeni ka ku pfuneka va tlhelela va nga kumi ku pfuneka swa ku taniya kambe sweswi ni tshemba ku from la kumbe kusuka la ku ta va na ku pfuneta ku ta va na ku pfuneka I mean to say kambe swi swa hi tsumeleni mahungwini vuya hi teka tiqingho timbirhi tinharhu hi va hi karhi hi twa leswaku memorial service yi sunguleni kumbe hi se sungula ke hi kota ku va lava nge le ku yingiseleni va yi twa memorial service ya khale ka muhaxi wa GSR FM Vision FM Nghana Lonene Try by Force Botima Force tiveka Mafosi Chauke

0: right, the Dagadin Kringo
1: 060-8875-942. Ah, you got Magalia, Sorechilia, Marshall. Kovapore, and won who yinga Lulama, Lispangas in Sessona, Marshall. Lesser Sorage, our funnel was cancel about sick, every good dresser, Lesser Sashka, and it must be some marsh.
0: You mean, sir?
1: Ku Sorage, and it must be talk very. The Lorletia Tati Hanisak, Anne. What the Combella at Lecabo? Sello, you by tell Evisa and the process, Yakure, Ba Combella, so boys, you could look a liar, Master Samash. Say, Loco, Ba Enza Silu and Carlo Tapo, Loco, Shuman is the socialist bangash and Babona gore a xikona a ka bona a va vele ba tsika vanga xi eki antik mantwisis
0: nemingi seri
1: selewa a inge solveke handle ka ku ba khansela e storage leya ebe ba endla leti ya ta xi hina ta ta magoji ta xikhale hi leswi mina swi vonisa ku xo hambi voya ofisini a leyi ve nge pfuneki leyi hi ku va ta va byela sweswa ku ri no ha kombela lori liya ya ku saka leswi nga tivekeki va ta yi kuma na kumbe ve nge yi kumi na ene laya mati ya ta va ya karhi ya dibeka swi tlangela kwalaha na tihomu ti nge tshiki ku nwa hi ku ti twa tona mati ku hava mati enkomu moni yi tshika kwalaha
0: enkomu hi khensa swinene alright. Ai, 20 bangwanya. Seswa a think nkarhi wa ku va miteka switsundzuxo kumbe mavonelo. Kuna lama mi nga ta mateka kuna lama nga ta ka mi nga mateka ani hi hleketa ku hambana. N'wana n'wana hleketa leswi ya vona ku nga ku hi nkarhi walowo i xintshuxo. Ai, 20 laku va ta na mavonelo manjhani hi mamukeri.
2: Nko munjhani.
0: Hi tshama hi pfukile hi ngon'we.
2: Hi pfukile.
0: Tikhemikhali
2: leti nga na ku endla nghozi hi leti ndzise ku sukela kwini?
0: Va ri tikhemikhali leti ngo ti endla nghozi ti suka kwini?
3: Tisuka le phakati le va hlamba ku kona mavoko va flasha ku va tlina hi kona tisuka aka pipe le isuka ku laha holweni a ti toilet ti yangena aka tank le va ivula ku yinga tala le
2: okay then ngikomba ku tsala ku kemkhaleni eta siku eta vhiki nkwaro or ta masiku mambiri or ta siku rin or ta everyday va hlamba everyday
4: kuna vatirhi lava va tirhaka laya
2: lero
4: ngo nkhuluko walowo i wa masiku hinkwawo kusuka leswi suka kona swi ya ka safety tank leyi nga ta
2: okay kahlekahle mina a ni koti ku twisisa kahle ku ri impela swi nga swi na matimba ya ku fika kwini a ri byi nga tivi na gheri ku na thorejile tikulu laha kahlekahle ku kumeka ku ri na tikhemikhali to hambanahambana and na tihomu ti kumeka ti kha ti nwa mati ya laha thorejile hayi sa ti lava biya na to biya tikulu mara a ti le ku fane hi ndlela leyi mbulavurisa ku swona ho ka yi nga tiki yale ya ku hala tikhemikhali ya kona ku ku na kwala biya la tihomu lomu wa kwalaa ku dreni wa kona thaka laha ti kona ti hala na hala tihomu ti na hinkwaswo mihlawuhlelo hinkwaswo ku mara i nga ku tihomu ta ka nkove a ti le ti na problem ta ka nkove na 14 a na 14 b ti dhe byi ka va kona yin'wana mara a hi le tiyeni ka nghozi yo fana ni endleka ku halani leri na vona vanhu va lavaka ka ku halani ku na mani va languta kahle akambiri ka nharhu ku a vomi ndlela a vomi fela mona na va bela xilo xa vona na vona hi masayiti na vona ku ri a vona mitobi ya waka tiko ka n'wina va ta hembela xixi le xikwarana ku ri na ku na sorobyi hembela yaleyo na giyani laha a hi tivikani mati ma vula ku ri langutelani kahle xin'wina na xikona kwala tikweni ku ri a ma fela na mona na ku dlela tihomu xi tayela na inkomu ta gheni ku twa sweswo
0: tanki ingaku va hala ku mi vutisa mi nge se famba
2: a va vutisi
3: ni twa mi khumbana tihomu ta va 14 ngove Mingoba mga stivi ku loko tifambini tia amaka ya tona kuya umelela yini loko ku impela tinwa mati ya tikhemikhali ya tisoreji. Swi nga ndleka tifa moka mga stivi ntsene hi ku hina swi humelela kwala hi ke hi swi vona ende ti kha ti rhurhumela bava. I swihi leswi hi ta ku hi ta swi reporta lanuwani lero.
2: A ni na vona va ka nkove titele ngota ka nkove a va ta yisa complain va foti ndleyi na vona va ta yisa complain. Ku fana na n'wina kokwalani mi sa complain va nga ta miyela kahlekahle ana a ti ta fa ku hindla ta n'wina ku ri everyday na swo swi tele ngopfu tihomu lanuwani se na n'wina xin'we na mo zama ku langutela kahle kokwalani ku ri a vomisela mona na hi ku titele a va ta tisa complain va nga ta miyela na va ka nkove na va ka va fotini byela va nga ta miyela swona sweswo. Mara nangutavani n'wina hi xin'wini ho tsundzuxana ku nangutavani xi n'wina ku ri taka nkove is too much tihomu ti tele ngopfu la mara a ve le ku tlhela ka complain a va ta tisa complain leyi nghumi nga na yona loko ku ri a swi ri tani hikuya hi leswi ni swi vekisa tiswona ku ti ku na munhu wo karhi wu cheriwaka lowo kha a hlamba mavoko ku halani se ti wa gaveni u vula sweswo ku ri mo chekana hi xin'wina i nkomo
0: can see a hi twineni van'wana 12-40 minute ku be awara yan'we i awara vumbirhi ka nongonoko wa GCR Talk. Ma famba na mina kahle kwala nongonokweni ka hi twa leswaku vayingiseri va hina mavonelo ya voho ma ri yini mi nga hi rhumela marungulo ka WhatsApp mi nga hi tsalela mi nga hi rhumela nkandziyiso wa rito yinhlekani
1: Pastor Don
0: ahe tatana
1: ahe mindyana
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wen
1: hayi ma pfukile na vaendzi va hina va pfukile
4: hayi
1: no hi pfukile no va na swivutiso swimbirhi swinharhu ntsena then ivi ni ta kota ku vona ku ma pfuneka hi ndlela ya njhani ma swi vona.
4: Okay.
1: Xivutiso xo sungula i ku kusuka hala ka jini mi nga va kwala ka jini mi ri aka steering committee or mi le ka lava swifuwo or mi le ka swin'wanyana swa vavulaleri va le ka vaakatiko va ka jimu na
4: a hi mitwanga kahle sorry papa
1: o a ni lava ku twisisa ku ri mo va vaakatiko ntsena kusuka aka jimu ni twaku ku vava ku va swiwiji yi tele kha yi khuluka aka jimu or ku ndlekela yini
4: okay ntsena papa a hi vanhu ntsena
1: okay
4: mina ni vulavulaka a me chairperson
1: ya
4: tivula ka jim ngalalumi lowu n'wana nga na yena i xirho aka khasela hi ta yi suka hi kumiwa hi community leyi twaka ku vava a yo titisa
1: i kesi swinene i mhaka ya ku kumba leyo lexi a ni lava ku xi tiva xo hetelela a ku ri ku lexi ni lava ku pfuna ku ku xona i ku kuriwa tihomu kumbe i ku va ni lava ku pfuniwa hi ndlela ku va va endla kusuji liyani yi va yi nga ri blastini na or mi lava hinkwaswo mi nyikiwa swifuwo swa n'wina swi nga lova mi tlhela mi pfuniwa hi tlhelo ra switch
4: sweswo lexi a hi xi lava a ku ri ku va hi lunghisela i xihi lexi a xi tshamiseka ntsene hi mhaka ya ku na vana va na xungexunge va ku va nga wela ene xi vanga migero hi yo main road laha timovha ti hindzaku hi kona vukorhokeri byi hindza hikwalaha patwini se xi vanga ku disturb-a ko tala ngopfu minkarhini yo tala oh lava ku xi hlayiseka ntsena nje loko va xi vekerini xa hi pfuna na hina community holo liya
1: okay nkisi swinene lexi mina ni xi vonaku i ku i ntiyiso kunene ka masipala ya nani hi minkarhi leyi mi nga ta va mi ri na yona hikuva loko mi tshama hi mpela mi karhi mi twa ku vava hikuva swi fosa swi fa hikwalaho ka va swi nwa mati lawa ya nga na ti-chemicals a swi tshamisekanga ntirho wa masipala ku va va pfuna swirilo swa n'wina swi hlamuriwa hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka ku na vana va nga tikuma va karhi va tlangatlangela matlhomo ma malama va byela ku va mati ya ndhope hi ndlela yaleyo ivi va vabya na vona swi va hi ndlela yin'wanyana so i ntiyiso aka masipala va ta mi pfuna wona mvhulu walowo ya na ni ka masipala ofisini ni va kombela mulavuleri wa masipala va mi pfuna hi ndlela yaleyo hina hi nga ta ku ri vaakatiko va ka jini va sala va ri kahle ni ni tsakise hi ku ri a buva vanhu ntsene ni lo rhumiwa hi vaakatiko tanihi ti-chairperson na hinkwaswo sweswo ku miya yimela tiko leswaku ri tiko ra n'wina ri va ri sala ri basini ku loko ri ta siku va ku chatile atikweni
4: magosa se ka papa ke
5: batwala gore satwala gore ni batswara ba uthlameri ke se nyane ran matweni me girat o tsaka matpala e bona mbulolo e sa go mkota go tsune
4: makaka
3: ke se ngo papa
5: ai
0: nkomo 0608875942 ai tonen ba wan go bo ba re yin ba swibonisa ku yini eka nambara le ifanaka mika tlhemeni romela marungu le ka WhatsApp eka 0608875942 voice note nkandiso wa oh voice note yo nkandiso wa rito menga ntsalela a hi tweneni ku van'wani bo va ri va swi vonisa kwini mixana va ri ni ka timhaka leti 0608875942 right a hi tweneni voice note leyi leswaku va ri yini vona ndlela leyi
6: khalanga khalanga amixeweka hi switwini kumaka nkarhi ma pfuka na hayi na hina a nkarhi ha pfuka khalanga a nkarhi ha pfuka khalanga i ku swi kona ku munhu a kuma ntirho mara a nga ri na ntokoto na ntirho walowo swa endla kumbe a nga tivi nchumu hi ntirho walowo a hi vulavuleni sorage hi laha ku fambaka swilo leswiya swa thyaka laya ene tikhemikhali ta kona hi leti ti ndlaka ku leswiya swi n'wi fambaka laya swi kota ku dyeka hi ku n'wetlisa swi va loko swi ya huma halaya swi ri mati ene khemikhali leyi cheliwaka laya yi katsiwe na murhi wun'wani hi lowo loko swifuwo swi nwa a xi zi xi teka masiku mangani hamba ri munhu loko sorage layi dibeliwaka kona hi ku tindhawu tin'wani hi laha ku nga na plant leyi and then yi gayagaya swilo leswiyani ende swilo leswiya swi ya huma swi ri mati halayani and then ku na laha ku cheliwaka swin'wana va ngo i salt swi fana na munhu ku ri swi kota ku tirhisana na tikhemikhali letiya se swi famba swi ya le loko swi ya le mati lamaya ma kumeka ma biyeleriwini ku swifuwo swi nga ngheni laya hi ku a ma kahle hamba ri munhu a nga peli laya kumbe ku nghenisa milenge hi ku yi ta va yi dyeka milenge liya switsananitsanana yi ze yi fika laha yi hundzukaka yi va yo tshuka kambe a nga ri wo tshuka munhu luya yi dyiwa hi swilo leswiya mhako yi fufurhela se tikhemikhali letiya a va i ku ri laha ka ti-sorage a va fanele va lunghisa tiphayipi letiya ku ti nga kumeki ti ri na laha ti pfutaka kona hi ku ti na nghozi yikulu aka swifuwo na vana hi ku n'wana loko o tshika a ku ya hlamba mi ta kuma minyama ku ri xikhumba lexi xa yena xi hundzukile xi ri hi yin'wana ndlela hi mhaka ya tikhemikhali leti cheliwaka laya tikhemikhali letiya ti katsiwa na swin'wana va ngo i salt ku ri ngo munyu na swona swi leswiya mara hi munyu lowu lungalunga hi tirhisaka wona se khalanga lava ya va vulavulaka ha swi twa ana loko swilo swi onhakini ha swi kota ku siveletela mara siveletela leswoka swi nga ri swona a ku yiwi ku ya lunghisiwa tiphayipi letiya hi ku swifuwo swa vanhu swi ta hela yi nyikisana liya ende na nyama ya kona a yi ringani ku va yi dyiwa maswivona yo hisiwa se loko mo nyika timbyana mi ta swi vona ku timbyana letiya ti ta ncica ti va hi ndlela yin'wana hi swona khalanga mavonelo ya Richard Maboko la ka makuzi danke khalanga danke
0: nkomu a ni tivi loko ri na marito lami lavaku ma vula ndzhaku ka mbulavulo luwa
3: ya mina ni khensa xivulavuri lexaku heta ku vulavula marito ya mina i vulavule ntiyiso ngopfu swilo leswiya dazwa ya mintwini ku ka ha na tihomu timbirhi laha ka vamakhelwani leti ni nga ti vona ku ti pfimbe machelele lama kumbe malele ti pfimbe na mavoko leti na tona mindzuku kumbe hi nga pfukaku hi twa ku hayi na to ti fini ene loko a vulavula hi ku a ti dyiwi nkulukumba loyi ti yo koketeriwa tihomu ta xikwembu ti cukumetiwa i ntiyiso ngopfu walowo a ku paniwa tigoloyi van'wani laa nga na tibaki va rhwala hi tibaki va ya cukumeta kwala makumu ka xitandi se ni twa ni khensa swinene mara a ni ta khensa ni le ka vo vamasipala loko a vo endla ku va ya pfala tank liya ku ta lori leya honeysuckle leyiwani va ya drain-a storage liya na mati lamaya. Why ni vula lisi? Va fikili na munta, na mpundi, loko ba tui ni ku, ifane itala. Va fika ba promisa ku, hai, ipale mati sisi. Ipale mati, leshingata omelele iku, amanga abi kona, na mduki, tuti samati, tisela vana lavaku, vavana mushamba, itangiyana rokari. Imvula mkombela kumva mirila. And then itafika i drain am kim swona itaba iri kona lori liya se leswi vulaku ni twe mabunda a vulavula tin'wana ku hi fane ha loko ku ri ku a tiva swin'wana ku i ntiyiso ku va lava ku hi mvulu hi ya a ni saki yi tava yi ri kona a ni kholi ku mabunda a ta hi byela ku hi mvulu hi ya ofisini ka masipala a ta ku a ni saka yi le ku teni va na ni mirile a enanini a holweni a ka jim hi tata. Anyway, swivulaku hi ta rindza a ni saka leyi va nga fika namuntlha lava nga ta va nga fika va vula ku yi tata mara na hi mandi a hi nga tshiki ku ya ka masipala loko ku ri ku swihi sweswo swi nga humelelanga loko ku ri ku loko hi fambini hi ya ka masipala yi ta sala yi va kona va ta hi fonela na khensa makarhi yi nga ni tivi kumbe a nga va na swin'wana.
4: Nga rito ra mina a ni soli nchumu mfumo wona wa tirha ku njhe loko va vulavulini va ku tiva swi kha swi tirhiwa vo nyikiwa information ya wrong lava va byelaka swona va va byeli swi sa straight se that's why na loko hi kha hi talaniwani va ringete ku tshukunyuka va ku nge pfuki pfunekini swi ku yini yini ku hayi khoma tshalatshala ndlopfa yi fi rimbambu rin'we yimani hi
0: ndlaswun'wanyana
4: ni vulaku a ni loko hi tshamile hi kha hi bula hi swona ku na van'wani mi nge va voni van'wani va ta va finengele madzovo ya tinyimpfu kasi ha tinyimpfu maswona va mi siveleta ku mi nga yi leyi mi nga ta vona leswiya va nga hembela luya sweswiwa va nga hembela nkulukumba loyiwa va ku hi lunghisile ku veka ku lunghangi nchumu hi ya tshama tiva ku swilo swi lungheni se a va tirha a hi tirheni kahle hi kota ku pfuna vaakatiko hi nga vulavuli swi swa wrong loko ku ri ku swilo a hi tirhanga hi vuleni ku a hi se fikelela ku hi kota ku vona ku ndlisa ku yini mara anyway no cancer ku va hi kote ku pfuneka ku va hi kota ku tiva ku hi ta pfuneka hi mvula
0: a hi twineni la
7: ende ngalowo unene na vaxumi tatana khalanga a xiticini ha tshemba mi hlayisekile mi chaviseki a byi twa vuyendzi bya hina mani tatana khalanga ni kumeka la Venda la ku na ndhawu yin'wana ku khuluka mati ya storage swinene ku na tihomu to karhi ta mabrahmani tirhisiwaku hi van'wani va vahlapfa lolo aku ya leti chaa tingwenya leri vhubyile ti nwa mati malamaya ekhale ngopfu se a ni ta vula ku eka matiko man'wani va na nsele vanhu mi ta kuma ku van'wani va chava ku tshama na tipoyizini makaya se va ya va ya swi cukumeta hi ku chava migingiriko ya vaakatiko mi kuma ku ya ya cukumeta tipoyizini kwahalaya ku humaku mati ya ti-sorage se mi kuma ku tihomu ti yaku nwini ku vula ntiyiso ti-sorage to tala ti chelacheliwa tikhemikhali ku bohlisa khuluku lowu nga laha kumbe kululu lowu nga laha phakati se mara loko swi huma laha swi hlangani na mati swi kha swi khuluka swi biwa hi moya a swi fiki swi va nghozi leriya ro swi nga ndleka ka jimu ku ri na vanhu lava yaku va ya chela ti-poison eka mati lamaya mi kuma ku ti nwa mati mara hi ku hambi swi tivi ku mati lama ma cheriwe yini tihomu swifuwo swo tala na swiharhi leswi nga nhoveni loko ma khuluka ma nkuluku swa nwa a hi ta tikuma na timhuti ti feterini hi kha hi rhwalelarhwalela swin'wana swi kha swi rhurhumela se mi langutisa kahle ku na munhu laa mi endla ku seleka tiko rero a taleni hi mina ni ri kwala Venda a hi xumeni va kulukumba na khalanga
0: dankiright ya mahlweni 0608875942 ta humela leswaku mi ni rhumela voice note na ku ni bela tinqingho ka nambara yaleyo mi tivaka swinene 0608875942 hi twa kun'we mi swi vonisa ku ni ka riqingho lera ri ku tena ni tivi ku ri lo tlhela hikokwalaho ka yini ke alright loko ka ha ri hava van'wanyana va lava ku veka mavonelo ka timhaka letiwa a hi languteni eka marito ya ku hetelela lama mi nga ma vulaka okay before hi ya kwalani hi lava ke va ri mi nga fambi ni hlekani mamukeri
8: ayelo yale
0: sama evukini ngon'wena
8: kona va zozo na man'wambe kurari ene ya twala mhaka ya vaakatiko va ka jin sweswi mi nga swi vona ku xigatu xi le ku mugatu leyi mi yima hi milenge mi teke goza ra kahle ku va kota ku swi twa va lava mi nga va rhuma a ni maswa vanhu va va rhuma va nga fikisi ka vakulu ka vatirhi ka vakulu ma va vovaka hayi va fika va hembetela va ku hayi tirhile Sesa nga shi twa me ya ra ku hey. Una mhaka so. N'wina mi to mo yi rindzela mi teka goza mi ya kwale mi ya hlamusela. Mi vona ku mi pfunekisa ku yini. Swi kahle ngopfu a ni a mi tshamanga hi mavoko. A swi twa ku ve ri tihomu ti le ku feni. Loko ti ri feni swa tika. Phela tihomu i ri fumo kahle kahle. Mi le ku luzekeriweni ngopfu. Se hayi na mina ni swi teka kahle. Sweswi va nga mi byela swona landzelesa swilerisi va ba. Mina ndzi lovukati ku no bozo mi kra la yini.
0: Inkomi Kensi. Inkomu. Right. Teka van'wanyana la loko veni va ha ri koho ka 060-8875-942 hi to swa ku n'we hi miri yini mavonelo ya n'wina. Alright, ka ha ri na voice note la hi twa ku miri yini
9: butalanga enhlekani sorry ve nge koti le nga hale ti-efe sorry tele yi kule ngopfu lero a va nge pfuneki vanhu valava vanhu va ka masipala a va tirha a ve le ku tirheni a ve le ku tirheni hambi sweswi vuyaku tivhoti na ve le ku tirheni ku na pati leri sukaku lari ya ka makoxa ri na sorage hinkwayo lero a ni swi tivi ku loko va karhi va tshamisa leswi
0: right va baleki 0608875942 da bala ba ku ibela nqingo. Alright, mitil namuntlha la mita hi xirilo sweswi mi nga ta hi xirilo swivula ku na xirilo xa n'wehe loko xi hlamuleke kumbe xi nga hlamuleki mi famba kahle mi nga fambangi kahle mi fane ku vuya mi ta mi ta hi byela mi nga rhanga mi hi khumba ka foni mi kombisa ku a hi vuye na mbuyelo wa kahle vi mbuya hi ta tshama swin'we kwala mi byela ku hayi leswiya hi nga tshama hi tala jisara hi ta rila hi fambe kahle hi tele ku khensa a hi lava mali ku khensa ntsena vayingiseri va swi twa ku n'we mi pfunekile ene loko ma fambangi kahle mbuya mi ta ku masipala stile wihi nyike masiku ma so a ve le ku ndleni ni twa nga ku swi na nkoka swinene na swo sweswo
10: yi nga yimhaka kahle ngopfu
0: marito ya ku hetelela tatani
10: hayi loko a ri mina no khensa ku va hi kote ku fikisa swirilo swa hina laha hi kha hi ringeta ku pfaleliwaku hi nga hindi nga hindi hikuva a swi nge endleki hi nga hindi peswi loko vaviseni mari ni khensa ku va sweswi va hi kote ku fikelela yo marito ya mina lama ni nga ma vulaka
0: right tatani
3: khalanga i ku khensa swinene ni ri xikwembu a xi mi katekisi
0: a khensa
3: na u yingisela nongonoko lowu swinene na mito ya mugembu na rixaka lexi ni xi khensaku ngopfu hi loko mi vule marito ya ku na loko swi fambe kahle na loko swi nga fambangi kahle hi tlhela hi vuya hi ta hi ta mi hlamusela impela hi ta nhlatana
0: ya
3: hi khensile khalanga
0: inkomu hi ku khensa na khensa swinene
3: thank you
11: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
12: switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza Pride of Gaza.
13: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke hi Bafana Bafana complex ku langutana na tapaway u nga va fowunele ka 079-292-3334 Sky Tent I company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
14: tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka ti-tap hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka ti-tap hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona
15: That's B-I-Z-A-R-R-E. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
16: Africa Foundation, you could tell Dr. Joe Shurmani and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Gary is 6 o'clock in Madambu. Lang, good about Gargut Langelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarin Zelin, Samirin Zelin, Lesun Kwasu, Tabaskarso Mela, Assassalamani Stadium, Kasmatikiti General, 100 Rand, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rand and Sene, Matikiti, Makumekakata, Akompiti. Come on, my beans, Rabalaba Gusaka Delantero. Baba de Slang is under a Hope Forward Africa Foundation. Eka 071-206-8804. I slang a record. Yeah, thank you, Lavinanga, Josh Songa. Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga ha kali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge sangani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section F, House number 733, eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-4. U rhumela email eka gmail.com. Andy Bricks and Sand, aka kaha ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.

0: All right, 21 wa timinete, 22 wa timinete, kube awara yambiri, awara ya kwe telela lika nungono kwa Jisar Talk. Loko mwana nika ndelea dilea na sunwa ya sunwa, kwa msini kakuba imi connecta na labangali aka Memorial Service ya Tribe by Force, Budma Force. Munhu loyi va nga tirha GCR FM malembe yo hlaya, va tirha Vision FM nkarhi wo leha, va tirha Munghana Lonene nkarhi wa ku leha. So ku na Memorial Service ya vona a Xilumani Hotel namuntlha. Kambe ke va ta va karhi va sungula shortly. Link ya kona se ni khomeni already ya ku va ni mihlanganisa mi kota ku va mi kha mi twa leswi swi humelelaka eka Memorial Service ya vona. Sweswo swa ku tani hi le ka ntirho wa ku tsundzuka Budma Force hi va hi karhi hi va tsundzuka vhele throughout the week. Hi va hi karhi hi twa leswi va nga swi endla. Mi swi vonile kun'wana va specialize ngopfu hi ti prank. Lava nga pranka vanhu vo fana na vo mhana anakanya, va nga pranka vanhu vo fana na va HW Makhubele. Va pranke vanhu vo tala swinene lava nga va karhi va va pranka, kambe va tlhela va endla na tivhidiyo ta vunyanyuri eka TikTok na ti Facebook na ti YouTube. Va ri na YouTube channel, I think itsariwe ku Mafosi 95 loko ni tsundzuka kahle. A ni tala ku va landzelela swinene, kambe na me haleni ni ve na nkateko wa ku va ni va kusuhi na vona. But Mafosi a ku ri munhu loyi a va ni khutaza swinene, hi vulavula loko hi hlangana, hi hlekelela kun'we, hi tlhela ni endla tinsimu timbirhi le ka vona, aka njhaka njhaka. Risimu leri ri ngo Yehovah Mikhenso ya ku fanela ku tlange But Mafosi va tlhela va hlavelela na mina 2018 loko ku fanele ku endliwa 4th year celebration ya GCRFM. GCRFM a fanele khoma mune wa malembe hi 2018. Ivi tlhe hi endla na risimu leri a ndzi tsakile loko va teka mina a hi fambi endlwini ya hosi. Hinkwato ti tlangiwe hi Budma Force hi siku rin'we hi nkarhi wun'we, vo va sala va master ivi va ndzi sendela. A ku ri munhu loyi va nga talented swinene, so it was a privilege and honor ku va ni tirhe kusuhi na Budma Force. A ku ri munhu wa tintswalo swinene, munhu wa mbilu ya kahle, futhi mina loko va ni vona va halaka ka mina, like na loko vo tshika va ri na xiproblemana va swi kota ku ni byela ku heyi Pastor Don Mativa ni hlangana swa so ku ndleke leswi na leswi na leswi na leswi mi hi veka ka swikhongelo swa n'wina. Simple as that. Nkarhi wun'wani hlamba loko Budma Force mi kota ku endla situation ya swa mi kha mi hlekelela mi ri kahle, loko mi famba laha munhu a nge swi vona a nge swi tivi. Hi sweswo swa ku taniya swa ku ri munhu wa tintswalo, munhu wa mahanyelo, ku munhu wa ku hlonipha. A va ni hlonipha swinene, mi a ku ri munhu nkulu swinene, mi ba deserve ku va papa ka mina because va khoma 50 years next year. Mara va ni hlonipha still. Loko va ku Pastor Don a va hetini, va ku Pastor Don a va hetini. Loko vo vona nga ku na hupanyana ndla swin'wana ka Facebook a swi tshamisekanga, a mi ta vona va ni fonela va ku no kombela. Sweswo swa ku taniya so Memorial Service ya vo yi ta va yi karhi yi sungula vhele shortly, kambe sweswi a hi tlheleli na mavhengeleni. So a ku ri munhu wa kahle swinene Budma Force, wa rirhandzu, wa mahanyelo, wo titsongahata, wo hlonipha, wa xichavo. Ku ri munhu wa kahle swinene. Loko hlangane na ku ta hlekeleriwa, ku va na ti-memories, ku tekiwa ti-picture, sweswiya swa ku taniya. Right?
1: Sweswi hi ya ka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hi ku hina va Gajaria Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi, laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef, feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na divi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Superquick kusuhi a ri Marovela endzhaku Makhoma. U nga va kumeka 068 670 9673. Gajaria Agro.
2: Kokolo Funeral Services ku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hinkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mahlomani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka idea Malamlele, Bushbuck Ridge, Nechawero. Kusanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Hi, Gaza.

0: Chiran. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A, hi ku nyika R4,000. Plan B, R4,500. Plan C, R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwaila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka emavilani
1: hi yihi ndlela leyi n'wina a nga mi siya na yona kumbexana hi swihi leswi n'wina a nga mi siya na swona. Namuntlha hi ta va hi karhi hi ta kwana hi ta vulavula hi langutisa ku ri xana vutomi bya buti Mafosi a byi ri njhani. Sweswiwani ni ta va ni karhi ni ya teka item leyi a yi nga kona ya N'wajika loyi a nga ta va karhi a hi amukela aka event leyi. Inkomu N'wajika.

0: inkomo DJ. Inkomo. Na kuthiwa swikova bazalwana ani mhen tolovele kuva ni ri studio va ramani ni tolo kuva ni ri studio ni va ni ri wexe le tindlwini ta vahaxi se kuva ni ri laniwani na vanhu va vanhu langutini hayikho hi ta ku yini hi ta ze hi swi tolovela sweswiwani hi ta va hi karhi hi amukela mfundhisi lava nga ta va karhi va hi pfulela ntirho hi xikhongelo va za hi mitli hi ku famba mintsiya
1: sorry okay Ante kumbari va chuwa yini. Okay ke. Hi ku ya hi program IFA hi sungula hi n'wajika the poetry na ku hlonipha nyana nkarhi nyana switsanana. So sweswiwani hi ta fa hi sungula ntirho wa hina hi xikhongelo laha hi nga ta va hi kha ri hi vitana mfundhisi. No ka ni nga te ku swi ta swi bihi ngopfu n'we mi nga kwaleyo mi tala na tani ku switulu leswi swi tshamisa leswi swi nga hi swona. Loko ha tlangiwa risimu a hi teni hala mfundhisi tlhabyana mi ta hala mi ta hi pfulela ntirho hi xikhongelo a hi tshineleni hikwenu hi va kusuhana swi tivi kombela risimu

Inkweru, lava yaku akutweni karitora shkwembu, ika ya plantirish kongelo. Loko barikona bandangu, namashaka ya bona, titweni mi amukeru ilaka shingilish. Evi, varandi, naba seketeri, va jaram shengwe, try by force. Mwana mani, titweni mi amukeru ilina wina. Evi, naba rangeri, yesi imusho ambana ambana. Ngofu ngofu barangeri, valomu jaram shengwe, anga kumeka arikara a endantiru wabu haashi. Arikona, na wina titweni mi amukelekele, akashi yengeleshi ingakashona. Shaku ya fulantirish kongelo, itwa rito kantongo, ebe nisuka ala matwini. Nitalaba kushaya, lakaba korito bosungula, chapter 15. Niteka kona tivesete mbirintena, kunga 25 na 26, nibulabula kantongo nisuka ala matwini. Yona ya shayeka indela lini. Kreste, ofanele kufuma, shikwembu shikonda shiveka balala inkwabo, ehansi ka mikondo ya yena. Kutani nala, lowo hetelela, langa ta herisiwa, erifu, ningeta verse ya 26. Nala wo hetelela, langa ta herisiwa, erifu nilaba kubulabula namuntla kantsongo la enala wa mina na nwina tani vanhu loyi abitaniwaka ku erifu la ninga hlaya kona yikombeta ku Kriste Yesu otafuma tani hosi kukonja loko balala inkwabo bakumeka barikari ba herisiwa yiri nala wo hetelela ku herisiwa erifu verse leya 26 leyi yikombeta ku rifu tani nala vo tala yikumeka irikari ikanetana na mahleketelelo ya vona tani vanhu eka vanhu lavo tala va teka rifu ku ri ku endla ka xikwembu mutumbuluxi wa vanhu vahlayi va matsalwa va kota ku tiva ku loko hosi xikwembu xi tumbuluxa munhu a xi lavi munhu a hanya kori hava kufa. Makungu ya shikwembu imunu, akuri kuhanya, kwala misabeni, vatswala vana vashinuna, na vana vashisati, kuhanyiwa, konga fiwi, jinga fiki makomo butomi, jakuba kona amisabeni, tani vanu, shivutisu. Riti njani rifu. Imani mubangu wa rifu. Shana ishkwembu. Kombe iungwani shana. Iku ya hijondo ya ntisu ya rito. Ya kombe taku rifu. Ribangiwi imunu. Aringa rikona. Aka makungu ya shkwembu. Ahitaba inga shangananga na muta. Loko munu anga vanganga rifu riva kona abutongu bzabanu rifu rivangi munu na vitora yena angutiba e Adam munu wosungula atlela abanga rifu riva kona ekavana vayena kungabani mkwavo lava kumekeke baba kona anda kukayena
rifu a hi ntirho wa Xikwembu, mara rifu riyo vangiwa hi munhu hikwalaho ka xidyoho lexi a kumekeke a xi endla. Loko vanhu va nga koti ku tiva, va nga koti ku twisisa rifu leswi ri nga swona, va sola Xikwembu na ku vulavula ku biha hi Xikwembu. Loko va rhandziwa tanihi jaha ra mhlengwe, va kumeka va hundzile emisaveni. Swi tivi papa, mhani, sesi, buti, kokwani, swi tivi rifu a hi ku endla ka Xikwembu lexi hanyaka. Rifu ri kona hikokwalaho ka munhu, ku nga ri hikwalaho ka Xikwembu. Loko ku ri Xikwembu a xi lavi munhu a hanya a ri kwala emisaveni, a ri karhi a fuma misava na ntumbuluko a hanya hi laha ku nga heriki. Mara munhu i pfumali tindleve ta ku twa mutumbuluxi wa yena, ivi a tsan'wa ku lerisa ka mutswari wa yena wa rirhandzu ku nga Xikwembu. A ya twa sati, sati loyi a tweke Satan, ivi rifu ri kota ku nghena hikwalaho ka xidyoho xa wanuna xi nga ri xa wasati. Awu, amen hinkwenu. Ya twala mhaka ya rifu. Rifu i nala wa ndyangu wa ka Cawuke. Rifu i nala a ka ndyangu wa ka Cawuke. Loko ri nga humelelangi ka n'wina, i nga ri vulavula u ri sasekisa, mara aka va ndyangu va kota ku vona ku rifu i nala aka vona, ri va tekerile loyi a rhandzekaka aka vona. Mahungu lamanene lawa ho twa Kriste Yesu yena hosi leyi nyikiweke matimba hinkwawo hi Xikwembu ematilweni na kwala amisaveni, u ta fuma ku kondza loko valala hinkwavo va herisiwa. Yi ri nala wo hetelela ku herisiwa i rifu. Oh, amen. Rifu i nala, a hi munghana, a hi xaka ra hina, i nala a ka hina vanhu, ivi a va nala na le mahlweni ka Xikwembu lexi hanyaka. Mahungu lamanene i ku nala loyi u ta herisiwa, ho twa hi yena nala wo hetelela a ka valala hinkwavo ku ta heteleliwa hi yena ku kumeka a ri karhi a herisiwa. Loko ku ri ku hami swi tivi, swi tiveni namuntlha. Misava leyi na matilo lawa swi ta hundza ku tumbuluxiwa misava leyintshwa na matilo lamantshwa, laha ku lulama ka Xikwembu ku nga ta hanya kona. Ni heta hi marito lama ku ri xivutiso, xana mina na wena tanihi vavanuna na vavasati, majaha na vanhwana, vakhalabya na vakhegulu, hi valala va Xikwembu kumbe hi vanghana va Xikwembu xana? Xi na nkoka xivutiso lexi. Valala va Xikwembu hinkwavo xi hlambanyile ku ri va ta herisiwa hinkwavo, wo hetelela ku herisiwa i rifu. Swa koteka aka munhu ku va a nga langa ku va nala wa Xikwembu, ivi a va aka nongonoko wa ku kumeka a ri karhi a ta herisiwa na valala lavan'wana. Munhu u va njhani nala wa Xikwembu aka nkarhi wa ku va kona emisaveni? Loko munhu a xota tindleve ta ku kota ku twa a amukela leswi vulaka hi Xikwembu, loko tindleve teto ti nga ri kona, munhu u ti endla nala wa Xikwembu evuton'wini bya yena. Ku navela ka mbilu ya Xikwembu i ku vanhu hinkwerhu
emisaveni hinkwayo vantima vo basa va ririmi ro karhi rixaka ro karhi ku navela ka mbilu ya Xikwembu i ku vanhu hinkwerhu hi nga va na vuxaka na Xikwembu hi nga kumeka a ku hanyeni ka hina hi nga vi valala va Xikwembu xa ni navelela xa mi navelela ku va mi nga ponisiwa mi suka aka ku va nala wa Xikwembu mi va na vugana na Xikwembu lexi hanyaka mi va na vuxaka na Xikwembu lexi hanyaka ku ri ni ta fa mina na n'wina ku mi ta fa a hi xihundla rito ra Xikwembu ri ri swi lulamisiwile ku vanhu va fa kan'we andhaku ka ku fa kan'we ku ta ku avanyisiwa xivutiso hi lexi xana mi nala wa Xikwembu kumbe mi munhu loyi a nga na vuxaka na Xikwembu xana endlani vuxaka na Xikwembu swa ha koteka ku nge se hela masiku na nkarhi wa ku va kona emisaveni swi lava ku endla vuxaka na Xikwembu njhani hi ku twa swi lava ku endla vuxaka na Xikwembu.

matwala na le ka vanwana lembe rinwana na rinwana leri sungulaku hi ti 1 ta January ringata hela hi December hi ti 31 lembe rero i lembe ra vanhu vo kari ku va va ta hundza hi rona amisaveni 2026 ri vi lembe ra jaha ra mhlengwe dry by force ku vi lembe ra vona ra ku gimeta vutomi bya laha misaveni a ri se hela lembe xivutiso loko ko va lembe ra mina ra ku fa kumbe ri va ra n'wina ra ku fa xana mi ta ya kwihi ku na tindhawu timbirhi ku na paradise ku va na tihele lava faka va fela hosini va ri na ripfumelo aka hosi Yesu Kreste loko va fa va katekile va ya aku wiseni a paradisini lava faka va fela avudyoweni bya vona vinyi va ri hava ripfumelo aka Yesu n'wana wa Xikwembu va lava va ya atiheleni xivutiso xana wena u ta ya kwihi a hi tsimbeni khongela Xikwembu Tatana eka nkarhi wa sweswi hi hlengeletanile la aka holo leyi hi hlengeletanile Xikwembu hikuva nala wa hina vanhu a nga rifu loyi a nga nala na le ka n'wina a hi tekerile loyi a rhandzekaka eka ndyangu eka maxaka na le ka hina varhandzi va yena Xikwembu Tatana eka ntirho lowo hlawuleka wa ku tsondzoka yena na mintirho leyinene a yi endleke hi pfuneni hi kotiseni eku tlangela vutomi bya yena hi vito ra hosi Yesu Kreste amen khensi swinene hi vito ra hosi Yesu Kreste

0: Okay.
1: Kesele sunene kusuka kamfundisi, ritra shkwembu. Ai tweni amkelekine eka sukura namut, chucheka ekwenka ina. Nishoku yukwela erila, namafosilo ka arko, atalava kurtruwa ye, yukwene bay, zakini. Shlekelela kurmun wakshlekis. Lababa komeritra shkwembu mfundis labzan, kesele sunen. Tsundukarwan Ramasekun, kominongo no kuwa reasoning from the scripture. Iri life, aka TikTok. Ebe mafosa ngena aka comment. Ai rinashoko mhaka inwe itsana nangole vulavula yo. Ya kushana vukhume bya humesiwa akerekeni na. Ebe ku debateiwa aka shoko mhaka liya swinene. Loko se chayisa a fona ka fone ya me. Akunyiketa mfundisi tlabyan phone. Ebe ni banyiketa ba vulavula ka role. Asitsakisa swinene. So hikweni na hingala hiti xikongomelo nkulu xin'we ntsena xa ku celebrate vutomi bya mafosi a ri package ikulu loko hi vulavula hi package hi vulavula hi swilo leswi swa ku munhu u ti a ri swilo hinkwaswo a swi kota ku chaya a swi kota ku yimbelela a tlhela a endla na ti-jokes a tlhela va muhaxi o tsandzeka xilo xin'we ntsena ku nga ku cina. Anzunduku nungu wana ichini ni mafosi la kati ndawe kwa tule teni nga tsama nungu wana kato. Maragasu kurana mutla, kurana tintla ambila. Aichini ni kanka kabuto mjaen. Itlangela shwe stongo anga isiana shwa. Hallelujah. Hallelujah. Sesu tamtibisa lewa kwa yagashi pe mnamba ma. Sesi.
2: Mkomo. Kambe loko ba vulavurin bazaila.
1: Bari itinela la.
2: Oh, nitinela la. Muni itinela. Ikenza swinene e wo fana na mina ni vena nkate ku tirha na but mafosi aka Vision FM e moni vula leswi ni nga si amukela n'wajika ku ri loko va fika ka Vision FM mina wo fana na mina ni ta vula ku ri a ni nga si

Inhlekani. Inhlekani. Wena ngari mkwateni, mkwateni ukani balanga tungubu. Ati omangi tinele mfula kama dobi. Okay, handle kwa dankari, nzi kensa kunyikuwa shinkara na leshi, eka bafambisi bayi, napa nungono kwa tambura sukura na monta. Zifumelele ni nzimi luba, minga riba, kashilubana. Banjobza na nibanguza na nza milosa. Nzitikani nzirila habila konfoti wanga minga uvoni. Kufikile wako na buchikichikira gamara nsele matlabela kubabisa. Akuri mukibela wadi 26 nzati. Lembera magidi mbiri makumembiri nsebo. Loko hungu lero tse manlana rifikela. Rifike hinga eleketanga. Loko arimina. Nza hlameli nina montla. Kambe nzita kuyini. Rifu. Rifura wena risi ya ni putara shubutiso. Richabeti mbilu tala butala. Na montla hitoba nile hiri. Rishaka hiri kari hi vutletana hi mbita ya ku fayeka ka tshaku hi ku hlohloteriwa hi vamona wu nga mona wa ku pfumela ni xiphetu xa ntwela vusiwana namuntlha hi pfimbe marhama hi khavaxela ni mihloti hikokwalaho ka wena wa mona wa tihanyi ta mpfangano wa lunya bya vusiku tanihi vaakateko hi ri hi karhele hi ri hi karhele ku thyaga risimu ro pfumala xingomana hi ri hi karhele n'wino hi karhele ku dyisiwa enkambanweni wa nguluve ya n'waxivangwa hi nga tivi na lexi vangiwaka tanihi tiko a hi ta ba hukwe hi ku eka mafu ya muxaka lowu a ya humi hi le bya mupse namuntlha hi yimbelela risimu hi ri lava tsaneke emimoyeni ni le mianakanyweni risimu ra bayibayi eka wena jaha ra ka cawuke u fambile mafosi hi luya try by force jaha ra ka cawuke ro fanela hi ku n'wayitela jaha ro fanela hi ntima ri fambile eka misava leya lunya tsheda ni makwanga hi luya xahumba hi luya mafosi nkuma va olerile a byi phahe wena try by force wisa mafosi famba wena jaha ra mhlengwe kotsaka khwatsi wena xawuke wena xinyori xa homba xioki xa ndzilo wa xisaka xa mipfi wa tsandza chavani a chava mahika wa mumu wa tolo wa vukolo kotxoma ripseni famba kahle xigombe xa matsena famba kahle bangwani eka n'wina va cawuke ni va ka cawuke ka vula xilondza xi vava mun'wayi nhloti yi wa le mbilwini wu twiwa hi n'wina kambe a swi na mhaka ku endleke ku rhandza ka xikwembu ku lo hambana nkarhi ni siku kambe hinkwerhu ka hina i ndlela ya hina hi ta khatsa ha yona pu choyoyo.

Okay, ke. Kungetla ngirisi mula wambal tungu ebiva tshava tsamas. Kunga amsholo. Emangwa ngala tungu? Emani? Emani ngwa ngala tungu? Eh, se kuwa ngatla ngarisi mo.

motjha a re camera man athela a kota ku chaya switch chayani so fana na keyboard lexa ngoi organ na the drums at kota and the drums at randa ngofu hiku kunwana kunwana a ku endliwa sound check amtangkuma a tshameka the drums rather than ka keyboard. So as a producer the artist the hit to tala nene ngofu loko the lyrics sasekisa u humese tinsimu leti nga fika ti trenda swinene a ku chaya buti mafosi van'wansono lava vo hangalasa na ta gospel vo manana twala ku hlaya vona i ku tswa khirikxura ti tele ngopfu ti-artist leti a nga ti pfuna ku ni nga dyi ngopfu nkarhi leti ti nga ti hlaya na tin'wana leti ti nga ti hlayangiku ti twene ni mi recovered. Then loko mina ni sungula ku tshunela kusuhana swinene ngopfu na buti mafosi hi loko se va ta va ta tirha haleno a ka GCR. Loko va ta tirha ka GCR se a hi kumeka hi ri kusuhana kusuhana ngopfu se a ni tshama mina ni karhi ni kuma ntirho wa ku ya chaya aka Galadina ya ti-Xitsonga Music Award leti nga hundza last year a ku ri ta 20.

20 lebonga yembe ne if I x my 20 f x man man I'm Steven okay x ma akure ana ra show x ma 17 or 20 or 19 or something but lesini shitwa mina ni chaye ka gala dina tam gala lo nene I band ya mina ya live ni chaye 17 wa gala dina live ego apa ba ntsincha va rengeta va nwana ebe loko va fika va tsandeka ku tshova record ya hina eba cheba we sala food so mabona so lucky enough say but my force atata joiner live band ya me kateko ko ku la na sisi Agnes balo iba kwe sisi Agnes o ila baya sisi Agnes na bona I abar ete atrashi mweka live band ya mina na sestini nko ela wala nwa tawkana mambo bele bendini ya mina ya live na bo then ikumeka kha itera na babut mafos baka bachaya the keyboard the interesting part iku loko ikha ichaya baka mngana lonene aba rumela munhu atata akariyazala leka dzingidzingi le mutini wa mina la yariyazala ko atata yingisela akota kutwa kuri tisimu leti vangete ya chaya tona ta huma na so ai tsama lani ndzela band ni hey ai vene ready ne vaka mungana lo nene vele kuteni wa kungani ngani ngani ngani so ku practice was nine kume kwa shoku isibuleria akufanela ngo bona mistake mabo ebe swifamba but my first aya komandero aka mungana lo nene selo ko yoku vaka mungana lo nene vele kuthe sai bula but my first maswana se munhu loyi a tata yingisela kuri hi le ku endleka so I munhu loyi se a ri mutirhi wa hina a hi tirha na yena so a hi tshama hi kha hi ba ti-jokes hi swona hi hleka hi ku hey hey bramafos se mi ri endla njhani hi chuwa na hi tivavele kutini va ka munghana lonene kumbe hi fanele hi ku kuta bramafos na hi ku ha hi switole na ku ta va ka munghana lonene kwalano chuwani sweswi a hi chuwisa swo khale chuwisa sweswiya so asina ndi yango ku mhaka ku ri a ku ri munhu loyi a hi kota ku relate kahle na yena na loko a fikile because a tlhe a fambisa report ya kahle mara a va ka hi ndleli favor hi mhaka ku bende leyi ya mina ya ba yi nga ndleli favor a va tlherisa report ya leswi va nga swi vona ku swi famba kahle xin'wana lexi xi nga fika lexi rhandza ngopfu but my force i ku ri aba creator swilo swo tala ngopfu ka entertainment swin'wana swa swo swi tshame swi lava kutani hoxa trawulweni swi kuma ku a ni hangalakangi ma yi tiva prank call yin'wana prank call leyi va nga tshama va ni fonela va ti endla munhu wa xisati se swi kumaka ku mina ni nghala liya yo a yi dyisi swo fa hi swoxe yi laha leswo swo hlongorisa hi yoxe yi dlaya ya maswivona so ni swi twisa ku ha leswiwana a hi ku noneliwa hi mpfundla se swi lomhani n'wi tivi ene hi nkarhi wolowo va swi endla swi ri moyeni rero loko ku ri ku a ni khavulela swin'wana na swin'wanyana a ni fanele lo ho hi wena luyana ne se hi nga vona na ri so hayi hi prankiwe hi tele vamanini nge hi vatsunduku mara hi prankiwe hi hlayini so ku famba ka but my force swi hi khumbe hinkwenu ngopfu laniwani and I know ku ri a va ri prepared ku va cata hi December hi ti-23 so masiku wana ku swi va va njhani and since ni kha ni tiva but my force hi ri close I know ku
silulenda kule asinga fambi kahle financial ibi loko sesu sungula kanga ku swilavunyawula ku humelela leswiwani munhu se ku ri karhi lowu a fane a ti tsakisa a rivala mashangu lamaya a nga famba ka wona le ndzhaku but anyway etlela hi ku rhula mihlengwe mitirho ya wena yi nga suka yi tirhini ka entertainment industry ti-jokes ta wena ti-picture leti u nga teka vanhu ti-video leti u nga shoota vanhu u tlhela u ti-edita na vanhu lava u nga va prank-a va ta sala va ha ku tsundzuka hi swona inkomu.

Emrangero wa HT chisha. Emrangero wa HT chisha.

jisar bulkumbala ba. Ewa wanyan ka 2 months to 3 months le suka ga. Vanga tsama vange ka TikTok va sola vanhu vo ngeke reke hinkwavo a ku rhuketeriwa emuhlolo ivi yi vuya yi endla video yi kha yi hleka i ku va kwa tupenga vazalwana a hi va beleni mavoko se lava ni va hlaku sweswiwani loko wo zava ku hi ku vitanela voho ka GCR vo swi tiva leswaku a wu vho va wu hlongoliwile loko za ku ta le bodo ka GCR a yi chayini ya wena tatani rigidius a hi va beleni mavoko na spaces loko zwa uteliwa hi bodo ya GCR a swi tsaka hi chayini ya wena a karhala le xi nga ta xivala voni lava n'wanyana ke se zaku ni va vona vona laha ni ta ya mahlweni ni swi lavisisa leswaku hi va hi karhi hi yisa ku yini mahlweni un'wanyana wa ku hetelela laniwani a tiveka ngopfu hi themba lethu kusuka aka mina hi mina ka mungari wa nine FM laha tiveka ngopfu hi makungu kusuka ka xikukwana hlawu ka va ku vona mfowethu ni vona Themba Nyathi la hi lavayala kombela hi va bela mavo na Maluk Efrai tlaukani va mbo emutirhi kusuka aka GCR FM hi lava ka khoma nongonoko wa African Rope mi nge tisoni loko mo yingisela nongonoko wa vona hi van'wanyana loko va haxa u swi twa leswaku swi leswi swi haxekaka swi le ku nandziheni swinene a hi yeni mahlweni na program ya hina ta kombela nsimu i va ta mi tivisa leswaku ku ta va mani ivi mini ya mahlweni na ku tiva leswaku i va mani lava hi nga na vona laha risimu

sesinene program director na kuva mukari mi tivisa lava hi nga na voha ka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi ya mahlweni na program ya hina ka siku ra namuntlha laha ni nga yimaka sweswi ni yimele ku va ni karhi ni tivisa item leyi landzelaka loko a no va ni nga mbalani tihili a ni ta cina na vona se hi mhaka ya ku nimbale tihili ni nge swi koti ku cina mara mi to ni khomela hikwalaho ka sweswi amen. So inga tsani man inga tsani inga goneka ayi ku ri ka xiyimo lexi hi nga le ka xo xiyimo xin'wana xa ku tika swinene mara hina va ndyangu laha va ka Cawuke lava va nga kona va lava ku hina hi va hi karhi hi va nyika matimba ya ku kota ku yima ku ya amahlweni mo ni mi byela ku leswi voho sweswi va swi twaka hina hi nga va hi swi twa katsongo kambe aka voho va lahlekeriwini swinene se a hi veneni vanhu lava hi tikombaka ku ri hi kona ku ta chavelela va ka Cawuke ina hi kona ku ta susuka vutomi bya buti mafosi namuntlha hikuva ha swi tiva ku ri a vuton'wini bya hina vo tala laha a ku ri munhu loyi a hi tlakula sometimes a hi pfuna ka leswi a hi pfuna hi swona se do va nga ha ri kona mara a hi ngeteni ku va hi karhi hi sapotaka vandyangu hi va seketela hi ku ya hi tikomba ku ri hi kona andzeni ka ndhawu leyi tinqambi ta hina loko va karhi va ta ku performeni a hi va kombeli sapoti ku tinsimu leti va nga tiqamba van'wani va vona producer a ku ri buti mafosi amen halleluya mani rhandza musi amen se hi ta kumela mani Agnes Baloyi va ta haleni mahlweni va ta hi nyika program o va ta rhendzela program yin'wana yi nga kona laha ya music inkomo.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Na zama ku tshisetela ti voice ta vanhu mari ya mafosi ya tsanda he. Hambi xihleko xa tsanda. A ri unique ku kumba lwe. A hi swibeleni mavoko. Van'wani lava nga tshama tirha na vona ni ta ku vuleni ka swo sweswiwani. Sesirhandu mi le kwini? Hi va lava sesirhandu a hi va beleni mavoko. Sis, you feel? Hi van'wani lava nga tirha swinene na mafosi a hi va beleni mavoko. Hi na va haxi laha hi nga kona hi tlhela hi va na vayingiseri, hi tlhela hi va na varhangeri va switichi, hi tlhela hi va na vaakatiko. So sweswiwani aka nkarhi lowu tsanana ni nga na wona ni ta va ni kha ni tivisa vayingiseri va GCR FM lava va tala ku yingisela tatani mafosi na ku va haya mahlweni va kha va yingisela GCR aka vutomi bya siku na siku. Swi rhandziwa hi Saul Makam swa vutomi bya siku na siku. Pfukele Jiwani. Sweswi loko ni ku hlaya hi tlakuka hi misavoko ivi va ku bela mavoko. Hi nga va mani handle ka mani mfanele wa goxa kusuka ka mapuve. Va tala ku fona ngopfu aka morning beds 3 to 6 va tala ku va kona swinene. Mana xihlovo a France. Hi van'wani loko va heta ku vulavula na miyingisi na muhaxi emoyeni va ku i mana xihlovo kusuka la France. Leswi va nga duma ngopfu hi swona. Mani makhuvelo lowo duma misava hinkwayo yi jikelele hi tlakukani vambo. Va nga ri miyingiseri ntsena va tlhela va va kona aka vumbanani. Hi vona varhangeri va vumbanani loko mi twa leswaku GCR yi na vumbanani hi tona tihloko ta GCR letiya. A hi yeni mahlweni hi hlaya loyi a landzelaka xifufununu. Xifufununu i munhu laha talaka ku nghena ka GCR mara u nga ri hi kholo hi Facebook. Hambi u kala da hambi u kala airtime hambi swo tika ku fona hi loko swi te yini xifufununu. Ende va xifufununu hi lava vo loko u nga vulavulangi kahle ka GCR mi n'wi twile mhani makhuvele khundula u rhuketelini n'wi boheni hi ta mi dlaya nyama vhiki rero. Kata mfana wa goxa na mfana wa goxa va e vafoni va ka GCR hinkwavo va ri vambirhi ivi va rhandzana va va xilo xin'we va kha va yingisela GCR. Leswi vulaka GCR yi va hlanganisini va va muti na muti. A hi beleni muti lowa mavoko. I nge foni ka GCR i ri ngwenda u nga kumisati swa kala sweswo. A ndzi se tshama ni swi vona loko ku ri u hanuna foyina ka GCR everyday yi ta ka yi n'wi kuma nuna mati ka GCR yi ta n'wi kuma ni mboni ya swo mina. Tshame ni va na nongonoko un'wana wa mugivela laya wa 9 to 12 a va fona vanhu loko hi kha hi ya ku chayiseni munhu a ku ni ti lavela nuna ni ti lavela sati va rhandzana van'wani yini ka vona ni fika ni dyela na namuntlha na sweswi va ha ri nuna na sati handle ka Y1 hi nga vulavula na madyambu va ku hi khundulani laha tinambara ta n'wansati va pima malembe ivi ni va nyiketa tinambara va hlangana hi Monday ya kona ivi nga kuma la xikarhi ka vhiki va vuya moyeni va ta ni hlamuse ku swi fambi njhani va swi vuli moyeni va ku a khundulani raha va airtime ni foni ngopfu ma ni kaleliwa hi airtime se ni ta ze ni ku byela kwala moyeni. Ai mani loyi a ni nge lungu noni ngopfu na mbe se ni ku a ni fa ni tenga na swo nona na. A hi vulavuleni hi ABSA the DJ kombela ku tlakuka vambo. Man Grace ka dinga in brackets
I will have Lenny, man, and like a man, Labo and look about box and the voice note. I tangy minute, inquiry. Tanga only 30 seconds. Marabata Vasaivan, inquab Uvatra. But when you push a man, crazy, I got in a talent for Jamal Makube and a talent for Jamal, and I got in Castle's name, a manness. Manness at Lakamambo. In a sea man and like a man, my pog. Talkan Bambo. Even Siana Man Marot, about Tauke Bambo. I stitch it and a lesson of coma by a Yingisi Richelish coma by ice. Masuku Kualo, Guba 5 o'clock, Logo say, Yak Chai Senega 6 o'clock, Ista, Lubakuranam Fundis, Gabaman and like a Mfundis Tungwan, a B9, Taukan Bambo and Mfundis Wame. But some 200, I got Jesus, I will be paying. Here 5. And I'll stick with it. I always are going 200. And when you go, when you get in, I retrain, here is 2. Everybody, Jella, Luanga, Lavambiri. We're going to 200, and I go meet a paga and Allah. Away! Hallelujah. Now that can we and that is Sabanwaya, Suswan and the Bankany got a says, Luxem Buya Suswan, near we are food, you saw Jesus. Come on, Simu, episode that I dwell as a way, a queen.

andala manikele kumajeni matati na xindicha lexa xa spices minjhani ka Bishop Hlungwane mikona ava kona kambe anyway hi ya mahlweni na program ya hina hi karhi hi tsundzuka na yena Butmaforce mativa Butmaforce loko va fika Vision FM mina a ni langutele hi xihlangi a ni bihe mirini ma ni twisisa so hi nkarhi walowa loko hi va hi karhi hi tirha swin'we a va ndla leswi swo tshama va kha va ni sukela va ku ha mani wa wulela mara lambulaka a mi khomangi ma-twins laha va ni hlometela va jika na roho a ri kule ngopfu ni xoko na n'wana ta ti vutisa ku kahlekahle n'wa holela ka tshami no rhwala ma-twins na amen loko va fika nkarhi wun'wanyana le ka Vision FM va fike va hi dyondzisa na tinsimu tin'wana ta ku fana na vo Matthias Mer leta ta hala Zimbabwe ku na risimu rin'wana a va ri rhandza swinene ra favor risimu leriyani a ni riti ku ri rini kwalaha ka favor kwalaha ku ri favor ya Xikwembu hayi a yi ni landzeli na mina amen loko vo va nghenini a va swi tiva ku risimu leri a ri vula yini mara sweswi ku ta va ku ri ntirho aka mehe ku ni ya ni ya ri lava risimu leriyani ku ri vula yini amen ni khense swinene laha hi na vona vahaxi va Vision FM va kona waxisati hi me ni nga kona ni joyine Vision FM hi 2017 ta fikela namuntlha do a ni pfa ni tirha ka khampani yin'wana ya ti-insurance mara sweswi ni full time aka Vision FM ni tsakini hi ku namuntlha ni vone na Soul Makamu budg1 le ka Vision FM ku na muhaxi wun'wani veri i cry mongwe i tlanga risimu leri ya ra xipolipoli xa Mageza va tshame siku rin'wana va n'wi yimela va Mageza va ku namuntlha hi ta hi byela kahle ku yi vula va mani xipolipoli xa Mageza va nga swi tivi ku risimu leriya risimu ra n'wina hi khensa swinene na van'wana na van'wana lava ma nga ko hi ta va hi karhi hi mi hlayetela hi 1-1 loko muhaxi wa hina mi tisela phephe va ku va kombela mi tsala mavito va yingiseri va hina va Vision FM n'wi oloveleni va mi karhi mi endla sweswo sweswi ni ta va ni karhi ni fambisa program i va ri yini item leyiwani ya le ka GSR FM ku na marito lama va lava ku va va karhi va ma vula hi ku ya hi leswi va nga tirhisa swona na Butmaforce ni xo ku ri ku na leswi va nga swi khoma matikhomelo ya voho aka leswi a va tirhisa swoho ku na leswi va nga swi siya aka GSR FM ni xo ku na leswo swa ti-prank calls hina a hi nga swi tivi hi swi twini ku ri a swi endliwa aka GSR se sweswi hi ta va hi karhi hi va yimisa lava tirhaka ka GSR FM hi ta va vona na hina a hi va tivi hinkwavo hi ta va hi karhi hi va vona kwala na vufambisi bya GSR FM hi ta va hi karhi mhani va mi tshinelani haleni mahlweni mi ta fambisa item inkomu.

Bombella, tes former colleagues, ta ma fausse, à 10 ans.

0: cheweta vanhu hinkwavo lava nga kona la na ku acknowledge matsalankulu wa Vatsonga Machangani Forum Mr. July Sithole xikarhi ka hina na vanhu hinkwavo lava nga kona va nga kota ku fika na vamuti wa ka Chauke. So na na khesa ka vayingiseri kwa va Jisara FM na va Vision FM na mu nga ku yingiseleni la mu nga kona wa mi teka nkarhi wa n'wina mi pfulela ti-radio mi ta kota ku twa leswi hi nga na swona hi lavaka ku tlangela makwerhu wa hina loyi a nga hi siya emisaveni loyi hi nga tirhaka hina nkarhi wo leha. So ni nge se vulavula ngopfu, ni twa ingari vanhu lava va nga na swo tala ngopfu ku tlula mina lava nga yimahala ndhaka mina cause lava hi lava a va tirha na mafosi everyday hi yena a va n'wi tivaku in and out ku tlula mina. Mina swin'wana ni nga swi tiva va pfa va ni tumbetela mara lava nga hala ni hi vona va tivaku mafosi swinene. So before ni vulavula a ni ta kombela ku va nyika minete va nga lesi minete
1: ku rhula vuvi na n'wina na mi xeweta hi vito ra hosa hina Yeso Kreste wa Nazareth, amen. Handle ko dya nkarhi loyi a nga yima haleni mahlweni ka n'wina i Hlawulani Mabasa, ni tiveka ku antswa hi vito ra Mhlembo i Babangu. Ni khensile mufambisi wa xitichi Mr. Prinomen Chavani ku nyikiwa nkarhi. Ni nge dyi nkarhi Try by Force mafosi ni tirhe na vona. Before ni tirha na vona a ni ri muyingiseri wa GSR FM since 2014. Ni na joina GSR FM 2016 until 2023. Mara kusuka kwalano 2025 both mafosi a hi ri buleni ku ya emahlweni until ni ze ni ya tirha ka swin'wana xa xitichi xa Vision FM. A ni ta ku heve ku kombisa ni nga dyi nkarhi moya wa Try by Force a wu etlele ku rhula.
2: Enza ni xeweta hi vito ra hosi ya hina Yeso Kreste, amen. Mina hi mina Rhandzu Yuniswa Kamaluleke, hi nkarhi wa kona a ni ri hahani yuni a ka nongonoko luwa wa ta le mbilwini. Ni be na vuxaka swinene na buti mafosi loko ni karhi ni haxa nongonoko wa ta le mbilwini. Siku rin'wanyani ni tikume ni sale ni ri nexe a ni tirha na kokwandala va ni siyela studio ni ri nexe ni nga swi tivi na ku ku tlhavatlhaviwa kwihi mara buti mafosi va ku hahari a swi hluphi swi leswi mi khoma la ni ku leswi kokwandala va tumbetaku nga ku swi swin'wana swo hlupha va ku hawa swi simple va ku bayizisa ku mi chavachava mara hi ndlela yin'wana ni kombisa ku ri a ku ri munhu loyi a pfulekile swinene a hi n'wi rhandza swinene na ha va rhandza ti moya wa vona a n'wi wise hi kurhula.
3: Hi xaweti hambi Xitsonga xa ha ri kona la ka mina kumbe ni rivele na mina hi mina Chilizi Mukwevo. Loko ni sungula aka GCR FM a ni hlaya mahungu mara ni lo ni navela a ni ri muyingiseli of so ni navela sesi Eunice siku rin'wana ni va byela ku ri ena mina ni lava ku tata ni tirha na n'wina ka GCR ivi loko se ni fika ka GCR va ni amukela Mr. Pri ni sungula ku hlaya mahungu mara loko ni kha ni hlaya mahungu kwalaya ku va na Mr. na buti mafosi va ni komba na guyi wa maxakazi va ni komba ti-program tin'wanyana ivi ni tirha na vona va ri two hi Saturday mi kuma ni kha ni nghena na swa Xitsonga gospel hi Sunday. So buti mafosi va endle ngopfu ku ri ni rhandza radio mina a ni swi tivi na ku ri yena a ya kwini mara loko va ri kona buti mafosi ni twe swi olova ngopfu swi va easy aka mina ene va swi kota ku vumba vuxaka na munhu mina va ni kokini va ni endla n'wana wa le ka vona kumbe ndisani ya vona so ka mina a va ri buti xin'wana na xin'wana lexi xi endlaku kaya a va va kona na mina ni va kona na le ka vona ni khensa swinene Mr. Pri na chance leyi mi nga ni nyikaka GCR FM.
4: Hey, can see

0: teki wa swinepe loko a ta fika ka GCR in kumendo ko ivi hi fika hi endla vunghana bya ti-radio leswi a hi swi lava ngopfu ka swona a ku ri ku a hi ka program yin'wana na yin'wana leyi u fanele u yi khoma make sure leswaku u na pool ya vayingiseri va wena ivi yena a rhandza risimu ra Matthews Mare ya favor ivi ni n'wi vutisa na ku wa swi twisisa ku swi vula yini hi xixona na ivi a ta na yona ni n'wi veka kahle hi xixona ku swi vulisa ku yini ivi hi push mara xi le ni la ku kombetaka xona i ku ka vatirhi hinkwavo la ni ka tirha na vona ingaku u humanyana ndleleni a ku ri mina a ni swi kota ku ku tlhokotla ku ri i swi twa leswaku i le ntirhweni ene nkarhi lowu nga nikiwa wona wo tirha wu tirhisi hi ndlela leya ku loko u huma siya mark hi tirhe ku saseka na mafosi swo tala ni nge swi vuli ni la ku ringeta ku tirhisa 1 minute leyi nga nikiwa yona loko a ta va sukile a ya ka Vision FM u redi se a vupfe ku vupfa ka GCR and a swi tiva exactly leswi a swi endla hi yo mhaka loko mi vona ka timhaka ta ti-prank a hi endlela leswaku pool ya vayingiseri yi va yi swi twisisa leswaku hi le ntirhweni ni rhandza ku vula sweswo loko Matthew Mare a ri kona a ni ta ku tatenda n'wana wa wangu iwe baba u no gara madengadenga zitarenyu a ri torhi iwe baba mukuru iwe n'wana wesu try by force tatenda iwe maita basa you can see
1: na mishavata hinkwenu mina you feel mabunda hobyani but ma force hi tirha na vona kusukisa loko hi sungula GCR hi 2014 ni tlhela ni ya tikuma ni kha ni tirha na vona ka Munghana so loko hi karhi hi tirha siku rin'wanyana but ma force a ku ri munhu wa mihloti swinene na va rhandza ku rila ka ha ri na vupasta vutsivutsi ni nghena na mpundo la ku hlaya mahungu but ma force va tshame hansi va nave milenge ku na nga va ku ri na na vutsivutsi na swi tivi ma ta va kha va ririsa swin'wana but mihloti but rilela yini i vutsivutsi sesi yo fini i mi endla yini i ni profetini a ku ri munhu wa mihloti swinene but ma fort se siku rin'wanyana va ya ni kuma ni khi ni la ku hlaya mangu se le 5 minutes ku hlaya like ku se le ti-second jile ku hlayeleni xa watch va swi tiva ku man betry a va rhandza ku mbala ku na man betry a va tirha reception se a va mbala magogolosi ende va swi tiva but ma fort ku swa ni hlekisa ku leswi man betry va mbalisaka swo magogolosi a va mbala so man betry va vona ku manjhani se va nghena va fika va yima lani la ku hlaya mahungu va ku va ni languta matani swo ni fa hi vafana ni ya moya ni khi ni hlekelela leswi but ma force a va ri xiswona a ku ri munhu wa misawu na sweswi a ni swi tiva ku i mani a nga ta fambisa ntirho wa vona hi ndlela ya misawu leswi vona va swi endlisa swona ka mintirho ya van'wana moya wa but ma force a wu endlele hi ku rhula inkomu
2: a ni tekeliwe matihlo na mixava ta hinkwenu vito na matimba ra Yesu Kreste halleluya na na yimali emahlweni giwa maxakazi a ni teni na ku vulavula ro hetelela because loko ku ri na munhu loyi ni nga ta ku mafosi i tirhini ngopfu na yena hi mina because hi tshame hi va na nongonoko wun'wana wa afternoon drive show liya misava hinkwayo a yi swi tiva loko fanele ku nghena mina na mafosi a fanele va pfulela loko mi ta sungula ku twa ti-prank call a ku ri show ya mina na try by force hi na swo tala kumbe na swo tala ni nga swi vulaka try by force a ku ri munhu wa rhandu munhu wa ku dyondzisa munhu un'wana na un'wana a nga laha kumbe nga tshama tirha na mafosi a nge vula ku mafosi tshama n'wi pfala handle kumbe i na makwanga a nyika munhu un'wana na un'wana chance and a nga ri munhu wa makwanga a ku ri munhu wa ku munhu un'wana a fanele a dyondza we can share a lot kumbe ni nga vula swo tala mina na mafosi swi nga humelela kumbe history yi nga tshama yi va kona which I'm proud of it ku tikuma ni share stage na mafosi I still remember Mr. Pri va tshama hi teka ni famba na mafosi loko va lava ti-MC ka GCR kotani it's either mina kumbe mafosi because a va vona leswi a hi dyisa swona ku fambisa ntirho ende me a ni chava ka mafosi hi ku fambisa ntirho because mafosi hi ku lavana ntiyiso swa ti-chance ni nga vula swa chance ti-blind sanity kumbe a ri munhu loyi a kota leswi a swi endlaka. I still remember yena lovo Joni ya famisa live recording ta va Dr. Thomas Chauke through this man. Mr. Pri, thank you very much. Xin'wana xi nga tshama xi endleka xa matimu xa mina na Mafosi loko a ya xachisa RFM. We once been nominated aka ti Satma Award ya a Northwest, mina na Tribe by Force. I bele mavoko hambileswi a nga ha ri kona. Loko no n'wi vutisa ku i community radio ya le kwini nga tshama ku nominatiwa ti-presenter ku hava. It's a first time a ka chisa RFM. I think maybe Mr. Pri va na mijiko wo karhi va ta hi byela siku rin'wana. Amen. So all in all, ku vulavula ntiyiso rifu ra Tribe by Force ri ni vavise swinene because we were very close at that man. And especially maybe ku a hi tshama site rin'we, each and everything a hi share na Tribe by Force. And a ni tiva the way leswi Mafosi va rhandzisaka swona ndyangu wa vona na vana va vona. Aka va va Mafosi a ni nga xoti mina, va swi tiva hambi ku hindla ka mhani kumbe ka papa misaveni, I was there because a hi ri na vuxaka lebyikulukumba ngopfu. Leswi nga ta swi vula i ku Tribe by Force xikwembu xa swi tiva na ku va ndyangu xikwembu xa swi tiva. Let his soul rest in peace. Inkomu.
3: Avuxeni, minjhani? Mina hi mina Mark Driver, ni tirhini na Bot Mafosi aka GCR FM, a ri ri muhaxi wa ta vunanga bya Afrika. Bot Mafosi a va nghena hi 10 o'clock kumbe 9 nampundzu, mina ni nghena hi 12. Se a hi cincana hi minkarhi yaleyo. Before ni nghena a va rhanga va ni vutisa ku show ya mina ya tshamisa kwini. Se a hi fika hi kotlana swinene aka mhaka ya misawu. Mina na Bot Mafosi hi fika hi hlangana ngopfu ka mhaka leyo hemba. Hi hemba swinene, na vona va nga kona va swi tiva ku va hemba. I munhu wo ti hembela swinene. Se vanhu a va hi rhandza swinene hi mhaka ku a hi va nyika misawu a va tshama va tsakini. Xo hetelela i ku Bot Mafosi va tshama va ni timela radio va ri Kruger anti a va rhumi hi mani na dita ni ri ku haxi. Se yi khe yi fona tlhelo ku ni yo rhumiwa kwatele vona mani ni ku i ntirho. Mara all in all hi na ti-memories ta kahle na xitichi xa GCR FM because ndlela leyi hi nga yi famba vo tala a swi kota ku tiyimela ka nkarhi wa sweswi i mhaka ku va hi khurumiwe kahle aka xitichi xa GCR FM. Mr. Pri a khensa swinene.
4: Ahe, i Mamsi Mgombani, mina a ni tirha emahungwini ka department ya mahungu. Bot Mafosi ni tirha na vona hi 2014. A ni tala ku tshama na vona production and xin'wana ni nga ta va tsundzuka hi xona hi vona va nga ni dyondzisa ku rhandza xigaza. A nga swi twisisi mina swa xigaza mara va ku yingisela u ta swi rhandza. Inkomu.
5: Ahe, a ni tivi ku ni twanga ku sound leyi yi somehow but anyway mina ni Masinyani Xivambu ni ve muhaxi wo sungula ka the first group ya GCR FM na haxa nongonoko wa GCR Talk from 2014 to 2015. Loko ni ri ku haxeni leswi nga endla ni duma swinene besides ya ku ri i talenta Mafosi a endla so. Loko ni heta ku haxa nongonoko a ya le michinini ya ku rekhoda ku a ni ma swi tiva swileswi swa ti-rekhoda automatically swoxe. A ya lava tlipi ya mina laha a ya lava munhu loyi ka nongonoko a nga fika a bayisa ku vulavula a swi teka swi hlanganisela. That's why loko ka mi cheka laha ku na tlipi yin'wana a yi ku ri a ku humi 5 va ka Mhlongo ku huma 5 va ka Mthimuholu ku ya humesiwa bokisi ku perform-a ku hi yena laha va ngo yo jila a va la ta vula ku ri hi confirm-a ku hi yena. So that clip yi fambe swinene ende ku za yi tlangiwa a swi twala ku ri se ku nghena mina ro hetelela nampundzu siku rin'wana ni fanele producer nongonoko vhela ni fanele ti-producer hi nexe. Loko ni lava ku nghena le production ni kuma Mafosi khala tshami la production a ku sukisa nampundzu lowu waka wu haxa va morning va BB breakfast show swi ta va midi morning misari yo tshama la a production a nga lava munhu la. Se ni ku se na nghena laha na mina ni ri ndoda a nga yingiselanyana hi tirha mani a nga ni hlamulanga. Se ni ku ku sukisa nampundzu wo lava ku la michini ku nga ngheni munhu na heyi kasi ni yi kandziyi cila loko suka na tshama le office aba ziva ta tenga tenga ya loko na tshama le office sina producer ku sona makana ka rokona si a u fambe swinene a mhlekwa ta ile hi swifambo no monela hi kahle mana no monela hi loko se swivona ku la ku ta swibakela ndi nge ti ku vhika swivona swi ndi swina swi swi khumba inkomo
6: Nzamilosa langa imali amahlweni I Matimba boy lava mingisa ka jisa ri hi 2014 ku tala mahantsundzuka tibet but mafosi hi 2013 loko va ka hi endla ti leswi swa ku hi kandziyisa ku lava ku ya moyeni loko jisa ri nga siza yi haxa ndzi ni sungula ku haxa na but mafosi hi 2018-2014 loko loko sungula wa Xitsonga lowu a wu nghena hi 6-9 and then ivi hi 2022 ni va na nkateko wa ku va ni wela ka top 8 ya ka munghana lonene wa mingisela munghana lonene 2022 a ku endliwa ti-audition ta nghwazi ya mpfanganyiso but mafosi hi vona va nga fika va ni amukela loko ha yimele podpad ivi va hi phamela na swakudya ku hayi mihlengwe loko swo va swi fambe kahle a hi byi endlelo mi ta byi kuma so a ni ta ku ka but mafosi hi tlhela hi ti kurhula moya nguva kahle take
7: sini swinene moya wa tshuxa ku va tshama kosina wun'wana ha valavula barkes
8: okay mina ni tivane na mafosi hi 2014 loko hi ta tivana a ku ri loko ni endla Swilombe Music Association so tihofisi a ti ri kwalaya kusuhi se mafosi I vuye ata mkarhi yo tala tshama na mina ofisini lexi nga ni hlamarisa mafosi a ni hleketa ku munhu wa va 80 something hi ku a ku papa vula mina ma swi vona loko a ku papa kusukela kwale ka va 2014 loko a ni tivini se a nga voli ku papa ri gias a ku papa se loko ni ya tivana na vaboti wa yena vaboti Sandboy na vaboti Xikwangwana ni kuma ku I vanhu vakulukumba mara ndzi vutisa ku why a ku papa a vula mina se a ri munhu loyi a hlonipha swinene se a ka hina minkarhi yo tala tshama ri kona na ndzhaka n'hweti leyi nga hela a ri kona ka hina a pfanga no ba tiphepha va kha va tlanga tikarete hi minkarhi yale yo taniwana so mafosi hi ta n'wi tsundzuka hi swo tala I endle swihi swo tala ngopfu loko ni kha ni languta le Zimbabwe le xiredzi ku nga na Option Radio tinsimu ta mafosi leti a nga ti producer na vasakamela na hinkwavo lava ti va ti ri ku tlangweni kwale a Zimbabwe sweswi ene ti le fashionini ngopfu se ni ta vula ku mafosi hi tlela hi ku rhula na hina hi ta ku langa
7: taku na mishawe ta na kambe a ninge dyi ngopfu nkarhi maybe ni nga teka 10 minutes ni ta ku swa havahavanyana fast veki nkarhi lawa lexi ni nga xi vulaku hi mihlengwe a hi vitana na mihlengwe a ri titanga a hi ringana a ni va hindza hi tin'hweti mina mihlengwe a ku ri munhu un'wanyana wo respecta swinene ngopfu a yi respecta swinene mihlengwe a ntsundzuka a ku ri na munhu loyi a jesu a ra n'wi vula wena a yi nga swi koti swa ku swi wena wena n'wana na n'wana a ri n'wina hambi ku ri munhu lontsongo a ku ri n'wina so mihlengwe ka vanhu lava va nga tirha na yona vona lava ri la va swi tiva vanhu lava va nga yi tivi ku mihlengwe a ni vo tala va tiva mihlengwe va yi tivela handle ka rindzu loyi kha yi vulavula ti-jokes na yiniyinini leswi honorable Masenyana ni nga swi vula laha ni lamuli ngopfu yi suki ngopfu leyi wa bara a yi humi na tingati loko ni ya siku rin'wana wa barani ngopfu leyi na mihlengwe a yi nga swi lavi ku loko yi ri ku ri moni swi veka so a GCR a yi dumini ku loko yi ri broke a yi nga hlambi loko yi ri broke loko mo zama yi vona yi nghena station yi nga basanga mhle nga vhumi switomo mhle ku yi broke and loko yi ri broke yi na switirese ngopfu mi nga yi sukeli yi ta mi vavisa ngopfu loko yi ri broke yi kha yi stressa a yi stressa everyone a yi stressa everyone lava nga tirha na yo va yi tiva mara lexi a xi ni tsakisa ku loko yi ri na mali mi ta yi vo yi ta yi basini swinene yi bombile ende yi ta xavela n'wana n'wana ku dyiwa ku tsakiwa a ku ri munhu wo tani tlhela loko yi ri na mali ne hayi a yi ri kahle swinene mara loko yi ri broke ne a swi tika ngopfu ene swi tikisa hi ndlela leyiwani na leswiwani lava vhela ni swi hundzisa ka vanhu vo tala va ta kota ku swi twisisa because ku na vanhu vo tala va nga swi twisisi ku ri community radio hi cini I think swi ta swi ri kahle ku namuntlha ni clarify vanhu vo tala va kota ku twisisa community radio hi cini e community radio ntirho wa yona is to develop ti-skills ta bahashi ta marketing ta programming ta producer swiyengenge leswi hinkwaswo swi nga kona ti-technician hina ntirho wa hina i ku develop kahle kahle community radio in short it's like a training school even hambi mo ya ka government mi ya ka department of communication fika mavutisa va ta mi byela ku hava salary leyi holiwaka ka community radio a yi kona that's why un'wana na un'wana a tirhaka ka community radio u kuma stipend a ku na salary because community radio yi hava ti-funds leti humaka ka government va hi nyika ku fana na ti-public broadcast like wo SABC va na budget every year weta va na ti-advert a va na ti-advert mali ya vona ya muholo yi kona because va nyikiwa mara community radio yi hava mali yaleyo hi kota ku ti endlela mali hi ti-adverts leti hi ti endlaka so hi endla mali njhani hi ti-adverts hi ri ka ti-rural area to fana vo Giyana u nga tala makula makula swi ngheni swa advert mi kuma sometimes station xi tsandzeka na ku endla 50,000 hi n'hweti ku na vanhu vangala va nga lava fanaka va kuma stipend i munhu a ta fika a rhasarhasa Jesus a ri va holela vanhu 1,000 hi ta yi kuma kwihi leyo tala hi ta yi kuma kwihi because ku hava tadzi ku hava vanhu lava hi nyikaka hi hava ti-sponsors ku hava vanhu lava hi sponsoraka hi nga ta ku va hi sponsora ti-radio tin'wana loko mi vona ti fuwini ti-community radio ti va na support yikulu from ka ti-municipalities mara hala ka sayiti ra hina a swi tani mi kuma na municipality a yi kona yi hoxi xandla a yi ti ta announce a yi ti ta advertiser so swi va difficult mara hina hi swi twisisaka hambi vanhu vo vulavula a hi na a hi vi hi ri na problem ngopfu because we understand so ntirho wa community radio i ku developer hi prepare munhu ku a kumeka a ri ka a kota ku va ka ti-commissary radio a tlhela a ya le ka public broadcast a vupfini hi lero loko va SABC va n'wi kuma ka hina a va ha ri na ntirho u va a vupfini that's why loko u ta hala ka hina hi ta ku traina swilo hinkwaswo hi ta ku traina mahungu hi ku traina ku producer hi ku traina mitlangu hi ku traina ku haxa ku loko u ya le swo yin'wana na yin'wana leyi va fika ku va ku nyika yona i vhela i tirha and mina I'm proud because a ni tsundzuki ku ri na presenter na yin'we leyi humaka a GCR ya ka SABC yi nga hlunguriwa hi hava hi na GCR it's either munhu a ti resignela a tshika a vona swin'wana kuma opportunity yin'wana mara ku hlunguriwa ku hava presenter ya GCR yi nga tshama yi hlunguriwa because they are well trained so a GCR na ku vulavula hi ni voni van'wana va kha va vulavula timhaka ta ku hi kholele buti mafosi va za va ya Vision FM so hina a ni ri a hi landzeleli swin'wana na swin'wana hi mhaka ku ri hi tiva xitori ku endleke yini vanhu vo tala va xi tiva vo xi teka xihenhla I remember Mfundhisi Tlhabyani munhu loyi a nga khoseni ngopfu hi GCR FM a va ni fonela va ni vutisa awu ni ku twa mafosi a ri ku rileni laha amoyeni se hina a hi swi toloveli ku mafosi i munhu wo tirilela mativi va kha va hlamusela kwana mihlota yi tshama yi ri laha ka ngwena lexi xi tivaka i ku ri nkarhi hinkwayo mafosi loko a ri stressed a rila a ri leri ku ri liver stress ya yena a ku ri mihloti ntsena so a ku fambeni ka kama fosi loko va suka a GCR va ya ka Vision FM ba ti ka mina va ta nhlamusela va ku Mr. Pri ni kumbe opportunity ka Vision FM hlangana na mfundisi hi valavuleni va ni tshembisa ku va ta ni holela 5,000 hi n'hweti a Vision ene hina hala GCR ha yi kuma hi yaleyo. So ni swi tivi ni swi endlisa kwini because mina ni rhandza GCR hi mbilu na moya mara hala tlhelo na mali na yi lava. Se va ku ni kombela n'wina mi ni nyika xitshunxo ku mi ta swi endlisa kwini se ni yi byela ku hi mafosi ti-community radio hinkwato ta fana hambi u suka u ya Cape Town hambi u suka u ya Durban hambi u suka ku as long u ri community radio swa fana swi sweswo a ku na ku hambana 5,000 leyi i ngo i ta ku yi kumeni a Vision a bet u nge yi kumi otherwise loko vo ku nyika 5,000 swi vula ku ri bishop va ta va kha va humesa mali a pocketeni ya vona hayi ka mali ya Vision a ni ti tivi timali ta Vision ti kuyini mara hi ku twisisa community radio na express leyi ni nga na yona a swi humeleli swi sweswo swi impossible especially ka community radio leyi nga ka rural area i kuma 5,000 i ri just a presenter swi kona sweswo se ni yi byela ngwenya loko ni yi byela ngwenya yi kwata yi rilini yi ri na mina a yi ri lang moye ntsena yi rilini yi ri na mina yi rile ku swi vula ku n'wina a mi swi lavi ku mina at least ni humelela se ni ku hayi ku a ni swi lavi hi mafosi famba ku mbilu wa wena yi ta kota ku endla yi hola mara ni ku byela ntiyiso ku ri leswi va ku tshembisaka swona a hi swona ni byeli swona ni jikajikanga ni ku a hi swona leswi va ku tshembisaka swona se mara wena ku mbilu ya wena yi rhula kahle famba mara hina GCR hi na nawu lowu hi nga wu veka once u huma a GCR FM i ya ka community radio yin'wanyana a hi nge ku amukeli back the reason why hi nga amukeli munhu back loko a ya ka community radio yin'wana i ku swa fana ti-community radio ta fana hi le Vision FM hi le GCR swa fana swi sweswo a ku na ku hambana ka chumu se hi nge tshami kha hi cincana hi vanhu hi ha Vision ya Juice FM ya GCR ya ti-community radio i community radio swa fana ntirho wa community radio i wun'we ku hava community radio leyi nga na mintirho yo hambana na yin'wanyana i yin'we se loko i ri Vision FM hi le ndhawini ya right loko ku ri wena i na Vision ya ku career ya wena ya mahlweni i right i nga zi i lava ku twa ku maybe a GCR ku bet swi endleka i suka Vision FM i ta GCR kuma ku a GCR ku wese u navela ku tlhe u tlhelela a Vision so it's the same thing mara vanhu lava nga swi twisisiku va twa hi nga ri loko i ri ka radio wo tirha ni tsundzuka nkarhi wun'wana hi tshami hi va na Galadina ku ti former minister Mthembu va fiki va swi vulavula clear ngopfu amoyeni va tlhe va ku wena Chavani ni kombela ku vanhu lava tirhaka na ka radio i nga va niki na peni because loko u va nyika mali va ta relaxa va twa hi nga ri ve le tirhweni a hi tirhi swilo leswi lava va nga fe va tirhaka a GCR va swi tiva nkama wo tala ni tshamaka kha ni va byela ni ku a mi le tirhweni a GCR because swin'wana leswi mi swi kumaka lava mi nge hanyi na muti mi nga hanya na muti hi 2000 you can't ko lava munhu loyi a nga na passion ntsena a swi tiva ku i tele yini ni tsakisiwe hi Thoni wa ka Khosi i fambi ku hlaya ngopfu a GCR mara a nga hi ka radio yin'wana a famba a ni vava ngo Thoni because

Na mi sheweta enkweni vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Ntaranga ni indisa marito ya leswi va nga ni lerisa swona swa ku ta yimela ndyangu wa ka Chauke. Loko mi twa risimu ri karhi tlanga nomo lowu nga ri yimbelele wo lowu vulavulaka. Mhlengwe Sunboy Chauke i mina na tibende timbirhi ni na Vahlengwe Gospel Singers, ku na Mhlengwe Sunboy Chauke. Mafosi i tlhandla ma mina ni ma minsiyela yena. Loko ni hlekisa vanhu nkarhi wun'wanyana a ni ku ka vona loko a nga ri mafosi a nga ni tshikisa vele na sweswi a ni ta va na ha mama. Hi yena a nga ta ku ni tikuma ni nga ha ri kuma mina a ka vele ra mhani. So and a ni samarito hi ku nkarhi se wu ni siyile a ni nga ha vulavuli swo tala. So va ni rhumile tanihi ndyangu a ni nga ri yena wo ta yima lawa ni vulavula ni tshoveke ngopfu kahlekahle. A ni swi tivi ku ri andzhaku ka ku lahliwa ka ndzisani ya mina ni ta sala ni perform-a kahle. I'm sure ni pfa ni lahlekeriwa na hi mihleketo since ni fonerile va ni byela ku mafosi kumbe accident u lovile. Exh a ni tivi na ku ni nga ku yini. Ni to kombela risimu, ku na risimu leri ni nga ri endla. Vahlengwe Gospel Singers ya ha rhangeriwe hi mina ni endle risimu and a ni nga ri wo endla risimu, kambe va ni fositele ku Mhlengwe heleketa makwenu wa wena loko ku lova mhani ni endlile risimu, loko ku lova papa ni endlile risimu, ni ze ku lova papa nkulu chona phi ni endlile risimu, n'wana wa vona lera ra ku kokwani chona phi a ni tivi loko ri ku va ri tiva va nga va ri kona va ri tiva ku risimu leri, n'wana wa vona na yena hi lava vona n'wana wa bankulu chona phi loko va lova na kona still ni ndle risimu eka albamu ya mina ya number 3. Ni na 23 years ni ri kona ka music industry. Albamu ya mina ya masungulo you made the 6th of June 2003 ya katekani leswi ngo vuya abukatini u rhangisane na vana ekombweni abukatini a ku ni buwe ngopfu abukatini ka malamulele ni tlhela ni yiseriwa na timpahla swi nga leswiwani va ka Chauke va ri ni ta ni ta endlisa marito lamawani va khensa tanihiloko emanya va ri va khensa va ka Chauke ku va mi endle ntirho wa ku ta celebrate vutomi bya mafosi tiveka try Foster Chauke n'wana wa 5 ekutswariweni mina ni number 4 yena a ri wa vintlhanu andzhaku ka mina a a ku ri vanharhu se swi ku sale vambirhi amahlweni ku sale wun'we number 1 na number 3 na vona va fambile mafosi namuntlha i number 3 a ku loveni ka vana va mhani va ri va ka Chauke va mi khensa loko mi endle ntirho wa ku tsundzuka tanihiloko vo tala va tirhe na yena mafosi van'wana aka swa ti-video van'wana aka swa aka music van'wana eka ti-live performance ku ri n'wana mhani a nyikiwile swi swo tala a ku nga ri na lexi a xi ntsandza aka swi swa music ti-drums aba keyboard wa tlanga katara wa tlanga hinkwaswo ku nga ri na lexi a xi tlanga va ka Chauke veri va mi khensa yisani amahlweni mi kumeka maharandza mafosi hambiloko a nga ha ri kona a nga ha ri kona emisaveni mara atimbilwini ta n'wina i ta tshama a ri kona hi ku swi swa yena leswi a nga swi endla aka social media score hinkwako loko mi pfula ka TikTok mafosi mi pfula ka Facebook mafosi Instagram mafosi ka swilo hinkwaswo swa ti-platform hinkwato leti nga koho aka swi hangalasa mahungu mafosi ti kona eka nkarhi lowuwani ka ni nga heti nkarhi va ka Chauke va mi khensid hinkwenu handleni ka ku mi hlaya hi mavito nkarhi a wu kona risimu ra ku heleketa makwerhu leri ni nga ri yimbelela tolweni kunene laha ni ngo lo fositeriwa hi vanhu lava ni tivaka xifuva xikoho vuqambi byi tele na sweswi tinsimu na ha ri na tinsimu to tala ngopfu ta xigaza na ta gospel leti nga ha ri ku andleleni ya ku rhekhodiwa risimu DJ

0: Ya hi bachi radio bari mnge se bari mnga chiki bari tlhelelang kwa lawa
1: maponyana
0: bari iman kwa lawa bana swan na wena ba vele kute kombela re se mo bari khari tlang swile swa swa har moyeni aka radio vision fm still na
2: hello
3: eh mama
2: eh ma me fukile kokwana
3: e fukile
2: me bona blanda dokotela sukala asbedele la
3: dokotela
2: eh ni fana ni la asbedele
3: eh amena tiri
2: rimela ni mi chaka kum kamota loko mi tiri la asbedele ano kani lang tsa te file tangwe la lawan ti komba ku ne ngolo ngwe na ifane hutse mo se manga skota ku tamzuku ita ususa kwa
3: mina man
2: mirin
3: Fael ya mina mina man
2: aso yetu
3: ndula fael
2: nire mina dokotela ntana ni mita suswane
3: mina
2: eh
3: oh mina ni nana ndo
2: ah ngona koko ngonda ba mbe ngweni
3: mina koko ngonda mara nan an se ani tsemuna ndo
2: oh ani lawani bakomba ku mina chukele ne nengo nguno wa baba hi fane hi hususa kokwana a swi nge ndzeki nga hususa hi kombela mi ta mundzuku oro hi mi tela kwale kaya
3: tamam
2: ya mi ta
3: kwala kaya mi ta vona loko mi pima ku tsema
2: a za ha pima chumi hi veri ta na xikero xa kona
3: a tanta swona ni mi nge pfuki mi tele mina
2: miri
3: Nire kwala sibedlele nge pfuki ntile mwe mota kwala kai.
2: Eh minga nga kumi mi balekini hi fane hi tsema ni ngolo veri hi fane hi u tsema levele xibedlele xa le Pitori.

inkomo ni khensa swinene vaka Chauke, thank you so much ku va mi karhi mi ve na marito lama mi nga va na wona. Ni va vonini na buti va karhi va cina i micini ya leya buti mafosi ya ku tlhela va cinisanyana nhloko va karhi va swi kholelanyana, swi vula ku ri a swi ri kwahala no ka Chauke. Se sweswiwani hi ta va hi karhi ya mahlweni na programe ya hina laha ku na xikombelo na ko xi humaku aka the founder CEO ya hina le ka Vision FM tlhelo, the founder ya Don't Blame God International Ministries, Archbishop M.E. Malungani Donks. Luckily ni ve ni karhi ni nghena kereke kwale ka vona, ivi ni kulela kwaleni ni heta se ni nghena ka Vision FM. Va ni kurisini mho ni vula ku voice leyi a ku nga ri yona swa radio a ni hlaya mahungu ni haxa hinkwaswo kwale ka Vision FM, mara va ni lehela mbilu ku fikela laha ni nga kona mitlha va ri na karata, mara ni khensa Xikwembu. A hi mani Malenge va hi karhi va amukela va ta haleni mahlweni va tata na vahaxi va Vision FM xikan'wekan'we.

0: na bixaweta hi vito ra Yeso Kreste. Amen. Mi vulavula na Dr. Maziveko SS, lava ni nga mi hlanganisa exikarhi ka CEO na vayingiseri. Halleluya. Mona ku marito mambirhi ma ntsanana hi mafosi va ri a ri rimintsu ra Xitsonga. Loko a ri rimintsu ra Xitsonga swi vula ku na laha nga milako ku na mbewu, a hi swona. Hi ku komisa mina a ni ri thichara ra yena a primary, swi vula ku hinkwaswo leswi swi humelelaka a nga ku swi endleni i swimameka thichara rakwe, thichara Maziveko enkomu.
1: A hi vapeleni mavoko eka program director, program directors, vafambisi va mintirho lavambirhi, eka vatswari va ndyangu va ka Cauke, eka Nkulukumba nandza wa Xikwembu, mufambisi wa GCR tatana Chauke na malandza ya Xikwembu, loko ni ri hala handle nitwi nga ri ni twe empfumawulo wa rito ra Nkulukumba tatana mfundhisi Tlhabyana. Eka n'wina lava hinkwenu ka n'we mi nga fika haleno, ni kombela ku swin'we na vayingiseri va Vision FM na va GCR ni kombela ku mi xeweta hinkwenu ka n'wina hi vito ra Yeso Kreste. A mi endli favor mi endlela munhu loko mi yingisela ti-radio, kambe mi tisa ntokoto eka vutomi bya n'wina ku mi vuyeriwa. Ti-radio a hi ta ku bombisa vanhu ku va bomba, kambe radio i ndhawu ya kahle laha i va ku na nkateko wa ku tikuma u vulavula na vanhu lava karhi wun'wani vutomi bya wena hinkwabyo byi nga ta pfuka i nga va vonangi, i va fikisela hungu ra vutomi. Ni lava ku khensa loko namuntlha ni share pulpit na GCR, because mehe ni kurile leswiya swa vuhlanga a hi hanyi ka swona, leswiya swa ku ku na GCR, ku na Vision FM, ku na Munghana Lonene. Ti-radio leti hinkwato i ti-radio ta hina. Loko hi ti yingisela hi kurisa tiko ra hina, hi pfuna tiko ra hina. Ene lava va nga va haxi a va yi hi ku va thoriwile, va ya hi ku va na ri leswi va lavaka ku swi veka eka vanhu, mali yo ta andzhaku. Ene mali ya ta loko munhu a ri faithful, a tshembekile. Ni ri Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Amen. Ni lava ku eka siku ra namuntlha ni humelerisa timhaka ta ku ri Vision FM na GCR ni vona ku ri radio yin'we. Hi mhaka ya ku loko Vision FM yi humelela, a ni na wona moya lowuya wa ku ka ni nga vuli leswinene leswi nga ndliwa hi munhu. Prenomen a ri part ya Vision FM, hi yena kun'wana a nga endla ku swin'wana swa kona swi tshamiseka ku Vision FM yi va kona. Se lero a hi nge swi koti hi ku Vision FM a yi hanyi ku fa GCR, hi mhaka ya ku GCR ku va Nkulukumba loyi a humelerile a tlha a pfuneka a kuma na nsati a kerekeni leyi a nga nsatiwaka a nga chumayele hi mehe kusukela le xihlangeni xa Sunday School. Bela ni ntunomene mavoko u n'wi kume kwale ka mina nsati. So ni lava ku a swi tiva ku handle ka swona i ta hakela, ni ta n'wi hakerisa homu loko a ka nga vulavuli kahle, i mikon'wani i fanele a hlonipha bava. So hi lava ku vekanyana mhaka yo karhi hi mafosi, ni ta kombela vanhu va ka hina ni lave ku va nga fambi va ka Chauke hi va hi komba yena ka ntsongo leswi a hi tiyimiserisa swona ku a ku swi yo ta late, hi ku loko hi heta ku organize tolo a ku ri karhi munhu pri a ku ri 8 na madyambu, kahle ka na madyambu ya vusiku. Loko hi heta

na Jesu ute mengani bulu wolulama. Hekwa lo wolulama itatana al unwe. Mara yimane kantsongo niko eka ngwe na vandyangu wakachauke. Fambani miya babzela la vangami Roma. Mi babzela kwe hina ba Vision FM na ba GCR. Hakensa kuba ngwe na batswari baka chauke mihlayise mafosi. Nikombela mairita ongra miro sungula wachauke. Hikensa kuba ndyangu wakachauke. Uhlayise mafosi. Shabumbiri mafosi loko ataleka mina leka hina ka Vision FM a hilavanga kuteka mafosi prenomen vanga switivi vo ka va rivala ku swivula ni va fowunerile ni vulavula no kombela ku a ni lavi ku ni onha vuxaka bya mina na n'wina a hi tshameni hansi mina na n'wina hi ri two hi vulavula hi pfuna nkulukumba loyi hi ku a ni swi naverisi swona kambe eku heteleleni a swa ha pasangi mara aka hinkwaswo ni khensa xikwembu lexi xi nga hlayisa mafosi. Mafosi a ri munhu wa ku titsongahata ni vula ka mina na le ka xitichi ni ka vanhu hinkwavo. Mafosi a ri munhu wa ku yingisela Vision FM yi vulavula yi rhandza swa xikwembu na tinsimu leti fanele ku titlanga ti fanele ti vulavula hi leswi swi hanyisaka. Mafosi u fika a hanya vutomi bya ku titsongahata. Ni se ni navela ku ri loko a swo endleka va ku loko i ri n'wana i kuri ni wa kula i tlhela uya hanya ka muthu un'wana a ni ta va ni leve ku hanya ni endla leswi mafosi a swi endla hikuva mafosi a ri multifacet a ri na tinyiko hinkwato ta vutomi. Se ni le ku tivutiseni ku ri lava va hanyaka va tikisela van'wana vutomi vo hleketa ku hi voho va nga makiwa hi xikwembu va ri voxe na a ni it's my question. Ku ri loko i tikuma u ri na xikwinkli munhu un'wana u n'wi pfalela mbilu u n'wi vavisa u hleketa ku wena u lo endla application ku nawe i byela xikwembu ku na me na ku ta ku hala misaveni ni ta kholela vanhu xi ku pfumelela. Ni kombela ku xilo lexi i nga xi makangiki wena munhu matwani na makulukumba wa mina lexi u nga xi endlangiki u nga xi xanisi ku a xi endliwangi hi wena. A hi dyondzeni ku hlayisa leswi nga swa nkoka. Mafosi nkarhi hinkwayo loko ni ya pulukwani a tshama a vuya a ta le kaya loyo twa ku a tini a ti mafosi a hi tshamisa sweswi loko mihlengwe va tata a Vision FM i mihlengwe va nga te cao yena mafosi a nga te mihlengwe vo lo tshama va nga swi kota ku ta va ta pfuna a ni i mafosi ku komba a hi ri na vuxaka lebyikulu loko hi ya mahlweni mafosi loko a tikuma a ya aka munghana lonene mina na maguvani hi ve na timithini to tala a ku wena malungani na swi twa ku u ri mafosi a ti hale ka yena mara a nga pasangi grade 12 a tsundzuka yi za a endla grade 12 a lunga swi fika swi nga fambi kahle mara eku heteleleni hi khongela ni ku hinkwavo mi nga tshika nyiko dyondzo hi leyi a yi kotaka loko mafosi a ya tikuma a tekiwa hi n'wi endlela farewell a famba a ya aka munghana lonene hi ku tsaka loku kulukumba na ku javula ku fika na namuntlha hikuva eku heteleleni hlanganani FM yi endle ku loko yi a tswariwa a sungula ku tumbuluka yi n'wi cheleta GCR yi n'wi cheleta a huma a va ximilana a mila a va na makamba a va na swibulon'wani ivi hina hi ta dyanyana mihandzu leyi GCR yi nga yi tirhisa ivi munghana lonene yi n'wi teka hi ku se a vupfini ni kombela mi ni twa kahle Xitsonga xa mina ni ri therefore there's no competition between munghana lonene Vision FM GCR and Hlanganani FM we are all

0: niri nanza wa Xikwembu ku tlula ku va mina ni va leswa swin'wana swo tala. Xikwembu a xi lavi position, Xikwembu a xi lavi ku i leader, kambe xi lava ku u swi tiva ku is if you are a leader, eh? Loko u ri a leader, hi wena a servant, hi wena mutirheri wa vanhu, mutirheri na loyi a tirheriwaka lonkulu hi loyi a tirheriwaka. So mina ni nanza hikwalaho a hi tekeni vanhu hi va yisaka direction yin'we ya Xikwembu. So hungu leri, Xikwembu xi hi nike nyiko ku nga gift ku nga try, loyi a ri photographer, a ri video editor, a shoota ti-video, a ri an artist, a ri engineer, a ri a player, a ri a leading vocal na backing vocals, a endla swa ku tala. Swi tele ngopfu leswi nkulukumba loyi Mafosi a swi endla. Loko mhani wa mina va lova, Mafosi yena a rhange mahlweni ka mina a karhi a tiyisa mina ni ri munhu lonkulukumba. So ni kombela ku hi bela Mafosi mavoko. So lexiwa i certificate xa ku n'wi tsundzuka hi xona lexi vana va yena va nga ta kota ku tsundzuka ku Mafosi a ri yini. Leswi hina hi nga swi vona phela mina leswi hi nga swi tsala a hi lotwa. Ni kombela hi yingiselana ni a hi hamba yiseni xa ku ndla yini, xa ku twa na ku ndla yini. Mina ni xi vonile, ni xi twa, ni xi testa, ni tlhela ni xi khoma. Loko Mafosi a kuma salary yo yena yo sungula le ka Vision FM, i tsutsume kune na Mafosi a fika khisama mahlweni ka mina a ni khoma hi milenge a ku a ni se tshama ni yi khoma mali ya so. A ni ri a swi vula ku a nga se tshama a yi khoma mali ya so, mara i sign ya appreciation ya ku loko i appreciate swi vula ku na minkova ya timali yi ta pfuleka ku i kota ku kuma mali. Mara loko u nga khensi ka leswitsongo na leswo tala swi nge ti. So certificate leyi yi ta fambisa sweswo. Hi swona sweswo a ni nga ha swi vulavuleli. We thank God for the life of Mafosi Try Chauke, the man loyi a nga va leswo tala ko tala a ni n'wi vitana ku a ni nga ri Mafosi mina a ni ku i force man loko hi karhi hi vitana na mina na yena. So hungu leri i hungu leri ya ku aka Chauke ni ka vana va Chauke leri. Ma swi vona ne ku va swi tiva ku ri masungulo ya hinkwaswo i xikolo. Loko i ri wansati kumbe u ri wanuna i ri nhwanyana, swikandzakandza leswi hi swi huthahuthaku ku hutha xikandza xa wena u xi tota xi tshuka a xi cinci na mbilu. Mbilu ya wena ya ha ri sweswa swa khale. Loko wo ti tota i tiphonza i tlhinga hlayi tibuku i ta va u ri dodomedzi ro fana laha nga tiveki nchumu eka ri xikandza xi languteka. Aka interview a va lavi xikandza a hi ta hina vantima hi nga ta pasa hi nga ta yi kuma mutima u ri me ni time njhani mara ni saseke ngopfu. You see a ku ta va na tiproblemi lavo tshuka hi va ta tekeriwa nhlokweni, mara interview ya vulavuriwa hi xikongomelo xa leswaku va ta kuma leswi nga ndzeni. Se aka Mafosi a ri na leswi nga ndzeni. So develop yourself insight leswaku i ta kota ku amukeleka a ri xakeni. A wu amukeleki hi ku chinga, a wu amukeleki hi ku pitsula, kambe u amukeleka hi ku vulavula leswi nga na vutomi swi nga na swi yingiselekaka. So hi sweswo ke swi famba hinkwaswo hi swo sweswi yimani ni nga ha swi vulavuleli swin'wana swa fana na swi twisisi. Mara va ndyangu ni kombela mi nyika vana lava va ya va ya hlaya, and eku heteleleni hina hi ri Vision FM hi ta rhumela mali hi ku ya hi leswi vakulukumba va nga vurisa swona. Hi ta fanele hi rhumela mali leyi ku navela ka hina a hi navela ku a yi pfuni na vana va ya mahlweni. Hi ta va rhumela swin'wana swa kwalomuya ka ma 5,000 leyi faneleke yi ya nghena eka nkwama wa timali leti nga hlengiwa yi pfuna vana lava ku va ya emahlweni na xikolo. Hi leswi a ku hanyani ka hina hi lavaka swona. Marito ya mina yo hetelela, hlonipha connection leyi Xikwembu xi ku hlanganisaka na vona vanhu vo karhi ivi i nga andamayini tintswalo leti Xikwembu xi nga ti endla. Hi 2005 ni hlangene na Prenomena a ni karhi ni chumayela kerekeni yin'wana a Orlando East, hi laha ni nga kumana na yena nkulukumba luya. Ivi eku heteleleni Pre a tikuma a vhaka china a kaya kati Xikwembu xi n'wi connecte na mina ku a ta kota ku kuma nsati le ka mina. Ma vona loko o ka a nga tangi i nge nsati a nga n'wi kumanga. Nsati loyi a nga n'wi teka Prenomena a ri a decorator
1: ekerekeni a decorate wana lwa ari powerful e powerful na sweswi ni vone loko a tin le kerekeni ni n khome kahle pri e powerful u kahle wa languteka ni switekela nhlokweni kusuka kwalani ni vone swikarhi swi famba kahle ivi a kateka pri a karata kahle kahle sweswi a nga ha hluphi sweswiwani nkani yisukini a karata loyiwani swinene mjana loyi a hlupha ngopfu mukon'walo wa mina mara ni khensa hi xikwembu lexi nga n'wi pfuna pri ni khensa that connection you see mfundhisi masingi mfundhisi va ri mahlongwani va hi rhambini ivi va fika va hi hlanganisa na n'wina namuntlha ka hina mi ta kuma nsati na n'we mitlha mi ta riha nsati hi ku ni pfuneta ku radio yi va kona ya Vision FM ma swi vona ku swa fambisana swileswi i nga lose connection leyi xikwembu xi yi vulavulaka ndlana ni matimba lamakulu ku mi hlayisa connection ni hlangane na okay na vachuncha swivele ku fambeni ni lava ku vulavula ku connection sweswi hi nga kwala hi hina connection ya n'wina va ka Chauke loko mi hi yingisela mundzuku ku na lomu mi nga ta ya fika kona GCR yi na lomu mi nga ta mi teka yimisa kona Vision FM yi na leyi nga ta mi yisa kona so hi khensile swinene ngopfu hina va Vision FM ku va mi hi hloniphile nkarhi wu karhi wu nga pfumeli ku fika laha ni ta kombela ku va ka Chauke yimisani mavoko va ta mi nyika mindzwalo ya n'wina humani kahle minkarhi mi huma mi ya mi ya va nyika leswi faneleke a hi nyikeni xikwembu xa.

Kesin sini ni aku nyeket wajah TV so, ayen masukin na program ayen. Ntaba ku tatan ma force kau sana tejondo abang anye ku abang afikan nelega grade 12. Marlogo uya ulang tisab tom jabo, au tuanga we moon langa jondangov. Logo men tabatiba, emon loen ngasungla utiba sa YouTube evolve. Enes kau skala kalangov sa ti YouTube. Esule susu komsa galeshago emon loi ati imselangov. En karlo otwa ku YouTube na ba DJ Brian na ba ma force. Ngaku na kanela no akengre kani bise kutange na sheswa ntaba soluma kam. Iko sheswa ngukota gustisa wa ngwano ngwana ngaba na katek wa kuwa na YouTube. Solo gua famisa so shes. Ndati bisa nyana batanan. Laba ebona galeshago ingeba pela maboko. Ayen matwen ibula bula elega jisar. Logo nuko ibula iyimsa boko ebe pela maboko na kambe. Ayibula bula elega isaka shangond shinyegete. Ebo batangi ba story sa jisar leshing gana ka i-eight o i-kamish lang agar mo ni? 20 to 8. Quarter to 8. Mishing isa elas nene. Ayibula bula ni kat-kati. Tlaka bakubo. Lokuru kuna wangwanyan ba ruko tatela nubya na kamben tam tibis. Suswan ay vitanen man anzeka man latibaka ngofu hibitra sol makam jiwan akata alen atarendara item. Sol makam. Sol makam.

njani efukeni a swi ri kole swa hi la ku swi vulavula se hi nge swi vulavuli ngopfu hi ku nkarhi wu fambini mara mina hi mina Soli ni tirhi na Butma Force aka GCRFM na le ka Munghana Lonene so lexi ni nga xi vulaku i ku Butma Force a ku ri munhu wa ku rhandza radio hi mbilu ya vona hinkwayo loko ha ha tirha ka GCR a va rhurhini va ri na room ya ku yi ri na mukumba va tlhela va rhwala na studio va va tshama kwele aka GCR loko hi kha hi tirha swin'we hala kun'wanyana nakona a va tshama va kha va complain-a ku a va chayisi va tshama va ri studio va disturb-a vahaxi lavan'wanyani hi mhaka ya ku a va rhandza ntirho wa vona ink.

inkomo butsoli eh butsoli makama amen se yamahlweni na program ya hina nongona ku lo wahla ulekini swinene ule ku yena mahlweni ka Vision FM GCR FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni xoku na n'wimi nga le ku yingiseleni makaya hi khensa swinene vuyingiseri bya n'wina hi ri swandla henhla ka swin'wanyana xandla le ka Vision FM a ku ri na xitori xin'wanyana a xi vitaniwaku i mati na oyili ni ve na nkateko wa ku va ni va ni tlanga ntlangu wa swiphemu hikuva ni karhi ni tlanga na munhu wa ku fana na Buti Mafosi le ka Vision FM le a swi tikanyana ku va va karhi va ku nyika part ya weho character ya ku endla leswiwani va ku okay nga holela i ta va matanato heyi a ni ta na toho inkomu so hi ta mahlweni na programe ya hina wu kona mphati va tiveka hi vito ra Kaizer Hlungwane hi ta va hi karhi hi va yimisa va karhi va ta haleni mahlweni a hi va beleni mavoko.

kufi kufa akufi ah sisukota inwe vahlungwane hina ha sitsonzela kule hi khense swinene xiphato xo saseka swinene xikoma ximpfuni ximikatekisa kwalaha mi nga fika kona muntlha mi hundza ku ya emahlweni ni xoku ku na swo tala leswi mi nga swi khoma mara xikoma ximpfuni mi ya emahlweni inkomu hi ya emahlweni na program ya hina la ni yimele ku va ni karhi ni yimisa vanghana former colleagues vatsale vanhu va ku hlaya swinene ku na swibi swa ndhuma ku na Soli G1 Makamu ku na DJ Mfundisi ku na Paradise Nkuna se a ni tivi mi tata haleni mahlweni

Okay. Ni can see le malumetida. Resimler antenta rimbella laka item. Mara kuna swona ku nkarhi wo tsutsume ngopfu swi ta tikomba loko hi hetile try by force mafosi chauke a hi ri vatirhikulori because loko mina ntanta joina GCRFM a ni nge se va muyimbeleri ana yimbelela sweswo swa mina swa gospel yi tlhe yi nga fiki helo loko se hi fanele ku rekhodela na gospel mina na mafosi loko a ni fonela a kuma ku se ni cincini ku yimbelela gospel se ni baxigaza hi mhaka ku vazalwana a va sapoti vazalwana a va niki mali ene ndlala ya hi dlaya hina ti-artist so bazalwani cincani maendlelo ma ku ri mi kota ku sapota vanhu va n'wina swa endleka mi ri na conference mi ta vitana vanhu va le kule mi ri na artist kerekeni mi nge yi vitana ivi yi dlawa hi ndlala lavan'wani va kha va hakeriwa mali mi kha mi nghena na vona kereke mi tlhe mi ndla tiphati vazalwani na micato munhu loyi mi nghenaka na yena kereke mi nga n'wi buki mi ya buka van'wana handle u ya dya kwihi yena lexi ndlaku ni vula leswi hi leswi mafosi loko mina na yena hi ri swin'we amusicini ni dyondze ku na vanhu vo tala va ti-artist va nga duma va kha va tlangeriwa hi mafosi van'wani na mali ya ku n'wi hakela leyi a lava yona a va nga n'wi niki yona mara hi ku a swi ri ka yena mbilwini ya yena na le moyeni wa yena a swi rhandza a nga tshiki a swi endla ku ya mahlweni I remember loko hi karhi hi tirha music a ya endla risimu leri ra Show Majosi ra khona loko se Show Majosi a ya vitana mina ni rhange ni vutisa yena loko he mpfu mara a nga hluphi Show Majosi ma ni twana no hluphiwa na le kaya va swi tiva a ni twana no hluphiwa ni la swi swa ku swi nga ni hluphi loko ni fane swi endla that's a vanhu vo hlupha a ni hanyi na vona mina hi ku mafosi a ri munhu wa ku loko a kwati na tirhilela hi ya ni kota yena a hi yena ni kota yena lavan'wani vo hlupha a ni va koti that's why ni ti kotela ku hanya na maponyani i ku a nga hluphi na yena lavo hlupha a ni va koti a ni la ta hemba because loko munhu wo za u kuma ku hanya na yena a ku hlupha swi ndla ku ri na we nga hanyi wu tsakini hi mhaka ku u le ku hluphiweni se ma hi abuser loko hi tirha na n'wina leswi swi ndlaku hi tsutsuma hi nga lava ku tirha na n'wina so ku vula ntiyiso but mafosi loko na a na ha ri le ndhaku ni nge se tirha na vona ka music va ha chayela sasekisa tinghoma me a ni ri luya wa ku rhandza ngopfu music a ni yimelela loko va ri ku tlangeni cause loko va endla tinsimu to tala mina ni studio a mi nga ta ni humesa hi swo swi nga endlaku ni tshika gospel ni swi vona ku hala a nga ku ndza dya leti la ivi ni tshika ni swi vona ku a ni rhandza ku yimelela studio that's why mafosi loko no humesa album loko a yi twa ku ta rhanga ku fona yena a ku he DJ na titwa letin'wani tinghoma hinkwato mara hayi leri that's why na leri ra ku ku twa vatweli hi ye wo sungula ku ni fonela ku hi mfo ni vone clip ya so ka TikTok ku endleke yini na ni ku nola ta mi komba ku ri ni nga swi kota ku yimbelela ko va ku leswiya swo bana se swi huma fexeni se swantshwa se ni landza timeseji i va ku eyi a swi fambelana na wena sweswi ni hi tolovele hi ku bana leri ra nsimu a ni pfumeli ku u nga ha baro hindza rona leri ra ku ku twa a va tweli vana va mhani loko ku twa a va twela a hi ta va na mafosi loko a hanya hi n'wi twerini vo tala hi n'wi rhandza hi ku sweswi a nga ha ri kona ene ma swi tiva ku a mi nga n'wi rhandzi van'wana mi ku mi tekela mitirho a ku ri leswi a swi ri ndzeni ka yena ku na vanhu vo tala laha na phinda futhi mi ye mi ya chayeriwa hi mafosi a mi hakelangi mali ya mitwanani yona halleluya
Mara namuntlha hikuva force anga hari kona hi boheka ku vulavula swa kahle ntsena hi swona. A khari n'wina. Mara mafosi ni ka lehisi a ri munhu wa kahle. I remember akari a famba hi Mazda 323 ya green. Na menza ni ya yi xava yo movha ya mina yo sungula. A kha ni byela ku hi mfumo movha xa xi kahle ngo xi famba kahle ngo. Kasi a xi fambi kahle ko va vusiwana. Munhu a nga tshama endzela Mazda 323. Ko va timhaka ta ku ri hi nkarhi wolowo a wu na xona a ko va vusiwana. Ivi na mizeni ya xi xava xi tshameka xi hlomuka ti-civil join misiku hinkwawo lamona. Ene ni kuca hi mafosi a ku xi kahle kasi hi mhaka ku ri a ku ri timhaka ta ku ri na mina vona ku no kokakoka xona swi ta ze swi ya ti fikisa kun'wana. Na mizeni kokakoka maponyani u xi xavivu na wena ivi na hi xi ya n'wi hlupa a za a xavisa. Ku kombaka a xi kahle xi lexiya na hemba hi malume dida. Ey ku na swin'wanyana u boheka ku ri u hanya na swona hi mhaka ku hi nkarhi wolowo a wu na leswi u nga swi endlaka u kota ku hanya. Xa ku hetelela loko munhu a ri ku tirheni vanhu vo tala a va swi voni. Ku va namuntlha mafosi a ri lomu a nga ya kona i mhaka ya ku ri ku na ti-community radio ti nga n'wi build a fika laha a nga fika kona. And I don't think loko a ku nga ri na ti-community radio leti SABC a yi ta va yi n'wi tekini. A yi beni mavoko hi bela ti-community radio. Na mina product ya community radio. U nge haxi ku fana na mina. That's why va pfuka hinkwavo loko ndzi ni nghena ka radio va pfuka a va pfuka hinkwavo. Va sungula ku ni yingise va mhana marhoda lava. Ma swi twisisa ni? Na ta ringeta ku komba ku ri avuton'wini ku na leswi u fanelaka u hanya hi swona hi nkarhi wolowo because u le ku tweni ka ku vava. Mara ku tirha ka community radio a hi ku twa ku vava. Ku va nqambi swi vava ngopfu ku va nqambi. Kun'wana wa vitaniwa hi ya hi ya tshama lomu tikhoneni na va mafosi hi tshama va heta layana va ku midziliki hayi ku mali yi kona va ku midziliki hi hanyela vuswa u suka laha u ya ka vabungeni a wu na petirolo loko mi fika mi ku byi ta fika DJ Mpfunisi nkarhi wun'wana mi tlhela mi hi rhuketela ku hi fike late a wu na mhaka ku ri ni te hini ni chele petirolo ya mani hi ku mhe nqambi a wu fe. Bye-bye.

0: Inkomu nakambe mfambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha. Eka vaka Chauke. Ka vafundisi. Fundisi Thabzane na mfundisi Hlungwane.
1: Racing thoughts, restless energy, a day that just doesn't let up.
0: Tatana Shimange. Tinkambi, by imbeleri mkweni muna munga kona sikura na mutla. Va sekretari, va bombanane, na va sekretari va GCR. Va fambisi, va mberi kondon, na wama kuwele, wama kwenu. Na mishaweta ebitra wose ene Yesu Kriste. Mungu amen. Tani loku kubaburile. Loe anga halini matweni kamwe na sikuwa na munta. Mwano mabiti utahali ganda ganda paradise daisonku. Mara loku ya ala kashi sakasha ngonza. Bukuta mwa matleke tla mwa majaswa fisi. Kusa na nflika na ngati chama tikla sklangi. Anifambe nrineshela. Anifamba na... Vatlangi va xitsaka xa ngondzo ma va tiva hi vo va lava ni nga na vona. Leswi nga tela swona haleni hi tele ku ta tsundzuka Mafosi Tribe by Force Chauke. Mina Mafosi ni hlanganele na yena malembe ndzhaku. Ni n'wi tive nyana khale a ndlela swa misawu ya yena ka SABC before a ta joyina switichi leswi va nga swi hlaya laha. Andzaka sweso tani loko hi dume sweswa swo tsalatsala story hi laha se ni nga hlangana na yena swa street kona aka GCR loko GCR yi pfula ivi hi endla xitori xo fana na vutomi ngati i yin'we hi hetelela hi lexi a xisaka xa ngondzo xi nga ri kona. A ku ri yena loyi a hi kandziyisela switori leswi misa loyi. A swi helelangi kwalano hambi ku ri ka Vision FM ku na xin'wana ni nga xi endla ku halaya xa mati na oyili. Mafosi a ku ri yena loyi a hi kandziyisela swona a tlhela a edit. A swi helelangi kwalano na loko a kandziyisela tin'wani ta tinqambi a ti kandziyisa le xitudiyo xa mehe hi laha a hi tiratira ngopfu swin'we kandziyisini vanhu vo fana na van'wasono na va manantwala ni n'wi teka a ri n'wana wa mina na yena ni teka ni ri papa wa yena hi yo mhaka swo vava na swo tsakisa leswi a swi humelela le ka voho a swi nga ta ndleka a nga ni vikeli hi wa mune Mafosi infowunerini wa munhu wa fikire ri nga hela riri a ku hi bankuna ni mi rhumela khadi sweswiwani la ku cata hi ti 23 ta December hi wa munhu a ni love Saturday mara mina infoni leyi wa munhu a ni ku i mhaka ya kahle Mafosi swi nge loko ve xikwembu xi swi rhandza ni tata ni swi vurisa sweswi exi ni twe ku vava ngopfu. A ndzi tshama ni twa ku vava ka munhu loyi o nga wa munghana munhu loyi hi nga tirha swin'we hi ndlela leyi ni nga twa ku vava hi yona ka Mafosi kambe hambi swi ri tano a swi ni hlamarisi ni tshemba na n'wina mi nga laha ku ze mi va mi ri laha siku ra namuntlha mi ta laha hi mhaka wa ku va mi twe ku vava hi ri furamisa loyi hi mugqivela a hi ri a ni veki nkosi no ringeta ku hundzisa swin'wana a hi ri ku adjudicateni ka leswi swa arts and culture ka dzumeri loko riqingho ri nghena ka Dr. Stole va vula timhaka ta ku hundza ka yena a ha swi kotangi ku ya emahlweni kahle ka ntirho lowu a hi tirha woho hi mhaka a hi tirha hi hayeke timbilu hi mhaka ya ku hleketa Mafosi n'wina mi n'wi tivaka kahle lani Mafosi ma swi tiva leswi a nyikisiwe xiswona Mafosi a kota ku ndla xin'wana na xin'wana lexi a lavaka ku xi endla ngopfungopfu ko leswa electronic leswi a swi kota ku swi endla misa luya ene a tlharihini hayi hayi kuba ajonde ngofu ne ntumbuluko mafosi ku angana grade 12 amata switiva hiku leswi ndza ku vanhu lava nga university mafosi a swikota ku swendla anikiwini misa luya kahle kahle hi humaka ku kuva a hunde misaveni a ku lahlekeriwa ngo vaka chauke ntsena ku lahlekeriwe tiko hinkwaro tinqambi leti a nga ti producer mafosi ti tele ngopfu so hi humaka hi lahlekeriwini hinkwerhu ku va ku swa xikwembu a swi questioniwi va swi vurile mfundhisi Hlabyana a swi questioniwi hina hi nga vutisa ku swiendlise ku yini na ku yini mara nhlamulo yi nga yi gcine yi kumini se loko ko ze va ba risimu swi vula ku va ku caca xitejini se mi nge se ni caca mo ni hetisa leswi ni hetisaka swona hinkwako lomu ku nga na swo fana leswi ku na swi swimbirhi swi humelelaka ku na loko lehisa ngopfu ku na loko kumisa ngopfu se n'wina mi ta ni jaja ku mhe ni ndlise ku yini i nkomu mufambisi wa ntirho

I'm gonna go to the

0: Okay, vulavula hinkwaswo swilo swi nga ta vulavula hi ta teka xin'we ka vision ivi hi teka xin'we hala ka GSR. Va ri mabazi ma ta ma kha ma hi siyetela, van'wani va fa va ya ka tindhawu ta le kule, so hi fanekele hi fika tindhawu haha hlayisekile. Hi nga vi mindzuku hina hi nga laha hi tlhela hi hlayiwa ka mahungu ku hi gevengiwini laha ndleleni. I mani a sungula kwala?
1: Inkomu na mixeweta hi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta. Amen. Lava nga yima haleni i mhani Baloyi, i Ruth Baloyi Hlungwani, i mhana xihlovo. Lava ti vulaka ku i mhana xihlovo, vanhu va le tikweni ra le kule eFrance ko tala loko va nghena va ri hi pfuleleni ri vantena hina hi lava ku nghena ka. Se ni xeweta vanhu hinkwavo hi ku hambanahambana, a ni nge hi hlayi hi mavito tanihiloko nkarhi wu fambini. Mina ni nga yima laha haleni ni yimele ku yimela vayingiseri na vaseketeri va Vision FM. Amen. But Mafosi i munhu loyi ni nga va na nkateko wa ku n'wi tiva swinene kusukela endzhaku. Hikwalaho ko karhi a ni nga lehisi ngopfu mara mo ni mi byela swintsongo hi But Mafosi. But Mafosi loko mina ni sungula ku va tiva loko ni nga hembe a ku ri kwalaha ka 2017 or 2016 kun'wana kwalaya, nkarhi wa kona a ka GCR a ni wine petrol, a ku ri na swivutiso swo karhi ku pfula ka filling station leyi nga le ka xikhumba. Se ni ve na nkateko wa ku kumeka ni ri na But Mafosi tanihileswi mina loko ni ya le a ni ku n'wina petrol ni ti byela ku swa tswani fane ni karhi ni xavisa ti-chips hikuva ni munhu wo rhandza mabindzu. But Mafosi hi laha ni nga sungula ku tiva misawu ya vona kona. A va ni vitana nkarhi wa kona a na ha ti vitana mhani wa Nkhata. But Mafosi vito ra mhana xihlovo a va nga ri tivi, a va tiva ku mhani wa Nkhata na loko hi vulavula a va ku mhani wa Nkhata. Va ku he mhani wa Nkhata leswi mi nga ku xaviseni nkarhi se a wu herini a hi fanele hi famba. Va ku a hi jikajikeni hi mimiti ya laka xikhumba hi karhi hi ku machipisi. Se ni swi vona ku But Mafosi i munhu wa misawu ni ku ha hi ta swi endla a kaya. Ivi But Mafosi i munhu loyi a va rhandziwa hi vanhu. But Mafosi hinkwenu ha va tiva. But Mafosi loko hina hi ri vayingiseri a va tiva na ti-voice ta hina hi marito u nga si za u sungula ku vulavula ku halo ntsena a va swi tiva ku loyi a nga nghena amoyeni sweswi i mani. Se mina ni ta ku moya wa But Mafosi a wu etleli ku rhula. Rifu ra n'wina ri hi siye na gome hi tshovekini mara ni ta mi siya hi vhesi leyi nga eka Ecclesiastes 3 leyi nge xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona. Se a hi amukeleni ku nkarhi wa But Mafosi a wu lo fika. Inkomu.
2: Riperini mini pfukini na lava nga yima haleni i mhana marhodo kusuka a ri single view loko va heta va ku dakudangu wa mhanidanki hayi ku hava leswi ni nga ta swi vulavula heyi swo tala ri nga pela hi But Mafosi loko va ri ka GCR va kha va haxa laha ka GCR heyi GCR a yi ninginika mativa a hi pfuka hi tshametela kunene hi khe hi pfuka hi khe hi foyinetela u vulaka ku xikwembu xi va pfuni moya wa vona wu wisi hi ku rhula swi tele ngo hi nga swi vulavulaka hi But Mafosi ni khesini inkomu danki.

khensin shinene aka sukura namuntlha na mina anigeze ni yimbelela ku nkarhi wu fambini lexi ni nga xivulaku ka hinkwaswo loko ni vona swilo switetana no twa ni khensa xikwembu ka ku va switikuma swi humele swi ve so. The reason ni vula so i mhaka ya ku swilo swi endliwe a swi na 24 hours swi endliwini ende loko swi ta fika swi fikele ni vula tolo swi fikele ka mina ni kota ku hlanganisa swibye swi fika laha a swi nga ri easy mara hi ku pfuniwa hi xikwembu swi humelerini ende ni twa ni tsaka ende ni twa hi ri na peace hinkwenu ka yena because this opportunity yo hi vulavula like this a yi nga ta kumeka le aka memory service ya Botmafosi se ni twa ni ri kahle ena n'wina ni xoko mi ta va na peace swi vava ngopfu loko i hanye na munhu i kuma ku sometimes laha ku tikuma i vule swo karhi mara opportunity i nga yi kumi ha swona mahandroid so hi ku tsema ka no komisa a no vona matimba mara ku va va mese pri na va bishopo na va ka xilumani swi va swi hlangane hi ndlela leyi ivi na n'wina ku jumiwa ku ri mindhuku nomera service ni xoka ku ri a mi ri na tipulan mara hi ku copeta ka tihlo mi ku nometa wat hi ya kona leyi a for the manchuwini ku swandla ku nga ri na vanhu because loko i juma vanhu ku sele vo 8 hours 10 hours a swi easy ku vanhu va nga jika va nga tshika swa vona va ta hi marito man'wana ni ri thank you xikwembu xi mi katekisi xi mi endla hi tintswalo inkomu.

lahlekela nda kombela mikumela vazaya the navigate kuna phepha rin'wana a hi rona ringana mavitinyana ya vanhu hi ro na ri kombela na ri kombela switsongonyana mi ta hi pfumelela hi swi endla leswi hikuna ku hala swi endlekile so nongonoko wa hina wa ha ri ku yena mahlweni ku hala ka Vision FM ni show GSR FM ni show naswona hi ku nongonoko wa hina wo tsundzuka Butmaforce a wu seza wu fika amakumu ni tsundzuka Butmaforce a ku ri munhu wa order swinene mara se heyi ku na vuyimamba swinene a swi tisa ku nkarhi na swin'wana na swin'wana mara a hi fanekele hi va hi tikhomenyana for swinkarhaninyana hi ku ku va hi hlwele ku sungula ni xoko na hina vanhu hi tlange role yo karhi ku hi tsandzeka ku va hi karhi hi sungula nkarhi ntirho wa hina ka ha ri na nkarhi mara a hi ri na vona vayingiseri from Vision FM fans lava a va hi sapotini aka siku ra namuntlha vanhu va ku fana na vo mani Esther mama PND mani Chairperson la Xongani hi ve na vona kokwani Mavunda Tsakani Vukeya Joyce Mathonsi hi va na kokwani Makwamule hi va na kokwani Ngena kokwani Joyce mana Gobeka hi va na vanhu va ku fana na mani wa Madliwa ka mapayeni mani Mavasa mani Xihlovo mani Maluleke R mani Ntsakelo ka Ngove mani Mafanele na papa Mafanele then loko hi langutisa ka tlhelo ra swa vahaxi hi ve na vona vahaxi va Vision FM Crime Mongwe a ri kona kumbe u kona Rob Rob tatana Mahori va le ka swa vutechniki JR Maxo swa mitlangu Pastor Tom Ngoveni mfundhisi Ngoveni hi na vona munhu wo fana na Nhlanhla Makhuvele n'wi holela hi mina se hi ya emahlweni na programe ya hina laha ku tsariwa ku va ta va karhi va hi endlela vote of thanks kusuka kwala ka Xilumani Hotel ha swi tiva kahle ku ri ka siku ra namuntlha a hi le makaya ya hina a hi le tindlwini ta hina kambe laha hi nga ko hi lo rhurheriwa se swi kahle ku va hi karhi hi ya va kombela ku ri a va ti va ta hi nyika marito yo khensa loko mi langutisini hi ve na vanhu va ku hlaya tinkambi vuyeni bya ku huma ka tindhawu ta ku hambanahambana na lava nga teka nkarhi wa vona va organize this event ku ri va successful the way it was namuntlha hi rhandza ku khensa swinene na ku va mi nyikete hina ti-MC ku va hi va phati ya ku fambisa ntirho wo saseka swinene ku tsundzuka vutomi bya Butmaforce though a swi nga olovi mara a ku heteleleni ni tsakisiwa ku hi swi kotini ku ta fika kwala va nyike vito va ri i Mrs. Mapope va ta va karhi va ta hale mahlweni va ta yi nyika vote of thanks kusuka aka Xilumani.

0: vurhangeri bya ka Xilumani Hotel e va ni rhumile va ka Xilumani ku ri ni ta khensa ku va mi fikile mi ve kona va twa va hloniphekile loko mi tile mi ta celebrate matimu kumbe vutomi bya Buti Mafosi. Buti Mafosi a ku ri munhu loyi hi nga tirha na yena kumbe ku tirhisana na yena, hi va sapotile va hi sapotile for malembe yo tala. A ku ri vona va hi endlela tivhidiyo va hi editela tona va tlhela va hi sapota hi ku ta va ta tlela lawana loko ku ri na swin'wana na swin'wana a va ta va ta hi sapota. A va ri na vuxaka lebyikulu kumbe bya kahle na vinyi va ndhawu leyiwani, se hikwalaho va nga ni rhuma leswaku ni ta vula marito lawa na ku khensa ku va mi fikile mi va hloniphile ku ta mi ta celebrate matimu kumbe vutomi bya Buti Mafosi. Inkomu.
1: Amen. Sehetini. Mina ni la ku vula ra mina ro hetelela ivi vazaya va vula ra vona ro hetelela ivi hi pfala ntirho hi

Aleluya. Lava ku pfala ntirho hi xikhongelo mara moni vula marito mambirhi manharhu. But ma force va ni pfune ngopfu tani mfundhisi loyi a chumayelaka GCR. A ni hamba ni chumayela life ni vula leswo pfuka masiku hinkwawo ni ya. Mara ku fika kun'wanyana ni va na xiyimo xa ku ni nga ha koti ku famba na mpondo ni ya chumayela. Ivi va ni sungula hi vona wo sungula ku ni rekhoda xitichi xa GCR ni sungule na xona hi 2014. Loko se swi ni tikela ma force a ni khoma hi voko a ku a hi rekhodeni swi ta tlanga amoyeni. Se ni lava ku khensa aka Xilumani na Vision FM na GCR leyi nga ku hi tlakuleni namuntlha yi hi endlela nkarhi wa ku vulavula hi munhu wa hina a hi khongeleni. Papa hi rhandza ku va hi ku khensa no ku tlangela no ku dzunisa eka lowu nkarhi wa ku va mimoya ya hina yi ri ehansi hikwalaho ka ku xupukeriwa hi makwerhu wa hina loyi n'wi rhandzaka. Papa ni rhandza ku va ni ku khensa hikuva hinkwaswo rito ra wena ri ri swi tirhela ku lulama. Xikwembu lexi nga tsandzeka nchumu hi khensa vurhangeri bya vanhu lavanharhu Gian Community Radio, Xilumani na Vision FM. Loko va hi nike nkarhi wa ku anakanya makwerhu wa hina xikwembu sweswiwani ntirho wa hina wu fikile emakumu. Hi kombela tintswalo ta wena eka va ndyangu eka vanhu hinkwavo lava ri kona hinkwavo hinkwerhu ka hina na hina lavo hi saleke eku heteleleni hi hlayiseka hinkwavo lomu hi yaka kona hi fika hi hlayisekile ku nga vi na un'we loyi a vavisekaka. Vanhu va ta vula ku ri a va huma aka memorial ya mafosi. Xikwembu xa mina hi phutseli hinkwerhu na ntirho a wihi wu ya famba kahle ni le ka siku ra mindzuku. Hlayisa vutomi bya hina hinkwerhu ha Yesu Kreste la vuyaka. Amen.

0: nkarhi hi veka kahle ka timinete leti ti endlaka tsevu hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu eka ntirho wolowo ma ha ku twaka ku ri ntirho wa ku tsundzuka khale ka muhaxi wa GCR FM Vision FM loyi a nga hundza emisaveni a ri mutirhi le ka xitichi xa SABC xa Munghana Lonene FM ku nga Mafosi Try by Force jahukela ku ri ntirho lowu va ka wu khomeriwile le a hodele ka Xilumani Gian Section A laha a nga va a ri karhi a tsundzukiwa hi swirho swa ku hambanahambana lava nga va ri karhi va hlamusela vuxaka lebyi va nga va na byona kun'we na Mafosi Chauke la ku ri na swiyenge swa vunyanyuri swa ku hambanahambana lava nga va va ri karhi va vona swi fanerile ku va va ri karhi va ya n'wi xixima hi le ka nkombo wa timinete ri karhi hi sukile ka awara ya ntsevu eka madame ya namuntlha eka nongonoko wa ta miganga hi ta va ri karhi hi languta eka xiviko lexi nga va xi humesiwa hi musirheleri wa vaaki manana Koleka Qaleka loko hi languta eka masipala lowuya wa Ekurhuleni na ku va hi ta tlhela hi languta eka va xiyenge xa IPID loko langutiwa eka mhaka ya ku tlakuka ka timhangu leti fambelanaka na madzolonga ya swa rimbewu eka siku ra namuntlha hi vone hofisi ya Premier Xifundzankulu xa Limpopo Dr. Poppy Ramathuba a ri le eka masipala wa Thulamela eka muganga wa Mutare ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka va xiyenge xa mindzilikano lava nga simeka ximfumo pfhumba ra ku va va ri karhi va lwisana na mhaka ya vukungundzwani loko langutiwa eka xiyenge lexa xa vurindzi mindzilikanini vone Premier wa Xifundzankulu xa Gauteng ye a ri karhi a andlala eka ku nghenelela ka nkoka ku tiyisisa nhlamulo ya Xifundzankulu loko langutiwa eka timhangu ta madzolonga leti nga va ti ri karhi ti vikiwa eka mavhiki lawa ya hundzeke eka Xifundzankulu xa Gauteng hi ta languta nakambe xandla xa mukhomixinara wa maphorisa ya tiko la yimisiweke Shadrack Sibiya a vuyile khoto nakambe ka siku ra namuntlha khoto ya majistrata ya Randburg ku yisa emahlweni na ku yingiseriwa ka xikombelo xa kwe xa bail hi ta languta nakambe eka xikombelo xa bail ehenhleni ka rirhandzu tivana na Jabulani Maluleke leswi nga va kona le khoto ya majistrata ya Polokwane eka siku ra namuntlha ku na swihehlo hi vaaki eka yin'wana ya miganga ehansi ka masipala wa Greater Gian lava vilerisiwaka hi ku tshoviwa ka swikolo swa ku hambanahambana loko hi languta ehansi ka masipala wa Greater Gian ta languta nakambe eka va nhlangano lowuya wa vaaki hi languta eka na humbisi loko hi languta eka tlhelo ra swibalesa ku kumeke ntsumbu wa vumbirhi etindhawini ta xifundzankulu xa Mpumalanga loko hi languta eka timhangu leti nga va tivikiwa eka vhiki leri hi nga eka rona leswi va ka swi ri karhi swi khumba ku koka kumbe ku pfukelana matimba exikarhi ka mintlawa ya ku cela migodi swi nga ri nawini eka tindhawu letiya ta khumbani le ka holobye wa ndzawulo ya vutleketli manana Barbara Chris laha nga va a ri karhi a sola eka matikhomelo ya n'wamabindzu wa tiko ra Zimbabwe ku nga Lawrence Mudzinga Nyama sweswi na swin'wana hi leswi hi nga ta va ri karhi swi languta eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha ehundzeni la loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta va ri karhi hi sungulela eka nongonoko ri perele
1: Damiganga 627 ni matambu la minyika timhaka leti hisaka Damiganga Rula kama ehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka

0: Gauteng bari kare fikisa sweswo makumu na nongonoko wa ta miganga nongonoko lowu fanaka wu ta tlhela wu va kona nakambe hi msumbunuko na ku tshemba leswaku u ta va u ri na remember wa ka ngoveni kambe ka nkarhi wa sweswi nhwenyeni wo zenya u landzela kahle na nongonoko wa Sportsville a hi tihlayiseni ripirile
1: Tamiganga 627 ni matambu la minyika timhaka leti hisaka Tamiganga la u le ka nongonoko wa Tamiganga na Lunghile Malepfane.

0: Sasa semingiselwa mina namina ntombi yozenye ntombi lesikundiswa maleza wazinje mntsazelwa kahlungwana neri tokulo mamjaji nga smart na sira mamjaji nga mathole kama vuza kaya mbuya vapfukile vandu vana tsemba na kupfumbela swa ku vanhu vapfukile ni sheweta vanhu hinkwaku leo minisa ka mrikona minjani na mepfukile ku ra mthandra kahle na switiva leswa ku vanhu ba tshamsekini ba ready kula ku ba yingisela mitlangu le ya kumesani mahungu matla mitlangu kwala ka GCRFM mingiseri wa mina nkarhi wa hina webeka kwala ka 6 past 7 cancer lunghile malepfani ku seriwa nkarhi na cancer swinene mara lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportville ku na ku va swipano swi xupuriwa swi nyikiwa mixupulo leyi nga fanela ku na ku va swipano swi xupuriwa swi beniwa ka timhaka ta bolo xipano xa Phalavurwa hi xin'wana xi nga wela hi khombo ta ku a ni kha ni ku byela mahungu ma kona leswaku ma yimise ku yini ka nhlikano ya siku ra namuntlha ni vulavula na nkulukumba bands big bands masiya ni kombisa leswaku swi nga tsakisa kumbexana swi nga va kahle ku va va ta hi pshetanyana hi ntshamo lowu a wu ri kona miyingiseri wa mina va va kombisa leswaku va ta vuya ka mina mara mhaka kona a ku ri ku tsakela ku va va ni twa kusuka ka vona leswaku vindic leyi nga tekiwa hi va South African Football Association loko swi ta ka timhaka ta bolo ya la Limpopo yi va khome njhani because yi affecta vatlangi va lomuya ko ma 40 something ta ku hlamusela miyingiseri wa mina mara mhaka kona timhaka ta ku na kantsongo a swi tshamisekanga swa hala ya Phalavurwa miyingiseri wa mina ni ta va ni kha ni ku pshetanyana leswi swi nga vuriwa entshan'wini hi rilana xo xipano lexa Phalavurwa United so hi ta va yi karhi hi vulavula hi xona aka madyaa masiku ra namuntlha hi nghenanyana aka xona vundzeni bya xona miyingiseri wa mina hi langutisa leswaku ku endleka yini endzhaku ka loko ba South African Football Association la Limpopo va teke xiboho xa ku va va tshinya kumbe ku napula Phalavurwa United hi ta va hi karhi hi langutisa ku halaya xipano xa xa rixaka xa Afrika-Dzonga swi langutele na xipano kumbexana swi langutana ku va xi tlanga na xipano xa yona Egypt ta khomanyana kambirhi kanharhu leswaku nkulukumba Pizzo Jinge Msimang va ri yini hi mhaka ya kona ya mitlangu leyiwani va ta va karhi va ndlisa ku yini va tlanga ta ku byela leswaku va ndlisa ku yini va tlanga na vatlangi lava nga ta ku va nga ri kona ta ku byela leswaku i va mani miyingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani swi ta va swi kha swi ni ku pisheta swona leswaku swi va swi kha swi endla njhani miyingiseri wa mina kasi xin'wana nga ku khomela xona miyingiseri wa mina ta va yi karhi hi nghenanyana ka varsity cup ta va yi karhi hi langutisa leswaku i va mani va karhi va tlanga varsity cup naswona yi languteriwa leswaku yi va yi karhi yi ya tlangeriwa atimbalentini varsity cup hi laha vatlangi vo tala lava mi va vonaku aka Betway Premiership NFD va huma kona miyingiseri wa mina so ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini miyingiseri wa mina ku hala ya eka mitlangu yaleya ya varsity cup loko nkarhi wu yi pfumelela a hi swona sweswo ntsena hi nga ta va yi karhi hi khoma swona loko hi langutise ka varsity cup hi ta tlhela hi langutisa ni ta ku gondzo ra swipano leswi swi nga wina varsity cup ta tlhela hi swi chekisisa nyana kasi namuntlha miyingiseri wa mina ni ta lava leswaku u va u karhi u ni predictela mitlangu ya namuntlha yi olovanga ya tikanyana ni ta lava leswaku ni predictela exikarhi ka entlangu exikarhi ka xipano xa Furwa na Italy ni byela leswaku hi ku vona ka wena vona nga ku ta wina mani Belgium na Turkey France Italy Belgium na Turkey so ta va u karhi u ni predictela ti-scores kwalano ta mitlangu leyimbirhi So tani ita tumela ka WhatsApp ya hina 060-887-5942 unsela nkandiyiso kwalaya etlhela ni teka tinqingho loko nongonoko wo karhi wo famba ku vulavurisana hi mitlangu yo yaleyiwa ya UEFA Nations Cup etlhela ni ku nyikana mbuyelo ya tolo leswaku yi humese ku yini van'wani va ni nyika mimbuyelo leswaku xipano hi swihi leswi va vonaka ngaku swi nga wina miyingiselo wa mina so ni ta va ni kha ni ku nyika mimbuyelo ya koho ya mitlangu liya ya UEFA Nations League hi vona leswaku va mani va karhi va hlula kwahala ka UEFA Nations League miyingiselo wa mina so ku twa to tala tshamisa sweswo miyingiselo wa mina a ni swi tiku hi nga sungula hi wahi mahungu lama ma nga ta hi teka ku nyana ma hi veka kun'wana miyingiselo wa mina a hi sunguli hi mahungu ma xipani xa Portugal xa rixaka tolo ni ku byerini leswaku nkulukumba Cristiano Ronaldo u ve a karhi a susiwa aka xipani kumbexana u ve a karhi a suka yena hi yexe aka xipani xa rixaka xa Portugal mara leswi swi hlamarisaka vanhu i timhaka ta ku va jesi rakwe leri mbalaka hi yena ri tekiwe ri nyikiwa van'wani va vatlangi swi nga na swi vula leswaku Cristiano Ronaldo a nga ha laveki ka xipano na loko jesi number 7 ya yena yi va yi karhi yi mbala hi jaha leri va ritanaka Raf Leao I don't know ni ta va ni kha ni ku byela leswaku ri ri yini endzhaku loko ri ni ku jesi leriwani jaha leriwani naswona ndzhwalo makatleni wa roho hi lowu wa njhani a hi tsutsumeli ka xipano xa Portugal xa rixaka aka siku leri ra tolo hi vone ntlangu wa kahle lowu va nga va wu karhi va wu tlanga va winini ku wina vanhu vo tala va predict swona leswaku xipano xa Portugal xi ta wina xi winini hi tibolo ta mune eka timbirhi aka Denmark loko ntlangu wu nge se sungula miyingiselo wa mina ku ve ku tekiwa jesi number 7 ya Cristiano Ronaldo yi nyikiwa yena Raf Leao a hi langutisi jaha leri va ngo Raf Leao leswaku i jaha history ya rona loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge miyingiselo wa mina yena Rafa yi yime njhani yi tshamise njhani miyingiselo wa mina I know ku pfala ti kumbexana ku mbala tikhokho ta Cristiano Ronaldo swi lava mitlangi loyi a nga discipline and hardworking player a rombala yin'wana na un'wana mara va ri nike yena mujana loyi a hi langutisi leswaku jaha leriwani ri beburiwe kwini jaha leri va ri vitana Rafael Alexandra de Leao u beburiwe hi ti 10 ta June 1999 u na 27 wa malembe I mean loko Cristiano Ronaldo a ri va na 27 wa malembe a ri ka peak time ya yena he was excelling loko ni nga hoxisanga a winini Ballon d'Or yena Cristiano Ronaldo miyingiselo wa mina so jaha leriwani i left winger ri tlangela xipano xa Galatasaray ka nkarhi wa sweswiwa yena Rafael Leao u tlangerile xipano xa Sporting laha nga tlanga mitlangu ya 12 a kora 7 goals a tlhela a tlangela xipano xa Lille laha nga tlanga mitlangu ya 26 a kora 8 goals a tlhela a tlangela xipano xa AC Milan laha nga tlanga mitlangu ya 227 a kora 64 wa tibolo hi 2026 hi n'wi vona a sayinaka xipano lexi xa le Galatasaray lexiya xa le Turkey va xi vitanaka Galatasaray miyingiselo wa mina hi swin'wana swa swipano leswikulukumba xipano lexiwani xa le Turkey leswi va xi vitanaka Galatasaray xi kumeka adorobenkulu ra Turkey leri va ri vitanaka Istanbul van'wani va ri you have never travel all around the world when you have not reached Istanbul they say it's one of the best and beautiful city Istanbul miyingiselo wa mina lava timali ta vona va swi tiva leswaku Istanbul it's one of the best cities kona ku nga na swilo swa ku talatala ndhawu yo relaxa kahle kuma ku hala va Istanbul so xipano lexa Galatasaray xi ku hala va Istanbul a xivindzini xa Istanbul miyingiselo wa mina so u sayinini jaha leriwani u tlange mitlangu mimbirhi a nge se kora na bolo na yin'we kasi ka xipano xa rixaka xa Portugal since I introduced Winnie, utlangerini under 16, under 17, under 19, under 20, under 21. Hi 2021 hi n'wi vona va va va karhi va n'wi introduce ka xipano xa rixaka xa Portugal, laha ka nkarhi wa sweswiwani a nga tlanga mitlangu leyi ringanaka 51 a kora 6 wa tibolo ntsena. Ha ri nyaju leri ra ku teka jesi ri ra the legendary u ri nyika munhu loyi a nga na 6 wa tibolo ka 51. Well, we don't know. A ri ta hetelela ri mbale wun'wana hambiloko a ri nga mbalanga hi yena, but then I don't think he's worth it ya ku va a mbala jesi ra Cristiano Ronaldo misa loyiwani mingiso ra mina. He's a mid player. Mm-hmm. Loko vulavula i mid man. He's a mid player. Is not he's not even talented like that. He's talented because utlangela Spanish school, utlangela Spanish school kum. But then compared to Cristiano Ronaldo, ka prime ya yena ta yima na mina mseketeri wa bola ya milenge. Ka prime ya Cristiano Ronaldo, Ronaldo he was doing wonders ka prime ya yena mingiseri wa mina. So I don't know. Kumbexani loko a ta va mbale jesi number 7 hi ta n'wi vona se a sungula ku koretela ku fana na Cristiano Ronaldo, but I don't think so. I think a fanele va yimele mutlangi loyi a nga promising, loyi va vonaka ngaku maendlelo ma yena matlangelo ma yena ma kahle mingiseri wa mina. I think let me give you an example. Loko Ronaldinho a va karhi a suka ka xipano xa rixaka xa Brazil, ku ve na vatlangi va kahle lava va loko va mbale jesi number 10 ya yena jesi number 10 ya yena Ronaldinho mingiseri wa mina, va va nga va va karhi va excela. So I was expecting ku ri va ni vona xipano xa yona Portugal xi nyika jesi number 7 aka mutlangi loyi a nga hard worker and a tiyimisela mingiseri wa mina, not just a player but somebody who loyi hi nga ta ku u le ku ti karhateni loko swi ta ka timhaka ta ku va a va ka height leyi Cristiano a nga ka yona mingiseri wa mina. I tivi leswi xi tivaka i ku swilo swa bolo swi vangela torha nkarhi na nkarhi na vula leswaku swi vangela torha mingiseri wa mina. So we are looking forward ka ku va hi vona leswaku ku endleka yini hi yena yena liya ku va a amukele ku va a teka jesi leriya ra Cristiano Ronaldo. Swin'wana ti coach na technical team yo va yi kha yi ku set up ku vanhu va ta ku langutisa ku vuhomu bya we byi endlise ku yini ku va mbale jesi number 7. I'm not criticizing, I'm just saying ku ri na yehe mutlangi loko a nga za pfumela ku va mbala jesi number 7 a fanele va rhanga va va langutisa ku leriya ra mina leriya ni ri mbalaka loko ni ri la xikwadini hi roho ni tsakela ka roho, why must I change? So no ti nga ku va n'wi hoxe ndzhwalo jaleriwani hi ta vona hi yena leswaku u ta va karhi a tlanga kahle na ta langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini aka yena tanihi mutlangi mingiseri wa mina. So n'wi xela like ku va mbala jesi number 7 ya Cristiano Ronaldo. Hopefully u ta ri dloka a tlhela a endla leswi vanhu va n'wi expectaka leswaku a endla swona, because loko one mistake loko u va karhi a yi endla tanihi mutlangi wa bolo va ta va karhi va n'wi yowetela ku va a karhi a nga endli swona ku ri Cristiano Ronaldo nkarhi wun'wana va karhi a endla swoswo. Se ni ngo ni va ni kombisa leswaku vanhu vo tala va expecta ku loko u mbala jesi leri ra munhu loyi a tlanga kahle ngopfu na wehe u va karhi u tlanga kahle. Ni ku kombisini Brazil leswaku jesi number 10 ya Ronaldinho hi vone Neymar a va karhi a yi mbala mingiseri wa mina. So and when you look at Neymar, although a nga fikanga laha Cristiano Ronaldo kumbexani Ronaldinho a nga fikelela kona, but he was a good player. Loko a khome bolo a swi tikomba leswaku i mutlangi loyi a fitaka ku va ambala i jesi number 10 and u replicate yena Ronaldinho. I think ni swi veke kahle mingisele va mina handle ka ku va ni criticize mutlangi, ni swi veke kahle ngopfu. So we are looking forward ka ku va hi vona leswaku ku va kha ku endleka yini aka yena n'winyi tanihi mutlangi. A hi suku kwalano hi langutisa leswaku ka xipani xa hina xa Bafana Bafana ku na yini mingiseri wa mina nkarhi wa hina wu vekelaka 21 minutes past 7. Bafana Bafana va langutele ku va va karhi va tlanga ntlangu wa xinghana lowu va nga ta va karhi va tlanga na xipani xa Egypt hi nsoto. Nkulukumba Piso Jingi Msimang va vutisiwa leswaku va lunghekele ku fika kwini ku va va karhi va tlanga mitlangu leyi cause van'wani va vatlangi lava nga va tshemba a va kona aka mitlangu leyiwani mingiseri wa mina. Nkulukumba Piso Jingi Msimang u na nhlamulo ya xivutiso xin'wana na xin'wana. U ta yima na mi loko ni ku na nhlamulo ya xivutiso xin'wana na xin'wana. U va kombisa leswaku ku va vatlangi van'wani va nga ri kona a va luzekeli hi nchumu na ku va va karhi va luza ka Egypt a va luzekeli hi nchumu a hi ntlangu wa nchumu ntlangu wa xinghana. So is he trying to tell us ku ri hambi vo biwa a swi na mhaka ti-rankings ti va ti kha ti vulavula mingisiriwa mitlangu leyi ya ti-friendly yi va yi karhi yi affecta na ti-rankings ta Bafana Bafana. So hopefully nkulukumba Piso Jingi Msimang loko va karhi va vulavula va ta va karhi va swi vona leswaku siku rin'wani va ta va tiphija hi marito lama ma nga ta va karhi va ma vulavula mingisiri wa mina. So va vona vatlangi lava nga ta va karhi va selecta ka vona cause va teke vatlangi vo hlaya ku va va karhi va ya le a Egypt. N'watipala yena sipho ka China se n'wi vona kahle kahle a va karhi a khoma kumbexana a nga na kuma chance nyana ya ku va ku kwisisiwa yena rowena wa ka William ku khomisiwa yena leyi a Cairo mingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi vona ntlangu walowo hi sonto a Cairo International Stadium. Va kombisa leswaku va swi tiva leswaku va na ti-injari vatlangi va na ti-injari aka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga mara sweswo a swi vuli leswaku va nga va karhi va plana kumbexani ku va va karhi va tshemba vatlangi va vona lava va nga kona abincini. Va kombisa leswaku aka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku va va focusa ka leswi swi nga kona than ka leswi swo ka swi nga ri kona. Bafana Bafana va vone va karhi va wina hi tibolo timbirhi eka yin'we ka Guinea va tlhela va wina ka xipani lexi va xi vitanaka Eritrea le Cairo hi tibolo ta ntlhanu eka tandza. Kasi ku na ti-injari ku na injari ya jale ra va ri vitana Batus Abbas u na injari na yena Mudiba u na injari Mukwena u na injari lava nharhu lavawani Batus Abbas na yena Obriwa ka Mudiba na Tebuwa ka Mukwena hi lava nga na ti-injari ku vuriwaka leswaku va ta va nga ri kona vatlangi va nkoka ka Afrika-Dzonga. So nkulukumba Piso Jingi Msimang va kombisa leswaku hayi ka position yin'wana na yin'wana ku na mitlangu wa va va karhi a replace va ta va karhi va langutisa leswaku lava nga kona va tlangisa ku yini vatlangi. A hi swi tivi leswi hi swi tivaka i ku whatever Piso want Piso get u nga rivali ku tsutsuma ka nhlokomhaka ya hina France, Italy, Belgium na Turkey u ta va karhi u ni byela prediction ya wena leswaku yi tshame njhani miyingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga na misava hinkwayo miyingiseri wa mina. A hi languti man'wani mahungu ka University Cup I think is the ro sungula hi va na thai ya so miyingiseri wa mina laha hi vonaku aka University Cup ku va na derby TUT na University of Pretoria va ta va ka va pshimberisana ku va va karhi va lwela xidlodlo lexiya xa University Football Cup mingiseri wa mina i ti-final letiwa. So hi ta va hi karhi hi langutisa mara ku langutisa gonzo ra swipani leswiwani hinkwaswo mingiseri wa mina ta kota ku swi vona leswaku hayi swipani swa ku tiyimisela loko langutisa gonzo ra tax ta kota ku swi vona leswaku va rhange hi 4-2 va bukuta xipani lexiya xa University of Free State va tela va tela xipani lexiya xa University of Western Cape hi bolo yin'we eka tandza va heta va hundza kwalano mingiseri wa mina ni vulavula hi gonzo ra xipani lexa yona tax kasi Durban University va yi xupula tibolo tinari ka tandza vets iwe shupula taxi di bolo timbere ka yingwe kasi ithele ibuya yona taxi iwe shupula University of Limpopo di bolo tenare eka tanda kasi bathele ba shupula UJ I bolo yingwe eka tanda no bulavula hi Spanish yona tax means from University of Pretoria so gozo ra sho ri kahle loko nangutisa mafambele mabona aka mitlangule ya varsity cup means ro I mean so batava kar ba hlangana na Tshane University of Technology aka ti final ta varsity cup so you can't wait man kuba hi nangutisa leswaku kwala ka ti final kuba kha ku endleka yini a hi nangutisi ni ku byeleni leswaku hi ta va hi karhi hi nangutisa University Cup history University Cup history la ti university ta ku tala ti nga va ti kha ti hlula eka cup leyi one ya matimba swinene ni ku byeleni leswaku loko u nangutisa ti university to tala ti produce vatlangi vo tala lava va tivekaka na lava nga tivekeki a hi sungulile ka 2015 kumbexana a hi sunguli a henhla henhla a hi sunguli ka 2008 ya hi vone Stellenbosch Matis University of Stellenbosch va va karhi va teka hi 2008 2009 2010 va karhi va teka cup yale ya University Cup kasi hi 2011 hi vone University of Cape Town va va karhi va teka 2014 hi vone University of Cape Town 2025 University of Cape Town lava sweswiwani vo ka va nga ri kona aka ti-final ta 2026 mingsiri wa mina hi tlhele hi vona University of Free State Stars va teka Free State u ta ni khomela va teka hi 2015 na 2024 hi tlhela hi vona UP va teka hi 2012 2013 2017 2021 2022 va karhi va teka mingisiri wa mina so a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku hi ta va hi karhi hi ku tivisa swona leswaku i va mani vahluri va University Cup final exikarhi ka Tshwane na xipani xa yona UP mingisiri wa mina so I think xipani xa yona Matis Stellenbosch University va teke ka 2-4-5 UP University of Pretoria va teke ka 2-4-6 swi vula ku hi swoho xi nga teka ko tala ka na nhlayo ya le henhla ya ku va xi teke University Cup mingisiri wa mina so va bela mavoko kumbexani va nga na tatisa kwalaya a hi tivi ku tiva ma leswi swi tivaka hi ku mitlangu ya bolo ne hi vangela tora nkarhi na nkarhi hi ta na swihlamariso swo tala so we are not even surprised ku va hi vona xipano swi kha swi perform-a kahle aka university kumbe varsity cup a hi tsutsumeli ka UEFA Nations League hi ya nangutisa mitlangu leyi nga tlanga eka siku lera ra tolo hi vone Malta va tlanga na Gibraltar va tlanga ku ringane bolo yin'we eka yin'we Israel na Kosovo va tlanga tanda eka tanda Ireland na xipani xa Australia va tlanga ku ringana hi tibolo timbirhi eka timbirhi Wales na Norway va tlanga laha hi nga vona Wales va hlula hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi Greece na Netherlands va tlanga ku ringana hi tibolo timbirhi eka timbirhi Germany na xipani xa Serbia va tlange na vona laha hi nga vona Germany va hlula hi tibolo timbirhi eka tanda kasi Portugal na xipani xa Denmark va tlange na vona laha hi nga vona Portugal va hlula hi tibolo ta mune eka timbirhi leswi nga tshamisa xiswona mingiseri wa mina aka mitlangu ya UEFA Nations Cup aka manje ama sungula na munthla hina mitlangu mimbiri ntsena France na Italy na Belgium na Turkey leswi nga ta va swishi swona mingiseri wa mina kasi a hina nguti manwani mahungu lama manga kona manga ku beni ka bembele kumbe xa ni manga ka Lime Sport a hi tsutsumeli ka nkulukumba Steve Buck hi twa leswaku u ri yini nkulukumba Steve Buck loko swi ta ka timhaka ta ku va vatlangi va tshikiwa va tlanga bolo leyi va yi tivaka ya Afrika mingisiri wa mina I think kancani kancani katsongo hi le ku veneni ka vadzaberi va va karhi va ta va ta save vatlangi ku hi ku va va endla show booting leswa swa ku teka bolo u yi jagilajagila nkulukumba Steve Buck va va karhi va kombisa leswaku in nkarhi wa ku va va dzaberi va va karhi va tshembiwa aka mitlangu ya Betway Premiership na ku va vatlangi va karhi va tiyatiya ka ku va va tlanga ehansi ka vudzaberi bya vadzaberi lava va va tivaka va va kombisa leswaku swi kahle ngopfu ku va ti-local coaches ti va ti kha ti tirha leswaku ti va ti kha ti fambisana na culture ya bolo ya tiko rorero. I think u na point nkulukumba Steve Buckminster wa mina loko a karhi a vulavula hi ndlela leyi. Loko u va karhi u coacha hi nkulukumba Arthur Zwane 10111 na loko u coacha hi nkulukumba imani ku nyika xikombiso Motion Autogral. Motion Autogral mara u tlanga bolo ya la Afrika-Dzonga Mingser wa mina. I think wa yi tiva leswaku i bolo ya ku dida-dida. Although nkulukumba Motion Autogral a nga hi swi rhandzi ngopfu swa ku dirivula dirivula. A wu ta twa na loko ku ri ku yi winning team chiefs a vilela hi timhaka ta dirivula-dirivula. So he was not a fan ya ku dirivula nkulukumba Steve Buck. Nkulukumba i Motion Autogral than Comel. So ni nga kombisa hi mani coach yin'wani Mingser wa mina. Stuart Buster. Nkulukumba Stuart Buster na voho a va nga ri fan ya swo dirivula-dirivula although a va rhandza bolo ya ku va va ya mahlweni vanhu va kora ende bolo ya vona yi sukela le ndhaku leyi ku kora na ti-defendara ya nkulukumba Stuart Buster Mingser wa mina. So I think u vula swona nkulukumba Steve Buck loko a kombisa leswaku loko ko ni kuwa ti-local coach ku tshemba bolo ya Afrika yi nga na pfuka a hi twi nomo wa yena leswaku u ri yini nkulukumba Steve Buck.
1: South African coaches have shown, you know, it's not just recent, it's was Pizzo initially, Bradley Carnell, you know, in America, obviously Rolani is the success that he's had in bringing, and you know, obviously it's good to have myself and Mangoba in Tanzania, two very big clubs. So all the coaches are doing well, and I agree with you in a way that South African coaches locally are perhaps not just, you know, looked at enough in terms of the bigger clubs and the bigger jobs. All we can do as coaches is just continue to be successful wherever we are and the teams that we are in.
0: Yeloyo i nkulukumba Steve Buck a va karhi kombisa leswaku ti-coach ta la Afrika-Dzonga kumbexana the local coaches a ti nyikiwi nkarhi wa ku va ti tikombisa kumbe va ti kha ti coacha ti-team letikulukumba Mingser wa mina a kombisa leswaku mara lava nga kona a kombisa yena na nkulukumba Mancoba Mnqithi na Rulani Mokoena leswaku lava nga kona va le ku ve ni successful va le ku coacheni ka swipano swi va swi kha swi famba kahle mara a kombisa leswaku a ta kombelanyana leswaku ti-team leta local ti va ti kha ti tirhisa vadzaberi va la Afrika-Dzonga ku nga ri vadzaberi va le handle lava tivaka culture ya bolo ya Afrika-Dzonga Mingser wa mina ni Steve leswi swi tivaka i ku bolo yi vangela torha Mingser wa mina vanhu va ngona vula leswaku a ku tholiwi 10111 loko tlangeni ka bolo ya kahle ka xipano xa AmaZulu a hi n'wi nyikeni credit u tlanga bolo ya kahle ngopfu is a local coach and then he's doing well ka xipano xa AmaZulu usuthu I think ile ka number 3, 4, 5 kwalaya u le ku tlangeni kahle ngopfu a ri a local coach so ti-local coach na tona ta swi kota ku va ti tlanga kahle Mingser wa mina ya a hi suku kwalani ka nkulukumba Steve hi langutisa hungunkulu leri baku bembele ra Phalaborwa United hey yini ya ni FM lisa Phalaborwa United Mingser wa mina swa ku vanhu va ta va suka hi lomuyana lomuya va tela ku ta ku onhela I think defend tiendle ngo damage ka xipano xa yona Phalaborwa United ka ABC Motsepe Mingser wa mina remember they were playing against Vondwe 11 Bullets aka mitlangu ya Nedbank Cup i ti preliminary round lava nga va karhi va tlanga hi vone xipano xa yona Vondwe va kuma penalty xipano xa Phalaborwa swi ku a hi penalty a yi ri handle ka bokisi mara n'wa tipempe u te i penalty a yi ri ndzeni ka bokisi so va va karhi va ala leswaku penalty yi biwa lava nga va cacangwa tipempe a va karhi a tsutsuma timbaleni ta mitlangu a huma ni le timbaleni ta mitlangu a tsutsumela edorobeni n'wa tipempe muyingiselo wa mina so vhiki leriya ra ti-12:13 hi koho hi nga vona xipani xa phalavuro xi ri koho a Makhado Showground na xipani xa yona Vondwe 11 Bullets ntlangu wa kona wu hume hi tandza eka tandza ba South African Football Association la Limpopo ba la Limpopo ba teke xiboho xa leswaku xipani xa Phalavuro United lexi xi fambisaka hi nkulukumba Big Benz Masia xi va xi kha xi xupuriwa xi nge he kumeki xi kha xi tlanga mitlangu ya competitive ya league xipani xi wina xa ha tlangi malembe mambirhi hinkwawo xi bohiwe leswaku xi va xi kha xi humesa mali yo ringana 10,000 ya ku va va tlule milawo va va karhi va tsutsumisen'wa tipempe loko vo tsandzeka ku va va humesa mali yaleyo yi ta davula yi ya ka 20,000 ku va va humesa mali yaleyo leswaku hi leyi va nga fayiniwa yona aka timhaka ta bolo ya milenge va ta vuyela under ka 2 years leswi vulaka leswaku aka ABC Motsepe a va ha ri kona vona va xipani xa yona Phalavuro United andaka loko South African Football Association Limpopo disciplinary committee found Phalavuro guilty of multiple counts of misconduct resulting in their immediate expulsion from the league for 2 years va Phalavuro United ba nangutiri ku va karhi va endla appeal nakana ngati ko appeal ya endliwa mika mitlanga mitlangu ya mikarhi miki ku tlangeni na because a va fane va tlanga ntlangu wa vona wo sungula a musina vona va xipani xa yona Phalavuro a va nge hi kumeki va karhi va tlanga ntlangu walowo kokwalaka ku va yimisiwe ka timhaka ta vona ta bolo ya milenge loko nanguta xipani xa Phalavuro United xi na vatlangi vo ringana 40 something I think it's Spanish resource la Limpopo. Loko ninga hoxisanga. Loko ninga hoxisanga mingiseri wa mina xi holela ka vatlangi ku fana na vatlangi vele ka NFD. Na banwani vele ka PSL. Yes. Spanish Phalavuro United xi holela vatlangi. Loko u ya tlangela Spanish Phalavuro wa holeriwa. Kuna medical team assistant coach ta hola. Spanish resource xi nga na structure loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge muyingiseri wa mina so no ka ni nga tiki ku vatlangi lava va 40 something na technical team ya vona na vaongori va lahlekela hi mitirho na a ndzhaka loko ku vuriwe leswaku Phalavuro a ya ha fanelanga ku va yi tlanga bolo ya milenge ya competitive for malembe mambirhi ku fanele ku rhanga ku hela malembe mambirhi ku ri ko va nga ta vuyela a bolweni ya milenge ai ti leswi swi tivaka i timhaka ta ku mitlangu ya bolo yi vangela tona loko va Phalavuro United va ta va pfumeri ku ta aka GCRFM hi ta burisana na vona moyeni ku va vutisela swivutiso leswi hi vona hi nga na swivutiso swona ni ta va ni kha ni ku byela ni ta va ni kha ni posta ni ku byela leswaku hi ta va hi ri na vona tindlwini ta hina ta vahaxi but so far heyi swa tika ku va hi va kuma va khomele tinhloko va khomelele milomo va hlamele xiboxa va safa Limpopo disciplinary committee muyingiseri wa mina sweswo ta timhaka leti hi ti twaka muyingiseri wa mina so Phalavuro yi ta kumeka hi nkarhi ku tlangeni bolo ya milenge muyingiseri wa mina I don't know hinkwaswo leswi hi swi vonisa sweswi a hi tsutsumele ka nhlokomhaka ya hina ya hi ya twa Italy na xipani xa yona France leswaku ti tlangisa ku yini u predict yini kwa halaya a hi teki odyo yo sungula hi twa leswaku ku endleka yini okay
2: ntombi yo zenya na mani mina swona ku jesi number 7 va nga nyika un'wanyana kahlekahle jesi number 17 jesi number 7 ni ta tirhisa Cristiano Ronaldo a fika kuleni ya rona ti ve hi yexe a languta ku wini mutlangi loyi a tikombaka a nga mbala jesi leri a deserve-aku luyani munhu wa ha ku ri sikisi a nga deserve liwa a nga deserve i le kule ngopfu a nga deserve i le kule swinene ni ra ku hi ku ya hi mina a va fanele va yimele va languta ku va tla Christopher Ronaldo ku i ri yini va n'wi endlela feko ya kahle i tirhe ngopfu va tala xipano lexiya nkarhi wo leho nkarhi wo leho mara va swi endla hi ndlela yo taniwana hayikho a va endlangi swona a yi endlangi swona Portugal kumbe coach na technical team hinkwayo ka yona na yi blame mina i premier ni nga na ka board i leswi vonisaka swona
0: ya a va karhi va angula hi mhaka ya Cristiano Ronaldo jersey number 7. Okay, ku na lava va vonaka hi tihlo ro fana ra mina na mehe ni twa ngaku a va ndlanga swona ku va va teke jersey ra Cristiano Ronaldo va nyika Rafael Leao who is he i mani yena although jersey mi ngisero wa mina but then n'wi xiximeni as a legend who amongst the Portugal players a nga na ti Ballon d'Or 5 ku hava. Well, I think they disrespected him a lot. Uka hi nga tivi leswaku kwahala ya Portugal va ndzisa leswi ka ti-legend ta vona na a hi yingiselela
3: riperini Ntombozinyo ha xipano xa France Ntombozinyo xa ha ta ya mahlweni xa ha fayetela Ntombozinyo vona xi ta hindza hi 2-1 ya muntlha hala ka Belgium na Turkey Ntombozinyo ni vona draw ya 1-1 a ku ri mavonelo ya Ericsson kwala 1-4-C
0: kese swinene but Eric kese swinene kwahala 1-4-C kese swinene beleni tikengwa nomboro yena ya xirhandza 060-8875-942 n'wi byela leswaku hi ku vona ka wena France na xipano xa xa yona Italy u vone ngaku ta wina mani ka majaha masiku ra namuntlha mi yingiseriwa mina mitlangu leyi ya UEFA Nations Cup leyi nga ta va karhi yi tlanga ku nga va ku nga na ku tlanga eka majaha masiku ra namuntlha mi yingiseriwa mina hinkwaswo leswi swi hi siya hi karhi hi va hi karhi hi tivutisa leswaku hikwahala ka UEFA Nation i va mani va nga ta va karhi va hlula eka UEFA Nations mi yingiseriwa mina a hi swi tivi mara swi tivaka timhaka ta bolo ti vangela tora hi tsumela ka Facebook page ya hina langutisa leswaku ku endleka yini kwahala ka Facebook page mi yingiseriwa mina ku na vo tala va nga ni tsalela ni khetse swinene loko mi ta va mi ni tsalerini aka nongonoko wa Sportville nkarhi na nkarhi ma swi tiva leswaku ntombi yi mi rhandza swinene naswona tsaka hi loko mi va mi kha mi tinghenelerisa aka ti-topic hinkwato leti vaka yi karhi yi tsala kumbe yi tibula Dennis Mkasi i ri swin'we ni ri kwala ka Mhlele ni khetse swinene Dumisani Ndobeka Skhwinyana u ri swin'we ni ri kwala i ri swin'we.

0: nga famba ni yimisele tinhompfu a kha ni nuhetela a nu ndlala mina mi n'wi byela ku a nga ni basulukangi ende khwiri ra mina a ni lumalumiwa
1: ku ode yena
0: n'wina mhani egg teka ni swakudya leswi loko ni tsipa ni tlhela ni tsipunula mi va mi nyikete hasana
1: hansi ku na swakudya leswi
2: swi yaka mani
1: swa wena
2: sweswo ni te ni kombela swakudya mina
1: nyike hi masana
2: ni nyika hi number mani hi ku hi mina ni nga xavela yena swakudya leswi
1: ku xave wena
2: ku ode mina ma
1: i ri ni ta ni ta ku nyika masana
2: mara ka vanhu va xikwembu i cancer tlux siloina
1: swakudya laki mara
2: se phela mi ni nge swi hi dyiwa ni nga
1: swi nga endla kumbe ku nga ri leswi hi ya swi lavaka teka swakudya wena i ti dyela Sasa ni byeli la na ku twisisa ku swakudya u xavele i masana masana wa swi vuyisa mara a wu za u ya xava la masana swakudya hi leri nge yini number mani ni byeli la
2: ne man this is obvious it is obvious masana ni byeli straight nu ku na n'wi lava na n'wi rhandza se a ni nyika mpupo wun'wana mara leswi ko va hi ku hi ku a ni pfari i pasi kwihi
1: mara ni hlamula mara i n'wi xavela hi lero hi ndlela yihi
2: hi ku na n'wi rhandza
1: se wa swi tiva kuleswi i nga swi order hi leswi yehe a swi rhandzaka
2: a ni byeriwangi a nga ni byelangi mara a ni ku kumbe leswi nga ta tsakisa mbilu ya yena a ngu ni byela ku hi leswi a swi lavaka ni swakudya leswi swakudya leswi ni swi xave hi xikongomelo xa ku xi tele lexi ni xi nyikete hi nuna wa wena
1: i vula xi nyikete
2: nyeki hi yena a ngete yi lemuhi ku xi totela
1: i xavela na va ni vula ku masana a nga sunguli ku xaveriwa yena i xavele na hi xi nyikete
2: xi tele lexi xa ku
1: ku xaveriwa
2: yi nyikiwa yi phasiwa hi ku thotheriwa kumbe hi ku yi haxeriwa tin'hwembe kumbe timbewu ni nyikiwe hi nuna wa wena kumbe nuna wa n'wina hi mhani ku mi ta kota ku ni twendlela xindzi
1: a ndlela mani yena se nuna wa mina
2: a kota mina hi ku mina ni n'wi byele straight ku ni twa ku vava hi mhaka ku ni tenana ni kupiwini hala i ni kuma ni kha ni hlekelela ni ri na xini ku ni kupiwini masana se ni n'wina n'wi lava masana mani se a ku ne hi ku wena a kota ku a ku pfumela mundo que fala na rua.

0: Matano ka mumi vuyini mi kha mi khome tibege swi ti komba ku himpela vuyini a to vuya swo yini babuti
1: katikati ni nga endli swiya hi mhaka ku loko no endla swi fika swi nga tirhi swi ta vuya ka mina se ni ya ni ya vutisa n'anga ni ya ni vulangu ni swi kumeka wena ni vutisa n'anga ku loko swo fika swi nga tirhi a swi nga vuyi ka mina na
0: babuti mi endle xihoxo
1: swa mi fanele
0: mi endle xihoxo hi ku vutisa katikati
1: a ni fanele ni tise ku yini
0: ma vona loko a mi londla swilo leswi a mi miyerini
1: ni ta miyela njhani i te ni pfuka na vusiku loko ni pfuka na vusiku ta ku ni ya kwini no
0: ka babuti hi le muti wa mani laha
1: wa mina
0: i mana chaku nkatara laha
1: hi mina
0: a ku na loyi a nga ta mi vutisa vuya handle na vusiku ku mi endla yini i jarata ra n'wihi leriya n'wina mi fanele mi ndle swilo leswi mi miyerini babukoti
1: a swi olovi sweswi swi vulaka swi simple ka wehe u pfuma nuna mara kambe ni nga na nsati a swi olovi
0: swiswi nakona khovoleriwa hi leswo lembeleri kahlekahle vanhu loko va ni vona va va na xihlekisi hi ku a ni na nuna nuna loyi a nga lo famba a ni siya a tsakisa hi ku ya tshama na swiphuva leni namuntlha mi tsandzeka na ku endla tayele ya simple hi ku tshama na xo ka xi nga pfuni nchumu babukuti xixemnge katikati hi ku a hi ta va hi hetini sweswi hi hasahansa liya sweswi
1: loko ku nga la ku loko ve a wa ha lava ku bula na mina ni ni nge pfumeli phela i vula nsati wa mina ku xilexiya
0: se a mi ya kwihi ke
1: wo lavaya
0: lavaya va mani

0: yexe munhu loyi
1: manuhulu
0: o never ha ni nga ti nantswa xikokola ado ni nge vuli sweswo mina
1: although wo swi teka swo huni nyika mali ya mina
0: mali yo endla yini
1: yi tlherisa mali ya mina ya byela nanga leyi ya koho yiva swi lavi mali yi vui bak
0: ahe yi nghene ri tavi mpfuku

0: salivele ndhaku ka
1: ahi ka tani
0: u tirhi njhani
1: hayi kayakayina swoswolongo wa xi ka tami n'wina mi xuma xumi njhani
0: ma ni xumani kahle
1: nandzu i yini ka tami
0: le ntirhweni le kasi wehe i famba ni ka tipulanipulani ta vanhu ni va ni ka tipulani voha va swi koti ku tipulanela swa voko
1: i tipulani ta yini
0: loko i za i vula u va byela ku tipulani ta ku va fanele va xavaxava na swakudya va xavela na swakudya i swi tiva kahle hambi ni nga hetisi i swi tiva kahle
1: u vulavula mhaka hansihansi
0: i vula ko i swi twa kahle a swi zi swi lava ku yini mara swi kahle mara sweswi
1: hansahansa u vulavule mhaka ku xava a ku u lava ku xavela loyi wa ka ta bukuta
0: hi leswi na wendlaku
1: swonaiseni vulavula u ti u lava ku xavela ka ta bukuta ni vula loyi katikati se ni ku njhani wa xavela siku wa munhu lanxi munhu loyi a nga hava nuna lawa wa nga waxu la i masana a nga hava nuna lawa wa nga waxu se sati wa munhu u ta famba u dlayiwa hi vanhu saku swin'wanaswantswa ni ya xavela hi masana
0: se wena u n'wi pulanisa ku yini wena masana i pfuna loyi hansahansa a nga swi koti hi hansahansa ku
1: ansatwana mina ni chaka hansa siti wa nge ku tikhombyeni hi ku huma nkarhi wun'wana khombo sweswi
0: ra wena
1: la ku ya ya xavela ka ta bukuta
0: hayi na ku twa sweswo
1: se ni n'wi phephisa mina
0: na wena va ku phephisa
1: va mani
0: va ku phephisa swi nge endleki swi hleketisise ku yini wena sweswo swi la ku na we endla swona
1: mi ni la ku tsakisa wena ni tsakisa wena
2: a ni na switori phela na mina mi ni kume ni chayini ivi ni vheni teka mali leyi ni ngetela leswi ni ngetelaku
3: swoe-e
2: ni kume khati ya mina laya laha ku ri na ya miphe hi mina ni nga fambisa business laha ku swi za swi ndleka swilo se n'anga le yena a yi boheka ku yi ni phemelaku na mina
3: yi ku phemela
2: enchajela
3: henhla yena a chajele hansi ne wi chajela henhla ku na u ta kota ku phema
2: nakona ni ta chajela hansi yena mba mani hi ri nghine ku dya mali ya n'wina se u lani mi ni putisini le bucana mi ku mi ni xavela nyama mi xave xinyamami
3: fanele hi vulavula kahle ku i la mali ya mina na
2: a mi nga ta ni nyika yo tarisa leswiya babukuta a mi nga ta ni nyika hi kuma swi vona na sweswo ni fanele ni ya vuseveni le ka muhumeri leyi va lava inani 5.7 5700 yo ka ni nga riki na yona se transferani
4: 5700
3: sweswi
4: ku ndzhawu ta mina ka vanhu lavambirhi va nga ku vulavuleni va tlhela va tshinelelana so leswo vulaku swa mina a swi pfuni nchumu loko mhe ni vulavula ni nchumu am nothing
2: mativa ni helana matimba a ni swi tivi ni fanele ni vulavula yini asansi heyi i nga zi heyi hi le ka mala
4: hi le ka mani hi le ka wena
2: se why i ri na problem loko mina na babu ku ti tshame hi tshunelelana
4: se no ta hi xiviri mhaka ku swi vona ni nga ku loko se ni nga tshinelelani ni nga ni tshineti ni
2: babu ku i na problem la
4: mi nga ni tshineti ni
2: tshamisa sweswi
5: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu mahukuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

with DJ 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. DJ 2FX.

0: 0. Kuna munhu la.
1: Ranja Shamash.
0: Yo.
1: Se xikandiye gonzo.
0: Lera ra R578.
1: Ai bulwi maka.
0: Yo.
1: Ana xitwa ni teka radio Ranja mpela mpela hala ka mi foyini nge xitwa.
0: Hey, oh oh.
1: E na phela ni ku havile le dyondzeke khale. Na mhaka na swona xikulu kumbe ka hi twa Ranja Shamash.
0: Yo, i kwala ka radio n'wena.
1: Ah, se xi nghene mina ku yo leswi se xi ngo ba tinghoma ti ri tota a xi ya murhi ya xiyani ya xina goxa.
0: Oh, ni yangi.
1: U kona swi tiva radio se xi hlekete ma magwinya a xi fambi khale.
0: Ka baleki yona.
1: E kuma xa radio se xi pfungunya a radio se xi kha xi dya makhale.
0: Ni nga ri ka tona futhi.
1: Ah, xi kha ri dza vasale va swi vona halayani xi kha xi kuma liya ya gandaganda tiya.
0: Ee mere baba senyar marana.
1: Ah, kuna huwa mane xo gana manwa mhongo bya xikarhele.
0: Xikarhele le.
1: Ah, ani ku pfula kha ina ngopfu manje na nga direka swichokochoko swa magese na mutawu swo kana mpundo xi ri busy ma.
0: Iya.
1: Tsandeka ku hala na hala wani mara hayi. Karedzi.
0: Ah, mi ilwini ya siku.
1: Hayi siku se ikona manje se xo gaa xi toma fedzula.
0: Se na ya siku hiko hi sungula so.
1: Ah, xi ka xi toma havulu hambi yo ze ya batteri xi nge chayisa ra xa mahasi.
0: E-e, xi tava xi ri kwala.
1: Xa ha twa jokoti.
0: Hlayiseka vamasanyani vexo emadyamu lama.
1: Ah, a hi kokeni mi ta mi kha mi hi mpfungunya hi kha hi ngunutela kwala henhla ka xikepe.
0: Kahle kahle kwala xikepeni laha.
1: A hi bolwi ma.
0: Endla leswa mi nga duma swo.
1: Monoko.
0: Ahe, ayilaka mafambeli sweswo ne. Alright, ayilaka mafambeli wana mixer ra mina. And la kuma leswi nga ta famba hi swona la. 0608875942 mixer ra mina ni khomka lano ni mitsarisa ku ri wena vhele u famba na mina u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo. 0608875942 wa ni endla so ku ni kota ku va ni kha ni swi vona kahle ku ri vamani va nghenaka eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo. 0608875942 ni khomka lano ni mixer ra mitsarisa ku ri wena u famba na mina u ri kwini madyambu lama nokonoko e weekend camp siku ra ka swo weekend vhele ra wena vhele eka madyambu ya siku ra namuntlha. 0608875942 a ni khomka nambara yaleyo mixer ra mina mitsarisa ku ri famba swin'we ku ri kwini. Hey, come on, jump, man! We're not going to be alone. Come on, jump, super number 060. Hello. What am I doing? Hello, Balagi. 060 double 875942. And la kuta burukuda man 060 double 875942. Come on, we're going to mix it up, man. Hey, just a second, we're going to make a jump. Super number 10. Yeah, like yeah.

0: kuna mixer la line ina mile mwana lo baba balaki 0608875942 and komkana la mixer mina ne and komkana baka mzira so fabara mina kuinga majambi ya sukra na mta 060 mile mwana lo
1: raja
0: yo
1: ikani ngiteri
0: oh merin ita vela kumbela Imani.
1: Hello.
0: You fight kato.
1: Mananta loga thomo ijo.
0: Ah, la thomo la.
1: Ish konte ri apesmente. Namana.
0: Ilam kako raba jamla mane.
1: You koma kadeng jangas.
0: Oh, mati mama rana.
1: Inte.
0: Hey, ano tsagalo ni mchala mo in majamla mo anika.
1: Tango.
0: Kaya sa lang nyan. Inkomo from sesoso la ka thomo la la pavement la ya from sesoso tatwamin ndlela le wena big zero is the family bi kesi le bom ngene moni ka majaba sikura na mohlane ndlela ya leke leswi ndivame ku swi ngopfa swi nyamala la swi ngopfa swi nyamala la hiloko endleke ina ko swi vake njani ke ona endla so uri swi nga nyamala ona endla so ko swi nga nyamala la ko twa swi kona na mbele ne eka majaba sikura na mohlane ndlela le wena big zero mina 0607975942 abzara mina so ku komo ku ina majaba sikura na mohlane ndlela le 060 mina mwana lo
1: Raja
0: Iyo
1: Apa ada mimi sebentri
0: Laku kok mami wansene lah
1: Ococu wansene ngana man
0: Ay ke rokona rokocan rokocen man
1: Ay mami papu
0: Ina imam sen sesho
1: Ante Raja
0: Asal sekarus nene ne
1: Andi.
0: Ijanko from 060 875942 mix romina and come call and come jambia sukra na muntla endlela le again to listen to from na mina or queen e kana ngono ko o ma jambia sukra na muntla 060 875942 ele ka jesa family ka kona ka majambu na mwana ai to sukra from na mina or queen endlela le ke 060 875942 kuna munla
2: e raja
0: yo
2: mpukelena
0: e sai sekele mpukeleni mwana
2: Ay, general mingisa tshola ka ntshisi.
0: La ka ntshushi la.
2: La ka tiko ro rula
0: la. Ah, ri ti rule ri ntiko rero hey.
2: Shem.
0: Hey.
2: Se sharp raja.
0: Ah, don mkhesele madam la mwana.
2: Thank you.
0: Inkomo. Aba from sasasa dela la 060 875942 mix ro mina ne. Ay, kumi kuri kuna ba la line la 060 kuna monla. Nje kuna munhu kwala 060 875942 one one one putesa kuiva kota ku gele boini mkholone one one one vangenisa njhani ni putesini la mara wa swi endla so ku endla kani nkarhi wa tivekela ka ntshembo tivela tshembe xoro mina u ri leni yanka yi nga seba eka majambu ya siku ra mahlaa kuna munhu la ahe ahe ni mtwa kati
3: au tala foni ni kamgeni na kombela ni kule nyana kombela ka ta wote
0: Mun sai sekile mpukile nwina. E masilo. Eish. Masilo kwendeka ritingo ra bona nshoko ibona ne. Nkari hinkwa i man rifika rivangatinga twala la ka bona la ya. Kwendeka hin mara. Ante bunga putesa queen man. Mon bon mon twala bon ke. 060 kuna mun la.
4: Kuna mu.
0: Na
4: ba
0: jang sa wa zaba nga ka mabalan wa
4: baba
0: nga ka ni ni ka ni la ka mabalan
4: ngona ba
0: e wa ka baba ka ka la ka mabalan la

0: loko ri tsutsuka kahle ri sembuleriwani minkarhi wa kona a ya ri endla swile wehe na sweswani ra endla swile wehe ra endla chakalaka ya wehe heyi madiva timhaka ta kona mara a va kona lava vhele va lava vubulana vene ka va dyava siku ra mihlamekiso ra vene nkarhini veka laya eka nunguti vena yitsa wa rhanka e bile vixe ra jamaxe mina the prince of the gay night the prince of the gay night ntukulo wa thabela nkuzana ka nkuzana xikolo a ni tshama kona i jara xiganyisi emeni kaka radio ya wena madyava siku ra namuntlha ku na munhu latilayelila 060 ku na munhu kwala
1: Perka mwana mpukino.
0: I pukino mwina.
1: I pukino mwana.
0: Eh, mwana kutima redja shukwini.
1: Yo ufone rire.
0: Eh.
1: Sinzele ta mwaji, sita wapsek.
0: Ya.
1: And then, tuwela ku, loka zaku, halo, ipane samul.
0: Kase kaa.
1: Sela wawa mwana, wapana watima te redi.
0: Inti hizu.
1: Mara, hey, imana vula kuma fahe usi.
0: Lile kufayete leini?
1: Mfayete la, hey, 100% mara, nuk sikete nuku. Chana timbitu tawa soko, tuta pisa kuyi.
0: Matiba mara na.
1: Anu singi seri jambu nkwari nchaku wawo.
0: Ya.
1: Mara, nubu engari lukumuzi pisa sesu. Enganavele. Nga humelela
0: Intiso
1: A hi tiyiseleni
0: A hi ta tiyisela mani hi lwa na swona
1: A mi batana ngopfu mi endla ku madzongo ma hina leswi ni nga gana mise swona le henhla ka mibedo
0: ho se mi gana mini ho se mi gana mini
1: mi gana mini loko va u ri na mhani ri e Wa sita ku ku humelela dyambu nkwari ndzi tsweni a ku
0: e ya
1: a hi hlayisekile vanhu va hoxe
0: a ku hlayiseki na n'wina swinene mani
1: na n'wina mo humelela mi ya mahlweni
0: i nkomu
1: dambaya timaredo loko foneri ra xivongo tirhisa masweni
0: kahle kahle
1: a swi humelele xikombi hlayisa
0: a xi hlayisi na n'wina swinene ne
1: dankbaya
0: vayisa sweswo Eba fam sasa suka ba jaba sukra na mudla ne Azora sukra da blaze 7534 to mix ora benen kom kwa rada ke unzora sukra benen wa defa ku ngwer queen ka ba jaba da mwani a indela le wa da mixora 0FM 060 da blaze 7534 to rajo ma shemena and ka tsaba ka radio wa da ma jaba sukra na mudla a indela yeleke a wan lang tagur kwa na mkandiso ni ka rumirwa ke ka ba jaba da mwani ba kwa da ba kandisa da ka ma jaba da ma ait sa gurguna ma ne kana ka da kolo ait la
2: a he rajo Mashwa hina raja nshefo ni wakala Ayi watimbetela mwana ngi watiba Ayi yo bata ka ingise na swirhamani nyana swi tsana na xirhami lexi nga ku beni yo bata Ti bela hi bata mini mwana nga watimbetela
0: Eh
2: va ri vona kwa ka vapu Kokwani wa dyona na ku hlula dango
0: Nimkhese sinene ka madamu la mwana n'wina ka nimkhese sinene kokona diyo na ku hlulu a hi tona vaka kandisa la
3: Raja Shamuhashi Raja Shamuhashi he Raja sweswi hi vulavula ku radio leyi hi haxari la ka sikhinyana block 20 ku na mani handle ka munhu wo duma ri yexe papa ya xiluvana u fana mina Raja Shamuhashi ni le ku pingiseleni Raja
0: eka majambe sukra na bontlha dikhesile lomosiriso mixoro mina one mphamela vunanga tabe ka reitso leswaku ri va mani va fambaka na hina eka majambe sukra na mitlha kambe ni ka se phamba vunanga one vona ku ri ni nga endla njhani ke loko swi ri swo ntaka mixo rin'wena ka riqingho ra kusuka kwala loko ni kata vunanga mina eka majambe lamani 060 hallo
4: njhani na
0: hi hlayisekile n'wina
4: a pfukile na
0: ina mani magoda
4: ina mani
0: makha ma hlayiseka ne
4: Makana hlayiseka swinene na mkhuhlwana wu holini na
0: hayi mkhuhlwana se u fambile hayi ko va sweswana sweswiya mara ku famba u fambile
4: hayi vava mbilu ya mina ku e mkhuhlwana wa chomi ya mina a wu holi
0: ey mativa hi huni xanse ngo
4: mativa
0: a mara ni grand sweswi ne
4: hayi mhaka ya kahle ngopfu a hi kuriseni xitichi lexi xi nga tlheleli ndhaku na
0: hayi ntiyiso a hi xi kuriseni magoda
4: ya
0: inko magoda le
4: hayi na n'wina
0: danko xap xap Hey my god, don't mix Robert from Sosa Central Lane. Sabra kahle rata kahle feri ka majamba sikra namuntla. Er baga se feri ka majamba ba mix ro mina ne sabra ro se kahle ka majamba na man karton bekana ka kun. Kumen nar tibela tsa wara ayankai bile just 10 minutes of the hour 9 o'clock. Awe de tele ngono kone. va kwai hey lay mix ne ga ndola ne rino ka tsaka nyiwa resemble ro mix ro mina ne ano tlo ka design ku bayro rona mo mitambo about van rafa na le raro sungula ni ku tlengela rona ne kamere panga nyiswina ku te pena rona te pe repere.

0: leswi vutomisaka xona wena mixi ro mina ne ri tokopokopa ri kokoto ri chimaka makotobo mara ri khoya one hi fambisa sweswiwani mixi ro mina swi nga olovi swi kha swi tika kambe kha hi ya kona leyi nga languta kona leswi nge hi lava ku swi fikelela hi kha ri swi fikelela hi mukhono e swi ni kahle ni secretary ni ta kahle ni vuyaka supervisor kusuka kwala ni va manejara ena ni nga kona sweswi ke ari to chimbila ka makotopo ka madyambu ya siku ra namuhla mixro mina ni khesa swinene mixro bya n'wina ka nokonoko madyambu lama ni gaiti na va nga ni kandzisela ka madyambu lama hi dya leswaku ri va mani a yitike so all right wa ni vona swi nga ka matirikisi ni pfumelele mixro mina ni famba hi leswi a ni fambaka swona ni famba hi swona ne so all right ni swi veka laha swi ta kota ku olovisela mukhono wa mixro mina ne and va kharhi ni tova kahle mikandziyisela va yingiseri lava fambaka na yena ka madyambu lama a hi tsonga hi kandzisela laha tilayinini hi ndlela leyi gaiti la
1: DJ Raja mina ni mukhoma ni ri kwala ka nhlaniki lawani hi papa two boys and one girl i tlula swin'wana kwala ka nhlaniki a ni ta ka majema bye bye
0: ni mukhesile papa one boy one girl and two boys or i two boys and one girl montlheni va twa kahle mi ri papa pani
1: DJ Raja mina ni mukhoma ni ri kwala ka nhlaniki lawani hi papa two boys and one girl
0: oh two boys and one girl ya ni mtwa kahle fela ka madabla ba ni mkhisi sikuba bini ngiserile le hey ndlela le geka soko ri mwana tharani ngisera ba kahle ka diso ri tomix ro ngisera fa mai tula
2: ni njalo ra joni ke sala ku antswa ri kwala ka homo 14 a mana ha ri kata khala nga kwala ka homo 14 a hi cinene
0: enko mai cinene mkholo okay tina vanga hi kandisela ene kambe ka madabla mwana itela soko ri mwana la
3: iya ra ntalene nanga mina khalanga ngilozi munyayi hayi leku dipineni pela leku dipineni namuntha akuri sukura mina pela ra tsariwo akuri sukura mina ngilozi akuri sukura mina ra ri sukura mina na hi se bathelofu ra ri sukura mina yo ande khoma 66 years
0: yes
3: Na mwena
0: kalanga.
3: Nga mbiri na mwana. Ante ka vana na vare wa sanganyi. Mina ni kala ka masanganyi kala. Mina le hasi ka hosi. Tsaka wele na machango mpatsa. Ati ko ka tili chayele. Danko.
0: He man mari ya masanganyi mira mi khoma mangani.
3: Ari suku ra mina na hi se bathelofu. Ari suku ra mina. Yo ande khoma 66 years.
0: Yene.
3: Yo ande khoma 66 years.
0: Oh, iko mormori ya bosoka yo iko.
3: Ha 66 years. Ha la sokra mina. Yo ande khoma 66 years.
0: Yo. Yo. Ay, mormori ya bosoka. Hai ka. Mina vela le range ntombane. Ay mana mina hey unwa kokwane kokwane Maria Masanganyi come on Maria Masanganyi pela mina ni register sane tona ni bone mbungu ni register sane xa ma 26 years so ay mativa mara mana mina xam yo
3: Yo, and the comma 66 years. 66 years. Yo, and the comma 66 years.
0: Yane. Aba mngene ritiko ka mhani ka bhola ka hlomela na ku ben jwala smaka ka. Awu sham. Ana tsapa siku ri fambeka hle ka mhani mari ya maswanganyi. Na tsapa ri fambeka hle mhani mina hi tila.
4: Ile ra ja ra jo. Ne ku yingisela ku tsa ni ri kwala ka mapapilo. Ti bela hi ri kwala ka mapapilo ka raji. Itavele ya kumbe.
0: Ni mkhesa swinene na ka mapapila eka madyambu ya siku ra namuhla kasi van'wana vona va ni tsalerile mixi ro mina ni va ku DJ Raja mixi le ku antswa hi ri kwala ka mapuve i manantalo xikhotani danko ni mukhesa swinene manantalo xikhotani ka madyambu ya siku ra namuhla hi ndlela leyi a hi tina va nga kandzisa la eka 0607875949 hi tila
5: riperini boti raja riperini na n'wina ka mi yingisela mhaka mati ncicancica ina n'wina ku ya fika kwale ka chile time ntombe ya ka n'wamankena yaleyo ntombe ya ka n'wamankena yi hembe heta 66 years ku ya xikhekudyanxo bomba sesi wa mina mani mari ya vaka hi swa swikona ka nhlana ke danki
0: ni mkhenzile heyi vativa swa ha ri ku ni hlamariseni 66 yo 060 mina mani hello iyo hayi dzumba dzumbile swinene mdzumbile n'wina
6: Amir Dorobane.
0: I know, I'm a man.
6: Bye-bye.
0: Fabsa, ndlela leyo kona Mix Riser FM eka majambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leke loko swi ri swa Mix Robina ne ta va ku ri ya mahlweni na nongonoko wa siku ra namuntlha eka radio leyi rhandzaka radio Jaser FM radio Mojimila the breeze of the day night eka majambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leke wa Mix Riser FM a famba kun'we eka nongonoko wo hlawuleka hi ndlela yo yaleyo eka majambu da man kasi loko swi ri swa Mix Robina na ku vona ku ri nga endla njhani la lako vana kuni kamba kanjani kama jambo la mwana ndlela ya leke 060-7-5-9-4-2 Mix Riser FM aye mahlona nongonoko eka majambo la mwana hi tile sokri kama kanjani ka emana nga ndrobela kahle kandiswa rito la eba kora vanga vanga ndromela kambe ngase khoma vanga ndromela kumbe vanga ka tingira 060-7-5-9-4-2 hello
7: ha mi ashwa mino
0: oh mixer wa mino
7: ala ku fa stress kambe ashwa mina kwana yangeni
0: ah va tiva kunene nwini mina ni ri muhashi nwini ni ri mixer mi nga dlawa stress ka
7: na swa ko ipanda
0: yo wo wo
7: ni ku mi ashwa mina ta swa achata ni nga nghena
0: ah u she mani kwala
7: na ngwe mi kwala hayi ange chaiti inga nghena nwa makamu ita nghena
0: ita nghena vako vanga nghena vako mita nghena
7: Mere ku ingise ngiri kwa mbasane ka mchetweni nwa makamu mathwala mahlawuli hi mina wena eri me hashi mina ndiri ningi se
0: Ai ma piva mara na
7: Ino
0: Au sham ni mito kwantswa mina he
7: Ai kuzani na mchetweni ba makhelana
0: Ewa makhelana zwiri zwezwo
7: Ah ndisi
0: Ma tiva mara na
7: Na sukala mbasane ya ka kuzani hi milenge
0: A swina nchu
7: Ah swina nchu masina mhaka
0: Mihle mfika kahle
7: Hambi munhu o hlangana mi patrona a nge xavela ku mhani elisa se va ya ku himileyo
0: va
7: ta endla va hlangana ni laya hi leswiya
0: va mi fike kahle nje
7: yo hi swona mi haxi wa mina se stress hayi xisukile
0: hayi mati hayi xisuki stress ni lava swona sweswo ne
7: a xisukile xe le kule leyi
0: a mati va marha na
7: Chicha ngena ali ya chikari le.
0: Oh wo.
7: Ani pula ini ni chicha ngena mati ni chipapa ile swiya.
0: Ile swiya.
7: Ke ndo ba shangana na RDP ile swiya.
0: Ile swiya. Ai mati.
7: Ne vantavi.
0: Ai. Dai sagane.
7: Isona ka shono.
0: Ngwena mir mix ser mira ni mahashi.
7: Isona ngofu.
0: Inkomo man.
7: Dada
0: nko from sasa manabina mix right sasa femne ndlela leke eka majabu la bwana famba kungana kona kwa majabu la bwana ana bwana DJ makomlela se bayi mikulunga swivula nkarhi wina woni go baleka kwana ningo baleka mix romene ne lexi na ku swendla ku seswane xinapsa lexi tlanga kula xi hunderiwile ne kambe xi ofanele ku va ni xitlanga hi nkarhi lowu hikuva ni khalela ku tlanga marito lamanga landeni ka xona ndlela leyi
6: varhandzani vaseketeri va Mafosi Try by Force, GSR FM, Vision FM na Shiluman Hotel va mi rhamba eka Memorial Service ku ta tsundzuka nhenha. Siku i the 2 October 2026, kasi nkarhi wa ku sungula i 1 o'clock ku ya fika 3 o'clock. Leswi hinkwaswo swi ta va swi khomeliwe eXiluman Hotel a Giyani. Tanihi GSR FM, Vision FM na Shiluman Hotel, mi ri moya wa Mafosi a wu etlhelo ko rhula.
8: Hi n'wana Samson Thombelo wa Nhlambi musa. Mthombeni kombela mi byela lava tirhaka va va yimenyana. Yimaninyana mi ta laya tshana ri kokwana Mthombeni, kambe mi tshama kwini kokwana Mthombeni?
9: Hi nga yima hi rhanga hi vuta ni vutisana na mi vulavula na vana ma.
8: Mi vulavula na mani?
9: Ni rhanga ni vulavula na vana mutini ku swa humelela na.
8: A ka ha vulavuri na vana kokwana Mthombeni, mi vheta vheta hi ri layicha se ri layichiwini leri ra n'wina ri layichiwini.
6: Mhlengwe Mafosi Try by Force.
0: A ka rede mixo ro mina enge moya wa Try by Force u va karhi wisa hi ku rhula mikholo. Va ta va ve ku endlile voni hetelele ka siku ra munduku laha kanjhakanjhaka. Ni ta tlhela mi nyiketa vuxokoxoko bya kona kahle, kambe nkarhi wo sungula ntirho ku ta va ku ri 15 minutes awara ya nkombo yi nga se ba hi 6:45 hi laha ntirho nga ta ku karhi wo sungula hi nkarhi wolowo eka mixo wa siku ra mundzuku nga mugqivela hi ndlela yaleyo. Wena mixo ra mina 0608875942 wo ni kuma kahle nkandziyiso lowu nga kona laha hi ndlela leyi.
10: Heyi ku rhula ku ve na n'wina Raja xa Maji xa MC hi Khalanga Mlozi valavula na n'wakhalanga kwala hlangana ni township. Hayi nyamuntlha a ku ri siku ra kahle ka mina. Nuna wa mina a kha a kula loyi a nga ka grade R. Swa nandziha ku va na nuna wa ka grade R xikolweni xa vutivi. Laha ku nga na pololite yingologene ni ku yingisela kahle ka DJ Raja wa mihaxi wa MC yingiseriwa hi mani kasi a kha a twa ku nandziha hi ku navelela nuna ha yena nyamuntlha wa tiva wena. Mukahle ku bayi ribenje ra mina leri a hlayiseki ka n'wana boti ka a wu ri na mburi ya ntshava
0: ni mikhezini mburi ya ntshavo mixota nuna wa wena lowu ka grade a vana mina mani i mhani mariya i mhani wa James ne la hlangana na RDP a ri swin'we mugqivela loyi nga hundza mani n'we James ne a hi ri swin'we va tlhela va ni lokisa swo longisi loko ni vuyihala a yi va tiva ni khesaeni vana mina kasi n'wana tsala kahle lako hi swin'we ni ri kwela ka xikokwani i mamanhlulelo ni mikhesaeni mamanhlulelo eka madyamba siku ra namuntlha la ku nga ta va ka Facebook ni kuma mayingiseri la tilayinini la ndlela leyi va balekile a va ni vona ku ri va tekisa kwini va nghesa moyeni vi ni teka lava nga la tilayinini hi ndlela leyi vona 060 lowu
11: ya se u na the general patron cost ra xita xikambatlo
0: la ka xita xikambatlo laha
11: u na munhu wo duma hi voma wa duma u fika kwala
0: a i nge fiki ku duma ku duma na xivongo
11: i vana va le makuta nkanyini
0: kahle kahle
11: a hi vanhu va lani va va Mozambique
0: iyo
11: a makuta
0: a hi nuva na mikhesa va double meaning siri le n'wena
11: ya ntsena Alex phela makhelwani wa mina le transition
0: o emakhelwani
11: se ho chipa va ku hayi famba nkaya mi ya wisa se hi le ku wiseni nakaya
0: ya
11: se yela ti-youngstars a Joni
0: hayi no na mukhesa sitene va jabula va ruwina
11: na se hi va madala boy
0: ya
11: va madala boy se va tshama na kaya
0: a va zi va ba tipongo ni
11: a va be ti pongo na a va kwakisi wu va fana
0: hey miri yini na
11: o
0: a va zi va gwajisiwa ni
11: hayi hi swihume khale swi sweswo
0: iyo
11: ya a se hi kurini Alex hayi hiuma a hi phikizana hi ti-brandwoodo na Alex
0: hi minkarhi ya koho
11: hi nkarhi wa koho
0: iyo
11: loko hi every month a hi ku ha namuntlha ya muxaveni hi ri vanharhu na ngonya yin'wana the late mabetekile
0: o ye le roti a roti
11: ya hayi a hi ri tingwenya
0: ya na vatsundzuka nkulukumba lavaya mani va ve mikiso ra mina ngopfu minkarhi yin'wana ha ri kwalomo
11: ya a hi nga chavi ku xava lapi
0: e-e Ai, vele na kwati loko sem mbalable ba is magidigit sen kota ku mfananisa ni swimoro kya. Mbalable swa nja.
11: Ya.
0: A ku swi somwe.
11: Ya. Ya. Ai skota ku Sunday to Sunday hi mara trendo tenga retitana.
0: Ti tinga vuyeleli ni.
11: Ya, khala kana vuyeleli.
0: Ah, vati va marani u hlayise ka ri mala ka mbatsela.
11: Ya, hi te general patron course. So swi nti abu para ka mbatsela, ku ntlula ke tere ni mwana le. Kama dzi ze ka vakopani ka masiya. Hi tsheke ni dume hi vo. Chope.
0: Ai chope hlayise ka lusana ne. Danko from Sasasa Mixer, Romina, come and Jabba Sukara Butler, Sasa Mixer, and Lago Momina Garedi, come and get a fan by the Peter Simleroa. And Lou Master Cage from Saragat, eh? Oi! And also from Saragat, very skills and move. Let's look at this other several Caravics for a minute, eh? A color regular comment and the Beres or Lea Yaku, make a sepa, the Jabba Cobra by McClung, and the Rasa Sabaka Facebook, if you let a minute on a mixer, the Bakaro Magaredi, come and Jabba Sukara Mutter, the Pirigater Pereira.

Juanita Mons.

0: Kokolo Funeral Services iku abelati funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Tiplan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tiplan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamlele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Rishaka Funerals si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi the 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya let the benefit na tona ta ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku la dumadwe Giyani na Malamulele va kumile swihi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mira na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe. La duma, where you save and score.
3: Na una Malume Efra,
4: Malume Efra,
3: Malume Efra.
5: www.gcrfm.co.za.

καρόμινο κόκκου, 11 minutes past the 10.

tshwane na motho o tlo tla ku kwala studio ka ni go lapela ka ni go hleka ni hinkwawo ni ka ni suka hala ka Xilumane hotel ku tlangeliwa ntirho wa ku tsundzuka mutirhikulori ka swa vuhaxi yena ma force try by force ku hlangane switichi swimbirhi swa matimba swinene GCR na Vision FM na vurhangeri bya kona switichi leswimbirhi vumbirhi ka swona va ri kona na vaseketeri va switichi leswimbirhi va ri kona hi xitalo tsemba leswaku na n'wina vo tala mi nga tsandzeka ku va timhaka ta ndhawu kuma ku vo tala hi nga va hi lahlekini ze hi nga fiki no fika hikuva hi nga ku tivi mina vhele loko na haya ndhawu liya swi ni endlile leswi wena mixenzozenga ni huhula ni xuta ni ya swivolomi kha ni lava ku ya fika lava 14 eyihikona ni hundzile musi ndhawu leyiwani tshameni leyi ni swi hleketa ku ha vo tala hi ta va hi tsandziwi swihi sweswiya hi nga swi koti ku fikelela ndhawu liya kambe hambe swi ri tano a ku ri ntirho wa ku saseka swinene lowu vo tala ni tshembaka leswaku mi wu twile hikwako kha wu haxiwa live kwala ka switichi sweswimbirhi leswi hi vumbirhi ka swona ya ni kha ni ku hinkwakokwako kwalaho mi hi kumaka mi ri kona mo ni mi amukela ni va na n'wina madyambu lawa mina DJ Kwamza Malume Ify Ephraim Awesamakwamoli na tshemba mi fambile kahle hi mfana wa goxa ya ni swi vonini loko mi huma laya karhi se u kha u famba mi kha mi ku DJ Kwamza n'wana heyi vana wa khensa ku va hi hlangana na n'wina ni ku ya tindhawu to taniya na ti rhandza swinene laha hi hlanganaka kona na vayingiseri lava kahlekahle u kumaka ku ri a hi tali ku tivana swona ho tivana hi marito njhini eka hi ku hi le ku rileni nakambe eku fambeliweni hi nhenha ya swa vunanga wena mixeri woni mo saseka ni vulavula hi mani ke loko ni nga vulavuli hi the late Babsi Mlangeni loyi a nga hundza misaveni a ri na 83 wa malembe wena mixeri woni mo saseka hi mhaka yo karata leyi twaku sweswi eka siku ra namuntlha na temba leswaku ri Babsi Mlangeni vo tala ha n'wi tiva lava va nga kula khale karhini wa luwa wa yena ma 2000 ha yi kona yimaninyana ma 2000 ha yi kona a ni tembi ku swi nga va swi fikelela kwalano ka ku va hi n'wi tiva Babsi Mlangeni kambe hi ta va hi kha hi tiva tinikisanani ta yena hi ku hambanahambana wena mikiseri munhu wo saseka muriri fana leriwani ri nghenaku sweswi na temba hi leri vo tala mi n'wi tivaku hi rona Babsi Mlangeni risimulela ra ku special angel

hikwalani munhu loyi kahlakahla a ba ngopfu tinsimu leti ya ti fambelanaka na rirhandzu wena mixi room no saseka mukamutsundzuka na yena leswaku hambi yena hi yexe a nga ri munhu loyi a vona a ri munhu loyi a kumeka karhi a swo tala swi hlaya hi leswi swa ti-braille na vunanga lebya yena byi ba swi hlaya hi leswi swa ti-braille va swi dyondzaka vanhu lavaya va nga na ku ka va nga voni leswi swi humelelaka laha misaveni wena mixiri wa mina wo saseka ya na temba risimu lera special angel vo tala mi ta mi ri tivile a ri dume ngopfu wo loko ri releasiwini hi lembe ra 1985 that's what one can comment a timhaka ta ku ha ma 2000 n'wina mo yingisela ti-instruments ku ri minkarhi yaliya a va ti ba njhani va va Babsi Mlangeni loyi ku vikiwaka timhaka ta rifu ra yena wena mixeri wa mina saseka loyi a nga hundza endzhaku ka ku vabya nkarhinyana wutsongo njhe weni ku ngetanyana hi rin'wana risimu ra yena u na temba na leri u nga ri tsundzuka ra ku sala ema

0: Mira, una Malume Efra. Una Malume Efra. Malume Efra. Efra. Igualito Mel, Yabatoto Sobeila. Rito Reshaka. Technology, she could send the echo swing. Nahina, this seven boy jiggle. In this ega audio streaming, ya www.gcrfm.co.za. GCRFA, Hirito, Rashlak.
1: Saseka, so network as we fika last we and Lagos or so, as we. Yimi sari simulirani kani ku tlangela rona ra ku saseka swinene wena mixer uno saseka so ita swi tirhisa ku yini sweswi tela minongonoko ya tisimuleti wena mixer uno saseka lero hi kona loko se swi endla leswi swi break-a swilo hinkwaswo swi nga ha koti ku hi fanele hi huma njhani ya na temba eka ya tiphina swinene risimu rero ra ntlawa lowa wa banju va ku in the middle of the night ku risimu ra matimba swinene leri ri nga biwa hi lembe leri ra 1985 na rona risimu ro lero wena mixiri wa mnosi saseka phela loko ku nga ri na ku cinca la phe swi lata ku a ni koti ku ya mahlweni ni phamela tinsimu hi a swi kota ku komba ku hi leswo swo yima ndhawu yin'we swilo rupelupelu ri ka rundziwilika hi leswiya rundziwilika rundziwilika na khensa vuyingiseri bya n'wina na ku hala vo Gauteng vakokwani wa hlulo le Sky City leyi na themba hi fika ku saseka ngopfu nkarhi walowu fanaka se ta va hi karhi hi fambisa sweswo ka mi ti yingiselela kahle hi ti-audio streaming ta hina loko swi fika laha swi baku mamvharamvhara mi aleta hi kota ku vona ku ri hi endla yini la leswaku audio streaming xa hina xi nga lolowisi xi endla leswa swa ku vanhu loko va kha va yingisela hi xona va hetelela va nga ha tiphinangi vo choices latswani kwahala vo senten na swi tiva ku mi hi khoma hi ti-audio streaming kwahaleno ma hi aleta loko mi twa loko mi pfulelini mi twa swi nga ri fambini hi ndlela yona hi kota ku vona ku ri hi swi jigilajigila njhani ku ri swi fika laha swi fikaka tindleveni ta n'wina hi ku saseka ya va ku ku na lexi ku xi tsemelelaku hayi timhaka ta network leswiya swo swi tsemeleleka ku haleno na swi twa lava ni nyikaku report back leyiwani sweswi va ni yingisela va ri hala Gauteng vo Sky City wena mixeri wa saseka se lexi tsemelelaku timhaka ta network a ku na swin'wanyana wena mixeri wa saseka swi ta vula ku namuntlha ni nge fambi hi playlist ya mina hi loko swi endla leswi a ni nga tsuki ni fambi kahle hi playlist ya mina leyi ni nga ta ni kunguhatini wena mixeri saseka ku ni ya tlanga vunanga lebyi na lebyi na lebyi na lebyi na lebyi na lebyi na lebyi na lebyi na lebyi okay ngwe ni ringeta ni la ku twa ku hala ka vayingiseri n'wina mi nga ku ni yingiseleni sweswi mi nga ringeta ku nghena ni twa ku ya netiweke ya mpfumelela n'wina ku nghena na hikuva swa tinsimu phela sweswi yi blockina na ha koti ku ya mahlweni hi swoswo swa ku fanele swa ku va ni mi nyika tinsimu n'wihi ni twa lava mi yingiseri va taku laha
2: ahehi
1: pfukile minjhani mhani makuvele
2: hi pfukile ndlela sweswiya swa ku mi cheka ku himpela titambu ti tirha swona na
1: ina no ta fika kahle hala ka n'wina titambu ta tiqingho
2: la mugangeni wa ri voni ngo ti fika ku fika
1: ina no vonini ni le ka ntirho lowu ri na wona na nhlekani leyi hayi swi sasekile swinene ha khensa swinene mhani makuvele
2: ku khensa mina malume efi
1: hi swona
2: Danke.
1: Ya, mosteko wa ku va mani makuvele vanhu lava va nga le ka komiti ya vavumbanani mitirho ya muxaka lowu ya swi nge endleki va sala a va endli sweswo ya hi swi va tivaka hi swona na vavumbanani committee members ta vona va swi be ku saseka hi miceka ya GCR ku saseka ka swona ahee
3: the king of manjari jan derik sambuyembe n'wana nga be ku bya xikhwama mpfukile hi malo
1: hi pfukile minjhani n'wina bo deriki
3: a hi pfukile yina hayi ni mingisela ndo badama a xitepeni kha ni pringapringa milenge
1: ya hi swo swi lavekaka bo deriki
3: hayi na n'wina hayi hale ka hina ka ngove ya khoma phela
1: okay ha no na khensa swinene
3: danke
1: hi swo la vana va bo Derek va ri ya khoma hala ka ngove hi so a va ri kona na va man Grace makamu kule ka ntirho lowu hi ri ka vona makwamule ni kona moyeni n'wina mi ni khoma mi ri kwihi asukumekari i vuxokoxoko okay no I guess a vuyingiseri byo lebyo kwele sukumekari mani hayi sukumekari yano ni ku tiva laswa swo hindza hi xitimela ni xitimela xi hundza hi kona kwalaya no hlayisekani swinene dange ya mavato ya kusuka le sukumekari vuxokoxoko wena mikiseri omna saseka va ni kombisa ku a kona swi le ku twaleni maka matwala hala ka hina okay mweni twana lava mikiseri ahe
4: malume Abraham wa kazeni wa makwamuli
1: ahe kokona wa junior kusuka kwele kaya ka Jilongo
4: yi khoma ku khoma yi endli no pfa
1: a yi endli no pfani
4: yi khoma ma.
1: No swa khenseka ku twa sweswo ku ri ha yi le ku khomeni kweleni kaya na themba na vakokwani kwa mukwamu va fikile va ri ku hala mintirhweni yala yi ri kona namuntlha hala
4: ina n'wina
1: hayi no
4: bori ku borha heyi
1: ina mani hlayisekani kokwana wa junior
4: endlela ku mizi hi twa ku hana hala kaya yi khoma ku khoma
1: Aiko, hlayisekani swinene.
4: Hi swona.
1: Ya wena mikiseri wena saseka hileswo swo ta vula ku kale kahle ni ta boheka ku cinca playlist ya mina leyi ni nga yi kunguhata ku ni ta ta hi yona wihi ni twana lava ni nge se ya mahlweni. Ahee.
5: DJ Makwamula
1: yalo hi miri njhani n'wina?
5: Makwamula hayi khona a kha va nyenyetsa DJ Makwamula.
1: Vele ku nyenyetsiweni.
5: a kha va nyenyetsa DJ
1: Makwamula.
5: Lava hi tsakelaka va kha va tsaka lava hi swa ndzhaku va kha va hi zonda. Va ku kha kota ku famba na yena.
1: Mi va nyenyetsa mi ri kwihi?
5: Va ha swi ku bya ndhuna munghula.
1: Okay.
5: Xikwembu
1: xidzahe mbangi. Hlayisekani swinene xikwembu xidzahe mbangi.
5: Thank
1: you. Hi swola. Okay, no ni swi twini ku hala ka tiqingho ku right mwini ya mahlweni swi ta vula ku se ni cinca lexi a ni mi phamela hi xona vunanga ni nge he fambi hi playlist leyi a ni kunguhatini hi ku lexi xi fanele ku endla swona xi le ku chingeni ka tinsimu madyambu ya namuntlha. Ni pfaleleni ka sweswi ni le moyeni. Ahe. Mi mara mi twalela kulenyana n'wina lavan'wana va twala kahle njhani
4: mi kahle ngopfu mara yi khoma ku khoma
1: se matwala swinene ni na mani lave le kwihi
4: i kokwana wa risima kwala ka bode
1: hlayisekani swinene kokwana wa risima ka bode iso danke okay ya wehi ya mahlweni wena mikiseri ni saseka ni ku nyika vunanga bya malembe ndzhaku swinene mo ni mi bela risimu leri sukaka a Dziambei band va ku dora

ava gimete ndlela leyo tlawalo wa the movers wena mixer own bo mno saseka va ku ta u special simuri nwanyane ra matimba swine ya ya bona the movers loko wena mixer own bo saseka ku ta u special ya namuntla ngwini hatla ni pfula titingo ta mina se kambe twana namuntla leswaku ni lava ku hi endla yini ematshan'wini ya ku va hi kha hi hlamuselana ku ri u tsundzuka yini ta khale namuntlha tanihiloko mi kha mi tiva leswaku hi leswi switichi leswi nga kona hinkwaswo ngopfungopfu kwala Limpopo la hi le ku tsundzukeni ka mutirhikulori wa hina nhenha ya swa vunanga yena the late Mafosi Chauke wena mixing soseka na kana hlamusela ku a hi ri ka ntirho wa ku n'wi tsundzuka le Xilumani Hotel le hotel le holweni ya le ka Xilumani Hotel laha vanhu a va ri kona ni swi vona ku vo tala va hiteka ku va lava ku va vula swo karhi loko va ri laya xitejini laya va nyikiwe timike na themba vo tala mi kha mi swi twa hikuva swi haxiwa na kwala ka radio mi kha mi swi twa van'wani va kha va vulavula se ni lava ku ta ku u ni byela ku loko a wu lo kuma chance a hi titeki u ri kwalaya ka Xilumani Hotel a holweni hambi loko ku ra u nga yangi loko u ri muyingiseri wa GCR ti teki ku a wu ri kwalaya u kha u ri xiphemu xa ntirho lowuya va ku nyika nkarhi ku u ya yima le xitejini va ku nyika mike a wu ta vulavula yini hi tlhelo ra Buti Mafosi lava nga hundza emisaveni va heleketiwaku mindzuku lerixaka le ka njhakanjhaka leyi a wu ta va vulavula yini a marungula yo karhi kumbe leswi va tsundzukaka hi swona leswi ni lavaka hi kha hi bula hi swona sweswi hi nga lehisi ngopfu hi kha hi nyiketa vula switsongo hi peka mike ivi hi nyika van'wana un'wana na un'wana hi ku ni swi vonini nkarhi wun'wana ku yimisiwe vaseketeri va ku tala laha xitejini laya kumaku a va ha kumangi na nkarhi wa ku vulavula ni vo lo yimeriwa hi a ni ni teka ku ri na switichi leswimbirhi leswi Vision FM na GCR se vo lo ni vula hi tlhelo ra vuseketeri vo lo yimisa munhu un'we ntsena yimela va GCR va yimisa munhu un'we a yimela va Vision FM se n'wina van'wana mi kuma ku ni nga mi vona mi folini le xitejini leyi i nkarhi wa n'wina loko mi ri ku ni yingiseleni sweswi ku loko a va mi nyiki mike kwalaya a mi ta vula yini na n'wina mi nga yangi tweni ku a mi yini kwalaya loko vo tshika va mi nyiki mike a mi ta vulavula yini hi Buti Mafosi mi va tsundzuka hi yini vulavula.

0: tshirho saseka swi endleke nga vulavuli hi bona loko munhu a si mtiru ya kahle swinene hi swi endlisa swiswi that's why na ti program ta kona lumiya a swi talanga ku tinga famba endlela leyi minga ta tsakela ku ti fambisa xiswona ne ti ta fika ka bongwana kuma ku ti leha swinene hi ku n'wana un'wana u ta lava ku phofula hinkwaswo leswi a swi tivaka wena mixer on saseka tsakela ku swi hundisa hambi mo mapima ma ku exi vulavuri xin'wana na xin'wana a xi fiki xi vulavula 3 minutes laha a swi tali ku koteka kahle eka ntirho wa muxaka lowu wena mixer on saseka hi leswi ni nga xiyaxiya swona kusukela loko hi humeleliwe hi khombo leriwani ku kahlekahle ene loko ku ku ri a swi koteka kahlekahle ku tshika ku organiziwa mitirho ya muxaka lowu vanhu va hanya va fika va byeleteliwa swilo leswi kahlekahle va nga ku swi endleni laha misaveni laha va vona swilo leswi vanhu vo tala hi vulavulaka hi swona hi boti mafosi va ta ni twa ni ri na ku wixi ya ku eyi loko a swi yo endleka mani hi tshiki hi ve na siku hi ku hi lava ku ya celebrate vutomi bya mafosi a kha a swi twa na yi n'winyi wa swona hi vulavula sweswiya hi swi vulavuletelaka ni mutekini ro tsungula mi le moyeni vuyani vuyani ni ri na muteka mi kuma ku motlela mi famba muringiseri wa mina ku ku ri a mi kha mi hi khomini kahle layini laniwani vuyani vuyani vuyani mi ta vheme wa xitlava ngoma mi le moyeni the original sungulani mi hi byela ku
1: a ku ri mihisa n'wana wa tintswalo mani mihisa n'wana wo hlonipha ngopfu mani wa rirhandzu
0: tintswalo mani
1: tinhlambinyana to tala ni ta halesi a hi tirhele ka bungeni kwihikwihi vo magoro hi von'waxinyamani ti nghene hi voko rakwe aka munghana lonene
0: hi tintswalo leti a ri na tona
1: hi pfune vanhu vo tala ngopfu try by force laha nga ku moya wa kona a wu teli kurhula
0: ina mani ve the original
1: a wu teli kurhula hi ta n'wi tsundzuka hi laha ku nga heriki
0: no hi swona akensa the original n'winyi wa vito
1: hayi himpela munhu loko a verengile laha misaveni i tirhile gelaziri ya yini ku la a lu nyikiwa
0: himpela
1: ndzi nyiku ya un'wanyana munhu nge yi teki nge yi teki yi veka ka wena
0: impela ni yima na n'wina kwalano
1: mara hi vafowetu kwalano xitichini na n'wina mi sala mi pfuxa mi kandziya laha nga kandziya kona mi sala
0: na wona kensa swinene hlayisekani the original
1: ya na n'we mi hlayiseka
0: hi swola ya mavonelo ya original n'winyi wa vito xibelani James Mtileni wena mikiseri wumisiseka kusuka le ka maxamba kwa tema yes ni le moyeni mikiseri wumno saseka ya hi karhi hi tsundzuka ku a ni twa van'wani va swi vulavuri kusuka hi loko ku tlangeliwe mitirho ya yena kulukumba mafosi na le ka tin'wani ti ta ti-radio va ta van'wani va kha va kombisa ku hi hlamula na mitirho wa yena leyo kula swonghasi a ri hava na grade 12 ku munhu loyiwani ni ku se timhaka ta grade 12 se ti nghenisa hi leri ngo yini hi ngo tshika ku languta mitirho ya munhu hikuva vanhu van'wani hi minyi hi tinyiko ta vona va endla swihi swin'wana leri swo tlula na va lava nga na grade 12 yeleyo sorry loko ti se ni swi vula hi ndlela yingaku yi nga vavisa van'wanyana u nga kuma ku grade 12 yeleyo vo tala u kuma ku hi ti bumabumelaku ya yona hi yo yi kuma hi ku jumbela so wa swi vona ku hi languta mitirho ya ntiyiso leyi munhu a yi endlaka wena mingiseri wuno saseka ni mi veki moyeni mingiseri wuno saseka tanani na tona hi twa
2: hawa lomu nga ta ku vulavula hi matimu ya yena ni n'wi tiva hi nyama ni n'wi vona ka njhakanjhaka mafoza ni nghena na yena xikolo a hluvuka ni tshama kwini a ni bluku vuxokoxoko lei
0: vuxokoxoko mi nkali mi nga nghena na yena a tlilasini n'wini
2: ande ka ku ndlela tshubuka ntukule a vale ku ndlela ka chaba la ko tshia kwa la ka chaba va ri ma ande ka nyele tina chaba na ya sekonda kuwa
0: a xi ngo se ni la ku mi hi byelanyana hi vutomi bya yena loko mi kha mi dyondza na yena kwalaya a ku ri a ku endleka yini leswi mi swi tsundzukaka
2: a ri munhu wo antswa swa ku a ri munhu wo kumeka a endla swo khomeka mapoza ni n'wi tiva ti tebi ka hanya ma va tiva ngwenya muti bya a ta a bunge ndza ku swaleri abuti ndaka bungela ka mabundi nomela aka ngwenya aka tshaba ka ha ri na va machume tinsana ha maxele ni lani ka tiva mafoza kona me ni tlangela tshaba ni ndona ni tshala jasiyele yena a huwela laha ka bungeni zinga bi bya ku swanga xikolo xa zaveta xa primary laka bungeni
0: ho a mpfa muhlangana na le bolweni
2: hinkwawo matlhelo hinkwawo kumba ku yimbeleleni a ri tibarantula la ndzhaku langta timeja ra ku tibisiwa ku
0: yini
2: xikotsoko suka kusuka kwala swikumeka ni madzema wa mulungu
0: no nakeza swinene vuxokoxoko tshayiseka
2: malume hesi byby
0: byby vuxokoxoko
2: ni tala
0: hi swola mpela ya yi khomeni mike yaleyo va mi nyiketa vuxokoxoko ni ri loko a hi nge a wu ri koka tirhi lowu hi ri na wona namuntlha na nhlekani u ve na nkateko wa ku yima kwala xitejini va ku nyika mike va ku a vulavula hi leswi u tivaka swona i boti mafosi a wu ta ku yini makha mavatwa lava nga nghena sweswi va ngheni va kha va hi byela swa vona leswi va tivaka swona vona se ndlela ya ku tsundzuka munhu hi ndlela yaleya wena mixirin saseka hi swona u twaku ni ri ku naveleni ni ku ichi va ta loko ku ri a hi swi kota kahlekahle minkarhi yin'wani organize ti-event ta muxaka lowu munhu a hanya hi ku hi lava ku ta n'wi celebrate hi lava ku ta n'wi tlangela ivi hi vulavula a tshami na yingisela hi kha hi vulavula sweswi hi n'wi tivisaka xiswona hinkwaswo a swi ta tsakisa ngopfu wena mixer wuno saseka ya le miveki moyeni mixer wuno saseka hayi netiweke yi va raha yi va raha lava yi va raha yi tlhelela le kule le vakokwani kwamukwamu kwele ka jilongo hi mi vonini mi yimi le xitejini loko a vo mi nyika mike a mi ta ku yini boti mafosi nghenani mi byela swi twile hi vona vuseketeri bya le ka Vision FM hi vona vuseketeri bya le ka GCR byi hlanganini i laha ni nga tlhela ni fika ni dyondza na swin'wana swikulukumba ngopfu ka Bishop Malungani hambileswi vongo vona a va swi rhandzarhandzi ngopfu leswaku vitaniwa hi ti-title xidonkani xidonkani Malungani va yimini laya henhla ka xiteji va kombisa vona va ni kombisi mhaka yin'wana ni nga twa ni tsaka ngopfu hi yona ku ti-radio letiwani a ti le ka competition of some kind a hi le ku khompiteni loko ka hi haxa swilo hi swo ho haxa hi yena hi fikelela vayingiseri va hina va teka leswi va tekaka swona swi va akaka vutomi byi ya mahlweni se loko ho ta hi moya lowu wa ku hi le ka competition hi swo a swi nga hi va endli vanhu kahle leswi ku ta va na moya ya ku vengana-vengana ya ku getselagetsela kwalaho hi swo minkarhi wo tala wu kombisa hi kombisaka ku na hina va haxa a hi le ka competition loko hi karhi hi haxa hi tetani loko o za u tela hi moya lowu wa ku ri hayi sweswi ku nghena manimani ha mina cinca xitichi swi tivi leswi u le ku hi khompitisini and competition yeleyo a yi laveki kahlekahle a hi swi dyondzeni ka marito ya Bishop Malungani ku ti-radio leti to haxa ti haxa sweswi ti haxaka swona ti haxela vayingiseri ku ri va hanya hi leswi va haxeliwaka swona va swi teka va swi nghenisa evuton'wini bya vona na ya hi leswi na temba n'wina mipfuleleni nkarhi wolowo hikuva swi ri live swi leswiwana la ka ti-radio mi va twini va swi khumba sweswi ni swi vulaka loko ku ri nkama wa kona kumbexani swi kotani ku ri mahungwini kuma ku va hundzile va swi vulavula mi nga swi twanga kumbexana a mi ri madorobeni a mi nga yingiselangi radio nkarhi walowo hikuva van'wana mi ta kuma ku va ku namuntlha GCR yi tsakisa Kutoko wa kuma ha Jesu ra itsakisi na munhla vona ni le ku vulavuleni ka swilo a ile ku nyikeni na nkarhi wa ku hingena hi xewetana la moyeni a se switiveni kuri loko uza hi vana mavonele ya lawa leso xitichi a xi le ku yendleleni swa kahle xitichi hi fanele hi xi rhandza lero swin'wana na swin'wana leswi hi twaka swi ka xi swi haxa emoyeni hi tsaka hi swona wena vixiri mosaseka. Okay, na temba la vo tala va chava leswi swo va vulavula we ya mahlweni ni ku nyika risimu rin'wana ri taku na Snako Death Band, ma wu tsundzuka ntlawa lowa Snako Death Band, na ta mi bela risimu ra vona la ra ku Different Ideas, etiphinini risimu rero wena mixiri wu no saseka.

0: Xana u nga va ri ku laveka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka. U nga karhateki hi ku Ladum Hardware ya Nomalamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet, combo set, leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladum Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladum Hardware. Laduma! Where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
2: So makete ka rwa mina ko ku 13 minutes past 11 when a big city wa mina so se ka ka ku pela vunanga bya lenda leri na ku ri ba ku swi swi rasi na ko this band va ku different ideas ti simuliti kahle kahle machudeni ya kale la manga donda vo le vo ti vo high school li va ti tsunduka kahle ko loko tsiya ko va na ti farewell function a ku tirhisiwa ngopfu tona va cina cina hi tona wena mix siri wa mina saseka se leswi hi mitsundzukisaka swona loko hi mitsundzukisa swa le ndhaku swinene se loko hi ya mahlweni ka ri tsunduka mitirho ya mafosi jawoke wena mix siri saseka vo tala hi mitsundzuka hi swa misawusawu liya nga na yona wena mix siri wa mina saseka wa vona ku va n'wa misawu kahle kahle mhaka yin'wanyana ya yi tika ngopfu kambe yena yi n'wi olovela wa vona leswiku wa kreka joke wa kuma ku ri ya hlekisa kahle kahle vanhu vo tala va hleka leswo u nga va u nga ringeta ku kumeka kha u kreka joke mara u kuma u kama un'wanyana u kuma ku vanhu va nga hleki leswi loko u va u ri n'wa mafenya swi endlisa sweswo leswo u ta hlupheka ngopfu hi swona hi se nyiko yin'wanyana leyi a ri na yona ngopfu mafosi liya ya ku kumeka karhi a kota ku endla swa misawusawu swi tsakisa vanhu hi ndlela yaliya wini ku kumela swin'wana ni twa leswaku ri kahle kahle swi nga fika swi endla na leswi ni lavaka ku
3: Miri inga man.
4: Ani ku se hapalo.
3: Ku pala yini?
4: Ari ngwana minga yime isa ka mani moko inga fa inga se pala mila tata mita bona xidumbu xa ngwana ro hetelela.
3: Hi, moko minta inta tata ho xidumbu ro hetelela ani lo veriwangi man.
4: Ah.
3: I mean. Ah. Oh man, ninga mithi.
4: Ngwana man ladies.
3: Ini man tsheki se mara man lo velanga hi munhu ku nga zeni ku tanda ho xidumbu ro hetelela.
4: Hai, mi vulavula va nga nyika tinambara ta n'wina vona endla xihoxo na.
3: Mi vona nghozi ka n'wana mhani, se ni fanele ku loveriwini nga loveriwangi. Fana ni muxari wa n'wina.
4: Mi chava ku xi vonela laha a muxarini wa yena hi ta xi tisa kwala kaya.
3: Mi tisa yo yi. Mi tisa yi tumbu kaya. Maru kona. Hai kona ka n'wana mhani. A tisana vanhu va xiveka rivaleni vanhu va tiko va ta hlalela xidumbu xo ku ni nga xi tivi. Mi le taxini mina na nkarhi wa ku tanta vo xidumbu xo ku ni nga xi tivi. Le taxini mina.
4: Ni vula ku kamba mo yi tshamisa hi mo
3: swona no swona mani.
4: tshamisa mi ku hi nga pfali n'wana mhani mi le ku teni mi ta vona movha n'wina kumbe hi ta kunene ka le kaya
3: molora tamani kunene ku mina tiko ri ta ta ri ta hlayelela xidumbu xa mi xi teka mi ta xi veka ka hina rivaleni mi nga xi tivi
4: mi vula njhani ku halora mara a hi swona swin'wanyana a hi swona vana mhani
3: swa yini halo
4: kamani ladies ka mara swa yini vanhu va xikwembu mara
3: manje swino va phinda futhi
4: mara
3: ka n'wana mhani me a loveriwangi ma swi
4: mara hayi mara mi ta mi ta mi la tata mi ta vona xidumbu mara vanhu va xikwembu
3: hayi kona kunene
4: twanani
3: ma swi
4: twanani
3: a ni ti swona sweswo a ni ti swona mi bye ku be tekisini
4: a mi ni
3: loko ni ta va ni chikini hey yi ma ni bye loko mina ni ta va ni chikini ma swi ni ta mi foyinela ku swi be tekisini kwexi
4: n'wana mhani
3: mina la n'wana hey hey twanani leswi ni mi byela swo
4: mara hayi mila swona ni mbela swona n'wana mhani a ni ku se hi xo yisukini ve loko xi tisani kumbe ta xi vonela kwele kaya va ta tlhe va vuya na xona mina ni nge swi koti ku tshama
3: n'wana mhani yi va ni mi byela ni mi bye ku loko ku ri mi hlayelani hi ta hlalelana loko ku ri mho hlola ni ti hloleleni munhu a vinyi ni mi bye ku ni nge kali leti ni kana ka xidumbu ma swi
4: mara a hi swona
3: vitro vitro xidumbu mara rona kahleki munu phela maswona ku vanhu va ku hoxa hi rifi vitro xidumbu mara rona aki
4: mara ka xidumbu ni ta xi vutisa
3: mhani mhani ni ri vitro xidumbu mina rona na mi nge ri na swidumbu kwala muxara swi ri hamani mito ma swi wo vo hlola n'wunu ene no twa swi ri kahle kani papa anakanya wa ha ku pfuna loko a nga fona a nga heta kumbexana hikuva ni loko ko va ku hala kaya ve nge rhwali xidumbu ve nge rhwali vana va mina va ni nge tesiki mi ri hlola n'wunu
4: mara xidumbu hi ta xi vutisa njhani vito
3: ma nga ri kona ni ri loko ni ta ni tshiki ni ta mfanele ti va ni sweswo n'wina ku akuta nge va foyine mani foko va fanele vale loko ku ri xidumbu moya mi ya hisa loko mi voninga ku no xilangu ni nga lan'wana xidumbu ku xidumbu no penga
4: hi swona
3: hi swonana
4: mani ledise
3: hayi kona
4: hi me but ma fosi ka
3: Mirini
4: hi me but ma fosi
3: tuin ka n'wana mhani kunene kunene kunene
2: vanana ka
3: mai vona nghozi kunene swo ka but ma fosi kunene mai vona mhaka kunene
2: matana a ti koti
3: ma tiva n'wana mhani na sweswi ni heta ku fanela xalati loko xalate ve ri xidumbu mo xara mara mikhesa ku papa anakanya wa ha ku fona
2: mo bona ngozi kunani hey mina ndlela siku namuhla hey
3: mo he mpaka n'wana mhani mo bona ngozi mana mhani le taxi
5: ya hi tin'wani ta ti prank call leti a ti endla ku lukumba loyi wena mixero loyi wena mafosi wena mixero ma saseka ma swi twa lava kha ku prikiwa mhanana kanya kokwana wa ntsungi ya leswa ti prank leswi hi vula mama tiqingho teti ya to huwa to fana na teti huhisa vanhu njhe hi leswo a ri nghozi ngopfu hi leswi hileswi mafosi ku ku bye ntiyiso a wu nga ta lunga ni twile na muyimeri wa titambi namuntlha loko hi ri le ntirhweni le Dr. Stole kusuka la ka dzingedzingi la a ka n'wi khota hi timhaka teti ta tiqingho teti ta ti-prank leti ku xiso xi tshame xi ni prank hi ndlela yaleyo yin'wani hi xi ta ingaku i munhu wa xisati hi ku loko a ni ngo lo tiya kahlekahle ni ti endla wanuna hayi kona ni ta ni welaweleni ni vulavula swihi swin'wanyana swo ka swi nga tivikani se hi ya mahlweni hi karhi hi n'wi tsundzuka hi swin'wana sweswo hi lana sweswi wena mixeri wa mulowu saseke DJ Kwamza ya mahlweni hi ndlela yaleyo hikwalaka nongonoko local play ni ku tekela risimu ra The Lady Yuma Sikela va u Khawuleza

0: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
1: switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga ha kali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex Drill naswona ti-Odex Drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Maendi Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section A House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Ma Andrew Bricks and Sand aka kara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
4: Na Malume Efraim. Malume Efraim.

Ya, re re simo era African Jazz Pioneers when a mix room no saseka back way back 50s. Ku re simo leri kahle ringa tlangiwa kwala ka ma early 70s ri tlhela ri risiwa kahle, ri tlhela ri humesiwa kahle hi vuntshwa elembe ra 1993. Ri simo leri vo tala ri tivaka when a mix room so saseka ra African Jazz Pioneers back way back 50s. We ni bona lava vanga ta hala ka lexi xa Facebook lexi va nga hlamula loko our programs manager Miss K va ta va va swi postile layana va vona va hlamulini vanhu va na mixerini saseka ni kuma Telemachus Patrick Vilankulu a ku hi swin'we ni ri kwala Gian Section F no akensa swinene vuyingiseri byo lebyo kwala Gian Section F ni kuma na mfana wa Goxa va ku hi swin'we ni ri laka Mapuve no hi khensile ngopfu mfana wa Goxa hlanganini le ka ntirho lowu ya le ka Xilumani Hotel wena mixer no saseka ivi ni kuma na Nanskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi na n'wina mhani nese va le xitomanini hi mi vonini ka ntirho lowu ya mi ri kona kwele mi ka mi endla ku humelela ivi mhani makhuvele lavo duma ana ni vuli khale lava ku hahi va vonini ka tanihiloko va ri murhangeri kwahala ya ka vumbanani fan club swa boha ku mitirho yin'wana na yin'wana ya GCR ya muxaka lowuya va va kona va ku hi swin'we ni ri kwala Gian Section FM gangeni wa rivoningo ivi ni kuma na mafesi milandzwa va ku hi swin'we ni ri kwala Alexander Section 9 Nelspruit Chavani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xigamani DJ Kwamza no na khensa swinene Nelspruit Chavani ivi ni kuma na diwa ka vona va ku hi swin'we ni ri kwala ka Jim Galalume ni kuma na sisi wa ntimanyana ku hi swin'we ni ri kwala ka Sikhunyani i sisi wa ntimanyana danko a khensa swinene Ronald Junior va ku hi swin'we ni ri kwala Botsolini a khensa swinene Mr. Mgudzumbiri ni kuma vachada vambili va ku hi swin'we ni ri kwala mbilu Chidawulu ni kuma na Malati Hokani na vona va ku hi swin'we ni ri kwala ka Papa Divulovedo R81 ni kuma engeta baloyi a ku hi swin'we malume ifi ni ri kwala Gian Section F no akensa swinene n'wa baloyi ivi ni kuma na Manari Basile va ku hi swin'we ni ri laka Mapuve i Manari Basile risima na Hlulani lava kokwani wa ku vonakala ivi kari kuma na lava ku tuva ra nhova nkhwaxu va ku hi swin'we ni ri kwala Beggarsdorp ni kuma na Wise Man Katuchelo Luwambo va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mavambe ivi ni kuma na Mhana Ntalo Mathevula a ku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo Mhana Ntalo yaloye ni kuma na Stango Mzuu a ku hi swin'we ni ri laka Homu 14A ni kuma Vincent Nwayila a ku hi swin'we ni ri kwala KZN ka Nkuzani i Nwayila Vincent vakiti ni ku xapiro da no a khensa swinene vuyingiseri byo lebyo Nwayila Vincent muya mahlweni nkarhi wa mina ka ku 20 minutes to 12 wena mintirho saseka na ri vona risimu laha ri yimi ku lunga ri suka ka Sipho Hot Sticks Mabuze va ku Jive Soweto depending simurero wena mixer room no saseka ma vatsunduka Sipho Hot Sticks Mabuze sivela ku nghena va va hibela risimu ra vona ri ra ku Jive Soweto se network ya kona yi endla yini na ni la ku lika vangiseri mina risimu ra Hot Sticks Mabuze vona ri endla nyana swin'wanyani swo tivana na rona ro ri nga la ku tata la moyeni laha hezo

0: Ya ila ku ta ku silo chiko twala kwalano wena mixiro mno saseka ku mjaji. Ya ni bona lavanga tala kala cha WhatsApp ni kumalo mu akumuhashi wa mina minjani ni ho ipfukile akuna karina mingisela ni ri kona la Pitori Sunnyside misho rikhotso hi mina hi lowa n'wana Monica na Lorraine ka njaka njaka Mandela inkomu. Okay, a geza swinene wingiseri byo lebyo mi ri kwele Pretoria kwele Tshwane lava va kandziyisi ni kunene lo moyeni twa leswaku kahle kahle ta va hi kandziyiseli yini la ka kandziyiso wa vona
1: muhaxu
0: ta va hi kandziyiseli yini la ka kandziyiso wa vona
1: Muhaxi wa mina hambiloko nkuku wu nga rhangi ri tahla.

Rimani la section A. No, hambi swi ri tano na temba ritirho ra n'wina se ri tolovelekini lava nga mi yingisela va swi twa kahle ku ri ku nga va ku ri mani va hetiselaku kandziyiso walowo. Ya 8:00 to 12:00 wena mixi ro n'wina saseka risimu leri ri yime ku lunga risimu ra Omuhansi va Kapse Dance. Omuhansi mi ta tsundzuka leswaku ntlawa lowu wu fambisiwa hi va the late Lucky Dube. Wena mixi ro n'wina saseka va nghena va ka music va yimbelela hi xibunu. Se ni la ku mi tiphina hi tinsimu dedo the Kapse Dance ti nga yima ku lunga hi ndlela yaleyo tiphinini hi tona mi twa na ku ti sungula hi matimba ya njhani. Okay, okay. Hayi kona xilo chiko twala yimani nyana n'wina ni mi nikini nkarhi a ka ha ri nkarhi wa n'wina sweswi i nkarhi walowo ni nge te ku tata lava Omuhansi lava Omuhansi va ta va ku Kapse Dance wena vo vachavachava ku Omuhansi watwa.

ya hela ku ta o muhandzi kwalano wena mix room se ka vao kapse dance va bona le kapa le ku bankari ku kwendwa la swa ku penda pendiwa ti yindlu di ti khala ta ku hambana hambana wena mix room se ka ivi na starate leswi swa le Cape Town ku ma switele hi vanhu kwa ku tsena tsiniwa so se kapse dance liva yimbelela ku yona lava the late like duve ya mka mtsunduka leswa kuri ai kahle kahle swa ku uwo muhandzi havo swi endla kuri ku tiveka band njhinjhinjhinjhi ya ku nga ri vona uwo muhandzi ni akuri vo va Lucky Dube na va Richie S vona mixer mtsaseka a va ba vunanga lebyi na themba na themba wa mfambisi wa hina wa story la ka GCR va kulukumba paradise kuna leti mi tiva kahle ngopfu leti unless karini wa tona loko ti duma kuma ku ami fevhanyi kumbe genre yin'wani ya nanga na vakulukumba regias la titina swi tiva ku leti hayi mi ti tiva kahle leti ku khale ka hina mani ya leswi ntani ya chayisa hi 10 pass la ka nongonoko wa local play hi ku ni network yi endli ku ni nghena nyana hi bit late se ni ta xokola nyana 10 wa timinete ta nongonoko lowu landzelaka wa marabenta wena mixer wo saseka we ni lava tinsimu we ta pfumela network ya ku yi dlayeku yi le ku chingachingeni ngopfu namuntlha mani a ni lava ku ba tinsimu ta birthday girl namuntlha sweswi ma birthday girl ni vula mani loko ni nga vonile mani Maria Maswanganyi le ka Maswanganyi leyi wena vikiserona saseka ni va twisa tin'wani leti a ni ti vekile le ka playlist ya mina madyambu ya namuntlha na ri vona vhele risimu ra Soul Brothers wena mixer room no saseka va ku akenieke votsotsi risimu rin'wana ri nga biwa malembe ndhaku wena mixer room saseka u nge kholi loko ni ku byela ku ra va 1978 risimu rolero ni lavaka ku ri tlanga sweswi ra ku akenieke votsotsi va lava lemukisaka vatsotsi ku va kona mi nga endli leswi mi swi endlaka hi vafu swo tshama mi kha mi lava ku robetela vanhu n'wina hi leswi mapfalo ma n'wina ma ye kwihi hi byeleni ku mapfalo ma n'wina ma yi kwihi kahle kahle n'wina mi ngo tshamela ro khutuza vanhu ma va yimelela ka ha ri mixo lomu ka ti-ATM loko va ku va ta teka timali ta vona ma va yimelela mi va vutlela loko se mi vona ingaku swa leta swa ku kuma mali hi ku olova mutlimba vana va vanhu mi va van'wani mi va herisela vutomi bya vona i matikhomelo yo biha swinene ka n'wina mi hanyaka vutomi bye bya vutsotsi wena mixer wo saseka DJ Gomza wa ku nyiketa rona risimu rero akeniyeke vutsotsi ri biwe kahle hi lembe ra 1978.

Ya, leswi hi sungulisaka swona timhaka ta marabenta kwalani hi risimu reri ra Mr. Bau ri twaku ri nghena hi ndlela yaleyo ri kuma singitani wena mixini sasaka nkarhi wa mina kwa ku 22 minutes past 12 se hi le ka mugivela sweswi wena mixini sasaka hi suka ka ra vutlhanu leya ra ti-2 leti ta n'hweti yaleya October n'hweti leyi kahlekahle sweswi hi lemukisiwaku hi timhaka ta vutleketli emagondzweni transport mond ya se yi fikeli n'hweti leyi ningete hi ta vulavula hi n'wina va ku tleketla tindhwalo lomu magondzweni va ku tleketla vanhu va va yisa lomu ya madorobeni ya ku hambanahambana ya vulavula hi n'wina hi botsai gonga xirindza ya vulavula hi n'wina hi vosesi tavi va drive va ti-quantum se n'hweti ya kona leyi ta va ka hi vulavula hi swona ka minongonoko ya ku hambanahambana hi va na tinhlokomhaka to yelana na sweswi ya wena mixile u no saseka lembe leri ni nga tshama ni vona Mr. Bau a kha a performa risimu leri la Giyani Stadium ha ri ni tsakisile swinene ni n'wi vona na masingitani wa kona loyi a vuriwaka ku ri wa cina hi ta tshovelela masingitani

0: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina. Misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilamuko.
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomana swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, ti-oil ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyane hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
2: La una Malume Efra, una Malume Efra, Malume Efra.
3: Ya ku nga ku risimu ra manikero leri nghenaku hi ndlela leyi lowu nga risimu ra Lekker Stylist a karhi a fambisana na Gashmira, wena mixi ri n'wi saseka va ku wa biwa.

Gimetentele leyo mabemuda wena mixiri uno saseka ku ndzi elekete ya se Carlo wa ngete ntsakela ku van bula na wena wena mixiri uno saseka ungani ngisela hi Carlo ufanaka tana uta hejela leswaku tsundu xa rixaka yini leswi u vonaka ku ri u tsakela ku ri va switekela enhlokweni tanihiloko mi kha mi tiva leswaku xiyani moya hi leswi xi endleliwaku xi ta hi dyondzisa xi ta hi nyika vuxokoxoko bya timhaka ta tiko leti humelelaka xi ta hi nyanyula ku hi nyanyula hi tindlela teti mi tlangelaka tinsimu hi tona mi kha mi dyondza swo karhi eka tona tinsimu tetiya wa swi vona dyondzo a yi sali kun'wana na kun'wana ka swiphemu leswi swa nkoka swinharhu hi ku loko u kha u nyanyuliwa hi tinsimu ku na tidyondzo to karhi kwalaya loko va kha va yimbelela tinqambi ta ku hambanahambana hi tikumaka va hi dyondzisaka tona loko hi kha hi mi nyika vuxokoxoko byo karhi nakona kwalaya tlhela hi kuma dyondzo ka vuxokoxoko lebyiya hi nyikiwaka byona kwalaya ku fambeni ka siku a hi nge ku ri na tinhlokomhaka to karhi leti hi vulavulaka ha tona hi hetelela hi kume na dyondzo yo karhi kwalaya se i karhi sweswi wa ku hi ta wena mixiri uno saseka hi ta heta tsundzuxana tanihi rixaka ku ri kahlekahle hi nga hanyisana ku yini swin'wana swi hi nga va hi kha hi swi vona ku lomu mugangeni ya hina leswi hi tsakelaka hi tsundzuxana hi swona nghena ka swo talatala ka ti-working group leti hi nga na tona ta vamhani kwalomu mugangeni ya hina ti-working group ti swin'wanyana ni swi ti rhandzaka ngopfu swi endliwaka hi va ka mhani wena mixiri wa saseka a kona updated yini updated ni lava ku teka muyingiseri mina laha ni lava ku teka muyingiseri loyi a nga ku fonini laha loko ni ku ni teka muyingiseri ku nghena vo updated yini yini leswi ende se mi pfalela muyingiseri luya a nga ku teni laha lavaka hi chombutela swo karhi hey ya na ha vulavula hi ti working group ku ri wa vona va ka mhani va endla swihi swin'wana swa kahle ngopfu swi oloviselaka vo tatani minkarhi yo tala kuma ku a hi nga ta kota ku swi fikelela wa vona loko va gurupanini hi ndlela leyi ya mugangeni ya ku hambanahambana loko ku ri na timhaka ta swiyimo leswo biha swi nga hi humelela kumbe mitlangu njhe va khomisana ntirho lowuya va hlayile swi endla ku ntirho lowuya wu va wu olova ku tlula loko kha wu tirha u nga ri na vaseketeri wena mingiseri wumi saseka se na mi nga na ti-working group ta ku hambanahambana emugangeni ya yo talatala leyi swi vonaka yona ya na ni mahlweni mi nga heli mandla mi nga hetiwi matimba hikuva van'wani kumbe va vulavula swo karhi matirhelo ya n'wina kwalaya hikuva vanhu loko va kha va vona mi endla swa kahle kumaka mi wan'wanyana va mi tshova matimba ku hina swilo sweswo hi nge tsakeli ku joyina swilo swa n'wina swi nge hi pfuni nchumu na ku hi pfuna nchumu a va vi na xiyimo ka rin'wana ra masiku va lava vulaka swona u ta va vona va swi vona ku ende mi pfuna ngopfu n'wina mi nga na sweswiya swa ti-working group to karhi ni twa ndzi rhandza swinene loko u kuma ku swi rhungeliwini na tikhiva ta kona so kumbe leswi swa va tibohaka lomu swifuveni loko va kha va tirhatirha ku philaphiliwa ti tsariwile vito ra working group yo karhi ku hlanganana working group sweswo swo taniya ku ya hi ku hambanahambana ka matiko ku va tsakela ku swi thisa ku yini na hi switaratitarati swa vona se nga ha hlohlotela hileswo swi swi bende ku vulavuleni ka sweswiya swo hi dyondzisa rixaka swi kahle ngopfu leswiya loko u kuma ku a wu joyini u ri ka xitarati xin'we na kwala mugangeni walowo wa swi vona siku u nga na ntirho wo karhi kumbexana ku ri ntirho walowo wa xiyimo xo biha lowu lavaka vanhu vo tala ku va ta khomisana u kuma vanhu va ngati wa swi vona ku se swi ya va va njhani kwalaya hikuva munhu u kuma ku hi nkarhi lowu a nga ti hleketelela hi yexe a ri yexe ku hamani joyini swilo swa vanhu vo karhi and swi nge ni pfuni nchumu u ya swi vona loko se a hlangane na swona ka rin'wana ra masiku ku swilo leswi pfuna ngopfu impela ta vona kusuka kwalaya a vheta ku hayi a na ha sali mi famba na n'wina minkama hinkwayo loko ku va na leswi ha pfunana se a hi veni na swilo swa muxaka wolowuya na ku swi kondletela na ku vanhu va va na ku khomana kahle emugangeni yo karhi wena mixiri wu saseka leswiya swa ti-working group swi endla ku vanhu va va na ku khomana kahle loko va karhi va tshama swin'we va share ti-idea ta kwala vuton'wini hi ndlela leyi va ka va pfunana lahaya ya ni lava risimu leri ku ri ni ta kota ku pfuni famba
hi rona ku loni famba ku ni nga ri na leswa background song leswo ei a ni swi toloveli a ni tivi ku why a ni swi toloveli ku jakatseka ntsena ku nga ri na xin'wanyana xi ni heleketaka xa risimu wena mikisa no saseka manitwa n'wina ni vulavulaka na n'wina kwale mugangeni ya ku hambanahambana joinani ti-working group emakaya ya n'wina swi pfuna ngopfu swilo leswiya ni nga swi tekeli hansi na kwala ka xitichini ha vula mikama wo tala ku joineni fan club va hi vona fan club leyi nga na yona laha xitichini hi yin'wanyana ya matimba swinene ku ri yi hlohlotela ku vanhu va tivana yi hlohlotela ku vanhu va va na vuxaka bya kahle swi vona sweswiya swi endlekaka loko hi ri na ti-birthday hi nga swi witness-a kahle kumbe ku swi mbonela kahle ka birthday leyi nga tshama yi va kona ya va buti link halaya le vuhehli leyi ma swi vona sweswiya swi sukela kwihi kwalaho ka ku vanhu va na ku joyinana va hi ndlela ya vuyingiseri la xitichini wena mikisiro vuno saseka na swi tiva ku van'wani ni nga kuma ku ri hi swi vumbi hi ndlela ya leyi a kuma ku a hi le ka nhlangano lowu kahlekahle wu nga wa ximfumo wa laha xitichini kambe a swi bihangi naswona loko mi va mi kha mi hlangana hi ndlela yaleya kambe a swi ta saseka ngopfu loko hi hlangana hi ri vanhu van'we hi ri va vumbanani hizo ku nga humi ti mitlawatlawa ya ku hambanahambanana ni hi vito ra GCR GCR hi tiva ngopfu vumbanani fan club wena mikisini saseka se a hi joineni club leyi yi na matimba swinene swiyimo swa ku talatala tirhisana loko kun'wana tshika va na ntlangu ya tirhisana hi ta hi vhakelana hi tsaka tanihi va maseve and ha dyondzisana loko hi kumeka hi kha hi joyina swo fana na fan club wena mikisini saseka ha dyondzisana matikhomelo lamanene ka xiyanimoya munhu a nga ngheni hi ku va a ti lawula loko a nghena ka xiyanimoya loko a ri ka nhlangano lowu ni wu vulaka wa vumbanani fan club va nga ka fan club va vumbanini va swi tiva kahle leswiya ku ri hei munhu un'wanyana loko hi kala hi nghena moyeni wa hloniphiwa loko a nyika mavonelo ya yena mo karhi a nga haheliwi u tshikiwa a vulavula hi ku i mavonelo ya yena mama ku loko hi nghena moyeni u kuma ku loko ku ri na nhlokomhaka yo karhi hi nghena hi hlasela vamani ku leswi nga vulavuliwa hi manimani a mani yimi naswona e-e leswi swi lavekaka ka xiyanimoya sweswo hence u twa na vito ra nhlangano lowuya va ku i vumbanani fan club ka vumbaniwa laya ka vumbiwa vumunhu byi va vumunhwini ya swi ta vula ku namuntlha marito ya mina yo tala ma ta rhendzeleka ngopfu kwala ka fan club hi dyondzisana tanihi Giyani community members GCR community members vulela na un'wana na un'wanyana na loko u nga ri ka fan club swi tivi ku loko u za u ti nyika nkarhi wa ku wa fona laha xitichini nkarhi wo tala u nyika mavonelo ya wena yo karhi swi tivi leswaku u phati ya vumbanani fan club wo ka u nga se joyina ximfumo sweswi ya va swi lavisaka swona ku swi joyinisa xiswona loko u za u va u talatala la moyeni hina hi ku teka u ri phati ya vumbanani fan club u nge landuli fan club leyiwani u kha u nghena siku na siku a xitichini sweswo ha ala se joineni fan club leswaku hi ta va na vumunhu bya kahle wena mikisini saseka hi ta ka hi nga hangalaki na loko hi nghena la moyeni hi vulavula swilo leswi nga ta aka vanhu van'wana

langa ka Fat Club wa lawula ririmi ra yena hi mikarhi yo tala wena mixer wa saseka leswo anga ulavula hi ndlela liya ya ku u vavisa van'wanyana wa hlonipha un'wanyana munhu se swi dyondza kwalaya leswi ni swi vulavulaka sweswi se n'wina mi nge se tekaka goza rero ra ku mi tihlanganisa na vavumbanani Fan Club mi swi twina loko na ha sungula nongonoko lowuya wo nghena hi 10 to 12 a ni ka ni kombisa timhaka ta ku a ku ri na switichi swimbirhi laya leswi a swi kunguhatini ntirho lowu wa ku tlangela siku leri ra Boti Mafosi ku nga GCR Vision FM na Xilumani Hotel na va Xilumani Hotel swi vona lowu a ku nga ri timhaka ta ku khomana hi ndlela liya ntirho lowu ya wu ta wu nga humelelanga va Xilumani Hotel va ta va alini na hole ya vona yo saseka swinene va ku ho mi loko u ta swi endlela ku ya mi nga swi endleli kona la se kambe hikuva ku ve na ku twanana na ku khomana na ku vulavurisana na vurhangeri bya xitichi leswimbirhi swi ve swi olova ku kumiwa venue ya kahle swinene n'wina mi nga yangiki leswi mi kayelini leswi holo liya ye hi super a 4.5-star hotel wa swi vona loko eka hi endleliwa swilo hi van'wani van'wamabindzu vo karhi as a radio station hileswo a hi chavi ku vulavula ku saseka hi swona wena mixerin wo saseka loko va kha va vulavula na vurhangeri bya le ka Xilumani Hotel a va kha va khensa swinene na vutomi bya Boti Mafosi leswaku laya a va va pfuna ngopfu hi swo talatala Boti Mafosi leswi a yi nghenelela ka swilo swo tala ngopfu so swi endlaka leswaku kahlekahle vanhu va muxaka lowu a swi talanga ku va nga hlupheka wena miseriwamisakaso hi kun'wana na kun'wana lava fambaka kona va tiveka hi mitirho leyinene va amukeliwa leswi hi swin'wana swa kona loko ni tshamini ni kha ni yingisela ku vulavula ka muxaka lowuya ni ku ya swilo swa muxaka lowu swi kahle ku tikhoma hi ndlela leyi swi kahle ngopfu swi endla ku nga vi na valala leswi loko u tshika u va nala ka wun'wanyana munhu u kuma ku u le ku endleni ka swihi leswinene yaloye swi tivi leswaku ha yaloye leswo a ni tivi na ku ni ta n'wi veka kwihi munhu wa muxaka wolowo u tshika a ku dumela njhe a ku venga njhe kuma ku a wu se tshama holova na yena wa tlhela tibuma futhi a ku e hi swo loyiwani hi ntumbuluko ni twa ni n'wi venga swi kona sweswa ku wa venga munhu hi ntumbuluko emimoya yo biha yi nga ku nghenelela wena u twa ku u ti twisa sweswo ka van'wani vanhu minduku lerixaka ya na kerekeni loko ku ri mimoya ya muxaka wolowo ya ku karata kuma ku wo tshika u vona munhu njhe a nga ku endlelanga nchumu ku a luya na n'wi venga luya ene ni twa ni na natural hatred ka yena swi twa loko se swi yisiwa na hala ka Xinghezi ni na natural hatred ka yena a vula ku i mimoya yo biha yi nga ku nghena loko u za u titwisa sweswo ka munhu un'wana a nga ku endlelanga nchumu se yini ya nghena tikereke ti tele ngopfu hi ku hambanahambana ka tona tikereke leti dyondzisaka rito tikereke leti nga tiyimisela ku cinca munhu un'wana na un'wanyana a suka ka xiyimo xa ku va na mona a ya ka mbilu ya kahle leya hi twa kha ku vulavuliwa hi yona mbilu ya kahle leyi yi ri na Boti Mafosi ya ku tirhela vanhu u kuma ku van'wani va hetelela va nga va hakeli na leswi va fanele va va hakela swona u kuma ku ntirho wo karhi u kuma ku va twananini loko va ha sungula ku a ni ta ku endlela yini yini ni ta ku producela yini yini tinsimu ta wena yini yini loko munhu a producelewini a twini swi nandziha swihi swa yena a twa kha a endlanyana na machangura nyana hi swona a balekela kule a nga va hakeli no va hakela kumbexani ka sweswo swa mitirho ya ku teka swinepenepe va tirha hi swona vanhu u kuma va tekeriwa tivhidiyo lowu mitlangwini ya vona ya ku hambanahambana a tshama n'wana wa vanhu a edita a mi vuyisela swona swi basile swi ri kahle swi vonaka swi saseka kambe hala ku humeseni ka mali dololo matikhomelo yo biha malamotani ka vanhu vo lunga na swi dyondzeni leswaku evuton'wini ku na leswi hi ngo what goes around comes around
leswo loko u endlela un'wana swi so biha swi tivi ku ndlela liya ya jika siku rin'wana yi vuya ka wena sweswo nga n'wi endlela swo biha swi ta humelela na le ka wena ku nga va ku nga ri yena yena ku endlela swo biha hi yena hi yexe swi ta vuya hi un'wana munhu a ku endlela swo biha swo tlula leswiya u nga n'wi endlela swona xikombiso loko u kuma ku munhu a wu n'wi nyikangi mali ya yena loko a ku tirheli ntirho wo karhi ange u n'wi kolota 500 rand tshama na yona u nga n'wi niki ku ni nge n'wi hakile tivi loko sweswo ya vuya ka wena swi ngo teka nkarhi wo leha malembe ma nga ri mangani u ta moxekeliwa yo tlula kwalano vo 5000 ka wena yi ta famba wena u kuma ku a wu n'wi robi 500 rand yinene munhu luya loko swi ya vuya ka wena u kuma ku u nyamalaliwa hi vo 5000 kumbe vo 500000 loko mina na timali ta ku fika kwalano goes around, comes around. Kujelini ku ni dondi marito mo kare na munta ka Bishop Donkana Malungana. Loko va go iso inga pandisa ni kumbe inga ti vavisi ti radio leta hina hi. Hi swi endla inga ku tileka competition, a ileka competition hina swo ku tirhisana loko ya ku nga humelela na munta tomatolo. Leswa ku ri ku kombiseni ka ku leswo unity is power. Ku va mi tirhisana mi va nchumu wun'we swi na matimba ngopfu swilo leswi ya wena mikiseni wo saseka. Ku tlula ku hi van'wana hi kokela leyi un'wana hi kokela leswi kwalano ku hundzuka an ugly competition. Swito mina ni swi veke hi ndlela yihi an ugly competition. Leswo i phikizana wun'wana wo biha ngopfu. Loko kuma kuma muphikizana hi swihi leswi kahlekahle swi nga public consumption for public consumption leswi swi nga endleriwa ku un'wana na un'wanyana lowa public a benefita ka swona kuma ku hi swi hundzula e competition sweswo swi hetelela swi dyondzisa ku endla van'wani ku va venga van'wana unnecessarily. Se loko u swi teka hi moya wolowo ya koko hayi kona ku na competition laha hambe na loko hi ri na mihlangano yo karhikarhi ya vayingiseri a swi create vulala leswiya a swi tumbuluxi vulala ku byi va kona exikarhi ka vayingiseri va xitichi xo karhi na xo karhi a ku na vulala exikarhi ka switichi hileswi hi le ku tirheni ka ntirho wun'we hinkwenu hi le ku akeni ka rixaka hi le ku nyanyuleni ka rixaka hi le ku nyikeni ka rixaka dyondzo tikuva ku pfulela u twa munhu a ri ku jakatsekeni a nga yimi swi tivi leswaku i DJ Kwamza yaloyo wena mixing saseka ka nongonoko wa Ziyawa laha hi ku bela ka marabenta 80% ya nongonoko se timhaka leta competition la ta ku nyikana xikombiso xin'wana xa simple ngopfu lexi hi xi vonaka siku na siku loko hi nghena lowu madorobeni ya hina kwala wa Benstola ku languta vanhu lava va xavisaka matsavu va xavisaka mihandzu va xavisaka miroho wa swi tiva ku vanhu lava ya kahle kahle a va le ka competition nyana leswi loko a va ri ka competition a wu ta kuma ku ri loko va kha va xavisa hi ndlela liya ku va na ku holova ku n'wi maxave mi xaveliwa ngopfu ivi se ku sungula ku lumbetaniwa kwalaya ku a mo va na nyoka n'wina se vanhu lava va tsake ngopfu a va vileli futhi na loko u fika u xava ka tafula ro karhi va vilelela un'wana ku u xaveliwa ngopfu hayi na loko u ta swi vona na loko wo tshika kama un'wana wa tafula reri a nga veketela matsavu ya yena matamatisi mazambala swipinachi u tshika a suki nyana so loko ku ta munhu un'wana a fika emalaya tafuleni leriya a lava ku xava swo karhi lava nga tshama kusuhani na yena va n'wi xavisela matsavu lawa a va vuli va ku a na hina hi khomi swo fana na swa n'wina tanani mi ta xava hala ka hina va n'wi xavisela munhu luya a nga sukanyana laya tafuleni ra yena va teka matsavu lawa ya va nyika customer va teka mali va yi veka kwalaya tafuleni va yi tumbetanyana hi swin'wana loko va vuya va fika va n'wi byela ku a ku fike van'wani va xavi yiniyini la tafuleni ra wena va swi vona vanhu va muxaka lowa se a hi dyondzeni ka vona va na competition vanhu lavaya se a hi dyondzeni na vutomi bya yena bya masiku hinkwawo byi fambisa sweswiya

ha sungula nongonoko ni kombisini leswaku sweswi hi nghenele ka n'hweti leya vutleketli bya mani na mani. Transport Month leyi wena mixing u saseka se ha yi tlangela hi tindlela ta ku hambanahambana, ku nga va ku transportiwa tinhundzu, ku transportiwa vanhu. Se edondeni kusuka ka hina hi nga na sweswiya swa ku tleketla vanhu hi swona. A hi vonile leswaku swifambo swa hina swi tshama swi hanyile minkarhi hinkwayo. Before swi ya sungula ku rhwala vanhu swi nga khataleki ku i swa short distance kumbe swa long distance. Xifambo xa ku tleketla un'wana na un'wanyani xi fanele ku tshama xi ri kahle. So xi tshama xi kha xi sevhisiwa kahle kahle, kalakale vhiki na vhiki xi fanele xi tshama xi kha xi chekachekiwa ku mabawuti lawa ma ha boheleliwini kahle na. Tixoko leta hina leti ta ha tshamisekile na. Springile swa hina swa mabazi swa ha boheleleke kahle na, swa ha tshamiseki kahle na. Phela swa hlamarisa loko kuma ku kha u famba patwini u kuma ku hlangana na bazi ro karhi so ra kreba. Swi vona leswi hi ngaku kreba. Leswa swa ku ku vona bazi ra ko loko ri karhi famba u hlangana na roso u ri vona ku ri phewele tlhelo. Ripewe li tlhelo se swo fana na sweswiya swa lulamisiwa mihlonipha valungu van'wina lava mi va layichaka siku na siku. Ya ya lunghiziza loko ri timhaka ta spring swi endlaka sweswiya swa ku ri kreba ri endla swa ku phewa loko ri famba bazi rero hatleni swi attenda hi valungu va hina va khandziya swifambo leswi swi nga tshamiseka.

van'wanyana u kuma ku swifambo leswi hi swi tirhisaka mathayele ya kona ma ha tsali no tsala leswo masele ma ri smooth a wa ha voni na ti-threads la henhla ka wona tshama ni twa ku hisa van'wana va kha va themendela ku phema ku famba hi mathayele yo hela ngopfu na movha wa kona wu tsakisa ngopfu lava a ku nga ri vanhu va ku tleketla mani na mani a ko va vanhu vo tivulavulela njhe vo famba hi mimovha va ku swa ku mathayele lawa moka ma mo helahelanyana so leswo ma endla ku na comfort ya movha yi tsakisa so loko a yi kona sweswo swin'wanyana a yi kona hi nga vi na mavonelo man'wanyana hi ti-convince hi mavonelo man'wana mo ka ma nga basangi thayele loro za ri hela ra ri va smooth leswo ri dangerous ri nghozi ngopfu ri nghozi ka wena ntsena ri li nghozi na le ka mutirhisi wa gondzo un'wana na un'wana hi nga ri themendeli hi ku ri yi na comfort movha yo hela mathayela never

switatarha leswi. Nkarhi yo tala switatara u kumaku hi swona swi talaku hi hlupha ngopfu wena mikiseri wo saseka. Wa swi imagina movha yo rhwala mani na mani. U kumaku laha yi sukaku kona yi suka hi ku phuxiwa. Phela van'wani vakhandziyi va ta vula ku loko mi hi phuxisa phela swi ta vula ku mi ta hi hungutela na mali leyi faneleke ku yi hakela lomu hi yaku kona. Se a hi vonini ku switatara leswa hina swi tshama swi sevhisiwini loko swi hele ti-bush letiya tetiya loko hi yisa ka vamakhenikhi va fikaka va ti cinca a hi swi yiseni va swi pfula va hoxa ti-bushes tintshwa xi khikha kan'we hi loko u tlhava khiya xi nga fiki laya ka ku ha hi za hi tolovela lero ko leyo yi karhata ni yi suku movha leyi tshama yi ri laha ku nga na vanhu va ta phuxa se hi nga dumeni hi sweswo ku a loko hi khandziya ya manimani taxi loko swa boha hi ya hi ya phuxa tin'hweti leyi ta vulavula swo tala ngopfu hi timhaka tete ta transport wena mikiseri wamina wo saseka. Swin'wana swa kona ni swi sungulaka sweswi kwala ka Ziyawa, mina DJ Kwamza wena mikiseri wamina wo saseka.

0: yena ti oil na mati leswi a hi tshama ni ka hi swi cheka minkarhi yo tala. Wa swi vona loko xifambo xa mani na mani xi fika xi yima pfhukeni. Wakwa injini yi sizile a yi pfumala oyili. Loko yi siza injini ni vula swoswo yi fika yi tsandzeka ku tirha ya mahlweni mhaka ku ya ha ri ha oyili injini liya laya ndzeni laya. Tisimbi to fika ti khoka ti khoma ti binda ti yima ndhawu yin'we so. So wa swi vona ku swi hetelela swi ya hi durhela ngopfu. Hikuva hi ve na ku va hi nga xiyaxiyi ku ti-oyili ti kona na. Tshama eka hi cheka ti-dipstick letiya. Tin'wana ni ta hi komba na laya ka ti-dashboard. Loko oyili yi herini leswi ya komba xi humesanyana xihi xin'wanyana laya xi ku komba ku oyili haya ya ha ri kona yi sele yi ri yitsongo leyi nga kona la njhinini. Se hi nga swi ignorini ku hayi na lava ku ya tirhanyana mali a yi nga vuyi khumbi yaleyo kumbe bazi rero ka pfhuka lowu yi nga ta wu famba. Na n'wina va vachayeri va xisati vo tsesi taveliya hele e ntirho wa vaxinuna ntsena lowu ni wu vulavulaka lawa wa ku chekacheka ti-oyili hi ti-dipstick a cheka na hina loko kuma ku timovha leti hi fambaka hi tona nakona leswi a swo lumeka ngopfu a hi swi languteni kambe hi tlhela hi ti meka sure hi tlhela hi cheka na hi dipstick ku himpela xi vula swona na xi lexi ku ri kahlekahle ka ha ri hava ti-oyili laha. Vona swifambo swa hina swa vutleketli bya mani na mani swi ta tshama swi ri ka tip top condition. Ivi hi tala ka swa mabindzu ya titiraka wena mikisiri u nga wu saseka hi le ku dyondzisaneni na hi nga na ti-business ta muxaka lowuya hayi kona mi nga swi teki hi moya wun'wanyani wo ka wu nga ri kahle loko mi swi twa swi kha swi vulavuriwa kwala ka GCR mugoyo se hi byeleliwa yini leswi na tisandi leti hi rhwalaka leti ta hi voneni leswaku ha comply na leswi le mapatwini na milawu ya le mapatwini. Ya ya lava maseyila lawa ya mathibaku sandi leriwani hi ri rhwalaka kolomulambyeni hi famba ya ha ri deliver kule. Loko hi kha hi famba la magondzweni hina va titiraka wona mikiseni saseka hi swo hi nghozi ngopfu ka vanhu lavan'wani va tirhisaka magondzo lamapatwini. Loko hi nga thibangi sandi leriya hi nga ri rhwala leriya hi ku swiribyani leswi a tshama swi ri ku haheni a swi vona madirayivha ya kona ma masiku lawa ku ma na matimba njhani ma tsutsuma phela u kuma ku madirayivha ya kona ma le ku ma tsutsumiseni swinene matiraka lamaya kuma ma kha swi tlulatlula swiribyani leswiya loko ma hindza swimovhaninyana swi switsongo leswi swiribyani leswiya swi vuya ehenhla ka ti-windscreen swi fika swi vanga leswi hi ngo ti-chip. Kuma windscreen ya movha ya munhu yi ri na swi crekanicrekani leswi nga vangiwa hi sandi ra tiraka leya yi rhwele hi sandi rolero. Ya leswi ni nge rivali ku tsundzuxa hi swona swi tshami swi nga ni vavisa ngopfu lembe rin'wana wena mikisiri n'wi saseka kambe a swi nga humelelangi mina swi humelela wun'wani wa mfuwithi wa mina kha ya Joni a tlhelela Joni so di ta di tiraka din'wana hikwalaho di ta hi kona. Ti nga thibiwangi misava leyi ku nga ri hava seyila ribyinyana rikulu ro ringana xibakele xa mina hi loko o va na khombo ro ri xupuka kwalaya di n'wi overtake kona di fika di bus side window yi hlahlekela hinkwayo wa swi vona ka u ya Joni u nga ri famba rendzo ra Joni u ri na ri fastere ro phovoka moya wa kona u ta ku tiyisela. Swi leswi ni swi vulavulaka ni swi vulavula ni ri na vumbhoni ku bya humelela magondzweni wena mikisi misoseka se na hi nga na business yaliya a hi dyondzekeni ku ri hi loko ku ri swa ha vhele swa xaviwa swe swa maseyila hi nga vileleni kumbexana hi hlayisahlayisa ngopfu timali hi ku ni zani xava seyila loko ku ri sandi leri ra rhwaleka ku saseka hayi a hi xaveni ku endlela leswaku hi ta sirhelela na van'wani vaakatiko vatirhisi va gondzo. Masiku lawa ende ni vona ingaku swi gazetiwile swi na milawu na milawu va swi landzelela maphorisa ya le magondzweni
1: se loko mutshika mihlangana vo va mi yimisa mi kha mi ta hi kwalomu mi taka hi kona mi rhwale madesande yalava va kuma ku a mi na rona seyila leri ni vulaka rona mi nga ha tsaliwa thikithi kumi nghozi n'wina laya gondzweni leriya. Tivi ku thikithi ra kona ri hakeliwa hi mani loko ku swi endlise sweswo. Ri hakeliwa hi mudirayivhi, hi muchayeri, kumbe ri hakeriwa hi owner na ya business yaleyo. Se va ta mi tsala mi nga swi tekeli hansi leswi ni swi vulaka yini ya lava timaseyila malawa kusukela mindzuku. Mi tirha kahle, mi tshunxekile, mi swi tiva ku a mi vangeli van'wani mabibi ya mbilu. Leswiya swa ku faya ti-windscreen ta timovha tin'wanyana, wa swi imagina munhu a kha a vuya ku vekeliseni ka a new windscreen. A nge se fika na le kaya u ta fika u n'wi overtake hi titiraka letiya di wisa maribye di fire new windscreen liya. Ivi loko a vulavula na n'wina mi tlhela mi ku mi tirhisa nkanu so ku a n'wani ta endla yini hi le patwini matikhomelo ma kahle. Ya hi ta bula ka rin'wana ra masiku a namuntlha leswi a ni ku khomele swona ku hi ta tsundzuxana hi swona hi side ra mina hayi ni swi gimeta kwala. Se no ka ni nga tivi vanhu ku volo khudzehela va nga lavi ku hi tsundzuxa swa vona ku hi hanya hi swona na. Se hayi ko mi nga vileli loko swi nkarhi hinkwawo loko swi za ku fika nkarhi lowuwani ni ta va ni kha ni mi telana swo karhi more special kwala ka n'hweti leyi ya vutleketli bya mani na mani hi ta va hi kha hi lemukisana swinene hi sweswi swa vutleketli bya mani na mani swi tele ngopfu hi nga ta vulavula hi swona eka n'hweti leyi swoleswo wena mixira u nga swi saseka.
2: Gingops Transport and Logistic lava hi van'wani va ku yisela ku phasi ra wena la u lavaka kona va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u lavaka phasi ra wena ri ya kona va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise na swin'wana swo tala. Swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi. Va fonele sweswi eka 063 025 7873 kumbe 076 682 4086 kumbe i va WhatsApp eka 073-312-1949. Unga va rumela na email eka delightandsakelo2@gmail.com. Dingops Transport and Logistics, moving you, delivering trust. Hope Forward Africa Foundation, you could listen to Dr. Joe Shurumani and Dr. General Muska Music Legacy Festival in the 19th of December 2026. Gari, 6 o'clock in Madambu. La, Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarinzelini, Samirinzelini, Leshunkwasu, Tabaskarasu Mela, Assassalamani Stadium, Kasmatigiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani Sene, Matigiti, Makumekakati. A compete ticket. Come on, my beans. Rabba Labago Secretary and Tirolo. Baba de Slang and Sandra Hope Award Africa Foundation. Eka 071-206-8804. I slang and record. Kia Tangela Bunanga Joshua Songa. Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section A House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. Unga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. Unga tlhela u rhumela email eka andrewmendu@gmail.com. ma Andrew Bricks and Sand aka kara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
3: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito ra xilamuko.
4: Na una Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra.
3: Hi ku tumbele jaba tutso sobela. Tsena ka GCRFM.

0: Kokolo Funeral Services ku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand, u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252, 086-174-9252 kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
2: La una Malume Efra,
3: Malume Efra,
2: Malume Efra.
3: Hi ku ti-bendi jabatutu sombela, Tsirekajisa FM.

Ya, kore si zarito po rapora ya loye wena mixiro mno saseka ako utsikili kuyaka ugwira imali. Ya, wa yitwa language li ilezu ilea kwa latiku inakele nrele Mozambique tikura President Daniel Chapo kauri tuwa kusaseka kwa laka nongo noko wena mixiro mno saseka laiku specialize la kuimara benta karomno koku 5 minutes to 2 rikwala kashikari kapsiku jujujua kushela mgivela wena mixiro mno saseka wanvotala loko risha wata wakarbaya lumuya na lumuya lumu leso bia su yendeke kekona kuyava seketela itindela tako ambana ambana wena mixiro mno saseka saivoneni kuluku hiya lumia katinda utetia ingafikeni ivandwalo kabano lava vanga lahlekeriwe mashaka ya vona hikuva ingati khomi kahle wena mixiro saseka mka mtsunduka leswaku na tiri wa ku heleketa mtiri kulori mafosi kutava uri mnduku kwala kanja kanjaka sengu na mga takumika mkamia li voneni kumia mifika miendla sona leswi swilanguteri weke kuva vanhu va tikhomisa xiswona loko va ri ka tirho wa ku fana na lowuya a swi saseki ku fika u kuma vanhu kuma ku se vo tibulela mabulu ya vona kuma ku a va ha yingiseli na leswi va nga tela swona wa swi vona vanhu va tihluphile va pfuka ka ha ri mixo swinene mara u kuma ku va fika va nga ha endli swona na leswiya swa ku yingisela programme ku yi fambisa ku yini wena mixiri wa mno saseka landelela na milawu ya liya yi nga vekiwa kwele matikweni ya ku hambanahambana yi nga ta kumeka hi khari ya kona loko va ka va swi lahlwini mi ta mi bohi maduku va ka mhani fambani na maduku impela loko va ka va ka papahatana ni mimbali mabaji yana ni mimbali mabaji yi nga yi hi byi kipakipanini leswi swi yisa ndhuti wa ndhawu liya ehansi ndzi ni vulavula hi ndlela leyi swi ni tsundzukisa maforamu ya la ka ngove laha ma ku khomini laya tikweni leriya ha wa swi vona ku milawu ya landzeleliwa hayi ku huwa ni an na loko ntirho wa kona wu hela leswi lahlweni leswi a swi vo mi ta ku huda huda mi siya tihexe ta ha ri leyi a swi endliwi laya ka ngove laya ha swi vona matikweni man'wana u kuma ku ha vanhu va kona vo ti fika va ti lawula van'wana a va ngheni no nghena swilahlweni va yima lomu ya handle hansi ka misinya va karhi va ti bulela leti va bulaka tona van'wana u kuma ku va ti na ti-cooler box leswi ku nga ta kumeka madyambu ma pfuleka minkarhi yaleyi ya ka yona kuma ku vanhu va ta va ti-cooler box ti rhwele swipyopyi laya kuma ku na huwa ya kona loko se va ka va tirha tirho halaya ya disturb-a swinene wena mixiri wa mina wo saseka a hi ri byala mi nga nwi nwanani kambe nwanani mi kha mi hlonipha van'wani vanhu loko mi ri ka tindhawu ta ku fana na letiya wena mixiri wa mina wo saseka ya ku lulamisela risimu rin'wani ri fanele ku nghena sweswi ku nga ku risimu ra manikei loko ku nga risimu ra Bodies Keto Baloyi kusuka lexawela leyi Bodies Keto Baloyi ni vulavula hi manikei loko ni nga vulavula hi Benny Mayengani ni la ta mi bela risimu ra yena ra ku va xinyori hi ra benta tirekeya leyi u yi yingisa kahle wena mixiri wo saseka.

0: na na Malume Efraim.
1: Ya rolera ku risimu ra matimba ra Benny Mayengani, wena mikiseri wa